0: ang Radio Communication Arm ng Presidential Communications Office. Pusta po ang lahat. Kayo ba ay nanonood doon sa panibago na namang episode kahapon ng Senate Flix? In a shocking turn of events, mga kababayan, kahapon ay nagkaroon ng sesyon na dinaluhan ng buong minority bloc plus one. Ay dumalo po kahapon si Senator Chis Escudero na miyembro po ng majority bloc. Ito po ay para bigyang daan ang regular plenary session na ginagawa po ng Senado upang hindi mabinbin ang ilan sa mga dapat pag-usapan at talakayin ng Senado. Kaya lang, ito ang nagiging problema ngayon ng ilan sa ating mga kababayan. Bakit nga raw po ba kinokonsidera na nagkaroon ng quorum kahapon gayong 12 lang ang present na senador? Sinasabi ng minority bloc, yan po ay legal ayon po sa utos ng Supreme Court. Tatandaan po natin, mga kababayan, mga landmark cases ng Supreme Court ay nagiging bahagi po ng ating legal system. Depensa kasi ng minority bloc ang kaso ng Avelino versus Cuenco, isang landmark case po yan noong 1939, na sinasabi na kahit 12 lang po ang mga senador na umattend sa regular session, considered yan as quorum. Kahapon sa panayam natin, kaya noong isang araw, yung ating panayam kay Attorney Cecilio Duca, sinasabi niya, to constitute a quorum, it should be understood as 50%, so kalahati, plus one. Yan po ay ang simple majority. Kaya lang, kahapon, hindi yon considered as yung binabanggit ni Attorney Cecilio Duca, yung 12 plus 1. Ay, 12 lang. So mamaya, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon ng ating isang constitutional law expert, paliliwanag sa atin. Ano nga ba itong kaso ng Avelino versus Cuenco? Is the interpretation correct? Does this constitute as quorum? Ilan lang po yan sa mga tatalakayin natin sa umagang ito. Pero bago yan, isa pa sa mga problema na dapat natugunan ng atin pong bansa, may kinalaman po sa patuloy na pagbaha sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. With the onset of the habagat season, as yan po ay inanunsyo na ng DOST PAGASA, handa na nga ba ang atin pong bansa sa panibago na namang rainy season? Abaha pa rin ba kaya sa ilang bahagi ng Metro Manila? Ito ang tatalakayin natin sa umagang ito.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 5 minuto na makalipas ang alas 8 ng umaga. Makikipag-ugnayan po tayo kay Dr. Mahar Lagmayang, Executive Director po ng University of the Philippines Resilience Institute, NOAA, o yung UPRI NOAA. Dr. Lagmay, isa pong magandang umaga sa inyo.
2: Hello, good morning po.
0: Sir, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng oras sa umagang ito dito po sa ating palatuntunan. Una po sa lahat, gusto po naming maintindihan para sa kabatiran na rin ng ating mga kababayan, ano po ba itong Project NOAA? Ano po bang kinaibahan nito sa ibang mga hazard mapping applications?
2: Aba, napakalaki po, no? Kasi ang Project NOAA po ay talagang research ito, no? Na ginagawa ng mga taga-universidad, taga-akademya. Nung nasa Kongreso nga po ako, ang sinabi ko ay kasi parang merong bill kasi na tinataguyod na maging national institute itong UP Resilience Institute, nakasama na nga dyan yung dating Project NOAA na ang tawag ay UP NOAA Center. Ang sinabi ko para maintindihan yung sagot doon sa tanong ninyo, no? Hindi sapat ang ma-identify natin o makagawa tayo ng hazard map.
0: Opo.
2: Ang importante ay ano ang gagawin natin kapag ka nagawa natin at na-identify natin ang hazard sa community. Okay, bakit? 'Di ba? Kasi gagawa tayo ng mapa eh. Yun yung tanong, 'di ba? Gagawa mapa, pero ano ang gagawin? 'Di ba? Para malaman kung ano ang gagawin, kailangan ng pagsasaliksik. Kasi ang hazards, gaya for example ng COVID, ay tinamaan ang education sector. Hindi lang health sector. Tinamaan ang agrikultura, ang turismo, at saka iba pang mga sektor. Tigil ang transportasyon. Tigil lahat ng ating buhay. Lahat tayo nakakulong sa bahay. Development, growth, bagsak ang ating ekonomiya. Ganon din ang hazard na dala ng bagyo, yung ulan, baha, yung landslide, kaya din yan pabagsakin ang ekonomiya ng komunidad. Kaya kailangan planuhin mabuti ngayon pa lang bago mangyari yung mga disaster. Para maplano mo na mabuti yan, kailangan hindi lang yung hazard map ang alam mo, di ba? Kailangan alam mo rin ano ang impact nito sa ekonomiya noong lugar na yon, sa agrikultura, sa edukasyon, sa health, no? Kasi magkakakabit lahat yan. Sino ba ang nananaliksik dyan? At ang maraming nananaliksik dyan, hindi ba po ang mga state universities and colleges? Hindi ba po ang mga faculty, ang mga ekonomista na nagtuturo doon sa universidad, yung mga agriculturist na nagtuturo doon sa universidad? Sila po yung nananaliksik para gumawa sila ng kaalaman na yung kaalaman na yon ay maisasalin doon sa plano ng komunidad. Yan po ang diferensya. Kasi kapag meron tayong Project NOAA, ito yung operational research, academic-based, nananaliksik para maging anticipatory tayo sa paglaban, sa pagharap sa mga hinaharap nating mga problema dulot ng climate change.
0: Opo. Dr. Lagmay, sir, nabanggit nyo nga kanina, no? This is a multifaceted approach. Ang kinikinakailangan na puro research lang ang gagawin natin, kailangan may konkreto tayong aksyon. Di saan po pumapasok itong Project NOAA when it comes to the collection of data, the collection of data from research, doon sa policy making at sa policy creation, when it comes to flood management mitigation, doon sa mga areas na natukoy natin na talagang at risk sa pagbabaha?
2: Ang tanong niyo po ay saan pumapasok ang...
0: Yung sa Project NOAA po. Opo. Yung when it comes to policy creation, ano po ang bahagi natin dito? Nagiging receptive ba ang ating mga local government units?
2: Opo. Ito, magbibigay na lang ako ng concrete example doon sa tanong ninyo na
0: yes,
2: saan pumapasok ang policy making, no? So, meron kasing tinatawag na operational research, no? So, naka-embed ka doon sa operations ng government in this example para alam mo kung ano yung pinag-aaralan mo, 'di ba? Naiintindihan mo na mabuti. Oh, so for example, ito we are working closely with the Department of Public Works and Highways now. Okay? So dahil nga kasama kami, naintindihan namin kung ano yung mga problema. No? Naintindihan namin saan may kulang. Naintindihan namin na kailangan pala ng ganitong klaseng teknolohiya para masolusyunan yung ganitong klaseng problema. Kasi kung nasa labas kami, hindi namin maintindihan lahat 'yon, 'di ba? Kasi maganda na ang naintindihan namin ay yung proyekto mismo. Ano ba yung meron diyan sa proyektong 'yan? Bakit ba nagkakaroon ng problema diyan? Bakit kulang dito? Bakit sobra doon? Bakit ganyan? So pag kasama kami, halimbawa ngayon, tinatanong kami, ano ba ang tamang solusyon dito? Tama ba na gibain itong Matalahib Creek Pump Station o hindi? Tanggalin ba yung nakaharang dyan para makadalo yung tubig o hindi? E pag hindi kami kasama, paano kami makakapag-suggest para yung policy, yung desisyon ng DPWH ay naaayon sa magandang diskusyon at magandang mga datos, di ba? Kasi ngayon, kinukonsulta kami. Ano ba yung kaya namin kasi na i-simulate yung mga investments natin sa flood control bago pa ito buhusan ng pera. Alam na natin kung ano yung itsura nung kalalabasan, nung disenyo ng, let's say, ng dike o kaya pump station o kaya yung harang dyan na dam bago pa natin ilagay. So, hindi kailangan magbayad ng napakalaki, no? Dahil meron tayong siyensya at meron tayong tinatawag na operational research at meron tayong Project NOAA na ngayon ang tinatawag ay UP NOAA Center. Pero siyempre, gusto naman natin na yung mga nagtatrabaho dito ay naaalagaan din, di ba? Na para nakakonsentrate tayo doon sa siyensya, hindi yung doon sa kailangan maghanap buhay na humanap ng proyekto sa labas. So kapag tayo ay mas established, mas institutionalized, mas na hindi nahihirapan yung mga scientist, di ba? Mas regular yung kanilang ginagawa. At mas maganda ang collaboration, ang integration, at nakikita natin yung best possible outputs ng research which the Filipino people deserve.
0: Opo. At of course, kaya po natin na itanong yan, may mga pagkakataon po ba na nagiging at odds kayo sa mga, halimbawa, from the DPWH? Minsan ba may mga pagkakataon na nagkakaiba kayo ng opinion? At yung ginagawa po ng Project NOAA, ano po yung nakikita natin na pinakamalaking institutional or technical hurdle para po maipatupad natin ang lahat ng magagandang proyektong na-research ng Project NOAA?
2: Alam nyo, that's the very nature of science, di ba? Kasi kung walang diskusyon,
0: opo,
2: hindi natin ma-advance ang science, di ba? Lahat ng sinasabi ng mga scientists ngayon ay based sa pagkahaba-habang mga debate, mga diskusyon, away ng mga scientists, mga nakaraang siglo. Okay? Bunga yan ng pananaliksik at mga ideya na magkakaiba, no? Pero ang nananaig ay yung nagagamit, yung useful, di ba? Yung may consensus doon sa mga scientists sa scientific community. Ayan. So, pag application na, meron nga, no? So, makikita naman natin iba-iba din ang decisions ng mga policy makers, decision makers, di ba? Pero makikita natin sa kung disaster, ano ba yung useful? Ano ba yung nakikita na nagagamit, di ba? Yun yung nananaig sa siyensya. Kasi lalo na dito sa larangan ng disasters, ika nga ito in the more than 10 years that I've been working on on practicing about disasters, I can safely say that you are only as good as your last performance. Kasi, alam mo kung bakit?
0: Opo.
2: Pagka may mali kang sinabi, yung publiko na mismo ang kakatay sa'yo at hindi makikinig sa'yo.
0: Opo.
2: Pero pag may tama at tama kang sinasabi, yung publiko na mismo ang hahabol sa'yo. You are only good as your last performance. That I can say.
0: Opo. That's very well said, Dr. Lagmeiser. Naitanong natin yan kasi sisimula na ang habagat season. So, of course, alam naman natin na bago tayo makapagpatayo ng ganyang klase mga infrastruktura, before we translate actual and scientific research into fruition, minsan, pagkatagal-tagal ng pondo, pagkatagal-tagal ng mga diskusyon na kailangan gawin, but we need tangible results now. Actually, we need tangible results yesterday. Sa punto pong ito, where are we at sa Project NOAA and how do we compare dun sa ating mga kapitbahay sa ASEAN?
2: Alam mo, ano tayo eh, in terms of techno, in terms of legislation,
0: opo,
2: advanced tayo. Ginagaya nga tayo ng mga ibang mga Southeast Asian countries in terms of legislation on climate change and disaster risk reduction. Ang problema natin, hindi natin ini-implement lahat eh. Yung
0: info.
2: Okay, ang ganda ng batas natin, nako, Sus Mar Joseph. Pero maraming ano, lack of implementation, maaring dahil ayaw or hindi naiintindihan. Magbibigay ako sa iyo ng isang example. Okay?
0: Go ahead, sir.
2: Nasa batas natin ang probabilistic risk, multi-scenario probabilistic risk assessment. O, anong ibig sabihin yan? Nandiyan sa batas natin yan, ha? General Appropriations Act since 2018, 2019, hanggang ngayon. Ano yan? Ibig sabihin yan, multi-scenario probabilistic, no? Sabihin, pag probabilistic, kailangan may, yung scenario ng, let's say, baha, ay kailangan may likelihood, no? Kailan darating, no? At kailan malamang dumating, at saka ganong kalakas yung baha, ganong kalaki yung baha. Pag sinabi multi-scenario, ibig sabihin, meron kang scenario ng maliit na baha, mas malaking baha, napakalaking baha, at higanting baha. No? So, multi-scenario. Okay, ano ba ang ginagamit natin para sa mga LGUs nationwide? Ang scenario natin ng baha ay isa lang. Yung historical record, yung pinaka, yung quote unquote worst case na alam ng mga tao sa komunidad. Kasi based sa interview eh, di ba? O sabi nito, hanggang ganito lang ito. Ito ang pinakagrabing baha dito. Ito ang pinakagrabing storm surge. Eh hindi yun ang kailangan natin kasi may climate change. Kailangan alam natin ano yung scenario kapag mas malaki na yung baha doon sa naranasan ng komunidad. Okay. Ano impact nito? O, kaya palaging may sinasabi yung mga pag in-interview na survivor ng disaster, ang sasabihin, first time nangyari ito dito. Hindi pa nangyari yan. It only tells us that we failed to anticipate the bigger event than what we know. Okay? Yun ang ina-address nung batas nung sa general provisions. Batas yun, ha? Kailangan ini-implement yun. Pero hindi natin ini-implement on a nationwide scale. Okay? Ano ini-implement natin? Yung worst case na alam ng mga tao na baha. O, edi babahain ulit pag mas malaki na, sasabihin ulit nung na-disaster, yung survivor, ay first time nangyari, hindi namin in-expect yan. O, paano na? O. Pero magaling ang batas natin. Hindi lang natin sinusunod.
0: Ito po ang Dr. Lagmay, ito po ang mahirap na tanong. Bakit nga po ba? Bakit hindi po natin sinusunod? At ano ba yung nakikita natin?
2: Yan ang ano, hindi, okay. Mahirap, scientist ako, no? Pero tinitingnan din namin yung ano, mas scientist ako kaysa ano, yung mga ganyang mga chismis na mga tanong na gusto niyo kasi ng chismis sa akin na ano, bakit nga ba? Pero siyempre, hindi naman natin talaga alam, speculation 'yan, hindi. Pero ang alam ko ay dapat sinusunod natin yung batas.
0: Opo. At Attorney Dr. Lagmay, sir. Opo. Ano po yung sa tingin natin ngayon na best solution dito po sa problema natin sa pagbabaha? Nabanggit nyo ka kanina, no? Minsan, hindi natin ma-anticipate kung ang pagbabasehan natin o yung nararanasan ng ating mga kababayan, paano naman? Are we taking into account itong siguro yung mga nangyayari na anomalies dito sa ating weather system, sa ating bansa, with the, of course, with the climate change in mind? Ano po ba yung best solution ngayon sa ating problema sa pagbaha?
2: Sa pagbaha? Okay. Ang pinaka-best solution talaga dyan ay urban planning. Okay? Bago pa i-develop ang isang lugar, iwas mo na yung kabahayan, yung critical infrastructure, doon sa mga hazards, yung baha. Okay? Kasi yung baha naman, hindi naman nandun sa lahat ng isang komunidad yan. Eh. Let's say, for example, Quezon City, no? Kasi kahapon may Quezon City. No? Tsaka active, very active sa Quezon City ng drainage master plan. So, iiwas mo dapat yung mga kabahayan doon sa alam mong alam mong binaba, ang tinatawag doon sa lugar na yon floodplain. Okay? Tinawag siyang floodplain kasi patag at binabaha. Kailan doon na mismo sa pangalan.
0: Po.
2: Pero ang problema, nung tinayo ang Quezon City, lumaki ang Quezon City, yung technology to find out where these floods are were not there. Okay? Itong mga simulations ngayon, na kaya natin ng multi-scenario probabilistic risk assessment. Ngayon na lang naman natin kaya yan dahil sa advances ng siyensya at saka advances ng teknolohiya. Okay. So, hindi na natin, napuno ang Metro Manila, no? Tinabunan ang mga sapa, ginawang kalye, ginawang subdivision, tapos yung mga medyo malalaking sapa ay sa gilid noon ay nilagyan ng dike, tapos tinayuan yung gilid. Pag umapaw yung sapa, pag umapaw yung ilog, balabaha yung floodplains dun sa gilid. Okay? Ang unang-unang dapat ginagawa, tingin ko, ay pinapaalam dun sa mga taong nakatira doon na nandun sila sa floodplain at sadyang bahain yun. Diba? Pangalawa ang kailangan gawin sa kanila, dun sa mga tao doon para matulungan sila, ay turuan sila kung paano, saan lilikas, okay? Ano ang gagawin. Kasi kailangan warned sila palagi dahil sila yung tatamaan. No? Pagka ang pinag-uusapan ay buhay. No? So, kailangan palaging merong maganda ang emergency plans doon. Pangatlo, okay, which is more long-term. No? Kasi short-term yung mga sinabi ko. Yung long-term ganito. Binabaha nga, di ba? So, paano natin kukontrolin? Paano mo lalagyan ng solusyon yon kung nandun ka sa loob ng swimming pool? Di ba? Parang nandun ka na sa loob ng swimming pool, di ba? Okay. Anong gagawin mo? Babato mo ba yung tubig sa labas? Ay, babalik yun doon sa swimming pool. Di ba? Mahirap, di ba? Ang kailangan, bago pa dumating yung tubig doon, bawasan mo na. Paano yon? So, upstream sa bundok doon sa mas yung source ng pinagdadaluyan ng pagdaloy ng tubig, sinasalo mo na yung tubig sa taas pa lang, no? So kaya dito sa Quezon City naglalagay ng mga detention basin, retention basin, pinopromote ang rainwater harvesting, nagtatanim ng puno kasi nag-absorb pa yan ng mga ng tubig. Ang gusto natin, hindi sabay-sabay yung buhos ng ulan na magiging baha, no, na sabay-sabay sa mga mabababang lugar. So kailangan pagtulong-tulungan natin 'to, kasama yung wag pag magtapo ng garbage, no? Kasama yung dredging na ginagawa nung doon sa offline kontrabaha.
0: Opo.
2: So kumbaga, ang solusyon ay hindi lang isa. Marami, mahigit 15 na solusyon na pagsasama-samahin. Ang solusyon ay hindi lang local government, hindi lang national government, kundi yung mga tao din mismo. Kailangan lahat tayo magtutulong-tulungan. 'Di ba? Kasi lahat itong mga problema natin ng baha dito sa Metro Manila ay kumbaga minana na lang natin ito 'di ba? Minana natin 'to ng decades and decades of poor urban planning. Okay? Kumbaga hindi natin iniwas sa mga floodplains 'di ba? Hindi natin iniwas. O, so, nandyan na tayo. Puno na dyan mga tao. Pag pinaalis mo naman, hindi naman pwede yon. Human rights naman yon. Di ba? Yung real estate value, syempre, maraming magre-reklamo kasi mahal lang ang lupa dyan sa lugar na yan. So, ang ngayon ay magsama-sama tayong lahat. Gawin natin lahat yung mga kailangan gawin. Kasama yung pagtatanim ng puno. No? At saka, i-manage natin ng mabuti yung baha pag tulong-tulungan natin. Yun po ang pwede nating preparedness, which I think is applicable not just for Metro Manila, it's not just for the entire Philippines, it's for all, it's not unique to the Philippines. Pero tayo yung pinakamadalas bahain, kaya ang dami nating pag-aaral dito na pwede nating i-share sa mundo.
0: So yun, naging expert na pala tayo sa pagbaba. Anyway, Dr. Legmay, sir, ito po, in studio question, pwede na raw po bang ma-download on both Android and iOS itong NOAA app?
2: Opo, hanapin niyo po UP NOAA for Android and iOS at pag-aralan niyo po, kaya niyo gamitin 'yan. Merong ano 'yan, merong merong part na for the amateur, no? I don't like to call amateur, for the beginner, no? For the beginner. At pag inhanap niyo yung NOAA Studio, nakita niyo yung NOAA Studio, yan ay for the professional na yan, no? So pag mahilig kayo magkuting-ting, tumingin ng mga kung anong bagay-bagay, ayan, NOAA Studio. Mas hindi na advanced user na yon, 'di ba? Kumbaga sa ML, ikaw nag-ML ka ba? Ah, kumbaga sa ML eh, mga ano na yan, mga professional, yung mga advanced users.
0: Mga pro player na, Dr. Legmay, no po.
2: Po. Okay.
0: Dr. Legmay, sir, at may nagtatanong din po sa atin na viewer ngayong umagang ito sa ating panayam. Ano raw po ang reaksyon nyo na sisimulan na ulit ang hearing tungkol sa flood control project sa Senado?
2: Aba, ang reaksyon ko ay maganda. Kailangan pinag-uusapan natin yan kasi malaki ang impact sa ating buhay, di ba? Unang-una, pwede tayong mamatay kapag hindi maganda ang ating mga ginagawa patungkol sa flood control. Maganda na pinag-uusapan para naisasalin yung siyensya doon sa usapan, di ba? Hindi lang pera ang kasama doon sa usapan. Maganda na napapag-usapan niyan kasi hindi lang nakakaapekto ng ating buhay ang ginagawa natin patungkol sa flood control. Kasama na dito yung losses and damages sa ating mga ari-arian. Saka yung fatalities, 'di ba? Yung mga deaths, no? So may kinalaman ito sa ating buhay. Kabit sa bituka ng mga mamamayan natin ang usapin ng flood control. Kasi pag pinag-usapan natin ng baha, yan ang single most hazard, the single most worst hazard na pwedeng tumupok sa isang komunidad.
0: Opo. Yan. And with that, ano po ang inyong mensahe, Dr. Legmay, sa ating mga kababayan at sa ating mga tagapanood at tagapakinig na rin ngayong umagang ito? Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead, sir.
2: Ito po ang aking pakiusap sa ating mga mamamayan. Alamin po ang hazards ng ating neighborhood. I-download po yung Project NOAA app, no? Available for Android, available for iPhone, libre po 'yan. Para malaman niyo kung ano ang mga hazards sa inyong lugar. Para hindi last minute natin tinitignan o pagkatapos na ng disaster natin tinitignan. Kasi yung kaalaman ay importante. Yung awareness ay importante because the first step towards disaster preparedness is awareness. Ayan. So, ayun po. Tignan po natin. Maging maalam po tayo. Marami tayong matututunan dyan. Alamin po natin ang mga bagay-bagay. Nagtuturo din po kami lang libre, no, sa UP Open University Online, mga resilience classes para mas maalam ang ating mga kababayan. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po at magandang umaga, Dr. Mahar Legmay, ang ating pong Executive Director ng UP Resilience Institute NOAA o UPRI NOAA. Mabuhay po kayo, sir, at lahat ng ating mga kasamahan dyan sa ating Sintang Paaralan, Universidad ng Pilipinas.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At 31 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Lagang hindi ko alam kung paano ko i-express yung aking agreement doon sa sinabi ni Dr. Legmay. Ano po? Dahil ako man, mga kababayan, talagang danas na danas natin yan. Yung mga problema kapag dumarating ang tag-ulan at bumabaha na. Isa nga para makarating dito po sa opisina at para makapaglingkod sa inyo ng ating sa inyo sa ating mga kababayan. Isa, sinusuong ko pa yung baha, yung hanggang dibdib na baha. At talagang danas na danas natin yan. At sana, mga kababayan, you also take active part. Ano po? Gaya nga ng sabi ni Dr. Lagmay kanina, yan po ay hindi lamang doon sa mga gumagawa ng pulisiya, hindi lamang para doon sa ating mga siyentipiko na nag-aaral o sa ating mga researchers, pero yan po ay lahat ng ating mga kababayan, kayo man mayaman o mahirap, we should take active part dyan. Samantala, 32 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, tanggapin muna natin ang ulat mula kay Marian Bastasa, Senador Jinggoy Estrada, tatlong kapwa akusado, dumating na sa Sandigan Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: At 20 a.m. ng umaga, dumating na nga dito sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada at tatlo pa niyang kapwa akusado dito nga sa kasong graft and plunder na may kaugnayan sa money mahigit kalahating bilyong pisong kickback mula sa iba't ibang proyekto ng DPWH. Dinala sa Estrada dito sa Sandigan Bayan mula yan sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas kasama yung mga kapwa detainee na sina DPWH NCR Assistant District Engineer Denril Cesar Sanchez Cortuna, mga district engineer na sina Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. Mahigpit alanga naging pagbabantay ng mga tauhan ng BJMP sa senador. Gaya ng ibang PDLs, nakasuot naman si Estrada ng dilaw na detainee shirt at nakaposas rin ang dumating dito sa korte. Dumiretso na ito dito sa ikalawang palapag kung saan naroon nga itong 5th Division Courtroom. Sa mga oras na ito, Al, wala pa tayong impormasyon kung parating na rin ba si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na kasama rin niya kung accused. Ngayong umaga, nakaschedule yung arraignment ng mga ito kung saan babasahin ng korte yung laban sa kanila at tatanungin sila kung kung guilty or not guilty ang kanilang magiging plea. So yan ang muna, Al, ang sitwasyon dito sa Sandigan Bayan. Meron basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Nabayanan po natin sa mga susunod pang mga balita na ihahatid sa atin ni Ms. Marian Bastasa mula po dyan sa Sandigan Bayan kung makakadalo ng kanyang arraignment etong si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Oras po natin, 34 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 37 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Hindi po nagbabalik ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Tapos ang ating panayam kay Dr. Mahar Lagmay mula po yan sa University of the Philippines. Project NOAA. Tingnan lang natin yung pinag-uusapan natin kanina, ano po, yung tungkol sa quorum. Kaso po kasi ng Avelino versus Cuenco, this is a 1949 landmark case mula po sa Supreme Court, ano po. Pinasabi po kasi dito, ang naging kautusan ng Korte Suprema, kugnay po nito, po, there is a general rule. Ano, na 13 ang kinakailangan to constitute a quorum. Ito po sa kasong ito, sinabi kung ano yung exception to the rule. Nasabi, an exception exists when certain members are beyond the Senate's reach and cannot be compelled to attend. Kasong ito kasi, nasa ibang bansa yung isang senador. Now, applying to the current situation dito sa Senado natin sa ating bansa, applicable po ba itong batas na ito? Amutsari po ang opinion ng ating mga kababayan, ano, even from the legal profession, magkakaiba ang take nila dito. Sabi kasi na, oo, halimbawa, Take for example yung nangyayari po sa Senado natin ngayon. While Senator Bato de la Rosa is still at large, si Senator Jinggoy Estrada, ayon nga sa ulat ni Marian Bastasa, ngayon nakasalang for arraignment sa Sandigan Bayan. Can they still, ano, maaari pa rin ba silang itap? Maaari pa rin ba nilang gawin yung kanilang trabaho bilang isang senador? Even taking into account yung kasalukuyang nangyayari sa kanila. Pinasabi kasi ng ilan sa mga legal minds ng ating bansa, pupwede, pero meron din mga kababayan natin na hindi nag-a-agree. Pinasabi ng iba, ito ang nangyayari kasi, this is a domestic issue, ika nga. Maya-maya, no, i-mas hihimayin natin ang tungkol dyan. Pero bago yan, tanggapin muna natin ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. House Panel Chair, umaasa na agarang aksyon na ng Senado ang panukalang batas na layong wakasan ang political dynasty sa bansa. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Umaasa si House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Z. Alonto Adyong na agad na ipapasa ng Senado ang panukalang Anti-Political Dynasty Act upang maisakatuparan ang matagal nang hinihintay na reforma sa sistemang pampolitika ng bansa. Sa panayam kay Adyong, matapos aprubahan ng Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasa ang makasaysayang Anti-Political Dynasty Bill, sinabi niya nga sumasailalim ang panukala sa matibay na pangako ng Kamara na isulong ang isang mas patas, inklusibo at demokratikong sistemang pampolitika. Ayon kay Adyong, layunin ng panukalang batas na bigyan ng malinaw na definisyon ang political dynasty alinsunod sa itinadhana ng konstitusyon nang hindi nilalabag ang karapatan ng mga mamamayan na malayang pumili ng kanilang mga leader. Diin ni Adyong, hindi layunin ng panukala na hadlangan ng demokrasya kundi tiyakin ang mas bukas at patas na pagkakataon para sa lahat ng kwalipikadong Pilipino na makilahok sa pamamahala. Pinasalamatan din ni Adyong sina House Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Sandro Marcos sa kanilang mahalagang suporta at pamumuno na naging daan sa pagpasa ng landmark legislation sa Kamara. Narito ang bahagi ng panayam kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong.
10: So I'm pretty sure that the Senate would be able to come up with a version na even somehow not necessarily similar with what we just approved in the House of Representatives, but even more extensive. Now that's why kailangan ng bicameral conference to resolve.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ang sinasabing bagong struktura sa Bajo de Masinloc, inimbestigahan na ng National Task Force on West Philippine Sea. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Patuloy na biniberbika ng National Task Force for the West Philippine Sea ang mga ulat hinggil sa umano'y bagong istruktura na namataan sa Bajo de Masinloc. Ayon sa NTF o yung National Task Force on West Philippine Sea o yung NTF-WPS, nagsasagawa na ng validation at assessment ang mga kaulang ahensya ng pamahalaan gamit ang monitoring, surveillance at iba pang operational mechanisms upang matukoy ang katumpakan ng ulat. Tiniyak ng task force na mahigit o mahigpit ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno para sa komprehensibo at batay sa katotohanan pagsuri ng sitwasyon. Binigyan din ng National Task Force on West Philippine Sea ang kahalagahan ng pag-asa lamang sa mga opisyal na impormasyon habang nagpapatuloy ang beripikasyon. Narindigan naman ang pamahalaan na patuloy nitong pinoprotektahan ng soberanya, sovereign rights at jurisdiction ng bansa sa West Philippine Sea alinsunod sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award Ruling. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mga social media post hinggil sa umano'y recruitment ng National Guards, fake news ayon sa Philippine Army. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagbabala ang Philippine Army sa publiko kaugnay sa mga kumakalat na post sa social media hinggil sa umano'y recruitment para sa National Guard. Ayon sa Philippine Army, dapat maging mapanuli ng publiko sa pagkipag-ugnayan sa mga individual online na nagpapakilala konektado sa Philippine Army o sa mga recruitment office nito. Pinalalahanan din ng Army ang mga nais mag-apply na dumaan lamang sa kanilang official social media accounts kaya ng Philippine Army, Join the Army at mga Army recruitment office para sa lehitimong anunsyo at recruitment updates. Rininaw din ng Army na wala itong hinihinging anumang bayad sa alinmang bahagi ng proseso ng aplikasyon. Para sa Bagong Pilipinas, ay Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 45 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po ang palatuntunang Bangon na Bayang Mahal matapos ang ilang mga paalala.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, VX, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyan.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: 47 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga AM band. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, narito pa ang mga karagdagang balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. DHSUD Bicol nagkaloob ng emergency shelter support sa mga pamilyang apektado ng kalamidad sa Libon, Albay. Ang ulat niyan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Magandang umaga, Al. Nakatanggap ng financial na ayuda ang mga kwalipikadong pamilya na apektuhan ng kalamidad sa bayan ng Libon sa Albay sa ilalim ng Integrated Disaster Shelter Assistance Program o ITSAP, Emergency Shelter Support Program ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Bicol. Isinagawa ang payout activity nitong June 2 sa Zubiri Hall sa Libon, Albay, kung saan personal na pinamahagi ang tulong sa mga beneficiaryo bilang bahagi ng pagsisikap ng ahensya na suportahan ang rehabilitasyon ng kanilang mga tahanan matapos ng kalamidad. Pinangunahan ng mga kawani ng Diesel Public Housing at Settlements Division, Administrative at Financial Division at EDSAP Technical Team ang implementasyon ng programa sa ilalim ng pangasiwa ni Diesel OIC Regional Director Amador Colina na kinatawan ni ENP Mary Kathleen Christie Vibar, head ng ELUDPP. Ayon sa DSUD Bicol, layunin ng ITSAP na matulungan ang mga pamilyang nasa nakaranas ng mga kalamidad at mapabilis ang pagkukumpuni at mapanumbalik ng kanilang mga tahanan. Pinuri rin ang ahensya ng lokal na pamahalaan ng Libon sa patuloy nito pakikipagtulungan upang matiyak ang maparating at ang maagap at makabuluhang shelter assistance sa mga residente na higit na nangangailangan. Pinahayag naman ng DSUD ang patuloy nitong commitment na makapagbigay ng mas matatag na tahanan at mas ligtas na komunidad para sa mga pamilyang Pilipinong na naapektuhan ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Paul Hapin. Samantala, mas mabilis na pagresponde sa emerhensya at mga insidenteng inaasahan sa launching ng Unified 911 Command Centers. Ang ulat niyan mula kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Magandang umaga, ito si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Narito tayo ngayon sa Leganes Fire Station para sa ceremonial launching ng Unified 911 Satellite Command Centers. Isang Leganes Fire Station sa 4 na command center sa bansa na magiging bahagi ng simultaneous launching. Pangungunahan ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang paglulunsad ng mga command center. Layunin ng proyekto na mapabilis ang pagtugon sa mga emergency at matiyak na masasagot ang mga tawag sa 911 gamit ang mga lokal na dialect gaya ng Hiligaynon, Kinaraya, Ilocano, Ibanag at Waray. Inaasahan ding magpapakita ng live emergency response simulation at teleconference ang mga satellite command centers bilang bahagi ng programa ngayong umaga. Para sa iba pang updates, tutok lang sa Radyo Pilipinas at iba pang integrated state media.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bago tayo huling tuluyang magpaalam, balikan lang natin yung sinasabi natin. It is the opinion, mga kababayan, ng ilan sa ating mga legal luminaries sa Pilipinas na by virtue ng pag-issue ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa, sa ngayon ay at large, effectively, ito po hindi galing sa akin, galing ito sa ating mga legal minds, effectively, 23 na lamang ang senador natin. Which means to say na 12, 12 mga senador is enough for a quorum. Yan ang antabayanan po natin sa ating mga susunod na pagkakataon. Yan ang ipapaliwanag natin kasama ng ating mga makukuhang mga resource person from the legal community. Siyempre, antabayanan pa rin natin

0: Ang mga nangyayari sa Senado, sabi nga ni Senador Rodante Marcoleta, abangan ang gagawin nila ngayong araw. When you say nila, ng majority block, sabi nila, and I quote, this will define the future of our nation. Na kaya ito, mukhang nakaka-excite. Ah. Maraming salamat po sa panonood sa atin sa umagang ito, sa ating palatuntunang bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM band. Of course, maraming salamat din sa ating nakausap kanina, nakapanayam natin from the UP Resilience Institute, NOAA, si Dr. Mahar Lagmay, ang executive director nito. At maraming salamat din sa ating mga nakasama at nakatulong dito sa ating technical and production side. Diyan si Ninong Rolly Bumatayo, si Boss Rovan Malilin, si Madam Jomari Rifarial, at ang ating mga kasamahan from the production division, Miss Glory Faye Bagon and Miss Tess Ramirez. Ang tabayanan po ang mga balita mula po sa ating PBS News Division. Ihatid sa atin yan ni Miss Zef Bosongan. At matapos yan, ang Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan kami sa inyo ng isang magandang umaga.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Philippine Standard Time 8:54.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Opisyal na napakinabangan ng mga magsasaka sa Barangay Ugbon, Leyte at mga kalapit na lugar ang bagong solar-powered irrigation system matapos itong ipagkaloob sa Sitio Tambis Farmers Association. Naipagkaloob ang bagong solar-powered irrigation system na nagkakahalaga ng 7 milyong piso sa Sitio Tambis Farmers Association at napapakinabangan na ng mga magsasaka sa Barangay Ugbon, Leyte at mga kalapit na lugar. Ayon sa kagawaran ng agrikultura, pinunduhan sa ilalim ng rice program at bahagi ng small-scale irrigation projects ang proyekto. Layunin itong matugunan ang kakulangan sa sapat at tuloy-tuloy na supply ng tubig para sa mga sakahan. Gumagamit ang SPES or SPIS ng enerhiya mula sa sikat ng araw upang makapagbomba ng tubig ng mas epesyente nang hindi umaasa sa mamahaling krudo o kuryente. Dahil dito, inaasahang mababawasan ang gasto sa produksyon ng mga magsasaka at madaragdagan ang bilang ng kanilang pagtatanim kada taon. Ibinahagi naman ni benepisyaryong Philemon Rico Likay-Likay ang kanyang pasasalamat sa proyekto. Anya, malaking tulong ito na ngayong nakakaranas ng matinding init ng panahon at kakulangan sa tubig ang kanilang mga pananim. Umaasa rin siyang mababawi na ang kanyang mga naging pagkalugi sa mga nakaraang taon. Samantala, sinabi ni Sitio Tambis Farmers Association President Remigius Garces na hindi lamang mga miyembro ng kanilang samahan ang makikinabang sa proyekto. Anya, magagamit din ng mga kalapit na bukirin ang patubig upang mapalakas pa ang produksyon ng agrikultura sa kanilang lugar. Sa ibang balita, Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro nagpasalamat sa international communities sa pagsuporta sa Pilipinas kahit na bigong makakuha ng seat sa United Nations Security Council. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpasalamat nga ang Department of Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro sa international community hinggil nga Zep sa pagkabigo no ng ating bansa na makakuha ng isang upuan para sa non-permanent seat ng United Nations Security Council. Sa isang statement nga Zep, sinabi nga ni Secretary Lazaro na nagpapasalamat nga siya sa mga international community na sumuporta sa Pilipinas kahit bigo ito makakuha ng upuan sa UN. Dagdag pa nga ng kalihim na mananatili ang Pilipinas na committed na makipagtrabaho sa lahat ng bansa na nagsusulong ng kapayapaan, stability, sustainable development at kabilang din ZEP ang rules-based international order ng bawat mga bansa. Sa uli naman, ZEP, patuloy naman ay susulong ng kagawaran ang ating mga boses hinggil nga sa mga ilang mga pulisiya na magpapaangat hindi lamang sa Pilipinas maging sa Asian region at sa United Nations. Seth, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
2: Sa ibang balita, Speaker Faustino D. kinilala ng mga House leaders sa matatag na pamumuno at momentum na pagsusulong ng mga panukalang batas at pagkamit ng tiwala sa publiko. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinilala ng mga leader ng Kamara de Representantes si Speaker Faustino Bongbongga D. III dahil sa kanyang matatag na pamumuno na naging susi sa pagpapanatili ng momentum sa pagsusulong ng mga panukalang batas at pagpapalakas ng tiwala ng publiko sa institusyon. Bago ang sinidiya adjournment ng first regular session ng 20th Congress, pinagtibay ng kapulungan ang House Resolution Number 1093 na nagbibigay pugay kay Speaker D bilang pagkilala sa kanyang matatag, makabuluhan at collaborative leadership sa Kamara. Sa naturang resolusyon, binigyan diin ng mga mambabatas ang mahalagang papel ni Speaker D sa pagpapanatili ng maayos na pamamalakad, pagkakaisa at pagtutulungan sa loob ng kapulungan upang maisulong ang mga priority bills ng Kongreso. Nakasaad din sa resolusyon ng mga resulta ng survey na nagpapakita ng patuloy na mataas na antas ng tiwala at kumpiyansa ng publiko sa Kamara sa ilalim ng kanyang pamumuno. Bukod sa pagpasa ng mahalagang panukalang batas, kinilala rin ang Kamara sa pagtupad nito sa tungkuling itinakda ng konstitusyon. Kabilang dito ang pagsusulong ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pagtataguyod ng mga reforma sa pamamahala gaya ng Anti-Political Dynasty Act, at ang aktibong pamumuno nito sa ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA. Pinuri rin ng House leaders si Speaker D sa kanyang malasakit sa kapakanan ng mga mambabatas, empleyado ng Kamara, mga kawali ng House Secretariat at iba pang miyembro ng Congressional Staff. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Malacañang nagdeklara ng special non-working day sa lalawigan ng Pampanga at sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Mula sa Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naglabas ng magkakahiwalay na proklamasyon ng Malacañang na nagdedeklarang walang pasok sa Pampanga at sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Sa ilalim ng Proclamation Number 1280, deklarado ang June 15 bilang Special Non-Working Day sa Pampanga bilang pag-unita sa ika-35 anibersaryo ng pagputok ng Bulkang Pinatubo. Layunin ng pag-unita na matiyak na mananatiling buhay sa alaala ng mga mamamayan ng Pampanga ang mga aral at pagpapahalagang natutunan mula sa mapaminsalang pagputok ng bulkan noong June 15, 1991. Samantala, sa ilalim ng proclamation bilang 1281 ay deklarado naman ang June 4 bilang Special Non-Working Day sa Santa Cruz, Laguna bilang pagdiriwang ng Quezong Puti Festival. Inilabas ang dalawang proklamasyon upang mabigyan ng pagkakataon ang mga residente na ganap na makilahok sa kanilang mga pagdiriwang at paggunita. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bata balik eskwela, pinaigting ng DSWD, katuwang ang DepEd Region 10 para sa mga 4Ps na mag-aaral huminto sa pag-aaral sa ilalim ng kampanyang Alina Eskwela Nata. Mula sa Radyo Pilipinas Iliga, narito ang ulat ni Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinaigting ng DSWD Regional Field Office 10 ang kampanya para sa mga mag-aaral ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na aktibong makabalik sa eskwela ngayong pasukan upang tiyakin na bawat mag-aaral na benepensyaryo ay nag-aaral o pumapasok sa klase. Tinawag nila ang kampanya na Alina Eskwela Nata o Halina Mag-aaral Na Tayo. Target nito ang mga 4Ps na mag-aaral na tumigil sa pag-aaral at hikayatin silang muling pumapasok pumasok sa eskwela. Programa ito ng DSWD na ipinapatupad katuwang ang Department of Education o DepEd 10 Northern Mindanao. Layunin nito na mawala o mabawasan ang kaso ng dropout o paghinto sa pag-aaral. Isa sa mga estratehiya ay sumasailalim ng counseling sessions. Ang magulang at mag-aaral kadalasan isinasagawa tuwing brigada eskwela, kasama ang mga case manager para sa komprehensibong assessment at patnubay o gabay at nagsasagawa ng mga intervention bilang suporta para maingganyo, maipagpatuloy pag-aaral ng dropout na mag-aaral sa ilalim ng kampanyang Bata Balik Eskwela ng 4Ps National Program Management Office. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
9: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
15: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
14: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
16: Kasama po namin si Secretary Henry po.
17: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabot.
18: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
14: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
19: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
20: Radyo

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
8: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
7: May OPM na rock.
9: Pinoy ako.
7: May OPM na rap.
10: What you know last night, yo, it was the best.
11: May OPM na mabagal.
12: Agad magaganda ang mga Pinay.
7: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
13: Ang himig natin.
7: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
6: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Leslie Bocopo.
14: Leslie Bocopo
3: live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
14: Leslie Bocopo
3: live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:30 na po ng umaga. It's a beautiful Thursday morning. The date is June 4, 2026. Napakainit po ng talakayan sa politika, sa Senado, sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Pero it's nice to have my special guest again here live in person. I've had him, I believe, 3 times already, if my memory serves me right. This will be the 4th time, but each time he appears here in person is a joy for me. So gusto ko munang bumati sa aking kalihim sa Cagayan Economic Zone Authority, si Madam Katrina Ponce-Enrile. She's also the administrator and the chief executive officer. Ma'am, good morning sa iyo. I will see you before you leave, no? And also my colleagues at the MPR, patuloy ang inyong pagbigay ng serbisyo sa taong bayan, no? Because ang taong bayan hindi naman masyado nakakapunta sa Pangulo, so the President goes to the grassroots levels and gives all the help that he can give to the people, especially to the fisher folk and the farmers. So maraming salamat sa inyo, sa inyong pagtulong at pagkalinga sa mga programa ng Marcos Jr. Administration. Sa aking mga grupo, sa senior, no, mga kasin, medyo dahan-dahan kayo pag maglalakad kayo sa ilalim ng sikat ng araw. That is very dangerous. At inumin lagi ang inyong maintenance medicine, whether you feel good or not. It is a medicine that you take for life. I will go straight now to my special guest. I met him, I would say, 3 years ago in Vigan City. He was the former assistant secretary of the Department of the Interior and Local Government for Peace and Order. And then I had him in my program. I asked him one question lang, which changed his fate and the fate of the Filipino people for the next years to come. My question what are you doing outside government service? You should be back working in government. And sure enough, long story short, bigla akong nasabihan, nako, ia-appoint ako ng Pangulo or na-appoint ako ng Pangulo as what? As Deputy Director General of the Anti-Red Tape Authority with the rank of Undersecretary. I have him now here in the flesh. I speak of none other than the Undersecretary, Deputy Director General, Wa Billy Racho. Yusek Billy, magandang umaga sa iyo. Bumati ka.
9: Magandang umaga ho sa lahat ng nakikinig at lahat ng nanonood. Ngayong araw ay tayo ay magpasalamat at muli sa dakilang manlilika. Sapagkat kung naririnig niyo ako, ibig sabihin ay hindi sira ang iyong tenga. Kung napapanood mo ako, ikaw ay nakakakita. Doon pa lang natanggap na natin ang blessings natin. And hopefully today, makapagbigay kami sa inyo ng magandang balita. Mamaya ho ay aking paliliwanag, pero ang gusto kong unahin, ang Anti-Red Tape Authority ho ay ginawa o binuo ng Pangulo para dagdag serbisyo sa marami ng serbisyong binibigay pa ng gobyerno. Maraming salamat po at muli mapagpalang umaga sa inyong lahat.
15: Salamat, Yusek Billy. Alam mo, a good example, and I keep repeating this because meron tayong mutual friend, si Assistant Secretary Marcos Lacanilao ng DOTR. He is also the chief of the LTO. One day, I went to visit him. Abay, dinumog ako ng staff niya. Sir, ano pong sadya nyo? Magkape kayo. Gusto niyo ng juice. At saka ano pong fina-follow up niyo dito? Meron ba kayong... Sabi ko, hindi. Bibisita lang ako sa hepe niyo. And I noticed the process of the work that and the service that's been given to the public has improved a lot. So mabilis na talaga ang... Kasi dati, pag ikay pumunta sa opisina ng gobyerno, parang, naku, ang tagal nito, pabalik-balik, gano. But things have changed now, and we thank the ARTA for this because the ease of doing business has improved a lot for the Filipino people. Yusek, anong gusto mong pag-usapan? Anong gusto mong ipamahagi sa taong bayan? Maraming nakikinig at nanonood sa ating umaga.
9: Ganito muna ho sa mga nakikinig. Alam nyo, itong si Boss Leslie, no? Ito kaibigan ko na to. Hindi ho ito nagbibigay ng questionnaire.
15: Hindi nga.
9: Kaya kita nyo ngayon, nagugulat ako. Ano kaya tatanong nito? Ano ito eh, pinahihirapan yung kanyang mga bisita. Mangangapa ka. Anyway, ganito. Ang totoo ho niyan din, ako ay hindi naghanda talaga okay. At ang aking dahil hindi ko rin alam ang itatanong. Ang aking sasabihin ay I would say mula sa puso, no?
15: Parang ulat sa bayan ito. Okay, what do you want to say to the Filipino people?
9: Una muna, let me explain bit bago yung huli, no? Bago ihuhuli ko ng kaunti yung mga recent na napakinabang ng ating mamamayan dito sa Anti-Red Tape Authority.
15: Opo.
9: Muna, ano ba yung Anti-Red Tape Authority? It's also known as Ease of Doing Business Agency.
15: Yes.
9: So, pinadadali ho natin yung mga proseso ng inyong mga transaksyon sa bawat government units at mga munisipyo.
15: Yeah.
9: So, pagka ho kayo pumunta ngayon, halimbawa sa munisipyo o sa isang government agency like LTO, ni ating kaibigang Marcos, no, makikita nyo po doon na may nakalagay na bawat proseso ay may nakatapat kung ilang araw.
15: Tama, oo.
9: Ayun. Yun ho yung isang Yan ho yung pinangunahan noon ng anti-red tape. Now, bakit ho natin ginawa yun? Kasi ho tayo, lahat tayo, busy. O di kaya, pupunta ka sa munisipyo, nagtatricycle ka, magastos ka sa transportation, mainit, no? May iwan kang ginagawa sa bahay or may iwan kang trabaho, maglilib ka pa. So ito ko, ang tulong nito, alam mo kung kailan ka babalik.
15: Tama.
9: So una ho yun. Pangalawa ho, pati ho yung government employee na kausap ninyo, alam niya rin kung kailan niya dapat matapos.
15: Ayun.
9: Kasi minsan, lalo na pag mainit ang araw ngayon, minsan mainit ulo mo eh. Parang gusto mo, dapat ganito. So, ginide nito lahat.
15: Ayun.
9: May guidance sa ating mga nagpa-follow up ng mga papeles at dokumento. Alam mo kung kailan ka babalik, hindi yung balik-balik ka araw-araw. Ito namang government employee na paplano niyang mabuti yung mga dapat niyang tapusin. So, dahil dito, hindi lang ease of doing business. Hindi lang yung negosyo dumali. Yun hong buhay nating lahat ay dumali.
15: Ayun.
9: Pangalawa hong nais kong ipaliwanag ay ganito. Sa iba, dahil ang English ho kasi, ease of doing business. So, akala nung iba, business refers to business people.
15: Tama.
9: Ibig ko sabihin nun ay transaction. Pagpapabilis ng transaction. Now, totoo naman ho yun. Isa sa unang pinabiliso sa pagkikipagtulungan ng Anti-Red Tape Authority or ng ARTA sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay yung business permit. Pero ano ba, so, aminsan ang tanong, ito lagi kong pinapaliwanag, ano bang epekto sa akin yan? Di man ako negosyante. Ganito po yan.
15: Yun.
9: Pipilitin kong ipaliwanag ng, sa kaabot ng aking kayaan na mapasimple. Ganito ho. Kung ang isang negosyante ay nakita niya na ang hirap magproseso ng permit, hindi na ho siya tutuloy eh.
15: Tama.
9: At pag ho yung negosyante na yon, hindi niya itunuloy yung negosyo, na sana, no, kung maliit man nag-negosyo yan, sana may 10 empleyado na. Kukuha yan ng mga 10 empleyado on tama, the average.
15: Tama.
9: E kung di siya tumuloy, edi merong 10 tao na hindi nagkatrabaho. Ngayon, meron ho tayong 1,600 municipalities. Kung may 10 ho na hindi tumuloy, na ibig sabihin ho noon, 16,000 na negosyo ang hindi tumuloy.
15: Tama.
9: Dahil mabagal tayo. E kung bawat isa ho sana niyan, maglalagay ng 10 empleyado, 160,000 ang hindi nagkatrabaho dahil hindi natin pinabilis ang proseso.
15: Ayun.
9: Yun ho ang pakinabang nating mga mamamayan. Naku, dahil sa pagpapabilis ng proseso, dumadami ang mga negosyante. Kung pabrika pa yan na mag-i-employ sana ng 1,000, di sana doon sa munisipyo natin at sa probinsya natin, meron na sanang 1,000 may trabaho.
15: Tama po.
9: Yan ay pag hindi tumuloy. Ngayon, kung tumuloy man, pero inabot ng 3 buwan, hindi ho ba sana meron na sanang 160,000 people o 1,000 tao na sana'y kumikita na sa loob ng nakaraang 3 buwan? Ano epekto nito sa'yo? Di ho ba kung ikaw ay nagkatrabaho ngayon, kung natuloy ang negosyo, meron ka ng pandagdag na baon sa iyong anak, mabibili mo na yung kanyang gustong notebook o tama, gustong bag.
15: Tama.
9: Yan yung epekto sa pamilya. Pero hindi ho doon nagtatapos ang epekto sa ekonomiya. Dahil ikaw ay may pambili na, mas marami ka nang mabibili doon sa sari-sari store na katabi mo. Yung sari-sari store owner na kapitbahay mo, tumataas din yung kita niya.
15: Siyempre.
9: Dahil dumataas yung kita niya, nadadagdagan yung baon siguro ng anak niya. O sasarap yung kanyang pagkain.
15: Oo.
9: So pati ho yun.
15: Konektado lahat.
9: Konektado. Pati ho yung itinitinda niya na dilata, aasenso yung pabrika na gumagawa ng dilata. At yung mga empleyado nun ay magkakaroon ng insentibo o magkakaroon ng job security. Ganun ho kalayo. At pagkatapos ho niyan, lahat ho yung mga empleyado na yan ay nagbabayad ng VAT. At yung pagbabayad ho ng VAT na yan, yan ang ginagamit ng gobyerno para ponduhan ang iba-ibang proyekto at ng gobyerno. So lahat ho yan ay may epekto. Yan ho ang kinaganda, mga after effects, positive effects, kapag ka ikaw ay ng ginagawa ng Anti-Red Tape Authority. Now, hindi lang ho ito munisipyo or mga LTO o BIR ang pinabibilis. By the way, oh, no, mabanggit ko lang, yung BIR ho, no, ay kasama sa award namin, Most Improved Agency. No?
15: Aba, oh. Wow!
9: Diba? Magandang balita
15: sa, yan. Salamat no? sa balitang yan. Napakagandang balita yan.
9: Okay. Balik ko tayo. Kapag yung hindi lang ho yung munisipyo, pati ho yung, for example, yung Food and Drug Administration, bumilis ho. Bakit to? Kasi kung bumagal ho yan, at yung nagkumukuha ng permit ay magtitinda ng gamot.
15: Tama po.
9: O gagawa ng gamot.
15: Tama.
9: Pagka ho ko konti ang nagsusupply, nagmamahal ang produkto.
15: Tama.
9: The law of demand and supply.
15: Correct.
9: E kung pinabilis natin at nainganyo natin ang maraming negosyante na magtayo ng pabrika ng gamot o mag-import ng gamot, dumadami sila na magkakalaban sa pagbebenta.
15: Oo.
9: E pag sila naglalaban-laban, nagmumura po yung gamot.
15: Nagbababaan ng presyo.
9: Nagbababaan ng presyo kasi competition eh.
15: Oo.
9: So sa dulo ho, sino na kinabang sa pagbaba ng presyo? Ordinaryong mamamayan. Tayo ho ang nakinabang. Kaya ho, kung mapapansin ninyo at yung iba, bakit naman eh anti-red tape ang inaasikaso eh yung mga kumpanya, yung mga ganyan? Aba, kaya ho natin inaasikaso because these companies will give employment.
15: Yes.
9: Additional companies or additional business will make the prices low and affordable.
15: Yes.
9: And sa dulo nito, tayo ang makikinabang. Yung grassroots.
15: Tama.
9: Yung ordinaryong mamamayan. Now, let me now go. Okay? Yung iba sa susunod na, Leslie.
15: Sige. In a nutshell, Yusek, every part of that component is a contributory in nation building.
9: Yes.
15: Yun. That is the message.
9: That's the message.
15: Oo. Sige okay. po.
9: Now, ano ba yung latest sa amin? No? Nito pong May, yan po ay itinalaga ng ating Pangulo.
15: Opo.
9: No? At pinagsikapang mabuti ng ating Director General, ni Secretary Ernesto Perez. No?
15: Opo.
9: So pagka ho Mayo Anniversary Month, madami kami activities.
15: Aha.
9: So nandiyan ho yung Ease of Doing Business Fair. Yan. Ano ho yun? Lahat ho ng iba't ibang ahensya nasa isang lugar.
15: Ah.
9: Bawa, Town Plaza, no?
15: Opo.
9: Town Plaza. Nandoon yung LTO, nandoon yung GSIS, yung Land Bank, yung PhilHealth, yung SSS, no? Parang sa isang event, no? Mga 22 to 30 different government agencies.
15: Okay.
9: Pati yung government banks andyan, no?
15: Yes.
9: Pati Pag-ibig andyan.
15: Yes.
9: So kung ikaw ngayon yung mamamayan, pati NBI, yung iba minsan nandoon, no? Pati ang Philippine Statistics Office nandoon.
15: Nandyan.
9: So kung GSI, kung ikaw yung mamamayan, pagpunta mo doon, kumpleto na. Sa isang araw, tapos mo lahat yung pangangailangan mo doon sa maigit 22, minsan 30 pa, na ahensya ng gobyerno.
15: How long and how often will you be doing that?
9: Okay. Sa ngayon, we were doing this every month of May. Ngunit, nakita ho natin at iba hong mga mayor ay nagre-request na rin na nagawin namin sa iba sa mga kanilang lugar.
15: Oo.
9: Ipunin itong mga agencies na to.
15: Oo.
9: At ilagay sa kanilang town plaza o sa kanilang town hall.
15: Tama.
9: Dalin doon. Now, let's talk of numbers now. We execute 8 of that noong May, no? 8 lugar.
15: Okay. Simultaneous.
9: Hindi po, iba-iba pong araw.
15: Okay.
9: Hindi po namin kaya ng simultaneous . Kasi kukunti ho kami sa arte.
15: Okay.
9: No? Pagod pa yung mga tao. Anyway, no? 8. So parang 8 araw.
15: Opo.
9: Sa iba-ibang lugar.
15: San Linggo. Okay. Sige.
9: Participated by more than 200 pag pinagsama-sama mo. So ang naservisyuhan ho niyan ay around 14,500.
15: Wow.
9: So parang it's like 2,000, almost 2,000 in one day.
15: Yes.
9: Imaginein ho ninyo, sana nga ho, kung kakayanin ho talaga namin, sana nga magawa no? Sa iba't iba. So, parang ito ho, halimbawa, usually kasi, di ba, yung mga government agencies nasa capital town.
15: Yes.
9: For example, yung ginawa namin ho sa Tarlac, no? ang capital town ng Tarlac is Tarlac.
15: Yes.
9: Pero ito ginawa namin sa Concepcion ba? Sa Concepcion. So, hindi mo na kailangan bumiyahe going to Tarlac City.
15: Correct.
9: Sa, yung mga malalapit sa Concepcion, nakapunta ron.
15: Okay.
9: And, hindi kayong from this office, tatricycle ka, going there.
15: Oo. Oh, oh.
9: Ah, eh, ubus yung maghapon mo. Baka hindi lang maghapon na ubus sa'yo. Baka isang linggo bago mo natapos. Eh ito, ando na. Lahat. No? After 2 meters, yung isang agency. After 2 meters, yung isang agency. It's all in one.
15: Yan ba, Yusek, magagawa niyo ulit? Sana every month?
9: Well, that's
15: napakagandang balita yan para sa taong bayan.
9: Gusto naming gawin, okay, siguro para mas dumali yan, one. In all these things, by the way, no, katulong ko namin yung ano, yung sponsoring yung munisipyo o yung probinsya.
15: Siyempre po.
9: They provide the venue.
15: The LGU, yes.
9: Kami naman, we invite all the agencies, we provide the system, yung proseso, lahat,
15: yes,
9: doon.
15: Yes.
9: So, yun yung kino-coordinate natin. But, eh pagka ho naman may mag-request talaga na munisipyo or city, eh oo-ohan ho namin. Yun. Gagawan ho natin ng paraan.
15: Naku.
9: Yun.
15: Nakikinig po ang aking boss ngayon, si Secretary Katrina Ponce Enrile. Mm. Ma'am, we have to do this in CESA for the Cagayanos. They don't have to go to Manila to follow up on their papers sa mga government offices.
9: Oh, for example,
15: ang ganda nun. Ang laki ng lugar.
9: If we do it, for example, kunwari, in Santa Ana, in Gonzaga, for example,
15: yes,
9: in Cagayan, no?
15: Yes.
9: So, pwede natin gawin doon. Actually, mas maganda nga itong gawin doon sa ano, doon sa medyo hindi na Kapitolyo. Kasi sa capital town,
15: correct.
9: Nandun na lahat eh.
15: Yes, correct.
9: Pero kung dadali mo to doon sa medyo malayo,
15: sa
9: malapit
15: bayan
9: na
15: Santa
9: sa Apari,
15: Ana. Santa Ana. Yun, oo.
9: O, di ka, dito sa Megonsaga, in yes, between Cagayan yan and Kalinga, di ba?
15: Lalo.
9: Yung mga ganyan, maganda kong gawin yan dyan.
15: Ay, maganda nga.
9: So, yan ho yung recent event namin. And then, kasama ho doon sa aming, I would say, achievement, no? Kasi anniversary. Usually, ang pag-anniversary, 8th anniversary, grandioso yan eh.
15: Yes.
9: Aba, eh kami ho, eh, natipid ho namin ang budget. Yun yung itaas ng aming opisina. Na yun, eh, simple lang, wala namang dekorasyon yun.
15: Yes.
9: Doon namin ginawa. Napaganda namin. Kasi ang sabi ng ating Pangulo, tayo ay mag-optimize, no? Tayo ay magbawas ng gastos.
15: Correct.
9: So, hindi ho kami nag-hotel na. Wala hong ganon.
15: Yes.
9: Ginawa ho namin sa top floor, no, konti na lang, rooftop na tawag doon eh. Nagkaroon na ng bubong eh. E doon ho namin ginawa. Pinaganda namin. Lahat ho ng creativity ng lahat ng involved na personnel ng ARTA, ginawa ho namin paano pagandahin, a little decor on this and that. No? And pag nakita mo yung picture, ang ganda. Akala mo nasa hotel ka. Ba't ko sinasabi? Ang ARTA hindi lang ho sa proseso. Kasama ho kami ng Pangulo at ni Secretary Perez sa pagtitipid, lalo na sa panahon ngayon,
15: yes,
9: na may mga krisis tayo kinakaharap. So, hindi lang ho kami nagpapabilis. Kami ho ay nagpapatipid din.
15: Napaka-importante rin yung magtipid. Oo.
9: In fact, pagka ho, tinignan mo, pagka naayos mo ang ease of doing business, no, yung citizen charter, pagka sinukat mo yan, Sir Leslie, at tinignan mo yung mga man-hours, no? You go to the details, makikita mo, nakatipid ka sa man-hours. Nakatipid ka sa labor cost.
15: And when you do the math, magugulat ka.
9: Magugulat ka.
15: Wow, ang laki pa lang na naitipid natin.
9: Oo. Hindi lang tayo pumupunta doon ngayon because ang mas pinupuntahan natin ngayon is paano pa mas malalaman ng mga mamamayan na merong ARTA.
15: Yes.
9: Kasi inuna ho muna namin yung sistema eh. Ngayon na nandyan na, okay, meron ng citizen charter na,
15: yes,
9: yung nga yung nakalagay yung anong transaction mo ilang araw.
15: Tama.
9: Panahon na para ipaalam sa mas maraming tao na meron ganyan. Pangalawa, yes, kung magkakaroon man na sila ay madidelay, pwede silang kumonsulta at magpaalalay sa ARTA. Okay? Yung iba sabi magsumbong sa ARTA. Ako ang mas gusto kong sabihin, magpaalalay ho tayo sa ARTA.
15: Yes.
9: Hindi naman ho lahat ng delay natin ay gustong man-delay,
15: yes,
9: nung ating kausap sa munisipyo o sa isang ayansya ng gobyerno. Baka lang may nakaligtaan. So, nandito ho kami katulong niyong magpapaalala para maasikaso yung inyong mga pinoproseso. Okay. Lalo pa, ano? Lalo pa, kung alam niyo kompleto naman yung inyong mga dokumento, kayo ay nasa proseso, yun na yung mas mabilis tulungan. Ganun po yon. So, go. Sa i-ano ko ng konti, para lang ho alam natin, in a month, no? Yun yung isang, meron ho kaming ano eh, 8 regional offices.
15: Yes.
9: Eh, di ho ba, 17.
15: May dala kang datos, no?
9: Eh, kabisado ko na, kinabisado ko
15: Yusek, babalikan kita, meron lang tayong flash report, no? From Mary Ann Bastasa.
9: Apo.
15: Sandigan Bayan, ipinagliban ang arraignment sa kasong graft at plunder ni Senator Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. 3 kapwa akusado, naghain naman ng not guilty plea. So, pakinggan natin si Mary Ann. Mary Ann?
14: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
9: Okay.
16: Yes, Leslie, hindi natuloy ngayong araw ang dapat anang pagbasa ng sakdal kay Senador Jinggoy Estrada at dating DPWA Secretary Manuel Bonoan para nga sa kasong graft at plunder na kanilang kinaharap dito sa Sandigan Bayan 5th Division. Ito'y habang hindi pa nare-resolba ang motion to quash ng kampo ni Estrada at Bonoan, pati na rin ang hiling ni Bonoan para sa hospital arrest. Dahil dito, muling iniusog ang arraignment ng mga ito sa June 30 habang hinihintay ang komento sa motion ng prosecution. Samantala, naghain naman ang not guilty plea ang mga kapwa akusado sa kasong graft at plunder na sina DPWH NCR Assistant District Engineer Denril Cecil Sanchez Cortuna at mga District Engineer na sina Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lobres Gonzalez Jr. Hindi naman nakadalo si Bonoan sa pagdinig na umunoy naka-confine pa rin sa Medical City habang nasa kustudiya ng CIDG. Samantala, iniatras na rin ang kampo ni Estrada ang motion na mailipat ito ng detention facility. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
15: Maraming salamat sa iyo, Mary Ann. Magbe-break muna tayo. Babalik tayo with Yusek Billy Racho.
14: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
17: Konting tiis na lang, darling. Uwidin niyo mga yan. Mas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
18: O na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
17: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh. At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan nasa freezer?
19: Nanay naman eh.
17: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang deed sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
25: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
27: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
4: Leslie Bocobo.
5: Leslie Bocobo.
4: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
15: At tayo ay nagbabalik. Ang oras po ay 9:40 na ng umaga. Napakabilis po ng oras, no? I am with my special guest, the Undersecretary of the Anti-Red Tape Authority, the Deputy Director General, Wabili Racho. Yusek?
9: Ayan. Going back ho. Para ho sa kaalaman ng iba, no? Kami ho ay nakakatanggap at nakakapag-resolve ng around 300 complaints one-one per regional office.
15: Per regional office?
9: So lumalabas ho yan, mahigit 2,000 ang aming
15: reklamo.
9: Hindi reklamo or I don't want yung, it reklamo, tama, paalalay.
15: Tama.
9: Mga
15: tama.
9: Nagpapaalalay.
15: Oo, tama.
9: Buwan-buwan ho yan.
15: Yes.
9: Imagine ninyo 300. Tapos bukod pa ho dyan yung mga iniimbestigahan namin.
15: Aha.
9: Yung mga entrapment ho yan.
15: Ayun.
9: Now, ganito ho. Siguro, bakit ko sinabi? Kasi maraming tao, hindi nila nakikita pa. Reason. Okay, as you know, parang bago pa rin lang ako dito. So, inanalyze ko.
15: Yes.
9: Maybe it's because Arta is so humble. Sabi ko nga sa kanila, yung humble ay magandang trait.
15: Yes.
9: Ngunit, wag naman masyado kasi karapatan ng mamamayan nang malaman ang ating ginagawa. So, ngayon ho, sinasabi ko, sa isang region, ho, sa isang buwan, mahigit 2,000 na complaints ang aming inaasikaso.
15: Mm-mm.
9: Bukod pa ho dyan, yung pagpapa-improve ng mga proseso sa bawat ayansya. Ano ho ito? Kompleto ito? From mining to passport processing,
15: wow,
9: to FDA. Lahat
15: sari-sari.
9: Lahat ho yan. Nilagyan ho namin yan ng citizen charter or yung number of days per proseso na gagawin mo. Lahat ho yan. And then, they are monitored. Okay. Now, but there is this, sabi nga, bukod sa complaints na yan, sabi nga, masaya ba kayo na maraming complaints? Ang sagot ho dyan, di ho ba mas maganda kung walang complaints?
15: Oo.
9: Ibig sabihin nun, nag-work na. Pero ito kaya ko sabi, siguro kung wala yung itong mga proyektong ginawa ng ARTA kasama ibang ahensya na gobyerno, baka mas marami yan.
15: Oo.
9: Pero ang gusto ho namin ipagmalaki, almost 100%.
15: Sinilusyonan nyo.
9: Nare-resolve namin.
15: Ayun.
9: Nakakaalalay kami.
15: Tama.
9: And despite the limitations in manpower, hindi ko ito ginagawang hinaing. Ngunit gusto ko hong ipaalam sa mga nakikinig na tayo, na ang ARTA ho, kahit ito gabi, we are working for the country. Para ho sa bayan ito.
15: Tama so, po.
9: At ito itutuloy namin hanggang kaya.
15: Oo.
9: Yo, ganun ho yung aming ginagawa sa ARTA.
15: So kung meron pong ETA yung estimated time of arrival as estimated time of departure, ETD, meron din parang ETC, estimated time of completion para dun sa, di ba?
9: Yes.
15: May expectation na ang tao from the first day that he processes something, and then may expectation siya kung kailan ang ayaw kasi usek ng tao yung pabalik-balik na pinapabalik. Yes. Doon na inis ang tao.
9: Correct.
15: But there is also a temptation na may lalapit sa iyo, fixer, boss, pwede natin gawin yan na itong araw lang pero ganito ang gastos. Sometimes, napupunta ang tao doon kasi he's in a hurry to accomplish it. Tama ba, Yusek?
9: Hindi natin maitatanggi.
15: Oh, na, merong ganun.
9: Ang tanong nga dyan, ganito eh. Sabi mo sa akin, saang probinsya walang nangyayaring fixing?
15: Naku.
9: Baka hindi natin masagot.
15: Tama. Diba? Meron at meron eh.
9: Meron at meron. At hindi lang naman sa Pilipinas yan.
15: Correct.
9: To be fair.
15: Anywhere in the world. There are people that will make it easier for you for a fee.
9: Okay. Yeah. Ganito ho tayo. Unang-una ho, yung mga fixing na yan. No, ang kailangan ho namin dyan, supportahan nyo ho kami. Ang kailangan ho namin dyan, complaints.
15: Okay.
9: May magreklamo.
15: Okay.
9: Kasi kung wala ho namang magreklamo, hirap naman ho kami.
15: Correct.
9: That's number one. Number two, sana ho, kung magreklamo tayo, huwag naman ho laging anonymous.
15: Yes.
9: Na wala naman ho kami pagbabasihan. Kumbaga, huwag ho kayong matakot. Hindi naman ho kayo kayang iharas niyan. At mas maganda nga ho yan, lalo na pagdeklarado na yan. Huwag ho, gawin ho natin ito. Hindi lang ho para sa inyo at para kundi para sa mga susunod pang magtatransaksyon.
15: Tama po.
9: Tumulong ho tayo na kontrolin natin ito. Wag ho natin 'tong pag-usapan lang. Pagdating natin sa bahay, kakwentuhan natin yung ating mga kapitbahay. Ano ba 'yan? Ganto ganto. Wag ho natin doon dalhin. Nandito ho ang ARTA. Ginawa ho ng ating pangulo na gawing aktibo ang ARTA upang mayroon pa rin kayong mahinga ng tulong. O sabihin na natin, mapagsumbungan. Nandito ho kami para tumulong, no? Wag ho natin sarilinin. Yes. Hindi ho matatapos ang fixing. Kahit nga kunokontrol nyo na, nagkakaroon pa rin. Ayun pa ho ba naman na wala tayong gawin?
15: Tama po.
9: Ganun po yung ating dapat maging ugali.
15: Yes.
9: I-report ho natin yung mali. Minsan naman, wala namang picture. Ngunit mahaba yung pila. Parang hindi na tolerable, no? Magsabi pa rin ho kayo sa amin para ho mapuntahan ho namin yung ahensya na yon.
15: Tama po.
9: At maturuan, maalalayan, bakit? Kasi nagtuturo ho kami ng proseso.
15: Tama po.
9: We capacitate,
15: yes,
9: agencies, no? Para bumilis yung kanilang proseso. Para na sa gayon makinabang yung bahay. Pero let me just share this to you. Alam ko kulang na tayo sa oras.
15: Sige po.
9: I'd like to share our experience in Valenzuela. Awardee ho siya, number one awardee namin last week. Sa Valenzuela ho, yung record nila, because of this ease of doing business thing, yung computerization, digitalization, pag ho kayo kumuha ng business permit sa Valenzuela, yung record ho, kaya sila number one.
15: Opo.
9: 20 seconds.
15: Wow! Talaga?
9: Yes! Wow. Pag ho kayo ay nag-renew, 9 seconds.
15: In person?
9: Or electronic? Online?
15: Online.
9: Hindi mo na kailangan pumunta ng munisipyo, ng City Hall.
15: Wow.
9: Online. Imagine, 20 what? Seconds and 9 seconds. Bakit ko ito sinasabi? Sana ho, yun ipahong ibang local executives, gayahin ho natin. Na-imagine nyo kung gaano kasaya ang mga negosyante sa Valenzuela. Kung magagawa ho natin ito sa inyong mga munisipyo, aba, eh...
15: Wow.
9: Masaya ang negosyante.
15: Malungkot ang fixer.
9: Dadami ang magkakatrabaho. Kasi competition. Dadami ang magninegosyo. And, of course, sabi nga nila, local politician will always be politician. Ako, ganito. Ang tingko ko dyan. If you want to bring it to politics, converting things to votes. No? Ganito yan.

0: mo lamang sa serbisyo, mapabilis natin. Sino yun?
1: Yeah. Yusek, I will give you 2 minutes to say goodbye, but promise me you will be back tomorrow. If not, I will go to your office. Sige po, Yusek, before we say goodbye. 2 minutes.
0: Okay. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po itong inyong narinig tungkol sa ARTA ay ikwentuhan ninyo sa inyong kapamilya at mga kaibigan. At kung meron pa po kayong gusto pang malaman, may website naman po kami. Pwede rin po kayong bumisita sa mga regional offices namin. Makikita naman po nyo yan sa site namin kung nasaan sila. Pwede naman kayong pumunta sa amin nang hindi kayo, nang wala kayong reklamo. Gusto nyo lang makilala kami o malaman kung anong ginagawa namin. Bukas po ang aming mga pinto para sa inyong mga gustong itanong at kung meron kayong gustong isuggest. Ang mga nararanasan ho natin, mga delay, kung saan man, pag-usapan ho natin. Huwag ho natin sarilinin. Tumawag ho kayo sa amin, nandyan ho kami para i-guide kayo. Muli po, ang gusto ko pong lalong bigyan ng diin dito, we are here to serve. The ARTA is under the office of the President.
1: Yes.
0: At lahat kami dito committed na sundin at ang guidance ng ating presidente na mas maramdaman ng taong bayan kung ano man ang aming mga ginagawa. Ang muli po, magandang umaga po sa inyo at lagi nating isipin ang blessings na meron tayo. Huwag po natin tingnan kung ano ang meron ng katabi natin. Ang tingnan natin ano ang meron tayo kasi sigurado ko, sabi nga nung aking nakita, kung ikaw ay nakakarinig, mapalad tayo dahil nakakarinig ka kasi merong ibang hindi. Kung ako'y nakikita mo o nakikita mo ang halaman, mapalad tayo kasi hindi tayo bulag. So doon ay magpasalamat tayo. At kapag ka lagi natin na-appreciate ang mga bagay-bagay na yan, gumagaang ang ating mga pakiramdam. Again, tulungan niyo po ang ARTA, tulungan niyo po ang gobyerno. Samahan po natin ang administrasyon sa sama-samang pagtupad, pagresolba ng ating mga concerns at pagtupad ng ating mga pangarap. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Maraming salamat, Undersecretary Billy Racho of ARTA. So ako'y magpapaalam na meron tayong live situational report from the Senate. Nagre-report ngayon si Nympha Asuncion. Nympha?
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, nagsimula na nga itong pagdinig ng Blue Ribbon Committee dun sa yung pinamumunuan ni Senador Piano tungkol dito rin dito sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Blue Ribbon sa flood control. Medyo nagkaroon ng parang tensyon itong bago magsimula kasi

0: Panig ng Blue Ribbon Committee, ayan ay sa panig ng pamumuno ni Senadora Pia Cayetano tungkol pa rin yan dito sa flood control anomaly. Ito dapat yung ikasyam na pagdinig ng Blue Ribbon tungkol sa naturang issue. Pero kung matatandaan nga natin, kahapon ay nagkaroon ng palitan ng leadership at naitalaga si Senate President at Acting Senate President na si Senador Sherwin Gatchalian. At doon sa kanilang grupo, sa kanilang hanay, ay nahalal naman nila si Senador Erwin Tulfo bilang Blue Ribbon Committee. At doon sa naunang press conference dito ni Senator Sherwin Gatchalian, sinabi niya na hindi dapat magkakaroon ng hearing dahil nga hindi na autorisado itong grupo ni na Senador Pia Cayetano na magsagawa ng hearing. Pero ito ngayon na ipagpapatuloy nila, at kanina bago magsimula ay medyo nagkaroon ng tensyon dun sa baba, sa lobby pa lang, dahil nga dun sa under ng bagger leadership, sinabihan yung mga Senate staff pagkasabi bilang na yung OSAA na hindi dapat papapasukin yung mga resource person nitong Blue Ribbon Committee hearing ni Senadora Pia Cayetano. Pero mga ilang minuto rin nagkaroon ng diskusyon yung staff nila Senadora Pia dun sa OSAA na nasa baba, pero sinundo na mismo ni Senadora Pia Cayetano itong mga resource person, particular itong ATX Marines na research person dito sa kanilang pagdinig, na sa ngayon ay nandito na sila sa session hall ng Senado at kabilang sa present dito sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa panig nila Senadora Pia, si Senadora Pia Cayetano, andito si Senate President Alan Peter Cayetano, nandito rin si Senadora Amy Marcos, Senador Dante Marcoleta at Senador Robin Padilla. Ang bahagi ating nakausap kanina si Senadora Pia Cayetano at kine-question nga niya yung pagharang sa kanila doon sa baba sa mga resource person nila. At kine-question din niya yung presensya dito sa Senado ni DALG Secretary John Vic Remulla. Pero sa huli, nagpasalamat rin naman siya doon sa Senate staff sa pagganap ng kanilang tungkulin, at nauunawaan naman din daw niya na ginagawa lang nila yung kanilang trabaho. Magbabalik ako mamaya para sa karagdagang detalye dito sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ni Senadora Pia Cayetano. Mula Senado, ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. Ako'y magpapaalam na at mag-aalas 10 na. Maraming pong salamat sa pagpanood at pakinig ng programang Leslie Bocobo Live. I'll be back tomorrow with Yusek Billy Racho. Maraming salamat po sa inyong lahat.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 9:56.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinikayat ang mga estudyante na hubugin ang kanilang talento sa pagtuklas at pagpapaunlad pa ng teknolohiya. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinagayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga mag-aaral na paunlarin at pagyamanin ang kanilang mga talento sa larangan ng teknolohiya upang makatulong sa pagtuklas ng mga makabagong solusyon at inobasyon. Ginawa ng Pangulong pagikayat kasunod ng ginawang courtesy call ng mga miyembro ng Philippine Robotics National Team sa Malacanang. Sa mensahe ng Pangulo, hinikayat nito ang mga estudyante na ipursige ang kanilang interes sa inobasyon sa kabila ng mga hamong kinakaharap. Sa courtesy call ay nag-demonstrate pa nga ang mga miyembro ng Philippine Robotics National Team ng kanilang robotics project na assistive mobility device para sa mga batang may cerebral palsy, at isang AI companion na robot na nakadisenyo para umasiste sa gawaing bahay at nakaka-detect ng emergencies. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Bagong liderato ng Senado, tututulan ang appointment at nomination na nakabinbin sa Commission on Appointments ayon kay Senador Ping Lacson. Mula sa Senado, may live report si Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, paglilinaw lang, tututukan na ang appointment ito at nomination ng mga nakabinbin na Commission on Appointments o CA. Ang pagresolbaan niya sa kalagayan ng 29 na opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP at 86 na Foreign Service Officers na naantala ang kumpirmasyon dahil sa kamakailang natapos na leadership na issue sa Senado ay kabilang sa magiging prioridad ng bagong liderato ng Senado ayon yan kay Senador Ping Lacson. Ayon kay Lacson na tinitingnan ng liderato sa ilalim ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gitalian ang mga hakbang kabilang ang paghiling sa Malacanang ng ad interim appointment para sa mga apektadong opisyal at pagdaraos ng special session para makumpirma sila sa Commission on Appointments. So CA, kasunod ng pagbabago ng liderato sa Senado na naglukluk kay Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President noong May 11, walang mga senador na nahalal bilang miyembro ng CA. Ang CA pa naman ang may tungkulin na kumpirmahin ang mga appointment ng mga opisyal ng AFP at ng mga Foreign Service Officers. Nitong Miyerkules, muling nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado kung saan si Gatchalian ang naging Senate President Pro Tempore at Acting Senate President. Ayon kay Lacson, nasa tamang tiyempo sana yung kanilang pag-nominate nung under the leadership of Senator Cayetano, pero dahil nga nagkagulo sa Senado ay hindi na-convene yung CA. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Basunson, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat sa live report, Nympha Asuncion. Sa kaugnay na balita, Philippine National Police na nawagan naman ng kahinahunan sa publiko sa harap ng mga isasagawang vigil ng mga taga-suporta ng Cayetano Block. Presensya ng mga pulis limitado lamang sa paligid ng Senado. Si J. Mark Dagala sa kanyang live report.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bye-bye. Report.
6: Ipinag-utos nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagpapadala ng karagdagang puwersa ng pulisya sa Senate Complex habang dumarami ang mga taong nagtutungo sa lugar para magsagawa ng mga kilos protesta. Kasunod na rin ito ng mga pangyayari sa Senado mula pa noong Miyerkules dahil sa inaasahan ng PNP na mas marami pa mga magpoprotesta sa lugar lalo't may mga panawag ang magsagawa ng vigil doon. Samantala na nawagan naman si Nartates ng kahinahunan at pagpipigil mula sa lahat ng panig habang naghahanda ang mga otoridad sa naturang pagtitipon para matiyak ang kahandaan ng operasyon. Inatasan niya ang mga lokal na at kaugnay na unit na pulisya na pairalin ang pinakamataas sa antas ang pagtitimpi sa pakikitungo sa mga dadalo sa mga pagtitipon. Ipinagutos din ni Nartates sa mga commander na mahigpit na sundin ang mga wiiral na alipuntunin hinggil sa mapayapang pagtitipon. Bilang bahagi nito, kasalukuyan nagtatag ang mga units sa ground na mga itinalagang lugar para sa pagpoprotesta at kalahok sa vigil upang matiyak na magiging maayos ang paggalaw ng mga tao at maiwasan ang anumang abala sa daloy ng trapiko o seguridad. Para sa Bagong Pilipinas, Imay Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa iba pang balita, lokal na pamahalaan ng Quezon City, patuloy ang hakbang kontra bahaya. Ang balitang hatid ni Marianne Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Patuloy pa rin ang flood mitigation measures ng Quezon City local government para maiwasan ang pagbaha, lalo ngayong habagat season. Ayon sa LGU, tuloy ang cleanup operations ng Department of Sanitation and cleanup works sa mga creek sa lungsod. Kabilang pasakbang ang declogging sa mga daluyan ng tubig, dredging o pagpapalalim sa mga creek at ilog at ang pagtatayo ng mga detention at retention basins na magsisilbing pansamantalang imbaka ng tubig ulan. Kasunod dito, patuloy na hinihikayat ng Quezon City Government ang mga residente na panatilihing malinis sa mga daluyan ng tubig sa pamamagitan ng tamang pagtatapo ng basura para maiwasan ang paggabara at pagbaha. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At sa pangwakas na balita, reclamation projects ng Maynila tututukan na ng lungsod. May ulat si Lawrence Tanhoko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Itinalaga ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso si dating 5th District Representative Amado Bagaching bilang chairman ng Committee on Reclamation ng Pamahalaang Lungsod ng Maynila. Nilika ang komite sa ilalim ng Executive Order No. 27, Series of 2026 na nilagdaan ni Dumagoso nitong June 3 upang pangasiwaan ang implementasyon ng mga reclamation project ng lungsod at tiyakin ang pagsunod sa mga umiiral na regulasyon at environmental standards. Sa ilalim ng Office of the City Mayor, magsisilbing pangunahing lupon ang komite para sa lahat ng usapin kaugnay ng reclamation project sa Maynila, kabilang ang pakipag-ugnayan sa mga pribadong developer, joint venture partners, Philippine Reclamation Authority at Department of Environment and Natural Resources. Si Bagaching ay nagsilbi rin bilang Vice Chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council at dating General Manager ng National Housing Authority. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Asan na si Kamis mo yata ang nakakabit eh.
14: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Philippine Standard Time, 7 minuto na makalipas na ang alas 10 ng umaga. Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Hello! Ganong umaga, Huwebes na po ngayon. Ha? Ika-apat na araw sa buwan ng Hunyo. Ano pakiramdam nyo? Okay pa rin ba? Maalinsangan kahit na umulan kagabi, ano, the tataroli? Doon pa sa lugar mo, umulan? O hindi mo napansin na umuulan-ulan? Masyado kang mahimbing na nakatulog, ano ha? Hello there, Glorifer and Tess Ramirez and Oy Engineer Jobel and Engineer John and Engineer, siyempre, Rovan Malinin. Kumusta po kayo lahat na mga nakikinig sa kasalukuyan dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Radyo Publico Servicio Program at ang frequency 738, Radyo Pilipinas 738 AM and Radyo Pilipinas 104.3 FM. Siyempre, sa kayong mga social media platform na inyong hinahawakan ngayon, thank you. Oh, siyempre. At saka kasama po ang PTV. Hello there! Naimbagabigat yung amin na po. Mga taga-Ilocos. Mga taga-Pangasinan, masantoy siya kabuasan at si kayo namin. Hello there. At siyempre, uy, kasama ang ating mga babayan sa Pampanga, mayababag po. Ay siya, kinukumusta kayo ni Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid, mga taga Pampanga. Ay siya, mga taga Bicol naman, mayong siyempre marina aga sa inyong mga tugang, mga manoy, mga manay, mga padi. Ang ating mga kababayan sa Visayas region, nako, mayong buntag, mayong aga, mga kaigsuunan. Kasama mga taga Mindanao, naka po, assalamu alaikum wa barakatuh, peace be with you. Kahit hindi sa mga taga Mindanao, lahat po sa buong Pilipinas, peace be with you. Sige. Ay siya, mga kababayan, ngayong araw na ito, marami pong mga balita at aalamin natin, paglilingkuran po namin kayo. Kung kayo man, may mga gustong ipang shoutout, pwede kayo doon sa Facebook Live. Oo, at babasahin ko po, lalo yung mga nagpapadalang kanila mga shoutout, mga birthday, at mga nagbe-birth, mga na may anniversary ngayon. Alright, sige, maya-maya ng konti. Ah, ito na, nakaready na palang ako makakausap. Aba, siya, kinignood po kayo. Ang ibig sabihin, makinig, manood, dahil ang pag-uusapan po namin, ng aking makakausap, ay may kaugnayan sa malapit-lapit at siyempre diretso sa ating sikmura. Pagkain! Ang mga pagkain na yan, na-produce na, itinanim at siyempre inalagaan ng mga magsasakat, mga mangingisda at ito ay pre-process. Yung mga processed food ay nandyan, nasa mga supermarkets, mga pamilihang bayan. Pero pag-uusapan natin na may kaugnayan sa mga goods na naibinibenta sa supermarkets. Makakausap ko po ang Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, kinoong Steven Kua. Magandang umaga po. Joining us via Zoom. Hello there, Mr. Kua.
1: Good morning, Kiko. Magandang umaga.
0: Kumusta? Good to see you again. Thank you, ha. At alam ko, kahit busy-busy kang inaayos ang dapat ayusin sa mga supermarkets, eh, napagbibigyan mo kami dito sa Radyo Pilipinas. Thank you, Mr. Kua.
1: My pleasure.
0: Kumusta ba ang mga stock ng mga supermarkets ngayon dahil pabalik na? Balik eskwela na naman, aligagana naman ang mga magulang. Ano pang lagay ngayon ng mga supermarkets sa ating bansa, Mr. Kua?
1: Supplies-wise, walang problema mga manufacturers, no? Except few companies, no? One or two, mm-hmm, na medyo kinulang siguro sila ng raw materials, no? Raw mats, so kukulangin ng konti, no? Out of stock, no? Deliveries, no? Pero supplies-wise, walang problema. Price-wise, well, tumaas na ng konti, no? Dahan-dahan naman tumaas na talaga mga presyo ng bilihin, no? Dahil di na kayang tiisin ng manufacturers, no? Na hindi galawin ang presyo, no, to be able to survive, no, to be able to thrive, no, in this economic with these economic conditions.
0: Well, I understand that. Palagay ko naman eh nakaka-relate din ng ating mga kababayan ngayon. Pero yung presyo pinag-uusapan din ngayon. Makakatipid na ba ngayon yung mga mamimili sa mga supermarkets na pang alam niyo na ngayon, mayroong tumataas na petroleum products. At iba pa, anong ano sa inyong sitwasyon ngayon diyan sa supermarkets, ilang porsyento ang kakaharaping pagtaas ng mga presyo diyan sa mga bilihin?
1: Alam mo, Gigo, napakaraming produkto sa isang tindahan, no? Okay. Libo-libo, no?
0: Mm-hmm. So, yung mga basic na, ba? Pwede.
1: To see na what percentage ang itataas, no? Mm-hmm. Ng presyo. Eh, number one, ano yun? Decision yun ng manufacturers. Wala sa amin yun. Okay? Okay. Hindi kami nagtataas. Sila nagtataas. Unless magtaas ang presyo ng sweldo ng tao, kuryente, or in our case, upa, no? Upa namin. Kung upa ngayon, lupa. Diba? Kung nagtaas yun, tsaka lang kami gagalaw ng aming margins, no? But otherwise, kapag hindi nagtaas ang manufacturers, normally, wala kaming dahilan para magtaas ng presyo, no? So, yun na nga, kung gano'ng kalaki tinaas, depende sa items at depende siyempre sa size, no? Yung iba, kadalasan, ang mga manufacturers, ang kanilang tack is yung mga mas malaking size ang mas malaking tinataas. Kasi may kaya na kabili nun. Yung mga sachet, bang nasa, smaller packs, no? Smaller bottles, normally, mas konti lang ang tinataas nila para lang mabawi ng kaunti ang kanilang gastusin.
0: I see. Ibig sabihin, yung mga presyo nagdidepende doon sa kanilang mga how they package their products. Ano po?
1: Of course, competition. Competition. Kalaban nila. No?
0: Pero nakikita mo ba ngayon, paano ang behavior ba ng mga consumers, lalong-lalong mga pumupunta sa mga supermarkets ngayon? Namimili ba ng in bulk o dati kita nila, pag nakita nilang magaganda na produkto, bili ka kaagad o nag-a-adjust na rin?
1: Nag-hold back talaga, no? Since last year pa, no? Mm-hmm. After that flood control corruption issue, no?
0: Nako po.
1: Medyo nawala ng confidence ang tao, no? Na sila yung tuloy-tuloy na magkakapera, no? So, because of that, nag-hold back ang mga consumers, no? Hold back din ang mga business entities, no? Regarding expansion, regarding, you know, to add plants, no? To generate more employment, nag-hold back lahat. Because of uncertainty. Mm-hmm. At eh, meron na tayo corruption issue doon, nag-gera pa sa Middle East, no? Itong gulo pa sa Senado, talagang drop ang ating business and consumer confidence ngayon.
0: Pero sa ngayon, yung mga nagsimula itong last week at saka ngayong week na ito, ano ang behavior na? Maliban na sa sinasabi, okay, nag-hold back, pero mga pagbitong sitwaga, ganitong panahon na balik eskwela, eh mamimili at mamimili ang mga tao. You foresee as still a people holding back doon sa mga customers ninyo?
1: Well, right now, the money is going to the mga pangangailangan, no, sa pagpasok sa eskwelahan, no?
0: Okay.
1: So, daming tao sa Divisoria, daming tao sa Baclaran, no? Siyempre, naghahanap sila ng mura, no? Pero yun na nga, yung pagkain, yung mga baon, yung mga merienda, hindi muna. Inuna muna nila yung mga pang-eskwelahan. So, school supplies.
0: Bags,
1: uniform, no? Tuition, no? Yung mga kailangang sagutin muna para sa eskwela ni Junior, no? Yun ang unang kanilang concern ngayon.
0: Opo.
1: Doon ang pumunta ang pera ngayon, yes. Mm-hmm.
0: Nabanggit niyo, siyempre, yung palaging pinupunta ng mga kababayan natin, lalong sa Metro Manila or outside Metro Manila, yung Divisoria. Kaya po, mga ganyan. Pero napansin ko, sa mga supermarkets, meron na rin kayo mga bentang mga school supplies. How is that, Mr. Kuwa? Malaki bang tulong din sa inyo?
1: For the convenience of the consumer, no? Meron kami school supplies, no? Pero syempre, yung iba nag-aat ng mura, tapos lalo na kung meron kaming marami kang anak or apo or pamangkin, no? Maramihan ang bili mo. Natural, mas mabilis bumili, mas mura makabili dun sa mga lugar na nagbebenta in bulk, no? Animan, per dozen, di ba? Supermarket, syempre, kapag isa lang anak mo, okay lang kumuha dun. Konti lang naman ang difference sa presyo. Pero tatakbo ka pang makipagsikipan ka pa sa Quiapo, Divisoria at Baclaran, natural, supermarket, okay lang, di ba? Kasi yun na nga, mas malaman ng konti, taas-save ka sa oras, pamasahe at stress, di ba?
0: Oh, ini-stress mo yung stress. Okay, anyway, stressing the stress. It's just a, you know, a point of for another discussion. Alam mo, Mrs. Yes. Guwa, na napansin ko rin, from Metro Manila, dumami na ng dumami outside of Metro Manila yung mga maliliit na mga ang tawag nila extension ng mga malalaking supermarkets. Hindi ba naka-apekto yan sa mga ngayon ay movement of business? Speaking of yung grupo ng mga supermarket owners na katulad
1: niyo. Well, you're talking about competition, no? Of course, stiff competition will always affect any industry. Mm-hmm. It'll cut the pie. Okay. Kumbaga, yung pizza pie, yung egg pie, it'll cut the pie. Okay. Yeah, into more pieces, di ba? Kasi siyempre, kailangan to be shared. Ayun na nga, that's why retailers have to be more creative, no? In trying to carry out their service and their business, you know, to their customers.
0: Mm-hmm. So okay na lang, I mean okay lang yan because nagkaroon ka ng competition, you know, emphasizing the competition, which is according to you, tama ba, healthy competition? Yes. To
1: well, right. Healthy as long as it's healthy competition and not unfair competition, no? Problema pag unfair ang competition.
0: Yun
1: ibig sabihin, pinaburan ng isang retailer ng isang mayor sa lugar nila at bawal magbukas ang ibang retailer doon, minsan may ganun.
0: And speaking of competition, ang mga membro, kayo mismo dyan sa supermarket, sa Amalgamated Association, may inihanda ba kayong mga special promos, lalong-lalong ito sa back to school natin sa Pilipinas?
1: Whole year round yan. Normally, iniisip ka ng tao ang naghahanda supermarkets. It's actually the suppliers to allow supermarkets to go, you know, to do bundling, sales promo, no?
0: Yes.
1: And it's always tied up with the supplier, which is the distributor who will ask the manufacturer. Kasi kami on our own, napakaliit lang ng margins namin eh. We cannot afford those types of tie-ups, no? So it's always tie up, you know, with the consent of our suppliers.
0: Well, talagang ganyan din po. Kailangan makakuha ka ng maraming customers, di ba? Kaya you have to be creative, especially kayo mga magagaling na dyan. Ngayon, napapansin din natin ang yung, of course, the global inflation at yung mga logistical costs sa presyo ng mga local at imported goods na binibenta sa supermarket. Ano ngayon ang ratio diyan? Napansin ko no ako nagpupunta sa mga diyan sa mga supermarkets ninyo ay merong mga imported goods. Dumadami ito.
1: Oh yeah. Siyempre, for every crisis there's opportunity. So natural, ito yung opportunity for those coming from probably, you know, cheaper, when I say cheaper labor, cheaper materials, no? For the, it's a chance for them to come in into a market like ours. consumer-driven market.
0: Opo.
1: Consumer-driven market, no? Malaking merkado. Looking for, you know, cheaper items, di ba? Kasi siyempre, we want to stretch our peso. So it's an opportunity for them. So I see products from Bangladesh.
0: Yes.
1: I see products from Vietnam,
0: Thailand,
1: no? Dati Japan,
0: Malaysia.
1: Japan, China lang ang hindi na natin, Taiwan, di ba? Ngayon, from countries, you know, even South America, meron.
0: Nga po.
1: Chocolates, meron.
0: Ang dami.
1: Na Europe, inisip natin, mahal sa Europe, pero nakakapasok. They're looking for big markets like ours who are looking for cheaper products.
0: So, dumami na inalaw na ng Department of Trade and Industry na pumasok at dito na ibenta sa mga atin sa Pilipinas, yung mga ganung products?
1: Well, hindi naman kailangan dumaan sa DTI yan eh. Magpapasok lang, that's it. Hindi naman kailangan dumaan sa DTI.
0: Kausap na course, ang mga supermarket
1: of
0: owners.
1: Of course, may standards ang DTI.
0: Okay.
1: Ito, Bureau of Product Standards. At kung pagkain, FDA kailangan, di ba? Maraming, you know, nakakapasok. Napakonti-konti, trying out our market to see kung tatakbo ang
0: mga Yeah. You mentioned the FDA at saka, of course, DTI na nabanggit ko. Yung naobserbahan ko lang, ang mga produkto ay puro mga kanilang language. Walang English translation. How is that? Hindi ba yan delikado sa mga consumers na katulad namin? Baka later on ay hindi na ilalagay doon yung the expiration date at saka kung kailan ano ang content niya sa health provisions, yung mga ingredients na nandoon, the Mr. Kuwa.
1: So we're talking about labeling, no?
0: Yes,
1: labeling
0: sir.
1: Is very
0: yes,
1: important, no?
0: Opo, opo.
1: Yung expiration date normally mababasa natin, you know, Arabic numbers yun, naintindihan naman natin yun, okay? Mm-hmm. Ang problema yung packaging and yung contents and yung how much sugar and all that
0: yes.
1: stuff, nutrition
0: oh.
1: data nila,
0: oh.
1: hindi klaro dahil hindi natin maintindihan. Ang iba example, because of our watching too much, you know, K-drama, listening to K-pop, okay?
0: Kainan-kainan okay, lang yan.
1: Korean novela, masyado natin na natanggap ng buo ang kultura ng mga Koreano. Na we buy products na minsan walang English translation at all. Ang nakalagay lang minsan kung sino yung importer, pero minsan walang ka-word of English, di ba? You don't even know anong flavor, maanghang ba yan o hindi, picture lang. Ay, mukhang maanghang to, may sealing picture, di ba? Pero otherwise, walang ibang data. So, you're saying, anong bang effect, impact sa ating kalusugan? Well, yun na nga, you take the risk when you don't know what you're eating and what you're, you know.
0: But kayo, sa buying, association, Mr. Kuwa, sorry
1: yes.
0: to cut you. Ano ang the solution on that particular concern?
1: Well, we are asking the NNC, National Nutrition Council,
0: to
1: double check what is allowable given our physique bilang mga Pinoy, bilang Asians, no? Ano yung allowable? Sugar, salt, trans fat and all that stuff, no? Kasi technical yan eh. Food nutritionist tsaka mga food technologies ang nakakalam niyan, di ba?
0: Okay.
1: Tayo, kahit ako, hindi ko rin naman alam kung ano nakalagay doon, how much sugar, is that good or bad? I wouldn't know myself, right? That's why the National Nutrition Council is coming up with what you call the PNPM.
0: Wow, nga
1: Philippine
0: po.
1: Nutrition Profile Model.
0: Oho.
1: Which is just a chart which tells you, you know, is there too much sugar in this product given its, you know, weight, no? For the regular Asian, ganun, di ba? So we're saying that they review it properly. They are coming up with it. Kaya lang, we're asking them to review it properly para, number one, hindi naman ma-over critical, regulated ang pagkain natin, processed food, no?
0: Opo.
1: Number two, na good also for export natin kasi kung tayo masyadong strict, eh, hindi natin ma-export yung good natin kasi nakalagay doon. Over sugar, over salt, alibawa, yung mga ganyan. Diba? So, it's a good idea, of course, we agree with that, no, na we have to put limits, no, for our intake of certain nutrients, no? But, also, to study it properly, to make us, give it a second look, so that it doesn't affect our efforts, it doesn't affect our sales locally, no? Because people are thinking, when you do that, you put a peg on, you know, these limitations on these nutrients, eh baka it will lead to taxes again, di ba?
0: Kaya pag
1: sinabi, overly sweetened food, overly salty food, lahat taxes din. Kaya na naman mag-bear ng brand, which is not wrong, because government needs money. Kaya lang, siyempre, may kabang tao, saan napupunta yung pera ang kinokollect, di ba? So,
0: ikaw diba? Talaga. Mr. Kuwa, maraming salamat. Ha? Thank you sa iyong mga thoughts at saka pagpapaunlak sa panayam na ito. And of course, I hope we can have you again soon. Ha? All right, thank you, Mr. Kuwa. See you around.
1: Thank you for having me, Chico.
0: All right.
1: Have a good day.
0: Likewise. Oy, si Mr. Steven Kuwa, ang Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Opo, pinag-uusapan na ngayon, kanila, mayroong mga promo na rin. Of course, taon-taon yan, sinasabi nga niya, pagkabalik eskwela na ang nangyayari sa ating bansa, may mga kanya-kanyang mga promos. Ang promotion, mga iba't ibang mga pakulo, mayroong mga iba pang mga produkto ang i-introduce ang mga supermarkets sa ating bansa. 10:27 ang oras, tuloy-tuloy lang sa ilang saglit. Aho, yung mga iba pang mga balita dito sa Radyo Publiko Servicio Program. Magandang umaga kay Engineer June Villegas. Aiga, talaga naman nakikinig din siya. Thank you. Opo. O, sige, Tata Rolly. Ay, siya, ikaw muna. O, mga kabayan, huwag kayo maglilipat ng channel. Babalik din kayo.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good Ganyo, news! Lahat ng mata, ang inyong pinagkakatiwalaan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
4: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
5: Ay, aircon ba ako?
4: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalba pala itong rep natin.
5: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
4: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Papawin ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
0: Alright, welcome back. 10:30 ang oras. Yung mga ginagawang relo, ang himpilang ito at ang radio, ang radio program na ito, Radyo Publiko Serbisyo. Gandang umaga po sa inyo lahat. Naimbagabigat yung amin na po. Kumusta? Shout out Mr. Si Engineer June Villegas dyan sa Dingalan at Antipolo. Hello, hello. Gandang umaga. Roger Go, ni hao ma. And Consul General Willie Cuyugan, ni hao ma. Ayos ba? Datataroli ha? Ayun, magandang umaga po ang ibig sabihin. Kumusta, kumusta? Samantala, narito muna ang ating
7: Kuya Kicks, now! Alam na dis!
0: Alam, Kuya Kicks, alam na dis ha? Trivia. Eto, ayon sa pananaliksik ni Al Corpus at ni Glory Fe, ang timbang ng bag ng isang estudyante, alam nyo ba, ay hindi dapat lumampas sa 10% hanggang 15% ng kanyang timbang, dahil kung ang bata ay may timbang na 30 kilo, dapat hindi lalampas sa 3 hanggang sa 4.5 kilos ang kanyang bag. Mga magulang ha, dahil ang sobrang bigat ay nagiging sanhip ng chronic back pain dito sa likod, ano po, at maling postura ng mataas na bahagi ng katawan. Kaya nga, hindi nakatulad noon, Tata Rolly, di ba? Tayo, pag-uwi tayo, sandamakmak, ha? Ikaw ba, Al, nasubukan mo yan, naranasan mo, sandamakmak ng mga libro? Kami, siyempre, nag-aral sa pampublikong paaralan ang Kakiko Flores. Ay, di ang walang bag. Minsan ay, kung walang bag, inilalagay namin doon sa loob ng aming damit. Kaya't kakala mo, ang bata ay buntis. Nandoon, mga libro, kaya lang kabigat. Napakabigat noon. Ito, yan. Kaya nga, ayon sa pananaliksik na ito, at mula sa source na World Health, of course, the World Health Organization, tungkol ito sa mga eksperto nila na nanaliksik, kailangan nga hindi dapat lumampas sa 10% hanggang 15% yung timbang nung o bigat noong mga bag na dadalhin ng mga bata. Lalong-lalo na, ulitin ko, Kung 30 kilos ang bata, ha, ibig sabihin 30 kilograms, ay dapat hindi lalampas sa 3% hanggang 4.5 kilos. Ayan, hindi lang percentage yan. 3 hanggang 4.5 kilograms ang dapat na dinadala niyang bigat doon sa bag. Okay.
7: Kuya Kicks, now, alam na this.
0: Oh yes, Kuya Kicks, alam na this. Shout out kay Fortunato Jograsias. Aba, ang kanyang daw nickname ay Poring. Ganda naman, Fortunato, pero tatarone, Poring ang kanya. Siguro, pagka sweet na sweet yung kanyang darling, ang tawag sa kanya, Poring. Pero pagka nagagalit, hoy, Fortunato! Eh, naku po, lalong-lalo pagka hindi pa nag-aalmusal. Sige, ha? Makinig. Thank you sa shout-out na yan dito po sa ating paladuntunan. Alright, samantala mga kababayan, makinig tayo ng report. Alam nyo ba yung pulis na sumagot kay Napolcom Vice Chair Kalinisan? Aba, isa sa ilalim daw sa administrative review ayon sa Philippine National Police. J. Mark Dagala sa kanyang report. J. Mark, good morning.
8: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
9: Mark. Kaya ko sa ilalim na sa administrative review ang pulis na video ng hindi ako papahayag sa punong balitaan ng National Police Commission na Napolcom kahapon o nito Martes. Ayon sa Philippine National Police o PNP, libitahan ng pulis upang magpaliwanag kaugnay sa viral vehicular traffic incident sa Taguig City noong Hunyo 2 na naayos na sa pamagitan ng amicable settlement. Habang sumasagot sa media, nakapagbitiw ang pulis ang hindi angkot na komento laban kay National Police Commission Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Vicente Kalinisan na nakapekto naman sa daloy ng pulong balitaan. Dahil dito ay pinalabas siya sa briefing area dahil sa mainitang sagutan ng dalawa. Ayon sa PNP, hindi nito kinukonsinti ang mga asal na sumisira sa disiplina at profesionalismo ng mga pulis at tiniyak na daraan sa kaukulang proseso ng insidente ang lisod na rin sa mga umiiral na patakaran at due process. Para sa Radyo Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
8: Radyo Pilipinas.
0: Thank you.
8: Radyo Pilipinas Report.
0: Yan ang report ni J. Mark Dagala. Nasis 35 na, na yung bagabigat yung amin na po, mga taga Batak. Nako, eh nasa 103.5 tayo. Ah, maliban dito sa 104.3 sa Metro Manila, napapakinggan din tayo ng malakas dyan sa PBS, Radyo Pilipinas, 103.5 dyan po sa Batak. Ay, siyang talaga naman. Ah, ayos ba? Mga taga Ilocos Norte, naimbag. Kumusta po kayo? Kumusta kayo amin dyan? Dyan po sa Batak. Okay ba? Oh, abin nagmumonitor. Eh, nandiyan, talagang inaayos ng inaayos ni Chief Engineer Reden. Ingat ka dyan. Kaya lang, sabi ng mga nandito, bagnut. Bagnut. At saka maus. Ayos ba? Ah, Engineer. At saka ang ating mga kasamahan dyan sa 103.5 sa Radyo Pilipinas Batak. Asya, sige, tuloy lang ang mga swag shoutout. Si Mang Lino Alcaraz ay nakikinig daw, sabi niya, habang nasa bahay lang, paindak-indak dito sa naririnig niya na musika natin. Thank you. Yan, sige, tutuduhan ko ng konti. Oh yan, indak-indak ng konti. Ah, nice ba? Pero yung mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, huwag ho niyong gagawin. Baka pag indak niyo, gumewang-gewang ang mga sasakyan. Steady lang. Oo, thank you. Pwede kayo mag-shoutout sa ating Facebook Live at saka sa 0929-999-229-1738. Alright. 10:37 ang oras, si Melanie Valdos Reyes, mayroong report. Aba, si House Speaker D. Binati, si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Detalye nito, pakinggan natin. Melanie,
8: morning. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Binati ni House Speaker Faustino Bojie D. si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong acting Senate President. Nagpahayag ng kumpiyansa si Speaker D. na patuloy nagagampanan ng Senado ang mga tungkuling itinakda nito sa Konstitusyon. Anya ngayon ang panahon na inaasahan ng sambayanan ang katatagan at pamumuno mula sa 20 kapulungan ng Kongreso. Nais din ni Speaker D. na magtagumpay si Gatchalian sa pamumuno sa Senado sa gitna ng hamon at oportunidad na kinaharap ng bansa. una lang nagpahayag ang mga miyembro ng House Prosecution Panel ng kanilang kahandaan para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na inaasahang magsisimula sa July 6 sa kabila ng pagbabagong naganap sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Na report ni Melanie Valdos Reyes, alas 10:38 na. Samantala, tayo ay makakatanggap ng mga balita doon sa Radyo Pilipinas Naga naman. Dahil alam nyo, pinag-uusapan yung mga pinamimigay ngayon na nasa tupad mga beneficiaries. Dito po, ang tupad ay nasa ano yan eh, ilalim ng DSWD at saka kaya ang Department of Labor. Parang ganun ang lumilitaw niyan eh. O higit sa 900 na tupad beneficiaries na nakiisa sa Brigada Eskwela sa Sipukot Camarines Sur. Bah, ayos, tamang-tama yan mga taga Camarines Sur. Pakinggan natin ang report na ito ni Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Vanessa, marinaga sa iyo. Morning, Vanessa.
11: Nakiisa nga ka, Kiko, ang kabuuang 935 na mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program ng Department of Labor and Employment o DOLE sa ginanapian na Brigada Eskwela sa ilang mga paaralan sa bayan ng Sipokot, Camarines Sur. Na-i-deploy ang mga benepisyaryo ng programa sa 19 na barangay ng nasabing bayan upang makatulong sa paglilinis sa mga paaralan bilang bahagi ng paghahanda sa pagbabalik sa klase sa Lunes, June 8, 2026. Nabatid ka, Kiko, na nagsimula noong May 25 hanggang ngayong araw, June 4, ang trabaho ng mga tupad beneficiaries sa nasabing bayan at kabilang sa mga kanilang mga ginawa ay ang declogging sa drainage canal at brigada Department of Education. Una rito, na-i-deploy ng DOLE ang libo-libong mga tupad beneficiaries sa buong bansa upang makatulong yan sa Brigada Eskwela na layuning matiyak na handa at maayos sa paaralan para sa ating mga mag-aaral kasabay ang pagbigay ng pansamantalang hanap ng mga beneficiaryo ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ito naman, sunod natin ang report ni Jevic Epis mula sa Radyo Pilipinas So Good Unified 911 Satellite Command Center sa Tacloban City. Abay, siya yung magpapalakas sa mga emergency response ng Eastern Visayas. Palamin natin ang report na yan. Jevic, maayong buntag.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Magandang araw, Pilipinas. Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Subot. Ngayong araw, inilagdama inusan dito sa Tacloban City ang isa sa apat na bagong Unified 911 Satellite Command Center na bahagi ng mas pinalakas at pinalawak na emergency response sa
0: Al, pakiputol lang po. Hindi naiintindihan. Oo, pasensya na. Hindi naiintindihan eh. Paki-adjust nyo na lang Gata Toroli at saka nasa ating mga kasama. Hindi maintindihan yung report na yan mga taga-Sugod. Alas 10:41 na, wala kang maintindihan. Pero maganda alam po ninyo yung idea na yan. At saka yung ginagawa, di ba? Kailangan lamang po na malaman natin, i-adjust na lang po muna namin yung signal na yan, ha? Oo, sige. Ayan, in the meantime, sa iyo muna, Tata Rolly. Batang-bata, bumatayo, ha? Huwag kayo maglilipad ng channel. Alright, Tata Rolly.
8: Francis Kiko Flores, sa Radyo Publiko Serbisyo.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
18: King of the Road.
17: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
19: Maari bang umusog-usog ng konti?
17: Sakay na!
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko Serbisyo.
14: Radyo Publiko Serbisyo.
0: Alas 10:44 na, anong ginagawa niyo riyan, mga kababayang nakikinig sa DZAG 97.1 MHz? Yan po sa Radyo Pilipinas, Agoo, La Union. Naimbag, mga kailian. Hohoy, good morning. Kita mo na si Robert, ha? Nakikinig, naka-hook up na. Abi, pinalalawak mo ng pinalalawak, Engineer Redden, itong program natin. Ano? Magmula dito sa 738-104.3 FM. Puro FM na ito, naririnig ko ngayon, ha? Na naka-monitor. Okay, thank you, Robert, ha? Sa iyong shout-out. At ipinapaalam mo sa ating mga taga Metro Manila. Robert Valencia. Thank you. Just tagin na po. Samantala, narito muna ang report ni Jude Pitpitan ng Lawag. Oh, ito pa, kaisa kay Ilocano natin. Alamin natin ang report niya dahil ang Satellite Command Center ng Unified 911 papasinayaan ngayong araw ng Bureau of Fire Protection dyan sa Batac City. Oh, siya. Sige. Pakinggan natin ang report ni Jude Pitpitan. Jude, may pag-agsapa.
14: Radyo Pilipinas report.
0: Jude, good morning. Naimbag.
20: Hello Kiko, magandang umaga.
0: Magandang umaga.
20: Agsapa, sa lahat ng nakikinig ngayon.
0: Naimbag, naimbag.
20: Papasinayaan na ang Satellite Command Center. Kiko, narinig ako?
0: Oh, yes, yes. Sabi ko, naimbag mga taga-Rian sa Batac City. Good morning, good morning.
20: Opo. Opo, papasinayan na nga ngayong umaga itong Satellite Command Center ng Unified 911 Response System dito mismong Bureau of Fire Protection sa lungsod ng Batac. Actually Kiko, yung mismong Satellite Command Center nandun sa second floor ng BFP building sa Batac City. Isa lamang ito sa apat na Satellite Command Center na bubuksan sa buong bansa. Maliban dito, sabay-sabay na bubuksan ang mga command center sa Region 2, Region 6 at Region 8. Dahil nga unified na ang sistema, lahat ng tawag saan mang bahagi ng Region 1 ay tatanggapin dito sa nasabing Satellite Command Center. Pagkatapos niyan, didirekta ang mga ahente ng command center sa mga tamang ahensya upang makapag-responde sila agad. Isa lamang yan sa mga inisiyatiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. upang matiyak na ligtas ang lahat sa pamamagitan ng mabilis na pag-responde sa mga emergency, kalamidad at kahit pa krimen na nagaganap. Isa nga sa mga may mga reaksyon dito sa nasabing Satellite Command Center ay si Mayor Mark Kichua na kung saan sinabi niya na malaki ang epekto nito sa lahat ng mamamayan sa lungsod ng Batac upang maging ligtas sila anuman ang sakuna o yung mga or even yung mga biktima ng mga emergency tulad ng disgrasya, mga fire incidents at iba pa. Napag-alaman natin na ang counterpart ng lokal na pamahalaan sa Batac City ay itong mismong building at ilang computer na gagamitin ang operasyon ng 911.
0: Jude, para sa tanong lang, Jude.
20: Yes, Kiko.
0: Jude, naririnig mo ko. Thank you. At nakakapag sayang ano, gusto sana kitang kausapin kaya lang sumasapaw yung ano, speaker mo din. Anyway, thank you na lang. Mamaya na lang sa susunod na report. Thank you, Jude.
20: Umingay na yung kapaligiran natin. Punta lang ako sa medyo silent
0: spot. Sige na. Thank you very much.

0: Go ahead.
1: Tama ka dyan, Kiko. Actually, hindi lang sa Ilocos Norte yung sakop nitong command center na ito.
0: Okay.
1: Kundi entire Region 1. So, for example, Pangasinan galing yung tawag, mararap dito sa command center ng 911 sa Batac City.
0: Oh, so malawak ha. Hindi lang yung nandiyan ka sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, kundi ang buong Ilocos Region. Oo. Eh, ilan ang mga
1: Tama ka dyan, Kiko.
0: Jude. Ilang mga personnel ang na-set up dyan upang tumanggap ng mga tawag sa mga emergencies?
1: Actually, as of moment, hindi pa nasabi kung ilan yung personnel. Actually, hindi pa nag-start yung programa mismo dito sa BFP Batac. So, papasinayaan pa lang ngayong araw. Pero meron na tayong interview kay a fire chief or fire superintendent Roxanne Prado, ang director ng BFP Ilocos Norte, na kung saan titiyakin naman nila na sapat yung manpower para tumanggap ng tawag dito sa 911, sa Region 1, Kiko.
0: Alright, very good. Salamat sa iyo. Just yagin na, Jude. Thank you.
1: At yan muna ang latest dito sa Batac City para sa Bagong Pilipinas. Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yan ang report ni Jude Pitpitan mula sa Radyo Pilipinas, Lawag. At 10:15 in the morning. Nako, balik tayo. Kahit sa Oplan, balik eskwela. At narito ang report naman ni Dandy Macarambon na nasa Radyo Pilipinas, Iligan. Merong public assistance sa command center naman ng Department of Education, Region 10. Ibig sabihin dyan sa Northern Mindanao, na ginagawa na nila, meron na silang Public Assistance Command Center. Dandy Macarambon, mayong aga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pumikilos na ang Oplan Balik Eskwela Public Assistance Command Center o OBPAC ng Department of Education 10 Northern Mindanao bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng pasukan para sa school year 2026-2027. Magsisilbi itong central hub bilang tulong publiko para sa mga nais dumulog, para sa mga katanungan, alalahanin at reklamo ng mga mag-aaral, magulang, mga guro at ng publiko. Sa pamamagitan ng assistance o help desk na ito, mabibigyan ng agarang tugon ang mga alalahanin ng mga mag-aaral at magulang. Kaakibat din ng Department of Education sa OBE ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na malaki ang gagampan ng tungkulin at tulong para sa matiwasay, payapa at maayos na pagbubukas ng pasukan ngayong Hunyo 8, 2026. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yan ang report mula sa Radyo Pilipinas, Iligan. Dandy Macarambon at 10:51 in the morning. Samantala.
4: Kuya Kicks, now, alam na din.
0: At habang nakikinig si Aling Loida Camaril, mong Camarillo, sorry, nakain ko yung O. Sorry, parang gutom ka na, Tata Rolly. Ha? Mamaya, bigyan mo ko ng Francis Short Order, ha, Tata Rolly. Oy, eto, habang nakikinig si Aling Loida, dyan po sa Camarin, yun, sa Caloocan. Thank you. Shout out, ha? Pwede kayo dyan sa ating Facebook Live ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Servicio Program. Samantala, sa ating Kuya Kicks, alam na dis. Abay, ayon sa pananaliksik ni Glory Fe at ni Al Corpus, ayon sa mga lab advisories ng Department of Science and Technology, yung laboratory advisories, ibig sabihin niya. Abay, trending ngayon ang mga insulated smart tumblers at mga reusable water bottles sa mga mag-aaral. Oo, ngunit kung ang mga lalagyan ng tubig na yun, mga bottles na yun, ay hindi huhugasan at tutuyuin ng maayos araw-araw o hindi pa tutuyuin, ang mga yung mamasa-masa na naiiwan dyan sa mga container na yan, ay nako, yun doon, alam nyo yung mga sulok-sulok dyan, naiipunan ng tubig yan eh. Maari po yan na maging bahay ng milyon-milyong bakterya at mga amag sa loob lamang ng 24 na oras. Kita nyo ang

0: Please, glory, ano? 24, within 24 hours lang, nandoon ang mga milyon-milyong mga bacteria, mga bakterya at mga amag na mas marumi pa sa kasalukuyang, aba, ano yung crank ng inyong pinto? Yung handle, ano, ng pinto, ibig sabihin, yan, yung handle yan. Yan, naku po. Eh, kaya nga, mga nanay, mga tatay, mga lola, mga lolo, ay, sus, tingnan nyo mabuti. Yung mga lalagyan ng tubig ng mga anak ninyo bago pumasok sa mga paaralan, linising mabuti, patuying mabuti. Ha? At nang hindi pamahayan ng mga milyong-milyong mga bakterya at mga amag na posibleng maka-apekto sa kalusugan ng ating mga chikiting o mga anak.
1: Kuya Kicks! Now, alam na this!
0: Oh yes! Kuya Kicks, alam na this! Lawrence Atanasio and Police Brigadier General Neil Gotoman, ang commanding officer na o general ng Communication Electronic Service ng Philippine National Police. Okay? Maraming salamat po ha sa ating mga ating kababayan nakikinig sa ngayon. Samantala!

0: sa ating Francis Short Order. Ayon kay Tata Rolly, batang-bata bumatayo. Masarap ngayon ang tortang talong. Anong kinaiba nung tortang talong na yan? Bakit masarap, Tata Rolly? Kasi, o pa kaya, no? Alalagyan mo ng ginayat na cheese. Pambihira, no, Tata Rolly? Tortang talong. Ano bang sangkap ng tortang talong? Talong. Pwede mong ilaga, pwede mong ihaw, balatan, himay ng konti, tapos lagyan mo ng itlog. O, binating itlog. Yung iba naman, alam mo kung bakit sumarap? Yung tortang talong, Tata Rolly? Ayun eh, nilalagyan pa, maliban dun sa nilagyan mo na ng itlog, na binating itlog, nilagyan mo pa ng hiniwang itlog maalat. Wow, kasarap niya, no? At syempre, sasamahan mo yan ng priritong galunggong o kaya piniritong tilapia o kaya piniritong bangus. Ayos ang buto-buto. Director Robert Maling, ay siya, habang kayo nakikinig dyan sa Rotary Club South, Las Piñas South. Gandang maga sa Rotary Club Las Piñas South. Director Robert Maling, shout out, thank you, thank you. 10:56 na mga kababayan, susunod ang mga balita, silang saglit. Thank you. Kaya Mr. Steven Dacua, kanina na ating nakapanayam, kausap natin siya bilang Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Marami mong mga promo na inilabas ngayon ng mga supermarkets kaya doon namimili. Oo, kaya lang nakikita niya na medyo yung mga iba't ibang produkto ay talagang may adjustment sa presyo. Kayo na, bahalang ano, mag-tingin-tingin mag-adjust sa inyong mga budget. Ano po, yan ang kanilang, ako, ayan ang suggestion ko. At syempre, oy, mga nanay, mga tatay, tingnan nyo rin yung mga ipinasok nyo sa mga inyong refrigerator na mga pagkain. Nako, pag hindi nyo nakain kaagad yan, nabubulok din ho yan dyan. Hindi ho taguan ng mga mahabang, alam nyo po yung ano, parang aparador na ginagawa nyo yung inyong mga refrigerator. Di ba, Glorife? Oh, tingnan nyo mabuti. Tingnan nyo nga, pakicheck nyo nga ang inyong mga refrigerator ngayon. Ayos! Maraming salamat po din, Engineer Rolly, batang-bata bumatayo. Engineer Rovan Malilin, Engineer Jomari Referial, Glorify Bagon, and Al Corpus. At sa inyong lahat ng mga nakinig sa kasalukuyan, eto po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores, ang nagsasabing, God is good, God is great, all the time.
1: Always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nagkakabit
7: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Malacañang umaasa na maaksyona ng mga nakabingbing panukalang batas sa Senado sa ilalim ng bagong liderato nito.
1: Headlines.
11: Pilipinas, nirerespeto ang desisyon ng United Nations o UN makaraang hindi makakuha ang non-permanent seat sa UN Security Council. Suporta ng international community sa kandidatura ng bansa, pinasalamatan.
1: Headlines.
11: Strategic Petroleum Reserve ng Pilipinas, target na patagalin ng 60 araw.
1: Headlines.
11: Department of Agriculture, hinihintay na mailabas ang 25 million pesos na karagdagang pondo para sa fuel subsidy program.
1: Headlines.
11: At DTI, tinayak ang sapat na supply at matatag na presyo ng school supply sa harap ng nalalapit na pasukan.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
11: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan nating The Capital 104.3, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Magol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At narito na po ang ating mga detalye sa ating balita. Kinilala ng Malacañang ang naging assumption ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President ng bagong liderato ng mayorya ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang naging galaw sa Senado at desisyon ng bagong mayorya ay naayon sa rule of law. Matatandaan nitong Miyerkules ay nabuo na ang quorum of quorum of 12 ng Senado na nagbigay hudyat para sa pagpapalit ng bagong Senate leadership.
12: Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
11: Yan ang pahayag ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Mga panukalang batas na nabinbin sa Senado, maaaksyonan na sana sa ilalim ng bagong liderato ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Mula Malacanang, may report si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Umaasa ang Malacanang na babalik na sa normal ang sitwasyon sa Senado nang sa gayon ay maaksyonan na ang mga nakapending na mga panukalang batas. Itong pinahayag ng Malacanang matapos ang mga naging development nitong Miyerkules kung saan ay nagkaroon na ng bagong Senate leadership. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, umaasa silang tuloy-tuloy na ang pagbabalik trabaho ng mga senador para sa bayan at hindi para sa pansariling interes. Ang dapat niyang isipin ng mga senador ay mga lingkod bayan sila at hindi para sa kanino man. Binigyan din ni Castro na maraming nakatenggang bills na dapat aksyonan at nakakaapekto sa karapatan ng mga Pilipino umaasa sa tulong at ayuda ng pamahalaan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Naayon sa batas na naging hakbang ng mga senador matapos ideklara ang quorum ng 12 senador na present kahapon sa Senado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay law expert Reverend Father Ranilio Aquino, sinabi nito na bagaman hindi muli sumipot ang majority block sa Senado, ay dumagdag naman ang presensya ni Senador Cheese Escudero kaya nagkaroon na ng 12 senador na bumuo sa quorum. Gayet ni Father Aquino, may kapangyarihan ng mga senador na i-compel ang attendance sa mga umaabsent, kagaya na lang ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Anya, dahil inalis na si Bato sa bilang ng majority block ng senador, sumakto na sa 12 senador ang quorum.
14: Mga members ng Senate, may power silang i-compel ang attendance ng mga nag-aabsent. Ngayon, paano mong i-compel ang attendance ng isang senador na hindi mo naman nalalaman kung saan siya? Hindi pa nga natin alam kung andito pa siya sa Pilipinas. That's one. So, with Bato out, then you have 23. Mm-hmm. And with 12, there is definitely a quorum.
11: Yan ang pahayag ni law expert Reverend Father Ranilio Aquino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Iginit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may malaking epekto ang kawalan ng quorum ng Senado sa pagkakaantala ng ratifikasyon ng mga nakabingbing Visiting Forces Agreement o VFA sa Canada at New Zealand. Ayon kay Teodoro, minamadali na sana nila ang pag-usad ng kasunduang papayag sa boots on the ground o presensya ng mga sundalo buhat sa mga kaalyadong bansa dito sa Pilipinas. Samantala, bagamat hindi naman makakaapekto ng direkta sa maritime drills at joint exercises, sinabi ni Teodoro na tiyak na mauurong ang mga plano nito gaya ng pagtatayo ng access point ng bawat puwersa.
15: Hindi maapektuhan sa current kasi observers at limited ang participation nung SOGPA na hindi pa na-ratify kasi yung boots on the ground ang bawal at saka joint exercises on land sa outer sa maritime cooperative activities hindi. Pero pag i-ratify ngayon, hindi porke ni-ratify ngayon, bukas may mangyayari na kailangan may mga complementing agreements pa yan. May maghahanda pa ng access points sa mga yan pag mag-exercise. Ganun din, vice versa sa atin.
11: Yan ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, iginit na siya ang magiging presiding officer ng impeachment court. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Nympha,
16: giniit ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate giniit nga ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang ngayong presiding officer ng impeachment court. Ito ay dahil itinuturing at naninindigan ang bagong majority block na bakante pa rin ng Senate Presidency at si Gatchalian ang tumatayong Acting Senate President. Nahalal nga na Senate President Pro Tempore. Sa sesyon kahapon, una nang inaprubahan ang Senate Resolution 430 na nag-aamyenda sa Rules of Procedure ng Impeachment Court. Sa amendment, tinatalaga pa rin ang Senate President bilang presiding officer, maliban na lang kung ang majority ng mga senador na present ay maghahalal ng ibang senador na tayong presiding officer. Ang amyendang ito ay aprobado ng 12 na senador na present sa sesyon kahapon. Sinabi ni Gatchalian na sapat na ang pag-aproba ng rule na ito sa sesyon kahapon at hindi na kailangan pang aprobahan muli ng Senado bilang impeachment court. Sa pagbubukas rin niya ng Senate Impeachment Court, siya manunumpa bilang presiding officer. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
17: The rules, since ang Senate President pro tempore ay assumes the acting Senate President, tayo ang magpre-preside, no, ng impeachment. But I will also, since again, no, bago lang tayo, I'll also talk to the Secretary to see the schedule.
16: Sir, so
17: ang I have to consult with the Clerk of Court, no, kung ano yung mga procedures, no, but definitely pagbukas ka lang mag-oath.
16: Sir, yan ang pahayag ni Senate President pro tempore at acting Senate President Queen Gatchalian. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Nananatiling on track ang mga paghahanda ng House Prosecution Panel kaugnay ng isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson at Llano del Sur Representative Zia Alonto Adjong, walang epekto sa kanilang mga paghahanda ang mga nangyayari ngayon sa Senado. Ani Adjong, nananatiling nakatuon ang 11-member House Prosecution Panel sa kanilang mandato sangayon sa konstitusyon. Kumpiyansa rin ang Prosecution Panel sa lakas ng kanilang hawak na ebidensya sa nalalapit na paglilitis.
18: We're already confident with the evidence that we have. We're confident with how our House Prosecution Panel will present the evidence and also present our witnesses. On that aspect, we're confident that we can deliver to the Filipino people what they deserve to know. As to the changes in the Senate, again, we maintain that that's an internal matter that is being discussed or has already been resolved by the Senate. So we maintain our institutional respect to our co-equal branch.
11: Si House Trial Spokesperson at Llano del Sur Representative Zia Alonto Adjong.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Tinuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw ang investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Tanging ang 18 ex-Marines at si Attorney Levy Baligod lang ang mga dumalong resource person na nasa session hall. Dahil walang Senate Blue Ribbon Committee staff sa session hall, si Senate President Alan Peter Cayetano ang nagpanumpa sa mga resource person. Samantala, hindi naka-livestream ang pagdinig sa official social media pages ng Senado. Kagabi, pinayagan ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian ang mga opisina ng Senado na mag-work from home set up ngayong Webes, bunsod ng mga kaganapan sa mataas na kapulungan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Tiniyak mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na walang sinumang sasantuhin ang Administrasyong Marcos, kaalyado man ito, kaibigan o kamag-anak, pagdating sa pagpapanagot sa mga maanomalyang proyekto, partikular ang iskandalo sa flood control projects. Ani Dizon, tuloy-tuloy na ang gagawing panlalambat ng pamahalaan sa malalaking isdang direktang sangkot sa anomalya sa flood control. Hirit pa ng kalihim ng oras na mag-file na ng kaso, ang Department of Justice at Office of the Ombudsman ay tiyak na matibay na ang hawak na ebidensya ng mga ito kontra sa mga sangkot sa FC o FCP anomaly.
19: Hindi tayo pwedeng basta-basta nang mag-file ng kaso na hindi matibay. At yun, tingin ko, ang ginagawa talaga ng DOJ at ng ayaw nilang mag-file ng kaso hanggang talagang hindi kompleto at matibay ang ebidensya. At kapag nag-file ng kaso, baka kasi siguro ang mga kababayan natin matibay. So yun ang nakikita natin. At sa aking pagkakaalam, sunod-sunod na yan.
11: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Sa iba pang balita, hindi nakuha ng Pilipinas ang pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council o UNSC matapos manalo ang Kyrgyzstan sa botohan para sa kinatawan ng Asia-Pacific Group. Sa isinagawang ika-apat na round ng botohan, nakakuha ang Kyrgyzstan ng 142 boto laban sa 49 ng Pilipinas, dahilan upang makamit nito ang kauna-unahang pwesto sa Security Council. Kasabay nito, nahalal din bilang mga bagong non-permanent member ng UNSC ang Zimbabwe, Austria, Portugal at Trinidad and Tobago. Ang UNSC ay isa sa pinakamapangyarihang sangay ng United Nations na may kapangyarihang maglabas ng mga resolusyon kabilang ang pagpapataw ng economic sanctions, pag-deploy ng peacekeeping forces at pag-aproba ng military action. Ang limang permanenteng miyembro ng Security Council ay ang China, France, Russia, United Kingdom at United States.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Nirerespeto ng Pilipinas ang desisyon ng mga miyembro ng United Nations makaraang mabigo ang bansa na makuha ang non-permanent seat sa UN Security Council. Nagpasalamat si Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro sa international community na sumusuporta sa kandidatura ng Pilipinas. Nagpaabot din ng pagbati ang Pilipinas sa Kyrgyzstan Republic na nakakuha ng naturang pwesto. Sa kabila nito, patuloy pa rin makikipagtulungan ang Pilipinas sa iba pang bansa para sa pagusulong ng kapayapaan, katatagan, sustainable development at rules-based international law.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Parehong tumaas ang kamalayan at pagsidhin ng damdamin ng mga Pilipino na ipagtanggol ang mga nasasakupan na bansa, partikular sa usapin sa West Philippine Sea. Sa panayon ng programang Boses, ipiniliwanag ni Octa Research Group Fellow Dr. Guido David na napakalaki ng tinalon ng bilang ng mga Pilipinong may kaalaman sa issue ng West Philippine Sea. Kapansin-pansin din sa nabukod sa pag-usulong ng diplomasya sa usapin ng West Philippine Sea ay tumaas din ang pananais sa mga Pilipinong paigtingin pa ang pagpapatrolya ng pamahalaan sa mga nasasakupang teritoryo ng bansa. Sa pinakahuling tugon ng mass survey ng Okta, pumalo sa 72% ang awareness rating ng mga Pilipino sa West Philippine Sea, habang 69% ng mga Pinoy ang nagsabing dapat paigtingin ang hakbang ng pamahalaan upang depensahan ang soberanya at nasasakupan ng Pilipinas.
20: Napansin natin na nagpalit na, hindi na diplomacy yung top choice sa mga kababayan natin. Ano na, expanded naval patrols. Hindi naman ibig sabihin makikipag-gera po tayo sa oppressors natin or sa China kunyari. Ang ibig sabihin lang nito, strengthen, ang ipalakasin natin ang ating defenses para ma-protect yung ating ano, yung sovereign territory.
11: Yan ang tinig ni Octa Research Group Fellow Dr. Guido David.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Kumpiyansa ang ekonomista na kayang makipagsabayan ng digital infrastructure ng Pilipinas. Makaraang lagdaan ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Inaasahang makakahikayat ng pamumuhunan ng DEFA na susuporta sa pagbabago at mas mataas na partisipasyon sa Philippine digital economy. Ayon kay economist Michael Ricafort, makakatulong ang kasunduang ito para sa mas maayos na digital transaction ng Pilipinas sa iba pang ASEAN countries, particular sa overseas Filipino workers.
21: Kasi ngayon, di ba, kailangan dadaan pa yan sa mga remittance companies or outfits, eh, whether it's sa app na, online, or sa mga traditional offices, no? Kaya inimitiin talaga noon, Sir Ray, unti-untiin, magiging global community na tayo with common rules, common processes, no? At easier to do, to transact, and at a lower cost.
11: Si economist Michael Ricafort.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. ipinagkibit-balikat lang ang ulat na umunoy pagbabawal sa kanya at kanyang pamilya na tumuntong ng China. Ang report mula kay J. Mark Tagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Inawa na lamang ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. ang ulat hinggil sa umunoy pagbawal sa kanya, gayon din sa kanyang pamilya na tumuntong sa China. Ito ay kaugnay sa ikinasang raid ng mga otoridad sa Philippine Sanja Steel Corporation sa Misamis Oriental na tinawag ng Chinese Embassy na diskriminasyon sa kanilang mga kalahi o mamamayan. Ayon kay Chudoro, wala siyang anumang assets sa China at wala rin siyang balak na tumagtungo roon. Nais man daw niyang dumalo sa China dahil sa mayamang kultura, mababait na tao at masasarap na pagkain. Natatabunan niya ito ng klase ng pamahalaang mayroon sila. Kaugnay nito, nanindigan naman ng pamahalaan na lehitimo ang pagpapasara sa naturang pabrika ng bakal at hindi ito nakabatay sa nasyonalidad o politika. Nakitaan ito ng iba't ibang paglabag gaya ng radioactive hazard, dahilan para ipatigil ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang operasyon nito. Una nang pinangalanan ng kalihim ang negosyanteng si Tony Yang na kapatid ng tagapayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang na may-ari ng naturang pabrika. para sa Bago Pilipinas, si Martigana, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Ilulunsad ng gobyerno ngayong Huwebes ang apat na Unified 911 Satellite Command Center sa Luzon, Visayas at isang bayan sa Iloilo. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatupad ang legislative at operational reforms na layong padaliin ang crisis management, mapabuti ang forecasting at alerting o alert systems at makapagtatag ng localized response center sa buong bansa. Kabilang sa apat na lugar ang magkakaroon ng naturang command centers ang Cagayan City Fire Station, Leganes Fire Station Iloilo, Batac Fire Station at Tacloban Fire Station. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, matutugunan ang language at response time challenges sa pamamagitan ng dialect sensitive at locally staffed emergency coordination hubs sa ilang lugar sa Luzon at Visayas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Ang oras po natin, 11:21 ng umaga at sa papapatuloy ng ating balitaan. Matamang babantayan ng Council for the Welfare of Children o CWC ang insidente ng bullying sa mga paaralan sa harap ng nalalapit na pasukan. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales na aktibo silang nakikipag-ugnayan sa mga paaralan para matiyak na ligtas sa mga estudyante sa bullying. Maaari rin gamitin ang Makabata Helpline Number 1383 para sa ganitong insidente o iba pang uri ng pang-aabuso sa mga bata.
24: Panatiliin po natin ligtas ang mga bata sa bahay, pero syempre lalo na sa paaralan. Mahaba ang oras na ginugugol nila sa mga eskwela. Huwag po natin silang papabayaan. Maging digitally literate and educated po tayo. Sa inyo pong aralin ang cyberspace at internet dahil po kailangan bantayan natin ang mga bata.
11: Si CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Department of Trade and Industry o DTI tiniyak ang sapat na supply at stable na presyo ng school supply sa pagbubukas ng mga eskwela. May ulat live si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
25: Ted, siniguro nga ng Department of Trade and Industry na sapat ang supply at stable ang presyo ng mga school supplies ngayong darating na pagbubukas ng eskwela sa Lunes. Ayon nga kay Trade Secretary Christina Roque, napatuloy ang kanilang pag-iikot sa iba't ibang mga pamilihan upang matiyak naman ang SRP o nasusunod ang mga suggested retail price ng mga presyo ng mga school supplies sa merkado. Giit pa niya, nakipag-usap na rin siya sa mga school supplies manufacturer sa Pilipinas na magkaroon ng mga stockpile upang hindi kaputin ang mga notebooks at ilang pa mga papel na kakailanganin ng mga estudyante ngayong Kapaskuhan. Chet, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Pamahalang lungsod ng Maynila, handa na para sa class opening sa susunod na linggo. Ang detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
26: Handa ng pamahalang lungsod ng Maynila, partikular ang mga school supplies, uniforme at iba pang kagamitan na ipapamahagi nito para sa mga mag-aaral sa pampublikong paaralan. Kabilang sa mga ipapamahagi ang mga jackets na may hoodie na inilaan para sa mga estudyanteng nag-aaral sa mga modernong fully air-conditioned school building sa lungsod. Ayon sa pamahalang lungsod ng Maynila, unang makatatanggap ng mga jackets ang mga mag-aaral ng Rosario o Rosauro Almario Elementary School, habang unti-unti ring palalawakin ang distribution nito sa iba pang pampublikong paaralan. Saklaw ng programa ang mga paaralang gaya ng Rosario Almario Elementary School, Manila Science High School, Dr. Alejandro Albert Elementary School at Ramon Magsaysay High School na kasalukuyan namang tinatapos na. Bahagi ito ng paghanda ng lungsod para sa maayos at kompletong pagbabalik eskwela ng mga batang Manilenyo ngayong pasukan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lorenz Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Nagbigay ang Department of Education o DepEd at Commission on Higher Education o CHED ng mahigit 103 milyong piso na Teacher Education Scholarship Program sa mga aspiring teacher sa buong bansa. Ayon sa DepEd, susuporta ang financial assistance sa 720 aspiring teachers para makumpleto ang kanilang degree, makakuha ng lisensya at magsilbi sa mga eskwelahan. Tiwala naman ang CHED na makatutulong ang kanilang partnership para tugunan ang gap sektor ng edukasyon. Sa ilalim ng pilot implementation, magbibigay ang programa ng financial support sa mga estudyante na nasa ilalim ng 3 specialization degrees: early childhood education, values education at special needs education. Ilan ito sa mga tinukoy na larangan bilang karagdagang suporta upang tiyaking makatatanggap ang mga estudyante ng age-appropriate, value-centered at inklusibong edukasyon.
3: Radyo Pilipinas.
11: Tiniyak naman ng Manila Water ang tuloy-tuloy na supply ng tubig at technical assistance sa mga paaralan sa harap ng pagisimula ng klase sa Lunes. Sa pamamagitan ng Manila Water Foundation, nakumpleto na ang rehabilitation ng sanitation na facility sa ilang eskwelahan bilang suporta sa mas malinis at mas ligtas na learning environment para sa mga mag-aaral at faculty. Ilalarga rin ng foundation ang Water Asset Installation and Rehabilitation Program ngayong school year na nakatuon sa retrofitting, upgrading at installing ng water supply at sanitation facilities sa mga public school at special institution. Kasama ang ibang katuwang, ita-turnover din ng Manila Water ang 75 refrigerated drinking fountains sa ilang eskwelahan sa Antipolo, Pasig, Taguig, Pateros at Quezon City. Ilan lang ito sa paghahanda ng Manila Water sa muling pagbubukas ng klase na nagpapakita ng kanilang suporta sa sektor ng edukasyon.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Maynila, may maliit na bawas singil sa mga customers simula sa Hulyo. Ang report, nagapin natin mula kay Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Report.
5: May ipatutupad na bawas singil sa tubig ang Maynila para sa mga customer nito simula July 1. Ito matapos na aprubahan ang rekomendasyon para sa pagpapatupad ng Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA para sa 3rd quarter ng taon. Ayon sa MWSS, magkakaroon ng tariff rollback na katumbas ng 25 cents kada cubic meters para sa mga customer ng Maynilad sa West Concession Area. Katumbas yan ng bawas na 34 cents para sa mga regular na consumer na gumagamit ng 10 cubic meters kada buwan, 1 peso and 29 cents para sa 20 cubic meters at 2 pesos and 66 cents para sa 30 cubic meters. Samantala, walang magiging pagbabago sa singil ng Manila Water na nagsiservisyo sa East Concession Area dahil mas mababa sa 1 sentimo kada cubic meter ang nakalkulang adjustment na itinuturing na hindi na practical na ipatupad. Ang FCDA ay isang mekanismong sinusuri kada 3 buwan para maibalik sa mga consumer o maipasa sa singil ang epekto ng pagbabago sa foreign exchange rates kaugnay ng mga pautang sa ibang bansa na ginagamit sa pagpalawak at pagpapahusay ng serbisyo ng mga tubig at wastewater. Mula sa MWSS para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Party list solo nanawagan sa Kamara na imbestigahan ang $10 million na pondo ng Department of Health sa World Health Organization. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Report.
6: Humiling si Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanez sa Kamara na imbestigahan ang $10 million na ipinangakong kontribusyon ng DOH sa World Health Organization o WHO. Sa House Resolution Number 1072, sinabi ni Ordanez na ang halagang ito ay nakalaan upang suportahan ng 14th General Program of Work ng WHO para sa 2025 to 2028. Anya, bagamat kinikilala ni Ordanez ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga pandaigdigang programa sa kalusugan, iginiit niya na dapat munang isalang-alang ng DOH ang kasalukuyang kalagayan ng pampublikong sistema ng kalusugan sa bansa. Anya, patuloy na nahaharap sa hamon ang sektor ng kalusugan kabilang ang limitadong kapasidad ng mga pampublikong ospital, kakulangan sa health personnel at hindi sapat na supply ng libreng gamot. Dagdag pa niya mahalagang malaman kung saan nanggaling ang $10 million at kung paano ito makakaapekto sa mga programa ng DOH, pati na rin kung may legal na batayan ang pangako. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Agad nang nagbunga ang pag-aksyon ng pamahalaan kaugnay ng pag-aalis ng steel sheet piles at trumpet walls Matalahib Creek Pumping Station sa Barangay Talayan at Barangay Santo Domingo, Quezon City. Ang kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, mas maayos na ngayon ang dali ng tubig sa creek at hindi tumitigil ang pamahalaan sa dredging operations bilang tugon sa Oplan Kontrabaha Initiative. Nagpasalamat rin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa agarang pagtugon sa bahaing lugar ng Matalahib Creek o Matalahib Creek na isang malaking ginhawa upang hindi agarang tumaas ang tubig tuwing malakas ang buhos ng ulan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nationwide.
7: Bottom line, meron na tayong nakikitang magandang ito. Yung decision talaga na pagwasak dito sa nakaharang sa pumping station dito, napakalaking bagay nung nangyari.
11: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Target ng Department of Energy o DOE na patagalin ng 60 days ang Strategic Petroleum Reserve ng Pilipinas. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, sa ngayon ay mayroon ng 30-day strategic reserve ang bansa na karamihan ay nasa pribadong sektor ngunit nais pang doblehin ito ng pamahalaan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang mga hakbang ng gobyerno upang palakihin pa ang petroleum storage capacity ng bansa at maisakatuparan ang target na ito sa hinaharap.
8: It will take about a year to have the first tank. So mga 1 year, siguro first year, meron tayong good enough for 5 days. And then we can add another one kasi mahal din magpatayo. Pero our idea is to have a total of 60 days na reserve dito in country. And hopefully that can secure us and hopefully we can add some more eventually in the future.
11: Yan ang tinig ni Energy Secretary Sharon Garin.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Inaasahang magbubukas ng mga bagong pamumuhunan, lilikha ng mga trabaho at magudulot ng mas matatag na paglago sa Central Luzon at Pilipinas ang itatayong utility scale solar at battery energy storage system sa New Clark City. Una nang lumagda sa lease agreement ang BCDA at Aqua Power Philippines, isang subsidiary ng Aqua Power Company sa Saudi Arabia, ang pinakamalaking private water desalination company sa buong mundo. Nangunguna rin ito sa energy transition at utility-scale green hydrogen development. Ang itatayong pasilidad ay may inisyal na pamumuhunan na $400,000 per megawatt at kapag natapos na ay maaring makapag-supply ng hanggang 500 megawatts. Sinusuportahan ng proyektong ito ang pag-isikap ng Administrasyong Marcos na madaliin ang paglago ng ekonomiya at palawakin ang renewable energy portfolio ng bansa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Nilagdaan ang Department of Energy o DOE at Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE ng BARM ang dalawang kasunduan para isulong ang energy self-governance sa rehiyon. Ito ang Transition Agreement for Power and Electrification in BARM at Memorandum Cooperation sa Energy Efficiency and Conservation. Sa ilalim nito, pangungunahan na ng BARM ang sarili nitong power sector development. Mapapabilis ang electrification, mapapabuti ang service delivery at makakalikha ng malalaking oportunidad para sa paglago ng ekonomiya sa rehiyon. Unti-unti ililipat ng DOE sa MENRE ang mga tungkulin nito na pag-supervise, pag-regulate at pag-develop ng electric power industry sa BARM. Pangungunahan ng MENRE ang paghahanda at pagpapatupad ng Bangsamoro Power Development Plan, titingnan ang power sector initiative sa rehiyon, susuportahan ng rural at missionary electrification programs, makikipag-ugnayan kaugnay sa transmission development efforts at kakatawan sa BARM sa mga national energy body. Sa ilalim ng ikalawang kasunduan, mas magiging malaki ang papel ng MENRE sa pagpapatupad ng energy efficiency initiatives kabilang ang Government Energy Management Program pagsunod sa requirements para sa designated establishments at Philippine Energy Labeling Program.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Iginit ng Department of Energy o DOE na palaging nasa konsiderasyon nila ang mga consumer sa paglalabas ng presyuhan ng langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bagamat prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng mga consumer at iba pang stakeholder, ay dapat pa rin nilang balansihin ang paglalabas ng mga desisyon sa presyuhan ng petrolyo upang hindi rin naman malugi at madihado ang mga kumpanya ng langis. Amanado rin si Garin na sa ngayon ay wala pang full supervision ng pamahalaan sa presyuhan ng langis, ngunit nagiging maayos naman ngayon ang pagmonitor nila sa galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo.
8: Pinoprotection na din namin ang interest ng mga kababayan natin. So balancing act din yan. But also, we also have to consider na ayaw din nating malugi itong mga companies at magsara kasi kailangan natin ang servisyo nila. So we're still negotiating, we're still talking, and hopefully by next week baka meron na kami resolution sa problema na to. But yes, we hear them and we also hear the concerns of our transport crew, our drivers, mga negosyante natin.
11: Yan ang tinig ni Energy Secretary Sharon Garin.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Kinumpirma ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na panibagong pondo ang hinihintay nilang mailabas para sa pagpapatuloy ng fuel subsidy program ng Department of Agriculture para sa mga magasaka. Papalo sa 25 million pesos ang inaasahang dagdag na pondo para sa fuel subsidy program ng kagawaran. Ani De Mesa, inilabas na kasi ng Department of Budget and Management o DBM ang Special Allotment Release Order o SARO para sa fuel subsidy upang masalag ang epekto ng mataas na presyo ng langis at mapigilan ang pagsipa ng presyo ng pagkain. Malaking tulong din ito sa mga magasaka lalo't umaarangkada na ang planting season.
9: I-release na bago na 25 million na SARO ang DBM para doon sa farmers na fuel subsidy. Bagong ano, aside, di ba may nauna na 150 million, so nag-release sila ng additional 25 million. Dito sa DA, nag-release ng additional 25 on top of the 150. Ano yan, 5,000 pesos per farmer.
11: Yan ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Ilalapit ng Pilipinas sa susunod na bilateral talks sa Vietnam ang mas epesyente at mas maaasahang agricultural trade agreements. Isinusulong kasi ng Pilipinas ang mas patas na rice trade deal sa Vietnam para maresolba ang ilang concern nito. Katulad na lang ng karaniwang pag-atras o pagkansela ng Vietnamese exporter sa kanilang supply contracts kapag tumaas ang presyo ng bigas. Dahil dito, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hihilingin ng Pilipinas ang mas matibay na contract enforcement mechanisms para tiyak ang mas maaasahan at mas predictable na agricultural transactions sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, ilalapit ni Vietnamese Industry and Trade Minister Lee Man Hung ang nasabing usapin sa kanilang Ministry of Agriculture and Environment. Ipinanawagan din ng Pilipinas at Vietnam ang pagpapatibay ng bilateral technical mechanisms para sa Joint Trade Committee at Joint Committee on Agriculture ngayong taon para matugunan ang mga alalahanin ng parehong bansa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Pumalo na sa 70% ng mga rice retailers sa Metro Manila ang nakakasunod sa ipinatutupad na 50 peso price cap para sa imported na bigas. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture o DA, mula sa 1,004 na rice stalls na nainspeksyon sa buong bansa, 822 ang nagbebenta ng imported rice at 368 ang sumusunod sa itinakdang presyo, katumbas ng 44.77% compliance rate sa national level. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, welcome development na ang 70% compliance rate sa NCR dahil mataas ito kumpara sa 20 to 30% compliance rate noong pinaiiral ang price ceiling sa ilalim ng EO o Executive Order 39. Pinakamataas na compliance rate ang naitala sa Region 10 na umabot sa 91.67%, habang sa Region 3 naman naitala ang pinakamurang imported rice sa halagang 42 pesos kada kilo. Sa Cordillera Administrative Region o CAR, umabot naman sa 70 pesos kada kilo ang pinakamataas na presyong naitala.
9: Titingnan mo to, mataas ito compare, at least for NCR ha, yung dating price ceiling, yung mandated price ceiling na insurance na ako nagkakamali, last, nasa 20 to 30% lang yung level of compliance, even at Metro Manila. So ito na 70 for Metro Manila, may 90%. But still, yung 45% noong Region 1 are relatively higher at nationwide from
11: sa kabilang dako, sumampa sa mahigit 30 rice retailers ang sinabihan ng notice o sinilbihan ng notice of violation at pinagpapaliwanag dahil sa hindi pagsunod sa price cap sa imported na bigas. E dinitali din ni DEMESA ang naghihintay na parusa sa mga mapapatunayang nananamantala sa presyuhan ng bigas habang umiiral ang price cap.
9: Kung mapapatunayan na profiteering, bigat yung kaparusahan as per Anti-Agricultural Economic and Sabotage Law and the Price Act, pwede sila magmulta up to 1 million at may kasama rin ang kulong. 8 sa NCR, 4 sa Region 3, sa Region 5 ay 2, sa Negros Island Region ay 3. So a total of 36 notices of violation were recorded.
11: Yan ang bahay ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel DEMESA.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Patuloy ang pagtulong ng Project NOAA ng UP Resilience Institute para matukoy ang mga lugar sa bansa na talagang kailangan ng flood control project. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Dr. Mahay Lagmay, Executive Director ng Project NOAA, na nakikipagtulungan sila sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa hazard mapping at research para siguradong hindi masasayang ang pondong ilalaan sa flood control projects. Nakikipagtulungan din naman ng Project NOAA sa mga lokal na pamahalaan para magkaroon na rin ng drainage master plans at flood simulations, lalo na ngayong panahon ng habagat. Para naman sa publiko, maaaring mag-download ng NOAA Studio mobile application para sa hazard maps, satellite images at forecasts na makatutulong sa oras ng kalamidad.
12: Kasi ngayon, kinukonsulta kami. Ano ba yung kaya namin kasi na isimulate yung mga investments natin sa flood control bago pa ito buhusan ng pera. Alam na natin kung ano yung itsura nung kalalabasan, nung disenyo ng, let's say, ng dike o kaya pump station o kaya yung harang dyan na dam bago pa natin ilagay.
11: Tinig ni Dr. Mahay Lagmay ng UP Project NOAA.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
11: Sa larangan ng palakasan na UAAP bestsetter Camila Lamina naging number 1 overall pick sa 2026 Premier Volleyball League Draft mula Sports Radio 918 na ito ang ulat ni Dennis Hilanga.
13: Pinili ng Galleries Tower High Riser si former Alas Pilipinas playmaker at UAAP bestsetter Camila Lamina ng National University bilang number 1 overall pick sa ikatlong edisyon ng PVL Draft kagabi sa Novotel Manila Araneta City. Siya ang nanguna sa 11 nakuha mula sa 38 aspirants ng draft class. Undrafted naman ang 27 players. Samantala, siniguro ng Capital One sa kanilang second selection si University of Santo Tomas Libero Detdet Pipito, habang pangatlong pick ng Choco Mucho si Tin Ubaldo ng Far Eastern University. Pang number 4 pick ng Zeus Copy si Mapua middle blocker Aliana Ong at panglimang drafty naman ng NextLead si Ira Jaboneta ng University of the Philippines. Napadpad sa Farm Press bilang 6th overall pick si Jonah Perdido ng UST. Pinili ng PLDT si Fian Ariola ng Perpetual sa 7th selection at napunta sa Creamline bilang 8th pick si Barbie Hamili ng Adamson para makumpleto ang first round. Nadraft din si Nakai Sipada ng Capital One, Ann Assis ng Galleries Tower at Ella Raagas ng Farm Press. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Narito muna mga paalala.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
15: Wirecast. pagod.

0: namin ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Ang oras po natin, 4:04 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating provincial station. Simulan natin dito sa Luzon. Bureau of Internal Revenue o BIR Dawag City nakamit ang target collection para sa buwan ng Mayo. Sa detalye mula kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakamit ng Revenue District Office ng Bureau of Internal Revenue, Lawag City, ang target collection na 259 milyong piso sa buwan ng Mayo 2026. Dahilan ito para magpasalamat si Revenue District Officer Esperanza Guzman sa publiko, private corporations at mga national government agencies sa tamang pagbabayad ng buwis. Inaasahan ni Guzman na may tutuloy na makamit ang mga susunod pang target collections sa kada buwan para sa development ng Ilocos Norte at buong bansa. Sa buwan ng Hunyo, mayroong 400 milyong piso ang target collection ng BIR sa Lawag City. Nangako si Guzman na gagawin ang lahat ng magkakaya para sa koleksyon ng buwis na magsisilbi sa ikauunlad ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Agoo, mga magyanyog ng San Gabriel La Union, sumailalim sa pag-asanay sa report mula kay Antoinette Lingsit.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tagumpay na isinagawa ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 sa pakikipagtulungan ng Philippine Coconut Authority Region 1 ang pagsasanay para sa mga magniniyog mula sa bayan ng San Gabriel La Union. Ang tatlong araw na pagsasanay sa Integrated Coconut Cacao Enterprise ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan upang mapalakas ang kabuhayan ng mga magniniyog sa Rehiyon 1. Layunin pa nito na mapataas ang produksyon ng mga nyugan at maturuan ng karagdagang kita ang mga magniniyog sa pamamagitan ng pagtatanim ng kakao bilang intercrop. Maliban sa pagtalakay sa mga mahalagang paksa hinggil sa produksyon ng kakao, wastong pamamahala ng taniman, intercropping practices at pagpaplano ng negosyo ay nakibahagi rin ang mga kalahok sa hands-on demonstration upang higit na maunawaan at maisabuhay ang mga teknolohiyang maaaring ilapat sa kanilang mga sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Mula naman sa Pangasinan, Department of Agriculture, Special Area for Agricultural Development, Ilocos Region, nakapagtala ng 178.5% accomplishment rate sa mga benepisaryo nito mula taong 2023-2025. Si Leslie Jimino ng Radyo Pilipinas tayog sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pumalo sa 178.5% ang naitalang tagumpay ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development sa Ilocos Region matapos itong lampasan ang target na bilang ng mga benepisyaryo para sa mga taong 2023 hanggang 2025. Mula sa original na tatlong taong cumulative target na 470 beneficiaries, umabot sa 839 na marginalized sa magsasakat mangisda ang mga tagumpay na naabot at natulungan ng programa. Nangangahulugan ito ng karagdagan 369 na beneficiaryo higit sa unang binalak ng ahensya. Ipinapakita sa ulat ang tuloy-tuloy at progresibong paglago ng programa sa rehiyon sa nakalipas sa tatlong taon. Noong 2023, nagsimulang programa na may 224 cumulative beneficiaries. 2024 ang makit ng bilang sa 559 at noong 2025, tuloy ang sumipa ang bilang sa kabuang 839 na beneficiaryo. Ayon sa DA Saad, ang patuloy na pagdami ng mga natutulungang sektor ay patunay na aktibong pakikilahok ng mga komunidad at may epektibong paghahatid ng mga tulong pangkabuhayan na naglalayong pataasin na ang ani at kita sa kanayunan. Dahil sa positibong takbo ng performance na ito mula 2023 hanggang

0: 3,300 ang delivery riders sa ilalim ng programang Private Express and Messengerial Delivery Service ng DSWD sa Mimaropa Region. Ayon sa papalit ng ahensya, nilalayo ng programa na matulungan ang mga rider na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo. Anila, ang ilan sa mga hindi nabigyan ay nakatanggap na ng unang assistance para sa mga tricycle driver, habang ang iba naman ay may expired na driver's license. Ayon sa DSWD, bahagi ang programa ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng tulong pinansyal sa mga sektor na lubhang naapektuhan ng inflation at mataas na gastusin sa transportation. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mula naman sa Bicol, 1.7 na milyong pisong pondo para sa Tupad Brigada Eskwela, ipinatupad sa Panganiban Catanduanes si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas Virac ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Umabot sa 1.9 milyon pesos ang pondong inilaan para sa Tupad Brigada Eskwela sa Bayan ng Panganiban Catanduanes. Saklaw ng programa ang 15 paaralan at magbibigay ng pansamantalang hanap buhay sa 200 benepisyaryo, kabilang ang mga senior citizen, dating overseas Filipino workers at mga miyembro ng OFW Family Circle. Nagsimula ng implementasyon ng proyekto bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Sa loob ng 20 araw, magsasagawa ang mga benepisyaryo ng iba't ibang gawain tulad ng paglilinis ng mga paaralan, pagsasaayos ng kapaligiran at iba pang aktibidad na makatutulong sa pagpapabuti ng mga pasilidad na pang-edukasyon. Ang programa ay pinondohan ng DOLE sa ilalim ng Tupad Program, isang emergency employment program na naglalayong makapagbigay ng pansamantalang pagkakakitaan sa mga manggagawang nangangailangan ng agarang suporta. Ayon sa lokal na pamahalaan, ito ang pinakamalaking pondong inilaan para sa Tupad Brigada Eskwela sa buong Catanduanes na inaasahang makakatulong hindi lamang sa paghahanda ng mga paaralan kundi maging sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga benepisyaryong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11:52, kuha na tayo ng mga report mula naman sa ating mga kasamahan sa Visayas. 32.15 million pesos na halaga ng tulong pinansyal na ipamahagi ng Cebu Provincial Government sa mga apektado ng lindol sa Bogo City, Cebu. Si Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu sa report.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Nagkakalaga ng 32.15 million peso na calamity assistance ang naipagkaloob ng lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Cebu sa mga apektado ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Bugos City noong nakaraang taon. Nasa 3,215 na mga residente ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa isinagawang payout program sa pangunguna ni Cebu Governor Pamela Barikuatro. Bawat benepisyaryo nakatanggap ng 10,000 piso na cash assistance at 10 kilong bigas mula sa Capitol. Maliban sa cash at rice assistance, namahagi din ang Provincial Agriculture Office ng Agricultural and Fishery Inputs bilang suporta sa livelihood recovery ng apektadong mga residente. Nag-turnover naman ng 10 kalabaw at 10 kambing ang Provincial Veterinary Office sa Bugos City Veterinary Office para sa mga magsasaka. Matatanda ang niyanig ng magnitude 6.9 na lindol ang Cebu noong September 30, 2025 kung saan ang sentro ay sa Bugos City na ikinamatay ng mahigit 70 katao. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Visayas, Track Kabataan Health Caravan ang katid ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga kabataan sa Katbalogan, Samar. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
8: Matagumpay na naisagawa ang unang araw ng Track Kabataan Adolescent Health and Wellness Caravan.

0: sa Barangay Ginsarongan, Katbalogan Samar. Layunin ng programa na ilapit sa mga kabataan ang mahahalagang serbisyong pangkalusugan at wellness sa pamamagitan ng libreng medical at dental check-up, health education
1: putulin
0: sessions
1: muna natin
0: at
1: ang,
0: iba pa.
1: Putulin lang natin ang report na yan ng ating kasamaan mula sa Radyo Pilipinas Cebu. Narito muna, pakinggan natin. Palace Press Briefing, naroon nakatutok si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
3: Pakinggan na natin si Undersecretary Clear Castro para sa press briefing ng umaga.
4: Kiyos at walang aberya sa parating next courier. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na gawing prioridad ang pagpapalakas ng education system ng bansa. Gamit ang Project Handa, mabilis na makikita kung nasa ayos ba ang physical facilities ng mga paaralan. Alamin kung may sapat bang suporta sa mga mag-aaral at kilatisin ang instructional readiness sa mga eskwelahan. Sa tulong ng Project Handa, inaasahang makakatulong ang tracking system nito upang mabilis na matutukan ng DepEd ang mga paaralan na may dagdag na pangangailangan. Good news naman para sa mga mag-aaral sa Negros Occidental. Hindi na hadlang ang pagtawid ng ilog sa kanilang pagpasok sa eskwela sa tulong ng bagong gawang hanging bridge sa Barangay Carolan sa Kabankalan. Samantala ay tinitiyak ng DTI na abot kaya ang mga school supplies ngayong malapit na ang pasukan. Walang puwang sa ating bansa ang overpriced items at mapang-abusong traders. Pag-asa para sa pamilya, sa halip na dagdag na pag-alala, ang hatid ng pinaigting na bantay presyo ng ahensya.

Mas maraming Pilipino ang iaangat ang edukasyon. Yan ang nais ni Pangulong Marcos Jr. Dahil dito, Teacher Education Scholarship Program para sa mga nais maging guro, suportado ng Department of Education. Sa isang seremonya kahapon, June 3, ay pinirmahan na ng Teacher Education Council at Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education ng Commission on Higher Education ang isang Memorandum of Agreement. Pinangunahan ito ni DepEd Secretary Sunny Angara at dinaluhan naman ni CED Chairperson Shirley Agrupis at iba pang mga opisyal. Layunin ng nasabing MOA na itaguyod ang Teacher Education Scholarship Program o TESP at mapaglaanan ito ng 103.3 million pesos worth of financial assistance para sa estudyante ng education courses sa academic year 2026-2027. Kapit-bisig ang TEC at CED Unifas sa programa para paunlarin pa ang education system ng bansa. Alinsunod ito sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang sektor ng edukasyon at tutukan ang kakulangan ng mga guro sa ating mga paaralan. Sa tulong ng TESP, daan-daang mga aspiring teachers ang matutulungang makamtan ang kanilang pangarap na maging ganap na guro na huhubog sa isip at diwa ng ating mga kabataan. Tututukan ng first phase ng scholarship program ang mga specialization early childhood education, values education at special needs education para tiyaking maayos ang pundasyon ng edukasyon ng mga mag-aaral. Mas maraming efficient na guro, mas maraming kabataan din ang matututukan at matuturuan ng wasto. Dahil sa bagong Pilipinas, edukasyon ang susi sa ikauunlad ng bayan.

0: maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
2: Yusek, good morning. Kahapon po, nag-adjourn na po ang first regular session ng 20th Congress. At kabilang po sa mga naging accomplishment ay yung pagpasa po ng anti-political dynasty bill. Nabanggit po kasi ng palasyo na nais ng Pangulo ang best version ng anti-political dynasty bill. Ngayong approve na po ito sa House of Representatives na nagbabawal sa magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity, sapat na ba ang version na ito para sa Pangulo o may mga particular na provision po siyang nais makita bago niya ito pirmahan?
0: May version ang House of Representatives, may magiging version din po ang Senado. So, titignan po ng Pangulo dahil pag ito po ay naipasa na at napakita na po sa Pangulo, ay titiyakin po na ito ay isa sa magiging priority bills. Dahil ito po talaga ang nais ng Pangulo na sa kanyang pamumuno ay maipasa ang anti-political dynasty bill.
2: Ma'am, follow up. May mga kritiko kasing nagsasabi na baka daw ma-veto o hindi mapirmahan ang batas dahil mismong pamilya ng Pangulo ang may mahabang kasaysayan sa politika. So ano po ang katiyakan na lalagdaan ito ng Pangulo kapag tuluyan na pong nakapasa sa magkabilang Kongreso?
0: Makikita niyo naman po talaga ang iba mga tao na Islamang magbigay ng negatibo sa Pangulo. Ang Pangulo nga po ang nagsabi na unahin ito. Nung nagkaroon ng pagpupulong, ang LEDAC, yan po ang tinutukan ng Pangulo. Kinausap niya po mismo, nandoon si Secretary, or rather, Senator Riza Ontiveros, at nagulat po siya at sinabi po ng Pangulo na tutukan po ito at nais po maipasa ito sa kanyang termino.
1: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: Good morning, ma'am. Ma'am, sa patuloy na gulo ng politika sa bansa, tila na isasantabi nga yung mga problema, gaya ng mga OFWs na nasa piitan. Patuloy po ang pakiusap ng, at panawagan ng pamilya ng tatlong Pilipinong seaman na nakakulong at naghihintay ng kanilang sentensya sa Algeria. At may mga nakapila naman sa death row sa Saudi Arabia. Ano po ang nagawa ng OWA at DFA na patungkol dito? At ano po ang assurance ng palasyo para sa kanilang pamilya at sa ilan na nakapiit na Pilipino sa ibang bansa?
0: Ayon na rin po sa utos ng Pangulo, ang DMW pati na po ang DFA ay ginagawa lahat ng paraan sa mga kababayan natin na nasasangkot sa isang mga kaso. At ayon na rin sa DMW, ito po ang kanilang ulat patungkol po doon sa ating mga kababayan na nagkaroon ng kaso dito sa Algeria. Ito po ang kanilang mga mensahe. Number one, the case of the remaining three Filipino seafarers in Algeria involving several kilograms of cocaine is still pending resolution in the Court of Algeria. The DMW together with the DFA has provided the services of counsel for all three seafarers. The lawyers successfully work on the dismissal of the case of 5 out of the 8 seafarers who were accused. The 3 remaining seafarers had their sentences reduced and are awaiting the results of the appeal. The DMW has arranged for the compassionate visits of the families of the seafarers during their detention and provided financial assistance to those who have been repatriated. The ship owner has been providing continuous remittances to the families during the period of their detention. The DMW is continuously monitoring the status of the case. And the Philippine government respects the judicial process of the People's Republic or People's Democratic Republic of Algeria as it pursues all legal avenues to protect the rights of its Filipino nationals who are currently detained. So yan po ang pinakahuling ulat po ng DMW.
3: Follow up lang, wala po bang chance yung government-to-government approach?
0: Ito po ay may kinalaman sa mga kaso. So sabi nga po natin, ang gobyerno po natin ay gumagalang din po sa proseso.
3: Thank you.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
4: Good afternoon. Ma'am, itatanong lang po namin kung ano po yung napag-usapan sa meeting ni President Marcos with DOE officials last Tuesday.
0: Opo, mahaba-haba po ang kanilang diskusyon at nag-ulat din po ang DOE. Napag-usapan nila po ay ang patungkol sa power supply and grid conditions in Luzon and the Visayas. So the directive is to fix or normalize the situation the soonest possible time. At napag-usapan din po ang Catanduanes power situation and stockpiling project. So marami pong pinag-utos ang Pangulo. Unang-una po ay dapat po na mapagawa o mabuild ang new power plants to increase increase energy production, to expand the transmission network and implement interventions to address problems delaying the construction of submarine cables and transmission lines. At sa lahat po na maaaring maging sitwasyon dahil sa di umanong issue sa power situation, ang utos po ng Pangulo ay mabilis ang aksyon at tignan din po kung ano po ang status ng mga proyekto at trabaho po ng NGCP.
4: Ma'am, follow-up lang po. Doon po sa in-order ni Pangulo na pag-construct ng mga bagong power plants, ilan po yung nabigay niyang na power plants na kailangan i-prioritize po?
0: Yan lang po muna ang pinag-utos ng Pangulo at titignan po natin ang pinaka-latest kung ano ang maire-report po ng DOE ni Secretary Sharon Garin. So, marami pa pong ibinili ng Pangulo. Nandito pa rin po. Ibinili niya po na dapat ang ERC ay mag-conduct ng performance review of the NGCP and ensure that it completes all its deliverables. So, yung iba pong mga detalye sa mga numero po ay ibibigay ko po sa inyo once po na nabigay sa atin ang pinaka-detalye mula kay Secretary Sharon Garin.
4: I-follow up lang rin po. Napag-usapan po ba doon yung inventory ng fuel supply ng Pilipinas? At saka kung meron rin pong na-discuss regarding doon sa fuel subsidy at saka doon sa service contract?
0: Okay, sandali lang po at nandito po ang ilan. Nagkaroon po meron po na pag-usapan tungkol sa improving the transmission system, accelerating the development of renewable energy at titignan ko lamang po rito yung sinasabi niyong supply ng fuel at meron po. Meron po na pag-usapan dito tungkol sa as of May 29, 2026, the country has about 46 days worth of the fuel reserves.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes Bilyonario.
5: Hi, Yusek. Good afternoon. Malacanang issued a recognition of the new Senate leadership less than an hour after Senator Win Cachilean was elected acting SP. Why did Malacanang see the need to recognize and welcome the new majority and the acting SP now?
0: Yun po ang nakikita na nararapat. Ito ang nakikita para maipakita rin sa taong bayan na kung may naganap na tamang proseso ay dapat lamang pong kilalanin.
5: And what does Malacanang have to say to reports of Senator Cheese Escudero being seen inside Malacanang Palace before appearing with the new majority?
0: Wala po tayong information patungkol po dyan.
5: Yusek, as a lawyer speaking for the palace, please enlighten us on this. Was yesterday's Senate election legal? Because some legal luminaries are invoking the Avelino versus Cuenco of 1994 case.
0: 1949,
5: sorry.
0: Yes. Matatandaan po natin kahit naman po na nagkaroon ng isang session sa pamumuno po ni dating Senate President Franklin Drilon. Ginawa rin po nila ito. That's 2015. Ang kasong Avelino versus Cuenco rin ang kanilang sinunod. Doon sa kaso ng 2015, sinasabi po na apat ang nasa abroad at tatlo po ang sinasabing nakadetain. So, ang ginawa nilang recognized base number ay 17. So, dito, lumalabas na since nakadetain si Senator Jinggoy Estrada, definitely, masasabi natin na he is beyond coercive reach. Dahil hindi mo naman to pwede mapatawag bigla-bigla nang hindi ka pa magbo-motion sa court kung saan siya nakadetain. Or rather, sa mag-request ka sa court para siya ay mabigyan ng chance na makalabas. At ito naman si Senator Bato ay hanggang ngayon ay hindi natin alam kung nasaan. So definitely, he is beyond coercive reach. Kahit tanong mo siguro ang kanyang pamilya ay hindi nila masasabi, kahit puntahan pa ng Sergeant at Arms, si Senator Bato sa kanyang bahay ay hindi mo rin ito mapapatawag. So with that, lumalabas na 22 ang recognized base number. So nagkaroon ng 12 at ayon na rin sa Avelino versus sa Cuenco, ang 12 kapag ka po dahil sa Avelino versus Cuenco lumalabas na ang recognized base number ay 23 dahil isa ang nasa abroad. At nirecognize po ng korte mismo ng Supreme Court na ang 12 ay makukonsider na majority in relation to the declaration of a quorum. So with this, with the same scenario, 22 ang lumalabas na recognized base number, 12 ay masasabi nating majority para mag-form ng isang quorum.
1: Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
6: Good afternoon, Yusek. Yusek, Senator Alan Peter Cayetano claims that President Marcos has been misinformed with regards to the issue on legislation. He was referring to the statement of the President yesterday, yung sinabi niya on bills with regards to responding to the oil crisis. Senator Cayetano said, sila ang hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila, hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. So what really happened there?
0: Ang ibinigay sa ating impormasyon, as early as May 6 or 7, yung Senate at ang House of Representatives or House Leadership, sinabi nila at nag-agree sila na imu-move yung calendar to a later date para ma-prepare nila ang kani-kanilang mga legislative priorities. So at the time, May 6 or 7 ay hindi pa po, wala pang nagiging eleksyon na naganap noong May 11 para magkaroon ng panibagong Senate President. So hinihintay lamang po din ng Pangulo ang mga legislative priorities na kanilang mapag-uusapan sana sa LEDAC.
6: Of course, there are also concerns from the camp of Senator Cayetano na baka nagkaroon daw ng conspiracy among administration and minority bloc senators to remove him as the Senate President kasi they do not ayaw daw matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing na nangyayari po ngayon. Is there a truth to that, ma'am?
0: Kasasabi pa lang ni Maricel, baka. So, pag sinabi natin baka, wala tong pinanghuhugutan. Mahirap po kasi na lahat na madidinig natin ngayon ay puro intriga, walang basihan. Dapat maging responsable lahat tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Kasi mas lalo itong nagpapagulo, lalo itong nagpapaingay, at alam naman natin ang mga political tensions ay nakakaapekto hindi lamang sa isang tao, sa dalawang tao, kundi buong bansa, pati ekonomiya, apektado. Dahil hindi nagiging maganda ang reputasyon ng Pilipinas sa ibang bansa o sa iba sa buong mundo dahil sa nakikitang ingay na ito. So, huwag tayong magpadalos-dalos, maging mapanuri mismo tayong lahat. Hindi lahat ang nangyayari at or rather hindi lahat ang sinasabi ng isang political servant or public servant ay totoo na. So, dapat mayroong pinangahawakang resibo at ebidensya.
1: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
7: Nag-request po yung Gatchalian-led block sa Senado ng isang special session from the President. How soon does the President intend to call that special session? Ano-ano po yung mga priority sana na gustong maisama ng Pangulo sa pag-uusapan?
0: Well, anyway, ganito yan. No? Sabi nila sila ang magre-request for a special session. So as soon as the new leadership will send the official request for special session addressed to the President, then the President will act immediately on that.
7: Pero ma'am, ngayon po nagkakaroon ng sort of battle of the memos doon sa Senado. Dalawang kampo po yung nagsesend ng mga memo doon sa mga empleyado kung ano yung dapat gawin na most of the time magkaiba po yung nilalaman. Alin po dito sa mga ito yung mas inclined na sundin ng palasyo And paano po ito makakaapekto doon sa Senate President na uupo doon sa sona ng Pangulo?
0: Unang-una, yung internal problems ng Senado, dapat sila muna ang mag-sort out nito. Sila ang mag-settle ng anumang issues na kinapapalooban ng Senado. But as far as the palace is concerned, kinilala na po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So, kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin.
1: Follow-up question mula kay Ace Romero, Philippine Star.
8: But Yusek, is the President inclined to call for a special session? You said he will act immediately, no? If there's a request.
0: So, magre-request sila.
8: Is he inclined to call for a special session given that kapon he was worried about the hampering of the legislative work?
0: Yes, opo. Inclined ang presidente na mag to give in to the special request for or rather official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho sa, ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
8: So he mentioned yesterday the need for a supplemental budget and other measures that will assist those affected by the Middle East crisis. What other bills will he push for in case nagkaroon nga ng request for special session?
0: Tignan po natin muna kung ano yung special request nila. Kasi ang gusto po talaga ng Pangulo sa ngayon, ito ang isa sa mga priority bills niya po talaga, yung anti-political dynasty. Gusto niya po talaga ito maipasa.
8: Salamat po.
1: Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
9: Ma'am, just before we started the briefing, lumantad po sa hearing na isinasagawa sa Senado, si Bernard Tube, isa po sa mga dating Marines na nagtatrabaho daw kay Zaldico, and claimed that he, along with the former congressman Zaldico, delivered maletas of cash to the residents of President Marcos in Paway, Ilocos Norte. Ano ho masasabi niyo rito?
0: Anong ebidensya?
9: I didn't see anything presented, but he made that direct accusation against the president.
0: Pakita mo na nila yung ebidensya. Madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
1: Sunod na tanong, Harley Valbuena, IBC 13.
10: Ayusek, less than 2 months nga po from now, the President will deliver his 5th State of the Nation address, but the situation at the Senate sa shows or hindi pa rin po nakikitaan ng signs ng complete resolve. So kung magpapatuloy po ang disarray o disunity sa Senado hanggang sa araw ng SONA, makaka-apekto po kaya ito sa messaging ng SONA ng Pangulo, especially po ang programs or soon-to-be achievements ng Pangulo ay nangangailangan po ng legislative intervention.
0: Maaari maapektuhan, pero ang Pangulo po ay tutok pa rin sa kanyang mga adhikain, sa kanyang mga nais na i-push na mga bills para sa taong bayan. Ito ay magiging suliran nila na lamang, no? Magiging problema na lamang ito ng Senado. So dapat talaga ay umaksyon ang kung sino ang dapat na authority, umaksyon sa Senado. So sa ngayon, sinasabing po natin, ang kinikilala po natin ay ang pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
10: Yusek, follow-up. Kanina po ay nagkatulakan si Senator Robin Padilla at si Secretary John Vicremulla sa Senado. And alam po natin, nung pungtay na nandun si Bato ay nagkaroon po ng putukan. So kung mananatili po yung ganitong sitwasyon sa Senado hanggang sa mismong araw ng SONA, may risk po na mangyari ulit yung mga ganito. Matotolerate po kaya ito ng Pangulo?
0: Hindi.
10: Kaya ang message na sa Senate sa mga nangyayari pong ganito?
0: Umayos kayo.
1: Sunod na tanong mula kay Tina Maralit na Manila Times.
11: Sorry. Ma'am, good afternoon. Ma'am, how confident is the President that the Senate will no longer be in disarray following the leadership change, given that senators from the quote-unquote old majority refused to recognize the constitutionality of the process and they refused to yield?
0: Mahirap magsalita sa ngayon, mahirap magbigay ng anumang pronouncement kung papaano sila titigil. Ang tanging mensahe na maibibigay ng palasyo, ang kinikilala na acting Senate President ay si Senator Sherwin Gatchalian.
11: Ma'am, on a slightly off-topic follow-up, kanina po nabanggit ninyo na hindi nagiging maganda ang reputasyon ng Pilipinas sa labas ng bansa. Sa tingin po ba ng palasyo, nakaapekto ito in the failed bid of the Philippines to secure a non-permanent seat in the UN Security Council, given that no less than the President campaigned for this?
0: Yes. Lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakaka-apekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas. So, nagiging negatibo dahil sa mga ingay na ito, na karamihan naman ay mga obstructionist katulad ng pag-describe ng Pangulo sa huling kapihan with the media.
11: Salamat po.
1: Sunod na tanong mula kay Hannah Sancho, SMNI.
12: Hi, Yusek. Follow-up question dun sa pagpunta po ni Secretary Remulla doon. Aware po ba yung Pangulo or was there an instruction from the President to the DALG Secretary kung bakit nandun po siya sa premises ng Senate and tila hinaharang po niya yung pagpasok ng mga senators who were guiding the ex-Marines inside the premises of the Senate po?
0: Sa ngayon, wala tayong alam sa buong pangyayari. Mahirap mag-speculate. So, tingnan na lamang po natin kung anong buong naging kaganapan dyan, ba't nagkaroon ng ganong kaguluhan.
12: But categorically po, wala naman pong balak ang Pangulo na harangin po yung mga Marines, Attorney Levy Baligod na makapasok sa Senate to, and for the Blue Ribbon Committee na i-conduct po yung hearing.
0: Hindi po trabaho ng Pangulo ang mangharang ninuman. So, huwag magbigay ng ganyang klaseng impresyon.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
5: Yusek, the deadlock in the Senate seems to be retained with a new minority rejecting Senator Win Gatchalian as acting SP. And since the President mentioned yesterday that he's exploring all legal options, ano po yung nakikitang options ng Pangulo to remedy this situation in the Senate?
0: Binanggit mo minority, right? So you're referring to the group of Senator Alan Cayetano? So the minority is now the group of Senator Alan Cayetano. So sino ba dapat na masunod? Majority o minority? Kung mayroong mangyayaring botohan, mayroong mangyayaring pagdidesisyon, kaninong boto ang dapat manaig? Minority ba o majority? Siyempre majority rules. Ito na rin po ang sinabi, isi-cite ko na rin po ang kaso ng Avelino versus Cuenco. May parte po doon sa desisyon na napaka-importante at babasahin ko po sa inyo. And I quote, "It would be most injudicious to declare the latter, referring to Avelino with 11 votes, as the rightful president of the Senate. That office being essentially one that depends exclusively upon the will of the majority of the senators. The rule of the Senate about tenure of the president of that body being amenable at any time by that majority." So I'm just citing the ruling based on Avelino versus Cuenco. So mas papanigan ang botohan ng kinapapalooban ng majority kaysa sa minority. Bakit mo nga naman kikilalanin ang isang Senate President na hindi na sinusuportahan ng majority? Yun lamang po.
1: Okay, follow-up question mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: So ma'am, kasi parang nalilito na ang ating taong bayan. So sa pananaw ng palasyo, sino ang dapat sundin ang Gatchalian Wing o ang Cayetano Wing?
0: Kasi sabi ko lang, ang kinikilala ng palasyo ay ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
3: So does that mean
0: at ito yung base sa Avelino versus Cuenco case. At ito rin ang ginawa sa panahon ni Senator Franklin Drilon noong 2015. So tayo naman ay umaayon lamang din sa jurisprudence, sa batas at sa rule of law.
3: So hindi na po kinikilala ang Cayetano Wing ng palasyo.
0: Kailangan pa bang i-memorize yan?
3: Thank you.
1: Okay, wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako tayo sa regional media.
13: Questions po mula sa Eastern Visayas through the Philippine Information Agency. Kay Ruel Amazona ng RMN Tacloban. With concerns over low functional literacy among Filipino students and the transition to a three-quarter school year, what are the administration's priority interventions this school year to improve learning outcomes? How will these efforts be measured to ensure that learners are catching up on foundational reading, writing, and comprehension skills?
0: Opo, ito po ay nakarating kay Secretary Sonny Angara at kunin na rin po natin ang kanyang mensahe patungkol po dyan. Ayon po kay Sonny Angara, yung first year ng implementation ng Aral Law with a focus on reading, which showed good results in terms of, number one, improving reading levels of students. Number two, yung kailangan pa na remediation, pinasok sa Aral Summer Programs, which just finished last week. May 100 poor municipalities na tinututukan ng BBM o Bawat Bayan Makakabasa Program. And according to him, we measure progress at beginning of school year in middle and end to track progress of learners. And we also have achievement tests at certain levels. So yan po, tutok po si Senator, rather, Secretary Sonny Angara, na promote ko na agad. Okay? Good luck. Ayan po, tutok po ang ating Secretary Sonny Angara sa mga mag-aaral po natin.
13: Huling katanungan po galing kay Jake Pagipo ng Bombo Radio Tacloban. Maraming pamilya sa Eastern Visayas ang patuloy na nahihirapang makakuha ng agarang serbisyong medikal dahil sa kakulangan ng pasilidad, espesyalista at mataas na gastusin sa pagpapagamot. Paano tinutugunan ng administrasyon ang mga hamong ito? At ano po ang maaasahan ng mga mamamayan upang masigurong walang maiiwan pagdating sa karapatang makapagpagamot at manatiling malusog?
0: Alam naman po natin, ang isa sa priority ng Pangulo ay ang health, ang kalusugan ng ating mga kababayan. Kaya nga nandiyan po yung zero balance billing, bukas, ang pagtaas ng coverage ng PhilHealth. So, pero ito po ay ayon na rin po sa DOH. Isa po ang rehiyon ng Eastern Visayas sa mga nabisita na ng ating Pangulong Marcos Jr. kung saan nakita nila si Secretary Ted Herbosa ng DOH na nagpapatupad ng zero balance billing. Ang DOH Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City ang nangungunang malaking ospital ng gobyerno na kompleto ang pasilidad, espesyalista at gamot na libre laban para sa basic o ward accommodation ayon na rin to sa utos ng Pangulo. Nagtatag na rin noong 2024 ng dalawang bagong urgent care and ambulatory services o bukas center sa Eastern Visayas, isa sa Tolosa, Leyte at isa pa sa Villaba, Leyte. Mula noon hanggang ngayon ay napupuntahan ito ng ating mga kababayan para sa agarang serbisyong medikal na hindi naman kailangan ipasok pa sa ospital. So, bukas data on Eastern Visayas, meron na pong tatlo, all managed by Eastern Visayas Medical Center, patients served since implementation ay 25,070 na ating mga kababayan. At ang top services rendered ay mental health, hypertension management, maternal and child health services. At sa Eastern Visayas, may patients served 37,502 at ang total cost ay 1 billion 496 496,723,808.78 at ongoing pa po ang validation. So tandaan po natin, may tatlo na pong bukas sa Katarman Northern Samar. So lahat na po, tatlo na po. Tolosa, Villaba, and Katarman Northern Samar ang bukas center.
1: Okay, wala na pong katanungan, balik sa iyo si Claire.
0: Maraming salamat. Sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas maraming pamilyang Pilipino ang magkaroon ng sariling bahay sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program, ipinamahagi kahapon, Miyerkules, ang mga house and lot unit sa Novista Homes sa Lipa, Batangas sa mga miyembro ng Pag-ibig na kumuha ng housing loan. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development sa pangunguna ni Secretary Jose Ramon Aliling at ng Pag-ibig Fund sa pangunguna ni President and CEO Marilyn Acosta, layunin ng programa na gawing mas abot-kaya at mas madaling makamit ang pagmamay-ari ng pabahay para sa mga manggagawang Pilipino. Bahagi ito ng mas malawak na pagpapatupad ng mga proyektong pabahay sa iba't ibang lalawigan tulad ng Pampanga, Nueva Ecija, Laguna at Bacolod. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ipinapakita ng pamahalaan ang unti-unting pagsasakatuparan at pagpapalawak ng oportunidad ng mga Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan at sa tulong ng mas abot-kayang financing at mas maraming housing projects sa buong bansa.

0: At bago po tayo magtapos, mayroon po tayong announcement. Formal nang sinampahan ng kaso si Curly Discaya at iba pang opisyal ng DPWH na sangkot sa maanumalyang flood control projects sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan kaninang umaga sa Malolos Regional Trial Court sa Bulacan. Pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dison kasama ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang pagsasampa ng kaso. Una, violation of Section 3E of the Republic Act No. 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pangalawang kaso, criminal charges of malversation of public funds through falsification of public documents. Malalaman natin at naaalala natin ang mga Discaya ay namayagpag sa kanilang mga proyekto noong taumpang 2016. At Discaya or Curly Discaya along 10 other individuals spanning various roles within the DPWH Bulacan, First, DEO, and the private sector. So yan po ang mga ikinaso sa kanila. At ang pangalawang announcement po natin, malugod na tinatanggap ng Presidential Communications Office, PCO, si dating Taguig City Mayor Director at Filmmaker Lino Cayetano bilang bagong General Manager ng People's Television Network. Formal na nanumpa sa tungkulin si General Manager Cayetano kasama ang kanyang pamilya ngayong araw sa harap ni PCO Acting Secretary Dave Gomez sa isang seremonyang ginanap ngayong umaga. Magiging mahalagang bahagi si General Manager Cayetano sa patuloy na pagpapalakas ng organisasyon at sa pagsusulong ng mandato ng PCO at ng PTV. Maligayang pagdating sa pamilyang PCO, General Manager Cayetano. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi gahaman sa kapangyarihan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Pagkatapos lang namin na press briefing dito sa Malacanang Inanisyo ni Undersecretary Pierre Castro, yung forma na pagsasampa ng Castro kay Kuya Distay at iba pang opisyal na ang DPWH kung may parito sa flood control anomalies, particular sa Bulacan, sa Kalumpit, Bulacan. Ito sa mga kasong sinampa, sina Biskaya, Anti-Graft and Corrupt Practices at Malversation of Public Funds through Falsification of Public Documents. Bangilan ng suring ni Undersecretary Pierre Castro, yung paninumpa sa pwesto ni dating Taguig City Mayor Lino Cayetano bilang bago General Manager ng PTV4 na pinangunahan mismo ni PCO Secretary Dave Gomez kaninang umaga. Samantala sa ibang usapin pa, natanong si Undersecretary Pierre Castro kaugnay doon sa nangyaring pagpapalit ng librato sa Senado kahapon. Sabi ni Mr. Castro, kaya naman ay naglabas ng pahayag ang palasyo na suporta dito sa aksyon ng Senado kahapon ay dahil naayon daw ito. At upang ipabating pa rin sa publiko na yung ginawa ng Senado kahapon ay alinsunod sa batas at dapat lamang anya na kilalanin. At ipinaliwanag din Mr. Castro na beyond coercive reach yung dalawang senador kaya lumalabas na 22 talaga yung base number ng mga kasalukuyang senador ng Pilipinas. At yung 12 na bilang ng mga senador, maituturing na yan ng majority. Ang bottom line ayon sa Malacanang, kinikilala ng palasyo ang veteran na bilang liderato ng Senado. Sabi ni Jose Castro, bakit mo naman daw kasi kikilalanin yung isang Senate President na hindi na sinusuportahan ng majority ng mga senador. Kaugnay naman doon sa isinusulong na special session, sabi ni Jose Castro, sa oras na matanggap na ng palasyo, itong request na ito ng mga senador para sa special session, agad ito na a-actionan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang yung internal problems ng Senado, dapat daw at sana actionan na yan ng Senado dahil nakaka-apekto din kasi sila sa imahe ng Pilipinas sa international community. Habang sinabi rin ni Jose Castro na yung nangyaring kandidatura ng Pilipinas sa UN Security Council, naniniwala yung palasyo na nakaka-apekto itong ingay sa Pilipinas sa bansa kaya't nabigil tayo na makasecure ng seat sa UN security job here. Sa ibang usapin pa na talakay, yung naganap na pulang sa pagitan ni Pangulong Marcos at ng Department of Energy noong nakaraang Martes. Sabi sa Castro, ilan sa mga natulog-usapan dyan, mayroong kinalaman sa power supply ng Pilipinas at hindi good conditions sa Luzon at Visayas. Ang direktiba ani ni Pangulong Marcos ayusin at i-normalize sa lalong madaling panahon itong power supply habang pinamamadali rin ni Pangulong Marcos yung pagtatayo ng mga bagong power plants para maianat pa yung energy production ng bansa. Habang napag-usapan rin doon sa pulong yung inventory ng fuel supply ng Pilipinas, kung saan as of May 29, 2026, nasa 46 days worth of fuel reserves pa yung mayroon ang Pilipinas. So, may naman doon sa isating anti-political dynasty dahil matatanda natin ang fuel na ito. So, ikatlo, tuloy pagbasa sa House of Representatives, sabi niya sa Castro, hihintayin na lamang ni Pangulo Marcos yung version ng HOR ng Senado na makakarating sa kanyang kandapa na araling na ibigay ni Pangulo Marcos at isiguraduhin ng pamahalaan na maipapasa ito sa ilalim ng Marcos administration, lalo priority yan ng Pangulo at si Pangulo Marcos mismo yung nagsulong itong panukala na ito. Ito muna yung pinakulay mula dito sa Malacanang para sa Pagong Pilipinas, nakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Oras 12:38 ng hapon. Antabayanan po sa ilang sandali, mga kaibigan, ang programang Bagong Pilipinas ngayon. Samantala, tatanggap muna tayo ng isang flash report.
2: Radyo Pilipinas Flash Report.
5: National Bureau of Investigation nakakuha ng impormasyon hinggil sa di umano'y panunuhol sa 18 ex-marines upang gumawa ng pahayag ukol sa flood control scandal. Pakinggan natin ang detalye mula kay AJ Ignacio. AJ.
6: Yes, Tess, nakapapasok lamang na balita, no? Iniayag nga, no, ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nakakuha na nga impormasyon ang kanilang bureau hinggil nga sa paglalagay ni Congressman Mike Defensor ng 5 milyong piso, Tess, sa 18 ex-marines para gumawa ng pahayag ukol sa flood control scandal. Ayon nga kay NBI Director Matibag na ang naturang testimonya na kanilang nakuha ay nagbibigay, no, ng pangalan kay Mike Defensor ukol nga sa direct relationship nito sa isa sa 18 ex-marines na nagbigay ito di umano ng 5 milyong piso sa bawat isang marines upang magkaroon ng pahayag ukol sa flood control scandal. Pinangalanan nga na si dating Congressman Mike Defensor ang nag-offer ng halagang 5 million pesos para lumabas at magsagawa ng press conference. Tess, magbabalik pa tayo sa iba pa mga detalye hinggil sa naturang pahayag ng nasabing NBI Director. Mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report.
5: Maraming salamat sa iyo, AJ Ignacio. Tayo po'y kakawin ngayon sa PTV4 para sa programang Bagong Pilipinas ngayon.
7: Construction at memorialization, no? Kaya sa kasalukuyan, yung insidente dyan sa Pampanga, ay ito po ay nangyari last May 24. Kaya kung bibilangin natin, on the 11th day tayo as of today.
8: Okay. Sir, dito po sa nangyaring search and rescue o insidente dito sa May Pampanga, Kamakailan, kung saan may gumuho nga pong ginagawang gusali, may mga kababayan po tayo nagtataka bakit daw po matagal o mabagal ang pagkilos ng BFP sa search and rescue. Maliban po doon sa mga naipaliwanag niyo po kanina na maselan nga po na yung pagtatanggal ng debris ay maaaring mag-cause pa ng pagguho, ano pa po yung mga ibang rason kung bakit critical yung ganitong ginagawa ninyong rescue operations?
7: Yes, Sir Joshua, no? Bigyan ko lang din ng kalinawan, no? Ang ating pong mga insidenteng halintulad ng ganito ay hindi lamang po BFP ang involved dito. Dahil po ang insidenteng ito ay kailangan po i-establish natin yung incident command system At alam naman natin yung ating Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 or yung DRRM o law, na lahat po ng mga local government unit ay minamandate natin na magkaroon ng sariling mga DRRMO. At iba pang mga national government agency din ay may kakayanan rin, no, na rumisponde sa mga collapse structure and search and rescue. At kasama na po ang VFP sa mga nasabing mga national government agency, kasi sa aming mandate rin po ay maliban sa fire suppression, andyan yung search and rescue nga, tulad ng urban search and rescue, high angle, water rescue, at yung collapse structure search and rescue. Kabilang na dyan yung mga CBRN, HAZMAT, at emergency medical services from the VFP, aside dun sa talagang inherent na fire suppression, fire investigation, at fire prevention and enforcement. So, again, Sir Joshua, no, dahil na-establish ang incident command system na ito, ito po ay iba't ibang ahensya ang involved dito, maliban sa national government agency. Meron po tayong mga partners dito from the local government unit, from provincial down to the barangay levels. At meron din po tayong mga other partners na non-government organization, tulad ng mga Red Cross at iba pang mga volunteer na gustong tumulong sa nasabing insidente. Kaya na-establish natin agad yung incident command system, no? At usually kasi pag ganitong mga incident ang ating talagang masabing yung implementing arms at secretariat, yung ating Office of the Civil Defense, no? So balik tayo dun sa katanungan, no? Kung napapansin nyo, medyo talagang nabanggit ko kanina, slow is smooth at smooth is fast, dahil po in-observe natin talagang kailangan po i-observe ang 6 operational stages pagdating dyan sa collapse structure search and rescue. Una, yung i-secure natin ang scene. Tapos po, mag-initial assessment tayo. Ito po yung ginawa po ng ating mga unified command doon sa incident, no? Dahil nandun po yung mga think tank natin sa incident command post, no? At nagkaroon ng third, yung search and locate. Nung na-locate na, gamit yung mga ating mga kagamitan at saka yung ating mga K-9, ay gumawa tayo ng access. So, usually kasi, ay nakikita lang natin from the surface. So, pero, hindi visible sa mga observer kung ano yung nangyayari, no, sa under the surface ng mga collapse structure. Eh doon sa under the surface, doon na natin sinasagaw ay yung panglima, yung stabilization ng or pag-stabilize ng mga victim, at to follow na yung explication. No, kung halimbawa, pinaka-best analogy nito, Sir Joshua, yung pick-up stick, kung familiar tayo sa pick-up stick, no? Kung galawin natin yung bandang ilalim, ay talagang pwede siyang mag-domino effect, no? At maaring mas lalong ma-collapse. Once po nag-establish na ng gain access yung ating mga rescuer, kasi search and locate na po yung mga buhay, no, na signs of life doon sa mga pinpointed location. So, dahan-dahan pong papasukin yan ng ating mga body-body system, usually yan, no? Dahil mahalaga rin po ang mga buhay ng ating mga responder, yung rescue readiness natin na 2-in-2-out rule. Kaya body system must be implemented. Ito po yung rapid intervention team that should be on standby for rescue din. Kaya yung ina-observe din natin yung ventilation sa loob, no, yung continuous na safe pa ba yung oxygen doon level sa ilalim noon, yung continuous air monitoring para sa ating mga responders. Kasi yung nabanggit natin kanina na yung rule of 3 nga, in the absence of oxygen, in 3 minutes time lang ay maaaring mamatay na tayo. Kaya kailangan ba ng self-contained breathing apparatus habang papasok doon sa mga na-access natin na mga location? Kaya yun po, no? Talaga pong complex po ang scenario, kaya hindi natin pwedeng sabihin gamitan na lang natin agad ng mga heavy equipment, kasi yung mga heavy equipment na yan, paglapit pa lang doon sa collapse structure, ay for sure po may vibration ang mangyayari. At yung mga area kung saan yung mga biktima natin ay nasa mga safe spot pa, ay maaring makompromise po yon. At maliban doon, syempre sa ating mga responders or rescuers na papasok sa loob po.
9: Superintendent, kailan po ba dinideklara ng BFP ang search and retrieval matapos ang isang occupational disaster? Mayroon pa po bang pagkakataon noon o kamakailan na maaring may matagpuan pa pong buhay kapag sa ganitong sitwasyon?
7: Yes, Ma'am Nicolette, no, ang again, no, depende po 'yan sa magiging decision making ng ating incident commander at saka ng ating responsible officer sa naitayong incident command na system natin. So kung tatanungin halimbawa yung expertise ng BFP, no, kung depende kung incident commander ang BFP, pero kung tatanungin po on behalf of the BFP ay depende rin po, no, tulad na lamang nung sa Hyatt sa Teresa ng Baguio Hotel na nag-collapse nung last 1990 Luzon quake. Yun na may naka rescue pa tayo ng buhay, no, na after 14 days may live rescues pa. So kung titingnan natin again yung timeline, yung nabanggit natin kanina na 0 to 72 hours, ito po yung highest probability of live rescue. Pero yung technical search, tunneling, void space operation at canine and acoustic searches ay papasok doon sa 3 to 14 days. No? So kung halimbawa may tubig pa kasi ito, kung tatanungin natin yung na-rescue doon after 14 days na nabanggit natin halimbawa sa Hyatt Terrace, no? Terraces, no? Ay nakakainom siya ng tubig from the tubig sa ulan, no? Kaya yun po yung testimony niya. So yun po yun, no? Depende sa sitwasyon at depende sa environment. So isang halimbawa lang yun, pero kung titingnan natin yung mga halintulad sa mga nangyayari, ay doon pa rin tayo babagsak sa typical na timeline pattern ng collapse structure and search and rescue na nabanggit ko po kanina.
8: Okay. Sir, para po sa kaalaman lang din ng publiko, bilang mga bumbero o firefighters, ano po ang dapat maintindihan ng ating mga kababayan patungkol sa inyong trabaho? At ano po ang mga kadalasang misunderstanding ng mga tao sa inyo na dapat maitama?
7: Yes po. Again, ang BFP po ay sa aming mandate, no, nung Republic Act 6975 pa lang, ay kami po ay talagang na maasahan sa any fire suppression, sa bilang dyan in enforcement ng Fire Code of the Philippines, yung RA 9514, at saka sa prevention. Pero hindi lang po yan ang trabaho ng bumbero, no, maliban sa mga nabanggit ko, emergency medical services po, no, ambulance, kailangan nyo po ng emergency medical responders or technician or ambulansya, ay maasahan nyo po ang inyong BFP. Ganun din po ang other CBRN, yung hazardous materials na operation, ay maasahan nyo po from the BFP at iba pang mga search and rescue. Kaya kung any emergency, ay pwede kayong tumawag sa aming tanggapan.

0: proceeding to the next process.
1: Nandito tayo ngayon sa RC production line at makikita nyo rito sa harapan ko ang collaborative robot or cobot. Itong cobot po ay ang nagpa-process ng ating remote control product instead of the operator. But the objective is not to replace the operator, but to aid or to facilitate the work of the operator. This line is making another product of SMK Philippines. The product name is Socket Cable Camera Connectors for Cars. The capacity of this line is around 3,000 pieces per day.
2: Okay, since 2001, SMK is producing touch panel products. Touch panel products requires clean room. Our clean room is class 10,000. So,
3: at dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
4: Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Clark Development Corporation, ako po si Attorney Nicolette Henson.
3: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si Emmons po yata ang nagkakabit po?
11: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. This is a

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras 103.
4: The doctors are in. Ang inyong kalusugan. Pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Isang malusog na araw sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Eh sana nasa mabuting kalagayan naman. Huwebes na po tayo, June 4, 2026. Araw na ng Huwebes. At ayan, looking forward na ang marami sa atin sa weekend. Dahil panigurado, marami na naman ang nababurn out sa kanilang mga trabaho. Sa kanila ng ating opisyal na manggagamot sa programa, si Dr. Claro Cayanan, ako po si Ched Oliva, ang inyong pong mga kasama para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Tuwing Hunyo ay ipinagdiriwang nga po natin ang National Kidney Month. Panahon ito para palakasin ang kamalayan ng publiko sa pag-aalaga sa kalusugan at pag-iwas sa mga sanhi ng sakit sa bato. Ngayong araw po ay makikipag-ugnayan tayo sa isa sa nangungunang specialized hospital sa Pilipinas para alamin ang mga hakbang ng institusyon sa pagpapalawak ng access sa gamot o treatment para sa mga kababayan natin na nagkakaroon ng sakit sa bato. Kaya naman na huwag na nating patagalin pa, makakasama na natin ang mismong Executive Director ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa katauhan ni Dr. Jose Dante Dator. Magandang araw po, Dr. Dator. Maraming salamat po sa oras na inilaan nyo sa aming programa sa kabila po ng inyong kaliwat-kanan na busy na schedule.
5: Magandang tanghali po at magandang tanghali sa buong sambayan ng Pilipino at kami po rito sa NKTI ay tuloy-tuloy na nagtatrabaho lalo na po ngayong buwan ng Hunyo. Nakababanggit nyo lang po ay tinaguring National Kidney Month. So buong buwan po ay marami po kami programa na ginagawa naman namin sa buong taon, kaya lang ito po ay pinalawak namin at na nilagyan po namin ng malaki pong coverage ng media.
3: Mm-hmm. Ayun. Sige po, Dr. Dator, umpisa na po natin kasi nga po parang nagiging lumalaking public health concern ito pong chronic kidney disease o CKD o yung pagpalya ng bato sa katagalan. Mula po dyan sa inyo sa NKTI, ano po yung mga nakikita ninyong mga nangungunang dahilan kaya po nagkakaroon ng ganitong karamdaman?
5: Well, sa tutuusin po, marami po sa dahilan ito ay yung epekto ng mga karamdaman katulad ng high blood, hypertension, diabetes o yung pagtaas ng asukal sa dugo at yung mga karamdaman na yung sariling katawan nilalabanan yung kidney, ang tawag doon glomerulonephritis or mga infeksyon. So sa nakikita po namin, lalo na depende doon sa edad ng mga pasyente, marami po rito ay halo-halo na ho ang sakit. Pero yung po binanggit kong yon, yun po ay yung mga pangunahing karamdaman na nagbibigay ng tinatawag na chronic kidney disease.
3: Mm-hmm. So kadalasan po mga sakit din ang nagdadala kung bakit nasisira yung ating mga bato.
5: Opo, mga sakit na napapabayaan kasi sa umpisa walang nararamdaman. Katulad nga po ng mga taong merong high blood or diabetes, yan po nagsisimula sa kabataan pa kung minsan mga edad na 30, 40 na po, wala tayong masyadong nararamdaman. Pero kung wala kang tinatawag na primary care, preventive or wellness na mga pinagpupuntahan mo sa mga pagamutan or sa mga klinika, hindi po natin makikita. Eh, meron din naman po kasing gamot para dyan. So kung maaga pa lang, makikita mo na, mabibigyan mo ng lunas, kuminstan, ang gagawin mo lang, lifestyle change eh. Mag-exercise ka, o palitan mo yung diet mo, sa umpisa pa lang, pwede mo na siyang pabagal at hindi ka na umabot doon sa chronic kidney disease.
3: Mm-hmm. So yun po ba kaya yung dahilan kung bakit pabata ng pabata yung nagiging at risk sa kidney disease, Dr. Dator? Dahil nga po sa umpisa, walang mararamdaman na sintomas dito sa dito sa pagkakaroon ng sakit sa bato.
5: Opo, kasali na po yan sa mga elemento kaya nagkakaganyan. Pangalawa, marami na po kasing programa na ginagawa pareho, gobyerno o yung mga pribadong ospital na nagbibigay ng mga screening. For example, yung mga taong nagpapa-annual check-up, may makikita ngayon. So, tumataas po yung datos para nakikita nila sa umpisa. Ito yung tinatawag na stage 1. Kasi yung mga nagda-dialysis po at nagpapa-transplant, mga stage 4 or 5 na yan eh. So sana doon pa lang sa stage 1 or even stage 0, wala, makita na yon. So magagawa na po ng paraan yon. In short, prevention. Ito po yung aming minumungkahe. Sana itong kidney month at hindi lang itong buwan ng Hunyo, bawat taon po, sa kada taon, magkakaroon to ng programa. Parang ito po ay sinasabi ko sa mga tao namin na investment for the future. Kasi itong investment na to, hindi mo makikita yung pagbagsak nung dami ng populasyon na nangangailangan ng dialysis or transplant. Siguro makikita mo lang yung epekto nito mga 20 taon mula ngayon. So yung investment mo para dyan ay makikita mo lang noon. Pero kung hindi natin uumpisahan ngayon, hindi po mangyayari yun.
3: Mm-hmm. Dr. Dator, nabanggit niyo na po yung prevention. Pero paano nga po ba magisimula itong ang isang individual sa ganitong proseso? Ano po yung mga hakbang na kailangan niyang pagdaanan?
5: Okay. A healthy lifestyle, number one. Mainit na bayan ng Pilipinas. So, isa sa minumungkahi namin, lalo na ako po ay isang urologist, marami po kaming pasyenteng nagkakabato. Yung mga bato pong pinapabayaan, bato sa kidney. Bato sa bato, kung tawagin. Napapabayaan, sumisira din yun ng kidney. Ang numero unong elemento para maiwasan mo yon ay yung pag-inom po ng tubig sa isang araw, lalo na kung nahandong ka sa ilalim ng init ng araw. Mga 2 to 2.5 liters a day, minimum ang kailangan mong inumin, lalo na kung nagpapawis ka. Kung hindi kasi, magkakaroon ng dehydration, isa na yon sa tatama sa kidney mo. Pangalawa po, yung diet, yung dieta na mataas sa asukal. Mayroon pong hilig ngayon doon sa tinatawag na mga junk food. Mataas po sa asukal lahat yun. Ah, hindi po asukal, asin, salt. Iba pa yung usaping sa asukal, yung sa blood sugar na mayon. So, the lifestyle, the diet, and of course, exercise. Hindi pwedeng paupo-upo lang sa TV, nanonood lang tayo maghapon.
3: Mm-hmm. Okay.
5: Pwede po tayo mag-umpisa sa ganon. Ang pangalawa naman po ay magpa-check up. Minimum, di naman po magastos magpa-check up. In fact, sa DOH hospitals, meron silang mga center at ang PhilHealth din may programa para makapagpa-test ng sa ihi man lang, sa dugo, at kung may makita na, maagapan sa umpisa pa lang. At kung kailangan ng gamot, napaka-basic po ng gamot at kadalasan makukuha din ng libre, doon pa lang maumpisa na. Pero hindi po nagtatapos doon, yung pangatlong parte noon is magpapa-follow up check ka. Kung kunyari may nakita ngayon, may binigay na gamot, hindi matatapos yan. Kasi kailangan matingnan ka mga 6 na buwan, 12 buwan, kung nasusunod mo. At pangalawa, kung naiinom mo yung gamot. At pangatlo, kung nakikita mong hindi nagpo-progreso yung nakitang karamdaman mo.
3: Mm-hmm. Ayun. So yun yung mga hakbang ano po. Una, kailangan ng pag-inom talaga ng sapat na tubig, pagpapa-check up, at yung pangatlo ay kailangan ng follow-up check up. Sa inyo pong tansya, Dr. Dator, gaano karaming pasyente ang inaasikaso ng NKTI kada taon pagdating sa kidney-related diseases?
5: Halo-halo na kasi yan, pero bibigay sa inyo yung datos mula halo-halo na rin hanggang sa Department of Health.
3: Mm-hmm.
5: Pero sa, para sa kaalaman ng marami, nung ginawa po itong proklamasyon ni President Fidel Ramos noong 1993, ang pinaggamitan niya ng datos ay merong 6,000 Pilipino na mamatay kada taon 30 plus years ago nung ginawa po itong National Kidney Month. Tumataas po yon, pero dahil po sa progresibong mga kaalaman at progresibong mga proyekto ng Department of Health at ng PhilHealth, sa dumarami rin populasyon, ang nakikita natin, mula 7 hanggang 13 milyong Pilipino ang merong sari-sari ng sakit sa kidney na umaabot sa isa hanggang panlimang palapag ng chronic kidney disease. Tumaas din yung mga namamatay na mga umabot na sa halos 30,000 namamatay kada taon. Pero yan po ay kung hindi po natin pagpinayos dahil sa mga programa, baka mas mataas pa yan. Ang sa amin po ay meron po kaming nakikita ng mga 13.9 ng Pilipino kada taon or kada araw nag-uumpisang mag-dialysis.
3: Mm-hmm.
5: Dito sa NKTI, ang nakikita po namin, halo-halo na yung mga pasyente, we do about 30,000 treatments a year.
3: Mm-hmm. Ayun. Oo, pero sana nga po wag na umabot sa dialysis pa. At speaking of treatment, Dr. Dator, bakit po itinuturing na gold standard para sa maraming pasyenteng may kidney disease ang kidney transplantation bilang ano, bilang mabisang gamot sa CKD?
5: Okay, pag umabot na po kayo dun sa CKD na mga kailangan ng tinatawag na renal replacement therapy. Yan po yung kategorya ng gamutan para sa mga taong hindi na gumagana ang kidney. So sa mga kategoryang yon, dalawa po yan. Dialysis na pansamantala or artificial na magiging mong kidney at transplantation na mapapalitan yung kidney mo galing sa either buhay na tao or yung tinatawag na deceased organ donation. So mag-umpisa tayo sa dialysis. Yung dialysis, mabilis maumpisaan yan, may dalawang klase niyan. Yung nakikita nyo pong karamihan doon sa mga center, meron pong hemodialysis na ikinakabit sa mga ugat ng tao at kinakabit sa makina. Yan po yung coverage ng PhilHealth ngayon na kinocover ang bawat Pilipino mga kailangan ng dialysis isang buong taon. Malaki po ang naitulong niyan para mapabagsak yung mga namamatay kada taon. Meron din naman pong isa pang dialysis na tinatawag na peritoneal dialysis. Naglalagay po ng tubo doon sa ating sikmura para po yung tubig na papalitan sa katawan doon po dumadaan. Yun po mas simple kasi pwede mong gawin sa bahay yun. Kaya lang merong konti pong kailangan kunin kada linggo dahil yung mga fluids na pinampapalit ay kinukuha po sa isang center o isang lugar. Malipat ka naman doon sa kabila, yung kidney transplant, kaya po siya ay nagiging gold standard kasi maganda po ang magiging tinatawag na quality of life ng isang tao. Unang-una, pag ikaw ay naka-dialysis, ang buhay mo ay nakasentro na dun sa dialysis center. Kasi ikaw ay mangangailangan mag-dialysis kada 2 o 3 araw. So yung schedule mo, talagang ikaw ay hindi ka makakalayo, ikaw ay kada araw na nagdadialysis ka, ang eksperyensya po ng mga taong nagdadialysis pagkatapos nun eh, pagod na pagod, yung araw na yon tapos na. Alam ko po yan dahil ako po ay may kapatid na nagdadialysis. So, pero pumanaw na po siya pero nakita ko po yung kanyang eksperyensya. So, pagkatapos po nun, magre-recover ka following day, tapos mag-schedule ka na naman. So, nakapaikot ang iyong buhay sa dialysis kada linggo. Ang kidney transplant, pag naayos na at yung gamot mo ay tumatalab na para hindi i-reject o ayawan ng katawan mo yung kidney na kuha mo, ay makakakilos ka na ng maluwag, pwede ka pang magbiyahe at pwede kang bumalik sa kung ano man yung trabaho mo. Meron ngang naaalala ko, isang basketball player ng NBA. I'm sure marami pong nakakaalala niya kasi ngayong araw po ang nag-umpisa ng finals ng NBA. Ito pong basketball player na to nakabalik sa paglalaro dahil nagpa-transplant siya. So yun po ang kagandahan ng kidney transplant. Sa kidney transplant naman, may dalawang paraan. Meron ng gagaling sa buhay, living related, ang pinakamaganda kasi kamag-anak mo. Meron din namang living non-related para buto sa mga taong merong kasamahan o meron ng pinagsilbihan, pinaglingkuran na talagang maganda ang pagsasama nila at gusto nila makatulong sa isa't isa. Ang tawag po doon ay altruistic. Kami po dito sa NKTI, yun po ang pinopromote namin, living related, living non-related, pero kailangan pong lumusot sa aming Hospital Transplant Ethics Committee para masigurado po natin hindi po ito katulad ng mga nababalitaan nyo nung sa dati na meron pong mga talagang lantaran dyan. Ayoko naman pong mag-akusa pero sinasabi nila meron daw nagbebenta at nag-aahente ng kidney. Hindi po namin ginagawa sa NKTI yon. Yung kabila naman ng kidney transplant, meron pong deceased organ donation. Malaki po yung programa namin dyan. Meron kaming isang team na pumupunta po at nag-advocate siya tungkol sa kagandahan ng organ donation. In fact, meron po tayo niyang actually batas na nakalagay sa ating mga lisensya na kung hindi nyo po pinapansin, nakalagay doon yung I want to be an organ donor. Pero inaayos pa ho yan para dumami po. Pero ang importante, maintindihan po ng mga kababayan natin yung kagandahan po na kung voluntaryo pong ibibigay, basta wala naman pong problema yung pumanaw na pasyente, may makikinabang po ng mga nag-iintay na walang makuhang donor. At kami po ay talagang pinapalakas po namin ang advokasya noon dahil marami po kaming pasyente naka-dialysis pero nag-iintay at wala silang makuhang donor. Either walang kamag-anak na pwede dahil yung ibang kamag-anak or possible donor may problema din eh. Hindi ka pwedeng magbigay ng kidney kung meron ding tinatawag na pre-existing kang karamdaman katulad ng diabetes kasi hindi naman po tama yun. Nakukuhanan mo yung kidney ng isa tapos kalaunan, siya naman ang magpo-problema. So, napakalaki po programa noon. Ang aming po hinihiling is yung whole of nation acceptance na ito na po ang mga paraan para ho natin mapahaba at mapaganda yung kalidad ng buhay ng mga kasamahan nating may karamdaman sa kidney.
3: Mm-hmm. Ngayon po, Dr. Dator, ano yung mga ginagawang hakbang ng NKTI para mapalawak ang kaalaman ng publiko patungkol po sa tamang pangangalaga ng kidney at hindi nang umabot dun sa dialysis at organ na transplant?
5: Meron po kaming public health unit na tuloy-tuloy po siya, hindi lang itong June na to na nagbibigay po ng lay forum. Pumupunta po dito sa mga karatig na purok o barangay, lalo-lalo na dito sa Quezon City. May partnership po kami sa Quezon City Government na pinupunta namin yan at yung mga doktor namin nagbibigay po ng ganitong klaseng advokasya at nagbibigay ng ganitong klaseng programa para magturo. Pangalawa, May mga kasama po yung mga laboratorio para yung mga basic na mga test na pwede na rin magpa-testing doon. At napaka-basic po, magpa-check lang kayo ng blood pressure, makikita nyo na kung kayo po ay at risk. So isa po yun sa programa. Bukod sa doon, dahil nga ang NKTI is the so-called apex or referral hospital sa buong bansa. Kami natagurian, nung kami po ay tinayo ng 1983 na ikaw dapat ay maging lead at magtayo ng mga programa at mag-training ng mga doktor na pagkatapos po ng training po sa amin ay pwede na silang pumunta sa mga ating mga karating probinsya all the way mula Apari hanggang Hulo. At sila po ay magtatayo ng kanilang sariling advokasya, sariling programa, sariling departamento ng mga espesyalista sa bato.
3: Mm-hmm. Dito lamang po ay nagkaroon pala ng inspeksyon ng DPWH sa konstruksyon ng mga PBBM Legacy Hospital Projects. Kabilang na nga po dyan sa NKTI. Sa alinsunod dito dun sa nais ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin yung kalidad ng mga gusali para agad na magamit ano po ng mga pasyente yung itong mga bagong pasilidad na sa government hospitals. Ano na po yung update dito, Dr. Dator?
5: Yung pong tinatawag naming legacy building, ito po ay nakatalaga para itayo ang aming 200 o 200 hemodialysis na kama kasama mga makina, kasama yung mga tinatawag na pang yung water treatment na napaka-importante po para magtayo ang isang dialysis facility. Ito po ay ang magiging pinakamalaking dialysis facility sa buong Pilipinas. At ito po once maumpisan ay pinabalak po naming gawin as a public-private partnership katulad po ng aming dialysis facility ngayon. Mabalik po tayo doon sa building. Yung building po na umpisahan na, nasa phase 2 na po siya. Yung phase 2 mo lamang matatapos ito itong Hulyo o Agosto para maumpisahan matuloy na sa phase 3. Then ang phase 4 po, doon po papasok yung mga dialysis machine, yung mga supplies po noon, yung mga admin centers noon, at meron din po yung operating room. Kasi po pag nagda-dialysis po ang pasyente, meron pong kinakabit na either mga tubo o ginagawa nung tinatawag nilang AV fistula na yung mga ugat natin pinagdudugtong para doon maikabit yung makina, yung tubo ng makina. Yung po, wag naman po sanang maantala, sana po ay matatapos sa 2028.
3: Mm-hmm. Ang NKTI nga po ay isang government-owned and controlled corporation o GOCC na nangangailangan ng financial stability. Ano po yung mga strategies natin para mapanatili ang operations at mga bago at mga planong innovations ng inyo pong institusyon?
5: Okay. Since corporation po kami na ang pangangailangan po ay magkaroon ka ng parang pasilidad para ang pondo mo lumawak. So, nung nag-umpisa po ito, at depende po sa nakukuhang subsidy na tinatawag taon-taon, ang NKTI po ay nag-umpisa na 80 to 90% na paying patients po ang kapasidad. Bumabaliktad na po yon unti-unti kasi po gumaganda po at lumalaki yung subsidiya ng gobyerno. Kasi kada taon po ng aming pong operasyon, kami po ay tuloy-tuloy na nagbibigay ng serbisyo sa pasyente. Kahit na po wala na yung subsidy, ay nabubuo po namin kada taon nang gagaling po sa pondong kinikita po ng ospital. Sa ngayon po ay malapit na po kami sa 50-50, 50 paying patients, 50 service patients. Ang ginagawa po namin ay binabalansi po para po mag-abot po hanggang matapos yung taon yung serbisyo na walang putol. Katunayan po, ang naibibigay po ng aming kinikita para mabuo po yung tinatawag na quantified pre-service. Ito po yung katumbas dun sa mga pasyenteng hindi na nagbabayad o yung nasasama sa zero balance billing. Mga 60 to 70% po ay napupunan ng kinikita namin kada taon. Kasi ganun po kalaki ang pangangailangan sa budget ng NKTI dahil hindi po kami ordinaryong ospital. specialty hospital po kami. So ang mga pasilidad po, ang mga operasyon at ang mga ginagawang paggagamot dito, malalaki po ang nagagastos. Bukod sa ron, meron din po kaming mga pasilidad para magamot yung mga taong may cancer, lalong-lalo na yung may cancer doon sa aming mga kalagayang ginagamot, katulad ng kidney cancer, bladder cancer. At dahil nga po kami ay kidney and associated organs, yung prostate po na numero unong cancer o sa lalaki. So, marami po din ginagamot dyan. At kami po ay natutulungan po ng gobyerno kasi nabibigyan kami ng subsidiya pagbiliri po ng mga makina. Pangalawa pong pinanggagalingan po ng income namin ay yung aming laboratorio. Yung laboratorio namin, kung hindi siya yung pinaka-moderno at advanced sa buong Pilipinas, ay isa siya sa pinaka-moderno. Kasi marami po kaming special na test na marami sa ating ospital wala. So nagkakaroon po sila ng tinatawag na lab-to-lab referral. Ang ibig sabihin nun, itong mga laboratorio na to na wala ng mga pasilidad na ganun, gumagawa po ng kontrata sa amin. Lahat po ng mga sample at specimen, pinapadala po sa amin, gagawin po namin yung test at ibibigay namin sa kanila. Yun po ay meron po kaming nakukuhang income doon. Yung amin pong radiology rin, napaka-moderno at binigyan kami ng maraming equipment o aparato, nagkakaroon po rin yun na bukod po doon sa mga binibigay naming libre na mga paggagamot, paggagawa ng x-ray, paggagawa ng laboratorio. At meron din po kami na partner through the public-private partnership, yun nga sa dialysis. Wala po kami masyadong ginagastos sa pagkuha ng machine kasi yung private partner magbibigay. Pero ang ginagawa po doon, shared income, nakakakuha kami. Kami rin po ang nagtayo ng unang-unang PPP para doon sa tinatawag na cyclotron na nagbukas ng diagnostics para sa cancer detection. At yan po ay kung hindi po yan na bigyan ng pagkakataon para magsilbi, ay mapupunta lang po sa pribadong ospital ang pwedeng magpa-PET CT. Pero ngayon po, may mga government hospital na rin na pwede. At napabagsak po namin yung presyo para ang mga kababayan naming hindi makapagpa-test na ganyan ay magawa na rin po dito. At dito rin po pumapasok yung mga ayuda na nanggagaling sa Department of Health at saka sa ating subsidy.
3: Mm-hmm. Nabanggit niyo na po yung mga ayuda. Patungkol ito sa zero balance billing, pati apo dun sa Zay Benefit Packages ng PhilHealth Dr. Dator. Paano po natin na pinapalakas yung kaalaman ng mga pasyente na may ganitong klase ng mga benepisyo na ipinapatupad ang NKTI para makagaan sa gastusin nila?
5: Well, unang-una po, yung zero balance billing nung isang taon po pa ho nilabas yan. Tuloy-tuloy po yan kasi yan naman po ay dati na po namin ginagawa at pinaigting lang po ni Pangulong Marcos Jr. dahil po talagang wala po nababayaran. Dati-dati po, pag ikaw po ay napasok dyan sa tinatawag na quantified pre-service, kaya quantified, may social service pong nagtitingin. Ilan bang percentage ang dapat na discount mo? ABCD yan. Kunyari, kung ikaw nandun sa D, 100% ka, yun. Pero pag ikaw po ay napunta na dun sa ngayon, sa zero balance billing na kategorya, basta ma-admit ka dun sa tinatawag na service, basic, or ward accommodation, automatic na po yun. Basta po yung karamdaman, dahil nga po specialty center kami, ay naaayon po dun sa mandato ng NKTI. So isa po yan, maandar na po yan, tuloy-tuloy, at padami na padami pasyente. Yun nga lang, yung kapasidad namin, kahit gusto namin magdagdag ng kama, hindi po ganun magkadali magpatayo ng ospital, magpatayo ng additional ward, magpadayo ng clinic. Pero ginagawa na po namin yon. Ang aming hinihiling lang ay konting patients pa kasi po ang construction naman po hindi ganun kabilis. At pangalawa, yung human resources. Sa katunayan po, kailangan namin ng mga nurses kasi ang bilis ding mawala ng mga nurses. May mga nag-aalisan pero marami po kaming bago. Yun naman pong medical assistance, yung financial or indigence and financially incapacitated. Maandar na po yan. Marami pong ginawang paraan na dyan. Pero ito po ang latest. Kahapon po, siguro kung baka umabot na po sa inyo, nilunsad na po yung e-gov e-maipip sa pagtutulong po ng Department of Health at ng DICT. Hindi, sinasabi nila na hindi na po, at nakikita ko yan, mangyayari yan, hindi na po pipila at kukuha ng katakot-takot na dokumento yung mga pasyente para humingi ng assistance. Meron pong paraan at papasok po yan doon isang app. Tingnan nyo po kung meron kayong e-gov app, tapos meron po doon health. Tapos meron po doon kayong makikita doon mga pipindutin at mapapasok ngayon doon yung kategorya ng medical assistance. Papasok po yan sa office ng MPO ng Department of Health para makikita ko ano at sa ngayon, kahapon lang talaga nakita ko ang isa palang ospital na nakasulat doon, NKTI, kasi sa amin po nilunsad yan. Ibig sabihin po niyan, yung mga pasyente na magpapa-admit at mga kailangan ng ayuda or tulong or financial assistance dahil nga medyo malaki yung gastusin sa ospital, makukuha na dyan at mabilis na matitingnan kung magkano o ilang porsyento ang maitutulong. Kasama na po nung mga tinatawag nilang stepwise billing na nag-uumpisa sa PhilHealth. Pag ikaw po ay nagkaroon ng isang statement of account o bill galing sa ospital, not necessarily sa NKTI, lalabas po yun yung mga discount nyo. Kung senior citizen ka, PWD ka, automatic na po yun. Ang susunod po doon, papasok na, ibabawas nila yung sa PhilHealth. Kung may matitira pa doon, yun yung i-apply mo sa medical assistance. Para sa mga taong may private HMO, ipapasok mo rin yun, ibabawas mo rin yun. So ang matitira na lang baka maliit na porsyento. Yung mga pasyenteng nagpipribado, sinasabi nila pwede rin gamitin sa professional fee. Ang pinapakiusap ko lang po sa mga doktor namin, pag dito po sa government hospital, malumanay naman po sana ang ating mga professional fee. Kasi kaya naman po nagpupunta po rito at humihingi ng medical assistance, eh may pangangailangan sila. So tugon na rin natin mga kapwa ko, mediko, na yung alalaya naman yung ating mga professional fee kasi yan naman po makukuha na rin yan sa volume. So meron na rin po kaming ginagawang ganyan. So makukover pero maximum po 50%. Yun po yung nakalagay sa administrative order ng DOH. So yan po mapapalawig at tingin ko po itong mga susunod na linggo madadagdagan po yung mga ospital na nakalagay doon sa e-gov, e-maipip app nila.
3: Mhm. Maganda pong malaman na nadaragdagan nga po yung mga ginagawang programa at serbisyo ng ating pamahalaan para nga po o pagdating sa usapin ng kalusugan. Panghuli na lang po Dr. Dator, ano na lang po ang maibibigay ninyong mensahe kaugnay ng observance natin ng National Kidney Month?
5: Una-una, ang motto po namin sa NKTI, sakit sa bato, sagot nandito, NKTI, kaagapay mo. Pero hindi naman po namin hinihiling na magpuntahan tayo rito kasi ang aming pong mensahe ay katulong po kami ng buong mga ospital sa Pilipinas na magbigay tulong kung kinakailangan po ng training, edukasyon, service, o yung mga tinetraining namin. Willing po kami pumunta at magbigay po ng tulong kung ano mga kailangan. Marami po sa aming nagbibigay ng mga request para mag-training dito. Sa kakayanan po namin, tinatanggap po namin lahat yon, lalo na ang request ay nanggagaling sa isang government hospital. At kami rin po ay pumupunta sa mga karatig probinsya at kami ay nag-a-advocacy. Tumutulong kami sa paggawa ng mga tinatawag na modules or mga education na pinamimigay para babigyang tulong yung pagbibigay information sa mga tao sa pagprevensyon ng mga sakit sa kidney at mga iba pang mga karamdamang katabi nito.
3: Mm-hmm. Ayun, maraming salamat po sa panahon na ibinigay niyo sa amin na Dr. Dator. Sana hindi po ito ang una, tuling pagkakataon na makasama namin kayo dito para mapag-usapan ng mga programa at mga bago na ginagawa ng inyo pong institusyon. Hanggang sa muli po at isang magandang araw sa inyo.
5: Magandang araw din po at salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon para kami po ay makapamahala ng impormasyon galing po sa aming minamahal na ospital, the National Kidney and Transplant Institute.
3: Mabuhay po kayo. Yan nga ang Executive Director ng NKTI, National Kidney and Transplant Institute, si Dr. Jose Dante Dator.
4: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
3: Okay, meron po tayong 37 minuto makalipas ang alauna ng hapon at sa ating pagpapatuloy, narito na ang ating
4: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
3: Malnutrisyon sa Rion 1 patuloy na bumababa. Sa detalye mula kay Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas, Tayug.
4: Radyo Pilipinas. Report.
6: Patuloy na bumubuti ang nutrisyon ng mga residente sa Ilocos Region kasabay ng pagbaba ng kaso ng malnutrisyon. Ito ang naging pangunahing ulat sa isinagawang Program Implementation Review ng Regional Nutrition Council at Regional Nutrition Planning and Evaluation Team. Layunin ng pagpupulong na suriin ang mga programang ipinatupad mula 2023 to 2025. Tukuyin ang mga kakulangan at paghusayin pa ang mga estratehiya sa mga susunod na taon. Ayon kay NNC Ilocos OIC Kendall Pilgrim Gatan, nasa tamang landas ang rehiyon sa target nitong mabawasan ang iba't ibang uri ng malnutrisyon, kabilang ang low birth weight sa mga sanggol, mga buntis na kulang sa nutrisyon, at mga kaso ng wasting at stunting sa mga batang 5 taong gulang pababa. Aniya na itala ng rehiyon noong 2023 ang pinakamababang prevalence rate ng wasting na 1.6% at stunting na 1.5% sa buong bansa para sa mga batang edad 0 to 59 months. Iniuugnay ang tagumpay sa mas pinalawak na pamumuhuna ng LGU sa mga programang pangnutrisyon, kabilang ang paglikha ng mga permanenteng posisyon para sa nutrition officers at mas matibay na suporta mula sa mga lokal na opisyal. Nakatulong din umano ang pagpapatupad ng First 1,000 Days Program na nakatuon sa kalusugan at nutrisyon ng mga buntis at sanggol, pagsulong ng breastfeeding, complementary feeding, pediatric services, at nutrition education sa mga komunidad. Gayun din ang minado ang mga opisyal na kailangan pang paigtingin ang mga hakbang laban sa obesity at wasting sa mga batang edad 5 hanggang 10 taong gulang sa rehiyon. Samantala, tiniyak ng Regional Nutrition Council ang patuloy na pagpapalawak ng nutrition programs alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kapakanan at kalusugan ng bawat Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
4: Radyo Pilipinas. Report.
3: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Cebu, higit 50 pasyente nakabenepisyo sa libreng cataract operations ng Lapu-Lapu Eye Center. Si Sheila Gravines sa ulat.
4: Radyo Pilipinas. Report.
7: Umabot na sa 52 pasyente ang naserbisyuhan ng libreng cataract operations ng Lapu-Lapu Eye Center simula Marso ngayong taon. Kamakailan lang, dagdag na 7 bagong mga pasyente ang isinilalim sa Major Extracapsular Cataract Operations bilang bahagi ng nagpapatuloy na Free Cataract Surgery Program ng lokal na pamahalaan ng lungsod sa Lapu-Lapu City Hospital. Simula ng ilunsad nitong Marso, ang programa patuloy na nagbibigay ng accessible at high quality na mga serbisyo para sa mata sa mga residente ng lungsod na kapos sa pera, lalo na sa nakatatanda na nanlabo o nawala ng paningin dahil sa katarata. Ang inisyatibang ito ay sa pangunguna ni Mayor Cindy King Chan kasama ang tanggapan ni Kongresista Jonar Chan sa pakikipagtulungan kay Dr. Maria Teresa Herosa ng Bujong Integrated and Humanitarian Mission at ng Mabuhay Deseret Foundation sa pamamagitan ni City Councilor Annabeth Quizon. Hinimok ni City Hospital Administrator Dr. Leonard Kevin Omnes ang mga residente na may katarata at iba pang sakit sa mata na bumisita na sa ospital para sa konsultasyon at paggamot. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
4: Radyo Pilipinas. Report.
3: Ito naman, report mula kay May Ann Bata, Rural Health Unit Uyugan, matagumpay ang isinagawang bakunahan sa mga bata laban sa tigdas rubella. Go ahead, May Ann.
8: Naging matagumpay ang isinagawang measles rubella supplemental immunization activity sa bayan ng Uyugan sa pangunguna ng Rural Health Unit ng bayan. Ito ay naglalayong mabakunahan ang mga batang edad 59-month-olds pababa upang maproteksyonan sa malubhang sakit na maaaring humantong sa pagkakaospital o pagkamatay. Kasabay ng measles rubella vaccination ay ang vitamin A supplementation at puro kalusugan na naglalayong mas mapalakas at maproteksyonan ng kalusugan ng buong komunidad at mas mailapit ang iba't ibang serbisyong pangkalusugan sa mamamayan. Naging matagumpay ang naturang aktibidad sa tulong na rin ng mga barangay health workers, municipal at barangay officials, mga magulang at RHU staff sa pangunguna ni Municipal Health Officer OIC Dr. Ralph Jeric Garong. Umabot naman sa 61 individual ang nabakunahan laban sa tigdas rubella at nabigyan ng vitamin A supplementation sa buong bayan ng Uyugan. Lubos naman ang pasasalamat ng RHU Uyugan sa Department of Health, Center Health Development of Cagayan Valley sa kanilang patuloy na suporta, paggabay at pangunguna sa pagsusulong ng mga programang pangkalusugan. Lubos din ang pasasalamat nito sa Provincial Government of Batanes, Provincial Health Office of Batanes at sa lokal na pamahalaan ng Uyugan sa kanilang ipinakitang suporta at pakikipagtulungan sa matagumpay na isinagawang MRSIA, Vitamin A Supplementation at Purok Kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Dito naman sa Metro Manila, Kamara, nagpasa ng pinalawag na pambansang programa sa nutrisyon sa ikatlong pagbasa. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Pinal na inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang magpapalawak sa school feeding program ng gobyerno upang gawing isang komprehensibong pambansang programa laban sa kagutuman at malnutrisyon. Sa botong 297 na pabor, pinagtibay ng House of Representatives ang House Bill No. 9466. Kabilang sa mga pangunahing may akda ng panukala, sina House Speaker Faustino Bojidi, House Committee on Basic Education and Culture Chairman Roman Romulo, at later Representative at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Layunin ng panukala na palakasin ang nutrisyon sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng mas malawak na feeding program, dagdag na suporta sa kalusugan at edukasyon. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, kinikilala ng panukalang batas na nananatiling isa sa pinakamalaking hadlang sa pagkatuto at pag-unlad ng bata sa bansa, ang kagutuman. Sinabi naman ni Romualdez na palalawakin ng panukalang batas ang school-based feeding program ng Department of Education upang masaklaw ang lahat ng mga mag-aaral sa pampublikong paaralan mula kindergarten hanggang grade 3, pati na rin ang mga undernourished na mag-aaral mula grade 4 hanggang 12. Mula rin sa kasalukuyang 120 days, itataas sa 200 feeding days kada taon ang programa upang atiyak na tuloy-tuloy ang nutrisyon ng mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Time check, 1:45 ng hapon. At ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama. Meron pa tayong isa mga kausap. Sa puntong ito, dadako naman tayo sa General Santos City sa Mindanao kaugnay ng isinagawang turnover ng tanggapan ni First Lady Lisa Araneta Marcos na makabagong mobile health clinic para sa mga taga-Jensa nitong Martes. Ito po nga, nasabing nga mobile clinic ay bahagi ng patuloy na advokasya ng unang ginang sa ilalim ng kanyang programa na tinatawag na Love for All o laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat na naglalayong ilapit ang dekalidad at libreng serbisyong medikal sa mga komunidad, lalo na sa mga malalayong lugar na hirap maabot ng mga pangunahing pasilidad ng kalusugan. At para sa iba pang impormasyon, makakapanayam natin ang Assistant City Health Officer ng General Santos City sa katauhan naman ni Dr. Carl Ivan Daryl Igrobay. Ayan, magandang hapon po, Doc Carl. Welcome dito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
10: Magandang hapon po, Ma'am Chad, and sa lahat po na nakikinig sa Radyo Pilipinas.
3: Mm-hmm. Ayan, una po sa lahat, ano-ano po yung mga serbisyong medikal ang maaring maibigay nitong mobile laboratory van sa mga residente ng Jensan Doc Carl?
10: Yes po, no. Itong mobile bus, a mobile hospital po, no. May nakapaloob po ng mga gamit, kasama dito ultrasound and X-ray, and then pwede makapag-perform po dito ng mga minor surgery at medical consultation, particularly dito sa ating mobile bus. Matutulungan tayo nito na masagawa or ma-improve pa yung ating outreach medical services sa iba't ibang barangay, lalong-lalo na dito sa Jensen.
3: Mm-hmm. Bukod po dun sa mga laboratory tests, Doc Carl, meron din bang mga konsultasyon at libreng gamot na ipinamimigay dito po sa programa na ito?
10: Yes po, no, ito ay magiging collaborative program ng LGU at ng national government sa tulong nitong mobile hospital na ito, no. So sa ngayon we already have this program, no, na kung saan pumupunta tayo sa mga purok at sa mga barangay dito, particularly dito sa General Santos City. And with the arrival of this mobile hospital, mas mapapa-improve pa namin yung aming mga services na dinadala sa mga constituents ng General Santos City.
3: Mm-hmm. Ilan po ba yung mobile clinic na na-turn over sa inyo, Doc Carl?
10: Jensen is very lucky, no? This is our second na mobile clinic na na-receive namin. We received nung last November mobile laboratory. Ito yung may kasamang ECG and HEMA analyzer, no, na and chest X-ray din as well. And last Tuesday, yun na nga official na turnover sa amin yung mobile hospital, no. So total ng Jensen naka-receive tayo ng dalawa na.
3: Mm-hmm. Ayun. Layunin nga po nitong programa na maging accessible sa mga kababayan natin na nasa malalayong lugar. Ano-ano po ba itong mga lugar na ito dyan sa Jensen, Doc Carl?
10: Yes po, particularly po dito sa amin sa Jensen, na isang highly urbanized city, may mga areas po dito na medyo malayo-layo mula sa sentro, no. So makakatulong ito para dalhin namin 'tong mga services namin, particularly sa Barangay San Jose, Barangay Upper Labay, Olimpog, yung mga medyo almost part na ng mountainous range ng Jensen, no. So with this mobile on wheels, mas madadala natin yung mga services na usually nasa

0: sa mga susunod na linggo, may mga nakaschedule na rin tayo, particularly sa June 11, ang next stop ng aming barangayan services or yung servisyong general ang tawag namin dito ay sa Barangay City Heights and many more. No? So nakaplot na ito buong taon and ang ano na lang namin is ma-utilize namin itong mga na-receive namin na bagong gamit.
1: Ano ba ito, Doc Carl? Walk-in? Kumbaga pwede na lang pumunta doon na kahit walang registration na ginagawa o hanggat maaari ay magparehistro pa rin sila para dito?
0: Yes po, we cater walk-ins po, no? As long as kaya ng human resources natin, ina-accommodate naman po natin, no? So yung mga mobile vans natin and mobile hospital natin, it will just be an adjunct doon sa current services na yung mga outreach na ginagawa naman natin. So, kumbaga improvement and strengthening lamang nito mga basic medical services natin. And at the same time, kino-connect na rin namin ito sa aming YAKAP program, no, na along with the program na inilunsad ng PhilHealth, nang sa ganun mas quality and yung mga basic primary care services ay mapapaabot natin sa mga Janssen residents natin.
1: Ayun. Meron ba kayong mga priority diyan o mga inuuna o basta kung ano na lang, kung sino na lang yung naunang dumating, ganun po ang inyo pong ginagawa.
0: Yes po, a priority pa rin natin yung binibigyang priority natin at yung mga senior citizens, no, at yung mga pregnant women, those na may needing ng special needs, no. So but may mga queuing pa rin naman tayo na ginagawa, no? So first come first serve basis naman kasi as much as possible we don't want to limit kung sino yung gustong maka-access sa mga programs natin, no? So hindi tayo nagpapatupad ng cut-off, so kung sino yung maka-avail, welcome na welcome po sila.
1: Ilan naman po ang kinakaya ninyo sa isang araw para po matingnan yung ating mga kababayan dyan sa Jensen?
0: So far with the previous na na-receive namin, no, sa aming for the X-ray particularly, nag-average kami ng 30 to 50 patients per outreach, no. And sa ECG ganun din, nasa 30 to 50 din, pero for medical consultation maabot kami diyan ng 100 to 200, no. For the laboratory naman, we are still waiting na ma-procure yung mga reagents natin nang sa ganun ma implement na natin yung basic laboratory natin. And with the new mobile hospital, medyo tinitingnan pa namin kung paano namin ma-utilize ito ng mabuti. And hopefully, since may ultrasound dito, mas magamit namin ito ng siguro mga 30 to 50 din ang target per session outreach natin.
1: At nabanggit niyo po kanina, Doc Carl, yung YAKAP program. Marami na po bang mga kababayan natin ang nakarehistro dyan?
0: Yes po, no. Alinsunod na rin sa universal healthcare, no, sa particularly sa LGU, may minamanage tayo na 13 facilities, government-owned facilities. Pero sa total ng Jensen, actually meron ng 33 YAKAP facilities, no. Pero tayo sa LGU, ang catered natin yung ating mga 4Ps, yung mga senior citizens, and kung sino man gusto magparehistro sa amin sa mga health centers namin. Last year, we were able to accommodate total of 30,000 na mag-first patient encounter roughly, no? And we wish to improve that, and with the addition of this mga donation na mga mobile van, baka mas dumami pa. And hopefully, alinsunod na rin sa universal healthcare, mas makakagarantee ng access sa lahat ng Pilipino.
1: Ayun. Wala na po tayo sapat na panahon, Doc Carl. Maraming salamat. And we hope to have you again next time para sa mga programa ng General Santos City Health Office. Hanggang sa muli po, isang magandang hapon.
0: Maraming salamat po.
1: Yan nga po ang Assistant City Health Officer ng General Santos, si Dr. Carl Igrobay.
2: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Marami pong salamat sa inyong pagsama sa amin at syempre sa lahat ng ating bumubuo sa Malusog Team. Sina Master Rolly Bumatayo, Jo Marie Rifarial, Joy Timida na Matet Segovia at sa ating mahusay na Executive Producer si Miss Jam Season. Hanggang bukas pong muli sa ngala ng ating resident doctor dito sa programa si Dr. Claro Cayanan. Ako po si Ched Oliva, nag-iiwan ng isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep

0: updated, reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radiofilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Filipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Filipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Filipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Malacanang naniniwalang nakaapekto ang ingay politika sa bansa, dahilan para bigong makakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council ang Pilipinas. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mga manumang pag-atubiling, inamin ng palasyo na nakaapekto ang political noise sa bansa para hindi makakuha ng permanent seat ang Pilipinas sa United Nations Security Council. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na lahat ng ingay at tensyon sa politika ay may negatibong epekto sa bansa. Nakikitaan niya ito ng buong mundo na lumilika ng negatibong impresyon sa Pilipinas na lika ng mga obstructionist. Hindi nakuha ng Pilipinas ang kinakailangan bilang boto o ng bilang na boto upang maselyuhan ang non-permanent member seat sa UN Security Council, na kung saan unang round pa lamang ng voting process ay lumabang kasigistan sa Pilipinas sa botong 105 against 85 para sa Asia Pacific Group seat. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakaka-apekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, pinag-aaralan kong hihiling ang Senado ng Special Session mula sa Malacanang. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Inauusapan pa ng bagong majority bloc kung formal na silang hihiling sa Malacanang na magpatawag ng special session para matapos sa mga nakabinding gawain ng Senado dahil sa 2 araw nakawala ng sesyon nitong Lunes at Martes. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian, particular nilang concern ang confirmation ng promotion ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Paliwanag ni Gatchalian, nakalinya na sanang sumalang sa CA ang promotion ng mga general pero nabitin ito dahil mula nang mapalitan ng Senate leadership sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano noong May 11 ay hindi na konstituto na buo ang CA. Dapat kasi ay inaanunsyo sa plenaryo ang mga senador na magiging miyembro ng CA. Re-reviewin anya ng bagong majority ang listahan rin ng mga panukalang batas na kailangang matalakay at ang pangalan ng mga personalidad na kailangang makumpirma ng CA. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
5: Nag-uusapan namin, especially ang isa sa mga concerns natin ay yung 5 general na dapat ma-promote, no? Pero hindi sila na-confirm at pag lumampas sila doon sa birthday nila, hindi na sila pwedeng i-promote, no? So unfair naman sa mga general natin na nagsilbi sa ating bansa at sa ating bayan. So yun ang isa sa pinakamabigat na concern na dapat nating mabigyan ng pansin. Kasi yung 3 days na hindi tayo nagkaroon ng session, hindi rin sila na-confirm, no? So, yun isa sa, para personally, yun ang isa sa mga gusto kong ma-address. Tinitignan ko ngayon at tinitignan rin ng mga ibang mga senador yung mga list of bills na kailangan natin matakal, yung mga personalities na kailangan natin ma-confirm. Dapat maipon yung para kung magkakasal session man, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy maaprubahan lahat yun.
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Makabayan Solon, nagbabala na posibleng maapektuhan ang impeachment trial at investigasyon sa korupsyon sa lumalalang paksyon sa Senado. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinabi ni Acting Church Party List Representative Antonio Tinio na bagamat natapos na ang boycott sa Senado, patuloy namang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng mga paksyon sa mataas na kapulungan. Ayon kay Tinio, ito na ang panibagong yugto ng power struggle at pakikibaka para sa impluwensya at pananatili sa mataas na kapulungan. Binanggit ni Tinio na bagamat nananatiling Senate President si Alan Peter Cayetano, wala na umano itong kontrol sa mayorya at hindi na kayang idikta ang takbo ng kapulungan o protektahan ang kanyang mga kaalyado. Nagbabala rin si Tinio na ang pagbabago sa pamunuan ng Senado ay magkakaroon ng malaking epekto sa impeachment trial at investigasyon ng Blue Ribbon Committee hinggil sa umunoy katiwalian sa mga proyektong flood control. Nanawagan si Tinio sa Senado na unahin ang impeachment trial at mga investigasyon sa katiwalian. Anya, nakabantay ang publiko sa bawat kilos ng Senado kaya huwag sayangin ang pagkakataong ito. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Labor and Employment at Department of Social Welfare and Development nagsanib pwersa para maihanda sa trabaho ang mga kabataan. Nagbabalita si DK Sarate.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tuloy na pinaghahandaan ng Department of Social Welfare and Development, katuwang ang Department of Labor and Employment, ang mas magandang kinabukasan ng mga kabataang Pilipino sa pamamagitan ng Kabataang Trabaho Connect Job Start Program sa 9 na araw ng 10-day skills training. 205 na kabataan mula sa Batch 4 ang sumailalim sa pagsasanay sa workplace preparedness, responsible financial management at iba pang mahalagang employment skills. Ayon sa mga nasabing ayensya, nakatulong ang interactive discussion at role-playing activities upang matutunan ng mga kalahok ang customer service, conflict solution at wastong paghawak ng pera bilang paghahanda sa kanilang trabaho sa hinaharap. Binigyan din niya ang patuloy na pagtutulungan ng DSWD at DOLE sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapalawak ang oportunidad sa trabaho para sa kabataan. Bukod sa pagsasanay, tumanggap din ang mga kalahok ng 695 pesos kada araw na cash for training assistance sa ilalim ng kalahi CIDSS program ng DSWD. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: CIDG NCR sinabing walang magkasyang damit kay Senador Jinggoy Estrada noong siya ay kinuhanan ng mugshot. Si Dayan Layar sa kanyang balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ipinaliwanag ni Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region o CIDG NCR Chief Police Colonel John Gayagi kung bakit nakapatong lamang ang kulay orange na t-shirt sa mugshot ni Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Gayagi, walang magkasyang damit sa senador, kaya't ipinatong na lamang ang orange na damit habang kinukuhaan siya ng mugshot. Anya, nagmamadali na rin ang mga otoridad dahil kailangan na agad na maiharap si Estrada sa Sandigan Bayan at maibalik ang warrant of arrest. Giniit naman ang opisyal na walang ibinibigay na special treatment kay Estrada. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel John Gayagi.
9: Kita nyo naman kung paano yung build ng katawan ni Senator Jinggoy, wala pong magkasya and we have to kailangan na po yung mugshot doon sa pag-deliver namin ng mga dokumento sa Sandigan Bayan. Ganun po yun. Hindi po, wala po itong special treatment, wala po itong ano. Kung si Sec Bunuan nga po na palagyan natin ng tamang damit, andun naman po yung damit, wala lang po talagang magpagkasya.
8: Dagdag pa ni Gayagi, hindi ito ang unang pagkakataon na ipinatong ang t-shirt sa inarestong individual na kinukuha na ng mugshot dahil sa kakulangan ng sukat ng damit. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Gun dealer arestado sa Baybas operation ng National Bureau of Investigation o NBI sa Makati. Detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inaresto ng NBI Counterterrorism Division ang isang individual sa Makati City dahil sa paglabag sa Sections 28 at 32 ng Republic Act Number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Ayon nga sa NBI, ang operasyon ay nagugat sa impormasyon na isang gun dealer sa Makati Cinema Square ay nagbenta ng hindi rehistrado, high-powered, fully automatic long firearms sa mga politiko na nagme-maintain ng mga private arm group mula sa Central Mindanao, Sulu at Basilan. Nakumpirma ang impormasyon na magalok ang subject na magbenta ng hindi rehistrado, high-powered at fully automatic long firearms nang hindi humihingi ng LTAP mula sa kanilang mga customer. Nakilala na mga operatiba ang subject nang magtungo sila sa target na tindahan ng baril at nagalok na nagbenta ng apat na hindi rehistradong automatic rifles, dalawang hindi rehistradong pistola na may imported suspected na tatak na may presyong 1 million pesos. Ayon kay NBI Director Melvin Matimbag, ang mga matataas na kalibre ng baril na ito ay hindi nakarehistro sa anumang otoridad ng gobyerno na naglalagay ng isang malaking banta sa seguridad. Dinala na ang mga na-arreston suspects sa opisina ng NBI kung saan sumailalim sila sa standard booking procedures at inquest proceedings para sa mga nabanggit na paglabag. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Ikaw ba ay naharana na?
18: Tumawin mo sana,
15: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
18: uso pa ba ang harana?
19: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
22: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
21: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
23: Kasama po namin si Secretary Henry po.
24: Si Sec. Asan na si Emes po yata ang nagkakabit po?
25: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
21: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
16: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
29: Labing apat na minuto makalipas ang alas dos ng hapon.
16: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.

0: 15 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM. Sa FM, kami po naman ay nasa 104.3, The Capital. At syempre pa, sa bayan din po tayong napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa lahat po ng aming social media platform, aba, mag-like, mag-follow at mag-share na po. Lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroong 1.7 million subscribers. At sa bayan din po tayong napapanood sa pamagitan po ng free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may afford a box, nasa Channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto. Samahan niyo po kami hanggang 2:55 ng hapon. Ito po ang One Trabaho, isang makabuluhang talakayan na naman tungkol sa trabaho at career. Ayan, meron po tayong makakapanayam mamaya. At ang ating pong makakapanayam ay isang stunt woman. Diba? Mamaya ho, gaano ba kahirap maging stunt woman? Ito kakaiba ha. Kasi yung iba, stuntman. Diba? Siyempre. Pero ano bang ginagawa or sinasabi nila pag sa pelikula daw parang ikaw ba yung double? Ikaw ba yung double ni ganyan nung artista? Diba? Okay. Mm-hmm. Sige, mamaya ho ah, kasi sinisikap din po natin na makapanayam yung atin pong reporter dyan po sa Senado. Alam nyo po, eh, napakadaling mag-akusa. Kahit ako, pwede kong sabihin, hindi ba? Na, oy, balita ko itong wig mo daw ay ginamit sa ano, pamunas ng kung ano man, di ba? Yung mga ganong mga akusasyon, medyo light pa nga yun eh. Dami kong gustong sabihin pero wag na nga. Kung saan pa tumapunta. Hindi, seryoso ko, no? Anyway, hindi pa pala ako nagpapakilala. Sige, magpapakilala po muna ako. Jamie Quinto po, hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama. Ito po ang One Trabaho. At sa ating mga ipi dyan na paisa lang talaga, paisa lang. Nanggigigil ako sa ano, medyo may gigil ako dun, may gigil factor tayo doon po sa mga nag-aakusa nga, no? Alam nyo, hindi ho madali ang trabaho ng pagiging isang journalist. Madalas ang sasabihin, kapag ka hindi pumapanig or umaayon doon sa mga pananaw nila, no? Lalo na ng mga politiko, ang sasabihin ay may kinikilingan o kaya naman ay bayaran yan, diba? Eh, sino ho kaya ang mas may kredibilidad? Bago po kayo sana nagbitiw ng ganyan at sasabihin ninyo na karamihan, talaga ba? Magpangalan po kayo, yun ang hamon ko sa inyo, diba? Kung totoo yung sinasabi ninyo na mayroong mga bayaran, diba? Pangalanan ninyo, diba? Yung mga bayaran. Yun ang tama at nasa ng pruweba, 'di ba? Yun ho yung ano eh, yun ho yung nakakainis na parte doon kasi ginamit pa yung hearing para manira. 'Di ba? Sana ho ako lang to ha. Again, hindi ho ito ano, hindi ho ito stand ng Radyo Pilipinas. But then again, sa akin ho very sensitive ho itong issue na ito. Kasi parang ano, parang ano ba ito? Sistematikong pagsira sa kredibilidad ng mga legit na media men, 'di ba? Aba, ay magdahan-dahan ho tayo ng pananalita. O hindi ba pagkatapos sasabihin pa, pinanonood ko ho yung hearing, nakasubaybay ho ako eh. Alam nyo, lahat tayo gusto natin kung ano yung katotohanan. Pero hindi naman ho uubra na gagamitin at naiyere pa, no? Umeere sa himpapawid, sa telebisyon, sa radyo at kung saan pa man, yun hong hearing na nagaganap ngayon sa Senate. At pagkatapos ay ano, di ba? Kung sino-sinong mga pangangalanan doon na nasaan ang ebidensya? Tapos mayroon pa akong nadinig na O kung meron ho kayong sa tingin ninyo na sinabi nila na hindi naman pala kumbaga parang para kung meron ho kayong nadinig na sa tingin ninyo ay parang hindi daw ayon or hindi totoo yung mga ganyan, pwede daw silang kontakin. Ang tanong doon, hindi ho ba dapat tinest niyo muna yung credibility ng mga pinagtatanong ninyo doon bago ninyo sasabihin sa taong bayan ngayon na kung sa tingin ninyo hindi sila nagsasabi ng totoo, 'di ba? Nasa naman ang ano doon, credibility noon. Ay, nako. Alam niyo, hindi ho biro yung trabaho sa totoo lang ha, lalo na nung nagkaroon ng stage, 'di ba? O sabihin na natin na nagkaroon ng stage na shooting diyan po sa Senate. Dapat nga ang tanong sa inyo ng mga media eh, sino hong mananagot doon, yung mga kailangang mga na trauma doon na mga media men. O sasagutin ba ninyo yung mga nando doon, 'di ba? Kayo ba ang sasagot na kailangan mag-undergo sila ng post-traumatic session sa mga doktor, 'di ba? Hindi ho tama yan. Umayos po kayo dyan. Kasi parang ang nakikita ko ho ngayon, sobrang ako, parang medyo na nakakagigil factor lang talaga na magsasalita ho kayo nang wala namang palang ebidensya. Pagkatapos biglang sasabihin, eh kung meron kayong napuna, 'di ba? Na hindi raw totoo or kung ano pa man dun sa mga sinabi ng kanilang witness para daw matest yung credibility. Really? Diba? Ipinagngalanda ka ninyo yung hearing ngayon pagkatas hindi nyo pa pala natetest yung credibility.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Anyway, bago ho tayo tumaas yung BP natin, ano? O, sige, dito na muna tayo. Dito po sa ating wanted trabaho para po sa mga Batanggenyo na handang magtrabaho local man o overseas. Sa pakikipagtulungan po ng Peso, Batangas City, maglulunsad po ang Department of Migrant Workers or DMW Region 4A ng Mega Job Fair. Batangas City Convention Center, yan po sa June 5. Tomorrow po yan, 1 p.m. Tumatanggap po sila ng mga walk-in applicants at bukas po sa lahat ng skilled workers. Hindi para po sa domestic or ano to? Or household jobs. So, hindi para sa domestic or household jobs. So, anong klaseng skilled workers kaya ang hinahanap nila? Basta exemption yung mga nasa domestic or yung household. Okay. So, lahat po ng mga skilled workers. Okay. And then, maraming opportunity pa po para sa local at overseas employment ang naghihintay sa inyo, kaya huwag niyo pong palalampasin ito pong kanilang job fair na gaganapin bukas po yan, no? Sa mga interesadong aplikante, maaari pong mag-register sa link na makikita sa Facebook page ng Department of Migrant Workers Region 4A at dalhin ang inyong updated resume at iba pang kinakailangang job documents para sa on-the-spot application.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Ay, yung mga kaibigan natin sa dyaryo, ha? O, bago kayo mag-headlines, bago kayo magpa-imprenta ng inyong mga i-headline, pa-check nyo muna doon sa... doon. Akala ko magkakaroon pa ng tawag dito, yung news... reporting o kaya naman ay news editing 101. Ba't nga naman kasi hindi ninyo ini-headline? Talaga kayo eh. O, kaya kung ano-ano tuloy ang nagiging espekulasyon. But anyway, ay, nako. Ay, kuminsan talagang, Anyway, dito po muna tayo sa Department of Labor and Employment. Tutulong daw po sa NLRC para sa mas mapabilis at mapaghusay ang paghahatid ng hustisya sa mga manggagawa. Si DK Zarate sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinaigti ng Department of Labor and Employment ang modernisasyon ng National Labor Relations Commission sa kanyang pagbisita sa punong tanggapan ng NLRC. Nakipagpulong si Labor Secretary Francis Tolentino kaya NLRC Chair Grace Maniquistan at iba pang opisyal upang talakayin ang mga hakbang para mapabilis at mapahusay ang paghahatid ng hustisya sa mga manggagawa. Ayon kay Tolentino, hindi niya babaguhin ang kasalukuyang mahusay na sistema ng NLRC kundi magdaragdag lamang ng kaunting inobasyon upang higit itong mapagbuti. Kabilang sa kanyang mga plano ang pagtatatag ng National Academy for Labor Justice para sanayin at paularin ang kakayanan ng mga labor arbiter, commissioner at mga abogado ng DOLE. Suportado rin ang kalihim ang plano ng NLRC na magtayo ng mga satellite office sa mga lugar na maraming nakabingbing kaso, partikular na sa National Capital Region, Central Luzon at Calabarzon. Pinalawak din ng DOLE ang government internship program na pakikipagtulungan sa mga universidad upang makapag-deploy ng mga estudyante sa mga larangan ng batas at IT bilang paralegal at IT staff sa NLRC. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, sinabi ni Tolentino na layo ng DOLE at NLRC na magkaisa upang matiyak ang mahusay at maasang serbisyo para sa mga Pilipino. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: DILG Secretary John Vic Remulla mariing itinanggi na hinarang niya si Senator Pia Cayetano, Senator Robin Padilla at ang 18 ex-Marines sa pagpasok sa Senado. Si Diane Lear sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mariing itinanggi na Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hinarang niya sina Senator Pia Cayetano, Senator Robin Padilla at tinaguri ang 18 dating Marines sa pagpasok nito sa Senado kaninang umaga. Sa mensahe ni Remulla sa PNP Press Corps, sinabi nito na papauwi na dapat siya nang biglang pumasok ang grupo nila Cayetano at naharangan na siya papalabas ng Senado. Ayon pa sa kalihim, mag-isa lamang siya kaya wala siyang intensyon na harangan ang mga senador. Paliwanag ni Remulla, nagpunta siya ng Senado para tingnan ang latag ng seguridad sa paligid nito at tiyakin ang maayos ang deployment ng Police Security and Protection Group. Matatanda ang dinagdagan ng Philippine National Police ang puwersa nito sa paligid ng Senado dahil nga sa inaasahang kilos protesta ng mga taga-suporta ng tinaguriang Cayetano Block ng Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Oras natin 2:28 ng hapon. Hiling na special session ng Senado agad daw pong aaksyonan ni Pangulong Marcos sa oras na matanggap na ang formal request para dito. Si Raquel Bayan sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Suportado ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang isinisulong ng Senado na pagkakaroon ng special session para sa mga nabinbing panukala dahil sa kaliwat kanang tensyon na naganap sa Senado nitong mga nakalipas na linggo. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, para kasi sa taong bayan ng mga panukalang ito na dapat anya na agad maaral at maaksyonan. Si Pangulo Marcos anya, sa oras na matanggap ang formal na kahilingan ng Senado para sa pagdaraos ng isang special session ay agad na aaksyon dito. Umaasa ang palasyo na mapaplansya na ng Senado ang busot sa kanilang hanay sa lalong madaling panahon. Kaugnay nito, binigyan din ng Malacanang na ang liderato ni Senator Wing Gatchalian ang kinikilala ng palasyo. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publiko 738.
0: At pansamantala muna nating iiwan yung mga kaganapan dyan sa Senate at baka kung ano pang masabi ko. Magbe-break po muna tayo. Ang oras natin, 2:30 ng hapon. Babalikan po natin ang ating panauhin. Isa po siyang stunt woman. Ayan, alamin po natin ano ba ang buhay ng isang stunt woman. Magkano ba kitaan dyan, di ba? Para ka na rin artista ba? Ganyan? Or anong kaibahan ninyo kapag ka-double, di ba? Okay, ang oras natin, 2:30 ng hapon. Magbabalik po ang inyong one trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala.
5: Hi! I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay.
6: Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
5: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
7: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
1: Buwang trabaho. Trabaho kasama si Jamie Quinto. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Ang ating oras, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang One Trabaho, dito pa rin po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At this time, alamin po natin ang buhay stunt woman. Ayan. At nasa kabilang line na natin ang ating pong panauhin, si Ma'am Alona Farla. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Ma'am, good afternoon. Ma'am Alona.
8: Good hapon po, ma'am.
0: Hello po. Oho. Ma'am Alona, ilang
8: taon? Good afternoon po.
0: Opo. Ilang taon po kayo sa ngayon? Hello, ma'am.
8: Ako po, 49 years old na po ako, ma'am.
0: Ilan?
8: Yes, 49 na po, ma'am.
0: Ah, 49. Okay.
8: 49 na po.
0: Oo, pero anong edad ka nagsimulang maging stunt woman? Okay.
8: Bali po, nag-starting po ako is 2020.
0: Aha. Ano ba 'to? Sandali lang, mukhang may delayed kami. Pasabi lang sa kanya na ano, kung sa telepono, huwag niyang pakinggan. Nanonood po ba kayo ngayon? Huwag po ninyo munang pakinggan ho yung live natin kasi ho may delayed po talaga 'yan eh. Pero sa I think sa telepono na lang, no? Okay. So, gaano na ho kayo katagal na stunt woman?
8: Since 2003 po, ma'am.
0: 2003. Oh, matagal-tagal na din. Paano mo na-discover na gusto mong maging stunt woman? Or bakit mo napili na maging stunt woman ka?
8: Kasi po, ma'am, pangarap ko po talaga maging sundalo po nung kabataan ko. Hindi ko talagang gusto ko maging sundalo. So, saka sa mampalad kasi mahirap lang po kami, hindi ako nakapag-aral ng ganun. So, naisip ko, baka sakali ganito, gusto ko maging ganito sana. Sa larangan nga lang ng movie.
0: Oo. So, parang ikaw yung double, tama ba?
8: Minsan po, ma'am, do-double din po.
0: Oo. Pero, like, halimbawa, paanong nag-training ka ba? Paano kang napasok sa, syempre, di ba, hindi naman parang bigla ka na lang nagising na gusto ko maging stunt woman. Nag-training ka ba? Paanong ginawa mo para makapasok ka sa pelikula?
8: Yes po, ma'am. Dumaan po kami sa matinding training po. Dumaan po ako. Sa highlight views po ako dati ng site. Nakapag-audition din po ako sa Viva. Viva Film. Tapos ano po, sa Star Cinema. Saka sa Regal po.
0: Siyempre, di ba kapag stunt woman ka, kadalasan meron kang parang dinodouble or pinoportray na mga ano, 'di ba, mga artista. So sino yung parang dinodouble mo? Si Kim Chu ba? Char. Oh. natawa si Ma'am. Oh. Sino yung mga na kumbaga parang na double mo na, ganyan.
8: Yan po si Lydia De Vega, tapos si Rita Piralino po.
0: Rick,

0: Okay. So, Lydia, bibigyan naman po, ma'am, din pong sa MNT po yun, yung running, yung nag-running po siya, tumatakbo po siya.
1: Ah, okay.
0: And
1: okay.
0: Then, Terry Capirayo naman, yung tumalun po sa...
1: Tumalun saan?
0: Patuloy po.
1: Ah. Hindi
0: sa
1: ka ba...
0: Ilong.
1: So, hindi ka natatakot pag sa mga ganon na mga eksena?
0: Hindi naman po. Kasi
1: oh.
0: Kailangan ko pong patunayan na kaya ko.
1: Oo. Oo. But may time ba na parang medyo mahirap yung pinapagawa sa iyo, like yung pagtalon sa ilog, or sabihin na natin na kumbaga parang
0: yes po, ma'am.
1: Napilayang ka, yung may mga ganon, na na-injured ka na ba?
0: Yes po, ma'am. Minsan po sa ano, napilayan po ako sa Captain Barbell. Kasi po nag...
1: Bakit? Anong ginawa mo? Ikaw yung bumuhat ng barbell? Ano? Sinong dinobol mo doon sa Captain Barbell?
0: Hindi naman po, ma'am. Ano po, pagtanong ko po sa kabilang po, hindi naman po, blasting lang po talaga siya, no? Ako lang po yung binlasting nila. Ako po yung tumalon doon sa, no, sa owner, tapos yung kotse na pinatabog.
1: Oh, pero sino yung parang naging kadobol mo doon?
0: Parang passengers, ganun.
1: Ano yung masasabi mo na parang challenging na pinagdaanan mo na role as stunt woman? Ano yung pinakamahirap na stunt na ginawa mo?
0: Blasting po talaga, ma'am, kasi nandun na po yung kaba mo na baka mamaya bumalik sa yung sabog or masunog ka or gano'n, masabugan ka. Ganun po.
1: Mm-hmm. I see. Pero kamusta naman yung when terms sa bayaran, mga ganyan? Siyempre, di ba parang artista ka na din. So, dumadating kayo sa call time, mga ganyan, di ba? So, kwento mo naman sa amin, masaya ba or mama, okay ba yung bigayan sa ganitong trabaho?
0: Minsan po, ma'am, is disappointed ka po talaga kasi expected mo po. Kasi siyempre, isang woman ka, nandun lahat ng pagod, hirap mo. So, binigay sa'yo, ganito lang. Parang nakakadismaya. Parang, what ganito? Ang sabi sa akin, ganito, ganyan. Yung pala, ano na pala, mababa lang.
1: Yun lang. Mga, I mean, gaano ka baba?
0: Kaya hindi naman po lahat.
1: Yeah, like halimbawa, at least bigyan mo lang kami ng idea, mga magkano yung bayaran pagka sa ganito, like yung nagre-range siya from how much to this much, ganyan.
0: Okay po. Pag stunt woman ka po, ma'am, na may ano ka po, halimbawa mag-blasting ka, malaki po talaga yon. Hindi po bababa sa 5 feet po.
1: Magkano?
0: Oh my God, no.
1: Hindi bababa sa?
0: Hindi po bababa sa 5,000, ma'am.
1: Pag may mga
0: 5,000.
1: Blasting.
0: Kapag blasting ka po, kasi yes po, pasabog.
1: Tapos,
0: kapag ordinaryo stunt po,
1: pag ordinaryo, mga magkano?
0: Nasa 3,000, ganyan, mauta 2,500, ganyan. Matatanggap po namin limit sa po is 2,500, ganyan po.
1: Talaga? Di paano yun? Kapag halimbawa medyo malayo yung ano, sagot pa ba nila yung pamasahe? Pinasusundo ka? Paano?
0: Hindi po, ma'am. Kami po kung pupunta halimbawa, full time namin is ano, yung place namin, meeting place namin is ABCD mismo, ganyan. So kami na po yung magpo-provide ng pamasahe namin mula sa aking bahay papuntang ABCD.
1: Tapos, ano to? Per day ang bayaran or per scene?
0: Ano po? Halimbawa po, per sequence po yata, ay, hindi

0: ma'am. Kasi po, sa amin po kasi, halimbawa po, sa isang araw, dalawang beses po ang ano, ang shortest. Yun lang din po yung bayad sa amin.
1: Oh, hindi, paano kung halimbawa, sa scene na to, may blasting, then dun sa isa, tumatakbo ka lang. So, iisa lang ang bayad nun?
0: Ayun po, magkaiba po yun, ma'am.
1: Ah, okay. So per ano, per eksena, parang ganyan sa inyo. Okay. So hindi naman pala din ano, no, kumbaga parang not bad kung ganun, kung per eksena. So oo. So ano to? Kaliwaan naman ang bigayan.
0: Yes po, ma'am. Pero minsan po, nung wala po namin payroll po. Halimbawa po, may continuation po kami, so payroll po yun.
1: Oh, okay. Okay. And then, paano yun? Kumbaga parang sinasagot din daw ba ng production yung inyong pagkain, 'di ba? Kasi I think sa mga movies mas medyo ano sila, 'di ba? May mga sponsor kasi yan sila, lalo na sa food, 'di ba? Kasama rin ba kayo doon?
0: Ayos po, ma'am, kasama na po yung food sa amin. Drinks, food, ano po, ayun na, water po, ganyan. Coffee meron din po.
1: So talagang halimbawa sa loob ng isang araw, ano ito, parang regular na job mo na, or talagang sabihin na natin na pag ano kumbaga parang ay hindi ako pwede ngayon, or kailangan ba itong araw na to lagi kang on call ganyan?
0: Yes po, ma'am. Kailangan po talaga yun, ma'am. Kasi kapag may tawag po kami, halimbawa, sige lang po kami bukas, ganyan. So, ngayon pala po, prepare na po kami.
1: Okay. Ayun naman pala eh. Yung cheekbone naman pala ang nagdala kay madam. Hindi nga naglalalayo ni Rica Perelejo, ah. Oh, ayan. Sinasabi ko sa cheekbone. Okay.
0: Yan po, ma'am.
1: Oo. So ano yung message mo naman sa mga gustong maging stunt woman? Para nang sa ganun, kung halimbawa ay gusto nilang pasukin yung, ikaw ba naiisip mo ba na tuluyan ka na maging artista? Well, technically artista ka na din eh, hindi ba? Oo.
0: hindi po, ma'am, kasi po ang pag-artista ay kung bata ka pa po yan, game ka po.
1: Oy,
0: at saka medyo papapapiro ka kapag medyo may edad ka na.
1: Grabe ka naman. Grabe ka naman. Na wala sa edad yun. Oo, wala sa edad yun. Oo. Oh, diba? Yung iba, sabi eh. Marami nga daw dyan na bibigyan pa ng break kahit mga nasa 40s at 50s pa sila. Oh, ayaw mo ba nun na ikaw yung mag-lead role, ganyan. Diba? Parang ano, parang...
0: meron naman po.
1: Yung mga tipong mga ano, yung mga tipong ang project ay si Evelyn Salt. Yung nga gano'n, yung kay Angelina Jolie. Diba? Gusto mo yun?
0: Ay, doon po yan, ma'am. Siya po yung naging inspiration ko.
1: Ah, talaga?
0: Siya po talaga yung naging inspiration ko, ma'am, si Angelina Jolie.
1: Si Salt, si Evelyn Salt. At saka si ano, pangalan niya doon sa yung Wanted, yung lumiliko yung bala.
0: Ako po. Diba? Maganda po.
1: So anong maipapayo mo doon sa mga gustong sumabak sa pagiging stunt woman? Kailangan ba na talagang physically ano ka, active ka ng pag-gym, mga ganyan? Oh.
0: Masasabi ko lang sa gusto mag-stunt woman, hindi po madali pasukin ng trabaho ng stunt woman. So, kailangan nyo po ng determinasyon, kailangan nyo po ng mainirang ensayo po at galingan, kagalingan po. Kailangan fit po kayo, fit to work po kayo, kasi kapag hindi rin po kayo healthy, wala rin pong mangyayari. Sayang lang din po ang pagod.
1: Oo, tama naman. Anyway, ano ho yung maipapayo nyo naman sa mga kababaihan, no? Sa mga katulad nyo na working as a stunt woman? Mahirap ba talaga?
0: Yes po, ma'am. May kahirapan po talaga, ma'am. Lalo na po kapag ka-double ka or matinding ano po. Halimbawa, sobrang action po yung gaganapan mo. Sobrang ano po ng training namin. Sobrang kahirap-hirap po.
1: Oo, oo.
0: Buhis pa awis po talaga.
1: So, regular din po kayo na parang nag-workout, ganyan?
0: Sa akin po, ma'am, hindi naman. Sabi, dati po, ma'am, everyday talaga po.
1: I see. Okay, nako. Anyway, baka may gusto kang babatiin. Ayan, go ahead, ma'am. May
0: pa
1: shout out ka ba?
0: Ah, gusto po akong hi po sa group namin ng Golden Bus. Sana po matuloy na yung project namin or movie namin na sa movie na Dayang Rebel. Kay Derek Taloy po. Yung aming fight direct po si Taloy Alipasan. Sana po gumaling na siya at maging healthy na po para matuloy-tuloy na po yung movie na.
1: Oo.
0: At sa mga kagrupo ko, sa inyong lahat, magandang hapon na mga stunt woman, stunt man, artista, magandang hapon po sa inyo.
1: Oo, malay mo, di ba? Sa mga susunod
0: at
1: na...
0: Sister Queen.
1: Ha? Sige, go ahead,
0: at
1: ma'am.
0: At kay Sir Quincy po, siya po yung nagbigay ng tulay para po makarating ako or mag-guess nyo po ako dito. At saka yung sa... Kay Ma'am Julie po dati, mag-guess po din po ako doon. Thank you po, Sir Quincy. Ikaw po yung naging tulay ko. Thank you so much po.
1: Oh, okay. Oo, si Quincy. Si Quincy namin, oo. Anyway, thank you so much, ma'am, ha? At sana ay... makita ka na namin sa mas ano. San ba ang mga pinag ano na ba yung mga ano mo, yung mga upcoming ano mo movies? Yan.
0: Ang upcoming movies na namin, ma'am, is The Young Rebel Squad at saka yung Platinum namin na ano. Sana po, pagkalog man ni Papa Jesus ng movie namin na yan. At saka ano na po yung producer namin, maging handa na po siya para matupad na po yun.
1: Okay. Nako, thank you so much, ma'am, ha, sa inyong ano, sa inyong time. At mabuhay ka.
0: Okay po.
1: Oo, sige. Thank you.
0: Yes po, ma'am. Thank you po at sa inyong program.
1: Okay. Ayan po. Ang ating nakapanayam, no? Ang ating stunt woman para sa araw na ito. Ayan, si Alona Farla.
2: Buwang trabaho.

0: correct me if I'm wrong, pero kung hindi ako nagkakamali, even si Agot Isidro, I think, ano siya dati, parang nagba-backup singer lang siya kay Sharon nung araw. Oh, mga ganon. And then, si Lani Misalucha. Oh, that, alam nyo nung mga kapanahon, yung mga bata siguro ngayon, hindi pa ninyo alam to. Pero kami ni Ma'am Tess, huwag ka magdi-deny Ma'am Tess. Diba? Yung mga kawan trabaho na kaedad namin ni Ma'am Tess, ayan, eh, naabutan yung minus one at saka yung multiplex. Oh, diba? Nung araw, ang dai kong mga ano, may mga apatan ako ng mga multiplex, mga ganyan. Oh, kasi nga, kanta kami ng kanta ng tita ko. So, ayan, may mga minus one din. So, si Lani Misalucha, ang kanyang multiplex na ano niya, na voice, ay si, ano pa ito? So, Whitney Houston. Oh, diba? Tapos, naging artista na sila kasi nabigyan sila ng break. Oh, tama naman si Ice, 'di ba? Kaya mga ka JT mga ka Juan trabaho namin, walang small roles, tama. Oo, malay nyo mabigyan din nga kayo ng break. Totoo naman 'yon. Oo, kasi tawag dito, kung tutuusin ay talagang mga okay din naman siguro yung mag-artista, no? Kaya lang talagang puyatan, mga ganon. O, kasi hindi ninyo na itatanong, ako'y nakuha din, pero indie film naman, dati pa yon. Oo, nung kabataan.
1: Juan Trabajo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: De, seryoso to. Nag-indie film ako before, no? And, ayun. So kumbaga parang kahit papano, naka-experience din ako ng sa pelikula. O, yun. Pero dahil nga, indie film and then low-budgeted film pa nga, ganyan. Sakto lang, okay lang, pang merienda. Tsaka syempre, kaibigan ko din yung mga director doon. Kaya naman ganun. Diba? Anyway, babati muna tayo. Teka muna, eto na yung mga babatiin natin. May ipapahabol ako na isang pagbati pa. Ito'y barkada din natin ito nung high school. Ayan. Yung aking barkada ng high school, si Joy. Ayan, birthday mo pala ngayon, Joy. So magpakain ka naman. magpapansit ka raw. Ayan, sabi ni Emerson. Oo.
2: Happy birthday! Happy birthday!
0: Ayan, happy birthday muna. Ayan, sa ating mga kaibigan, si Ronde Alicaya.
2: Happy birthday!
0: At syempre si JM.
2: Happy birthday! Ayan,
0: si JM, happy birthday sa'yo.
2: Happy birthday!
0: Ayan, sana yung anak natin maging magkaklase ulit.
2: Happy birthday!
0: At syempre, happy birthday sa ating kaibigan si Ma'am Erlyn Olarte Conwy. Napakaganda, beautiful inside and out. Ayan, napakabait nitong mag-asawang ito, si Don Conwy at si Ma'am Erlyn Olarte Conwy. Tama nga, i-feature nga natin sila. Alam niyo, stylist 'yan eh. Yung kanyang husband ang isa sa nag-pioneer dito ng mga wedding planning and event. Tapos si Ma'am Erlyn, siya naman yung stylist sa mga wedding, sa basta't sa mga event.
1: Juan Trabajo. Trabajo dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Happy birthday. Happy birthday.
0: Habol ko lamang, happy birthday din sa ating kaibigan. Ayan si Joy Badwa Kayabyab. Barkada natin ito nung high school. Ayan, happy birthday.
2: Happy birthday.
0: And with that, kami po naman ay magpapaalam na. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa Marulastra.

0: Transmitter at dito po sa studio sina engineers Joy Timidan and Matet Segovia, ang ating po mga executive producers sina Aiza Dan at si Ms. Tez Ramirez. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kahuan trabaho.
1: Juan Trabajo, Trabajo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko 738 sa Capital 104.3, the AM and FM Collab.
3: Collab
4: 104.3 FM2, the Capital.

0: Ang Radio Magazine.
1: Radio Magazine.
0: 1278. Dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
2: YS na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganun din sa Capital 104.3. At tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for YS na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Econ Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
3: Marinela. Sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Kasama ng ating executive producer, si Jared Moreno. Nandyan din po ang ating technical engineer, sina Julius Ungab, Marichol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. At para naman sa ating FM technical engineers, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino, at Avi May Santos. At paki-like and follow din po kami no, sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
4: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
13: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Samantala, sabi nga no, sa panahon ngayon, mabilis na pong binabago ng artificial intelligence o AI ang paraan po ng ating pagtatrabaho, pakikipagkomunikasyon at maging pagninegosyo. At para mas maunawaan po natin ang mga oportunidad at hamon na dulot nito, ay may makakasama po tayo no, para talakayin yung kanilang nalalapit na webinar, The Market Beat Webinar. Ang title po nito ay AI in Global Marketing, Innovation, Workforce, and Ethics. Aalamin po natin kung paano nga binabago ng AI ang mundo ng marketing, ang epekto nito sa workforce, at ang mahalagang ethical considerations na dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang lahat ng puyan ay sasagutin ng ating panauhin ngayon, si Miss Erica Joyce Eduarte, ang Program Committee Head ng PUP The Market Beat. Magandang hapon po, Miss Erica.
15: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ulit si Erica Eduarte, MBA student ng Politeknikong Universidad ng Pilipinas. Tulad ng marami sa ating mga tagapakinig, isa rin akong negosyante bilang may-ari ng Marquis Clothing Manufacturer at Marquis Developmental Learning Center. At ngayon, bilang program director at kinatawan ng The Market Beat, nagpapasalamat po ako sa pagkakataong maibahagi at maanyayahan ako sa inyong radyo tungkol sa isang napapanahong paksa ang epekto ng AI sa marketing, workforce at negosyo. Ayan. Excited po ako maibahagi kung bakit mahalaga ang webinar na ito.
2: Ayan. Para po sa kaalaman ano, naming lahat, ano po ba yung pangunahing layunin nitong The Market Beat webinar? Ano?
15: Ang pangunahing layunin ng The Market Beat webinar ay magbigay ng kaalaman at kaamalayan tungkol sa kung paano ibinabahagi ng AI ang mundo ng marketing. Nais naming tulungan ang mga estudyante, profesional at mga negosyo na maunawaan ang mga oportunidad at hamon na dulot ng AI sa sa kasalukuyang panahon.
2: Kasi talagang wala na tayong ibang naririnig kundi si AI, hindi ba Ma'am Erica? At bakit naman Ma'am Erica, no, ang naging tema nyo ngayon ay AI in Global Marketing, Innovation, Workforce, and Ethics. Bakit po ito yung napili nyong theme ngayong taon?
15: Alam niyo po, Eko Nanay, no, napili namin ang temang ito dahil AI is no longer the future.
2: Mm-mm.
15: It's already happening today, eh. Nakikita natin ang epekto nito sa marketing, sa paraan ng pagtatrabaho ng mga tao at maging sa ethical decisions ng mga kumpanya. Kaya mahalagang pag-usapan kung paano natin ito magagamit ng responsable at epektibo.
2: Ayan, sa mga interesadong umattend nito, ano, ano po ba yung kanilang aabangan, ano, dito sa gaganaping webinar na ito?
15: Meron po kaming tatlong pangunahing topics. Una, AI and Workforce Evolution in the Philippines, na tatalakayin ni Ms. Janet Toral, kilala bilang the Mother of E-commerce Law in the Philippines, at isang AI and Digital Economy Advisor. Ipabahagi niya ang epekto ng AI sa workforce at ang mga skills na kinakailangan upang maging handa sa pagbabago na hinaharap. Pangalawa po andito si sa Ethical AI in Marketing, na tatalakayin ni Dr. Ray Fermista, founder and chief consultant ng MindGrid. Tutuon ang kanyang sesyon sa responsableng paggamit ng AI at sa mga ethical considerations na dapat isaalang-alang ng mga marketers at organizations. At pangatlo, meron po kami international data-driven advantage in global marketing na tatalakayin ni Mr. Tarek Kassar. Isa siyang batikang international marketer mula UAE na may mahigit 20 taong karanasan sa marketing industry. So, yan po mga ikonanay, no, ibabahagi niya kung paano iginagamit ang mga data at AI upang makabuo ng mga epektibo at strategic na marketing decisions sa global market.
2: Ayan, ano, nabanggit niyo rin, ma'am, kanina na kayo isang negosyante, ano. Ma'am, paano po ba binabago, ano, ni AI ang larangan ng marketing ngayong alam nating digital world na talaga? Wala nang urungan, sabi nga eh. Nandiyan na yan, sabi mo nga po kanina.
15: Yes, sa panahon po ngayon, kailangan siya i-embrace talaga ng mga businessman po, no? Malaki po ang epekto ng AI sa marketing. Mas mabilis nang nakakapag-analyze ng customer data, nakakapag-create ng personalized content, at nakakatulong sa paggawa ng mga targeted marketing campaigns, katulad po sa Facebook. Dahil dito, mas efficient ang marketing efforts at mas nagiging relevant ang customer experience. Sa tulong ng AI, mas nauunawaan ng mga negosyo ang pangangailangan ng kanilang mga customer at mas nagiging epektibo ang kanilang mga strategy.
2: Ayun. At ma'am, pagdating naman sa workforce, hindi ba, kumbaga, eh, yan ang laging kinakatakot ng mga tao, eh, hindi ba? Yun sila'y mapapalitan ni AI, mawawalan sila ng trabaho nang dahil kay AI.
15: Tama po kayo dyan, kaya sa mga ekonanay nating mga negosyante, maliit man o malaki, hindi naman po ibig sabihin na papalitan ng AI ang lahat ng tao. Ang mas malaking epekto nito ay ang pagbabago ng mga skills na kailangan sa trabaho. Kaya mahalaga ang continuous learning at upskilling para makasabay ang mga sa pagbabago at mas magamit ang AI bilang tool para maging mas productive po.
2: Ayun, ano, hindi siya mapapalitan ni AI, kundi dapat lang talagang matutunan, ano. Sabi nga, ito yung tool, ano, na makakatulong kung paano papagaanin ang trabaho ng isang tao, ano, kung paano mapapabilis, mapapadali. So, tulong lang si AI, kumbaga, hindi siya yung papalit sa gawain ng isang tao mismo, ano. Ayan, pagdating sa marketing, sa workforce, pagdating naman po sa usaping ethical, ano, sa ethics, ano, paano ba dapat gamitin si AI? Kasi meron tayong minsan sinasabi na, kumbaga, hindi na nagagamit ang isip ng tao, eh. Si AI na lahat. Paano ba pagdating sa etiketang usapan, ano, etiquette, paano siya gagamitin ng maayos?
15: Yan po, mahalaga na responsable ang paggamit natin sa AI at may tamang guidelines para maprotektahan ang privacy ng users at mapanatili ang tiwala ng publiko. Mm-mm. Kabilang na po rito ang data privacy, misinformation, bias sa AI systems, at transparency.
2: Mm-mm. So, ayan, para nadidistinguish din minsan, ano, diba, sabi nga natin yung mga misinformation, disinformation, mga fake news. So, dapat alam natin, ano, kung paano natin siya i-distinguish kung ito ba'y totoo bago ipakalat, hindi ba? So, dapat alam natin, ano, ang pagkakaiba ni AI at ng tao. Dapat na check din, ano, bago i-spread yung balita. So, dapat merong research, merong talagang interview para malaman na totoo nga ito, ano. At ma'am, ano, ito pong inyong webinar na gaganapin na ito, ano, kailan nga po? At sino po ba ang target participants nyo dito sa webinar na ito?
15: Ang webinar na ito po ay gaganapin sa June 14, 2026 at 1 PM po Filipino time, Philippine time. Ang webinar ay bukas para sa marketing professionals, entrepreneurs, business owners, educators, researchers at students, lalo na sa inyong mga nasa business at marketing fields. Open din ito sa kahit sinong interesado sa AI at sa future ng marketing. At maganda po dito mga ko nanay ay libre po itong webinar namin.
2: Ayun, ang napakaganda doon. Libre. Ito po'y ma-accommodate lahat ng interesadong mag-participate. Or ito'y limited slots lang and first come, first serve basis or lahat kakayanin?
15: Kakayanin po ito kasi po meron po kaming FB Live at maganda po dito ay merong certification after po nito. Bukod po sa Zoom, meron po kaming FB Live kung saan pwede silang mag-register.
2: Ayun naman, napakaganda, no, sa mga interesado dyan. Sabi nga ni ma'am kanina, ang AI hindi future kung hindi nandirito na siya. Talagang kailangan na nating i-adapt, no? Wala nang urungan ito. Yan na yon, ano. At ano naman po kaya, no, yung mga aasahang takeaway or benepisyo ng mga dadalo sa webinar mag-a-attend?
15: Nako, tatlo po itong aming speakers at mga bigatin po ito, no? Makakakuha sila ng practical insights tungkol sa AI, marketing trends, workforce transformation, at ethical practices. Matututo rin sila mula sa industry experts at magkakaroon ng mas malinaw pa na understanding kung paano nila magagamit ang AI sa kanilang studies, career, o negosyo man ito. Kami rin po ay magbibigay ng certificates po sa mga attendees.
2: At ma'am, ano, nabanggit mo kanina, ikaw ay isang negosyante. Paano po nakatulong ang AI or ang digitalization sa inyong negosyo?
15: Ang maganda po sa AI ay mas nako-correct po ang mga decision namin pagdating sa negosyo kasi meron na po itong strategic at analysis na capacity na kapag po ito ay na-feed at nagamit na tama, na pag-aralan ng tama, ay matutulungan talaga tayong mapabilis at ma-upgrade pa ang ating negosyo.
2: Ayun. At sa mga interesado po na mag-attend nitong webinar ninyo, paano po mag-register at saan, kailan? Pwede na ba silang mag-start ng registration ngayon?
15: Yes po. Good news po. Libre po ang webinar ulit at open to the public. Maaring mag-register sa pamamagitan ng registration link na nakapost po sa aming Facebook page. Ang name po ng aming Facebook page ay The Market Beat. Maaari rin silang mag-message sa page para sa registration, details, at updates.
2: Ayun. At sa inyo pong pananaw, ano, paano naman po kaya, ano, dapat maghanda ang mga Pilipino sa mabilis na pag-usbong nga ng AI sa iba't ibang industriya po, sektor ng industriya?
15: Ang pinakamahalaga po ay maging open tayo sa learning at adaptation. Dapat nating i-embrace ang technology at patuloy na mag-upskill. Kapag natuto tayong gamitin ang AI ng tama, mas magiging competitive tayo. Hindi lang sa local market, kundi pati sa global workforce. Kaya po natin makipagsabayan.
2: Ayun. Sabi nga nung one time na nag-attend po ako about dito din kay AI, ano, ang sabi nga nung isang speaker, sila daw kasi ang laging isa sa kinatatakutan, papalitan na ng AI ang tao. Ano? Ang sabi po nung speaker, ang kanilang gawain ay i-educate, i-train po yung kanilang mga employees na, no, about nga dito sa paggamit ng AI, kung paano gamitin. So, ang kanilang sinasabi is yun nga, dapat mag-upskill ka, mag-train ka, ma-educate ka. Dahil kung hindi, yun ang magiging problema mo kapag hindi ka naka-adapt. Dahil nga ngayon, sabi nga natin, digital world na talaga, no? At mama, no, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo dito. Ito na po yung pagkakataon para po imbitahan natin ang ating mga listeners at viewers at ang mensahe nyo po para sa kanila. Ito nga, para dito sa event na ito.
15: Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Inaanyayahan namin ang lahat na samahan kami sa The Market Beat Webinar. AI in Global Marketing, Innovation, Workforce, and Ethics, happening on June 14, 2026 at 1 p.m. Philippine time via Zoom at Facebook Live. We are also proud po to share that this webinar is officially part of the PUP Open University System Lecture Series for the Business Track. Libre po ito at bukas sa lahat. We encourage everyone to register early and secure your slots. Sama-sama nating tuklasin kung paano binabago ng AI ang future ng marketing, trabaho at negosyo. Kita-kits po tayo sa The Market Beat. Tutulungan po namin kayong maging stay on the beat.
2: Ayan. Hawak nyo ang beat. Ika nga, yes, no, ma'am? Oo. Yun naman, ano. Maraming salamat po muli na kasama natin si Miss Erica Joyce Eduarte, ang Program Committee Head ng PUP The Market Beat. Sa June 14 na po yan at 1 p.m. At ang mahalaga doon, free po itong webinar na ito. So, register na po ang lahat ng interesado, ano, para ma-upgrade, ma-upskill kayo, ano, kay AI. Dahil wala na tayong ibang narinig kundi si AI, hindi ba? So, talagang ganon, dapat na tayong maka-adapt. Huwag katakutan at i-adapt ito nang sa ganon, matuto tayo, ano, kung paano mas papadaliin, mas papabilisin at papagaanin ang ating mga trabaho. Muli po, maraming salamat at good luck po sa inyong webinar.
15: Salamat po.
2: Samantala, bigyan daan po muna natin ng ilang paalaala.
10: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, Y, N, Y, Q, R, R, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or ñ and ng or nang.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
18: Tamang impormasyon.
19: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
20: Kabataan, kasama sa usapan.
19: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
21: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Econ Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
3: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Ako, hindi natin nabasa yung mga listeners kanina, no, and viewers ni Ma'am Erica. Ito, mula kay Nicole Marion Paulins. This webinar will literally widen your knowledge. Mula naman kay Vladimir Aisel Velos. Okay. Ang bongga naman ng mga speakers, I will share this po sa aking friends na business professionals din. Thank you, Radyo Magazine. Walang anuman po. Mula naman kay Nicole Marion Paulins, it's free. Imagine, you'll gain knowledge for free. Totoo naman yun. Ano? Kaya sa mga nakasubaybay, register po kayo. June 14 yan at 1 p.m. Ganun din kay Matet Garcia Reyes. Love this. We'll register. At kay Miss Nicole, visit MarketBeat, your webinar pulse to register. Ayan. At yung galing, sabi ni Miss Nicole, ano, kay Mark Jorel Mercado naman, will register on this webinar. Ayan, maraming salamat. Thank you, Radyo Magazine 1278, for this interview. Walang anuman po. Pero wag lang pong kakalimutan, ano, paki-like and follow lang po ang aming page at Radyo Magazine. Ganun din, batiin na rin natin yung iba pa, no, kina Romel Livid. Ayan, mapagpalang araw, Ma'am Shi Marinela, sa guests at sa ating lahat. Kaya ating nenet ko at kay Kuyang Andy watching from Gabby's Diner dyan sa San Miguel, ano, sa San Jose, San Miguel, Bulacan. Ganun din sa kanyang mga kasamahan. Kay Andre Fernan, May Riza at Rika. Syempre kay na Madam Cecil at Boss Edwin. So, kung walang ginagawa, punta lang sa Gabby's Diner at baka makalimutan natin ito, ano? Ito, meron po tayong panawagan, ano? Tinatawagan ng pansin ng Manila Boys Town Complex sina Miss Josie at Mr. Eric, magulang ni Ivan. Siya po ay binigyan ng apelido na Carinola sa kadahilanan walang mabanggit ang nasabing bata na apelido. Siya po ay 4 na taong gulang nung na rescue sa lugar ng Juan Luna Binondo, Manila noong December 7, 2012. Naku, 2026 na ngayon, sa ganap na 4:30 ng hapon. Ang magulang ng nasabing bata ay di matukoy ang kinaroroonan at walang impormasyon ang makapagtuturo po sa mga ito. Ang batang nabanggit ay 17 taong gulang na ngayon. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan kina Dr. Agnes Aragon, DMD Officer in Charge ng Manila Boys Town Complex, or kay Miss Jericho Tanael, Social Welfare Officer 1 ng Manila Boys Home. O tumawag lamang sa cellphone number 0930019-4735 or 0966-06-46483. At para sa wise tips naman ni Nanay. Eto, dun po sa mga edad 50 pataas ay isang yugto po, ano, ng mas malalim na karanasan, karunungan at pagka-mature. Pero may ilang ugali na maaaring naging normal na po, ano, nung mas bata pa tayo na hindi na angkop or kapakinabang sa ating mga edad ngayon. O ayan, mga ka 50 natin pataas, ha, makinig kayo. Ito, yung pakikialam po sa buhay ng iba. Hindi lahat ng desisyon ng ibang tao ay kailangang komentuhan or pakialaman. Lalo't hindi naman hinihingi ang opinion mo. Laging nagtatanong kung kailan mag-aasawa, kailan magkakaanak ang mga kamag-anak. So, sabi nga, wala ka ng paki. Biglang ganun. Eh. Hindi naman. Kaya lang hindi mo na dapat tinatanong yon. Meron silang sariling dahilan na hindi na kailangan mo pang malaman, ipagpaalam sa'yo, ano? So, sabi nga, mind your own business. Palaging nagrereklamo sa lahat ng bagay. Ang sobrang pagrereklamo po ay maaaring magbigay ng negatibo sa paligid. Diba sabi nga ngayon, pag ikay nagrereklamo, dapat ikay may solusyon. Hindi yung puro reklamo ka na lang. Wala ka namang maibigay na solusyon kapag tinanong ka sa mga inirereklamo mo. Tulad halimbawa, diba, traffic, normal na yan eh. Diba, reklamo ka pa araw-araw. O ano solusyon mo? Pagsasabi ng nung panahon namin, mas magaling kami. Panahon nyo, eh lipas na nga yun eh. So, ibang panahon na ngayon. So, wala na. Luma na yung panahon mo. Maganda yung pagbabahagi ng karanasan. Pero, hindi kailangang maliitin ang kasalukuyang henerasyon. Diba sa mga anak nga natin, pag sinabi mo, nung panahon nga namin, ma, panahon nyo yun. Iba na ngayon. O, diba? Which is totoo naman. Iba na yung panahon ngayon kung ikukumpara mo dati. So, walang dapat na maganap na comparison. Sharing na lang, ano? Mas magandang pakinggan yung sharing kesa yung comparison ni. Eh. Pagpapalaganap ng alam ang lahat, nako. Walang masama sa pag-amin na may mga bagay na hindi natin alam. Ayan, katulad niyang technology. O, alam mo pa ba yan? O, diba, hirap ka na? So, huwag kang masyadong bida-bida. Dapat mong tanggapin na marami ng ngayon na hindi mo na alam. Pagbibigay ng pagiging sobrang chismoso at chismosa si Marites. Ang pagkalat po ng chismis ay maaaring makasira, ano, sa tiwala at relasyon. So, siguraduhin, baka yan eh, AI yan, nakita mo lang, ichinismis mo na, o diba, fake news. So, wag masyadong chismoso or chismosa, biglang hinina eh. Hindi pag-aalaga sa kalusugan, ayan, sa edad po na ito, na 50 pataas, mas mahalaga ang regular check-up at malusog na pamumuhay, o diba, pagkain ng wasto, masustansya. O, diba? Dapat hinay-hinay na, no? Sa mga kinakain natin. Kasi may edad na tayo. Basta tatandaan lang natin, dapat balanced diet, diba? May gulay, may karne. Pwede naman kumain ng karne. At syempre, yung kanin at yung tubig. Tingnan nyo yung Pinggang Pinoy. O, diba? Ng National Nutrition Council. At siguradong masustansya ang inyong kakainin. Pagmamayabang ng ari-arian or tagumpay. Mas kahanga-hanga po yung kababaang loob kaysa yung pagyayabang. O, diba? Laging ipinapakita, laging ipinagmamalaki yung mga bagong nabili niya para mapabilib yung iba. Eh, hindi na po ganun ngayon eh. Ang isip ng mga kabataan, diba? Practical na sila ngayon. Hindi mo na sila kayang inggitin sa mga kung ano-anong bagay ngayon eh. Alam nila kung ano yung mas priority nila. Hindi katulad nung araw eh, no? Talagang makikita mo, pag meron yung isa, meron yung isa. Dapat. Ngayon, hindi na eh. Kanya-kanyang priority sa buhay na. Pagtangging matuto ng bago. Ayan, walang edad sa pag-aaral at pag-aangkop po sa pagbabago. Sabi nga, mapag-iiwanan ka pag hindi ka naka-adapt. Diba? Lalo ngayon, wala tayong ibang naririnig kundi artificial intelligence, digital na, online. Mga ganun. So, dapat matuto tayo. Makasabay tayo sa teknolohiya ngayon, ano? Kung hindi, eh, wala pong mangyayari sa atin. Pagiging sobrang aktibo sa social media para lang humingi ng atensyon. Ako, mainam po yung paggamit ng social media, pero iwasan naman yung sobrang paghahanap ng pagpapatunay mula sa iba. Yung iba kasi araw-araw nagpo-post ng mga personal na drama para makahingi ng simpatsya or makakuha ng attention. O diba, sabi nga, hindi lahat pinopost, ano? Pinipili lang natin dapat yung pinopost. Kasi yung iba talagang lahat . Kung gusto mong malaman kung anong nangyayari sa kanya, punta ka sa social media niya. Mag-check mo, nasan siya, anong ginagawa niya. Merong iba ganyan . Kaya minsan yung iba, ina-unfollow na kasi sobra na. Kumbaga sa pagkain, nakakauyam na, diba? At ang pinakahuli, pagsasayang ng oras sa mga walang kabuluhang alitan. Habang tumatanda po, mas mahalaga yung kapayapaan ng isip kaysa sa pagiging tama sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga, meron laban na pinapatulan pero merong laban naman na hindi lahat ng laban ipinaglalaban, ano? Dapat namimili na lang tayo. Lalo na kung tayo, sabi nga, 50 and above na, ang mahalaga na lang doon, kumbaga, peace of mind. Tayo'y masaya, tayo'y healthy kasi ilang taon na lang ang ilalabi nyo dito sa mundo. Biglang nyo na lang, hindi na ako kasama. Hindi ba? Dapat sabi nga, life is short, so enjoy lang. Huwag masyadong i-pressure ang sarili sa mga bagay-bagay na wala namang kwenta. So ang aral po dapat, pagtuntong mo ng edad 50, hindi na tungkol sa paghinto sa pagiging masaya or aktibo. Ito ay tungkol na sa pagpili ng ugaling nagbibigay ng respeto, kapayapaan at magandang impluwensya sa mga tao sa paligid mo. Ang tunay po na tanda ng pagiging mature ay yung kakayahan po na magbago at magpatuloy na matuto sa bawat yugto ng ating buhay. Sabi nga, wala sa edad ang pagkatuto, ano? May panahon pa, ika nga. So, yun po ang wise tips ni Nanay. Samantala,
21: wise na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home eka nanay.
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
17: Fake news yan! Mali!
22: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
17: Fake news yan! Mali!
23: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
17: Fake news yan! Mali!
24: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
25: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
26: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
27: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
28: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
29: Isang mahalagang paalala, kontra fake news.
30: Mula sa Radyo Magazine.
31: Pinalakas, pinalawak,
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
34: Colab.
35: Public service.
36: Sports Radio.
0: ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
0: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
0: Radyo Magazine 1278,
4: Sports Radio 918,
0: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738,
4: at Radyo Pilipinas World Service.
0: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3
4: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Wais na misis, diskarteng madinik. Usapang may sustansya, Home Ekananay.
2: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
3: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Usapang parenting naman tayo, ano? Ano raw ba yung mga dahilan, ano, sa likod ng ugali ng inyong mga anak? Diba minsan nagtatanong magulang, bakit ba ganyan ang ugali nitong batang to? Natatandaan ko tuloy, natawa ako eh. Ang nanay ko nung bata pa si Matthew, sabi ko, ano ba naman itong batang to? Napakaiyakin naman. Sabi ng nanay ko, eh kangino ba magmama na yan? Eh anak mo yan eh, eh di sayo. May gigil pa ang nanay ko sa pagsasabi eh. Eh siguro nga, kangino nga ba magmamana? Eh di sa magulang. Ang pagsunod po o paglabag ng mga bata sa mga alituntunin po ay bahagi yan ano, ng kanilang paglaki at pagkatuto. Mahalaga para sa mga magulang at tagapag-alaga na maunawaan kung ano ba yung nagtutulak sa kanilang mga pag-uugali para mas maayos silang magabayan. So una po, nais nilang subukan yung kanilang kakayahan or kanilang kalayaan, ano? Habang lumalaki, eh gusto nilang maramdaman na kaya nilang gumawa ng kanilang mga sariling desisyon. Halimbawa sa mga bata, ano, 'di ba, pag minsan gusto nila ito ang isuot nilang damit sa paglabas ng bahay. So, siguro, hayaan po natin bilang magulang na pumili yung mga bata, ano, nang sa tingin nila, eh, komportable sila sa kanilang suot, lalo na pagdating sa sapatos. Baka gustong-gusto mo, nanay, etong sapatos na ito ang isuot niya, pero masakit sa paa. Diyos ko, eh, siya po yung magsusuot noon, so siya yung parusa talaga, ano, kapag suot niya yon. So, hayaan natin sila na magdesisyon para sa kanila. Kasi ang pagdedesisyon po, eh nakakatulong yan sa kanilang paglaki, no? Naiimpluwensyahan ng mga kaibigan. Ayan, madalas na mas gusto nilang makasama or makisama kaysa maiba sa grupo. Ayan, natatandaan ko si Matthew nung araw ganyan, nung bata siya, no? Talagang gagawin niya ang lahat, mapabilang siya sa grupo. Ibibigay niya ang lahat ng hinihingi sa kanya ng mga kaibigan niya. Kasi pagka hindi, out siya sa grupo. O, diba? So, yan ang ilan sa mga dahilan, ano? Sabi nga, eh, wag lang yung medyo hindi na ganun. Pero dapat gabay ng magulang talaga, ano? Dapat tayong mga magulang, eh talaga namang, sabi nga, eh, laging nakasubaybay sa kanila, no? Maging nasa kanilang labas na ng bahay, eh hanggat maaari kung meron tayong pagkakataon. Lalo na ba, mga bata pa, hindi ba? So, alam naman natin na kapag yung mga bata, nako, medyo makukulit yan, eh, hindi ba? So, gagawin kung ano yung ginagawa ng isa para kabilang siya, kundi out siya sa grupo. Hindi nila naiintindihan, ano, yung dahilan ng patakaran. Mas mahirap sundin ang isang tuntunin kung hindi alam, ano, kung ano ang kahalagahan nito. Kaya tayo pag nagbigay tayo ng house rules, hindi ba? Sabi nga dapat may house rules, nakadikit yan sa kung saan madalas makita ng mga bata, ano? Para alam nila kung ano ba yung dapat na kanilang sundin kapag sila'y nasa bahay or nasa labas ng bahay, hindi ba? Dapat ipinapaliwanag yan, hindi lang basta isinusulat yan. Sabi nga pagka minsan lalo na yung mga teenagers na, no, yung pag-uwi, dapat yan kumbaga mutual kanilang pag-uusap dyan. Kumbaga may bargaining nga yan, diba? Dalawa kayo para nang sa ganon, mas madaling intindihin ng bata. Dahil pinag-usapan nyo yan Pagka siya sumira doon, o diba, nasa kanya yung problema. Kasi pinag-usapan nyo yan bago, kumbaga, naging batas ng bahay yan Diba? Nandyan yung magulang, nandyan yung mga anak. Diba? O, ito, rule number one. Dapat ang uwi ng bahay ay alas 6. Ako, sabi ng bata, man, napakaaga naman yan. Di ba pwedeng mga 8? O, sige, salubong tayo, 7. O, diba, yung mga tipong ganun. Naghahanap ng atensyon. Minsan, ang paglabag po sa patakaran ay para mapansin. Ayan, si Matthew nung bata, ganyan di baling mapalo. Mapansin mo lang siya. Pipilit niya magpapapansin. Sa totoo lang, di ba, nung bata yan kasi, mag-isa lang siya So, ano pang kailangan? Nasa kanya na lahat ng atensyon. Siguro nga, dahil walang ibang bata, so, ikaw yung kukulitin niya na pansinin mo siya. Diba, paulit-ulit yan, mag-iingay, magkakalat para lang mapansin. Kahit ano sabihin mo, Matthew, diba, sinabi na nga, iligpit ang gamit. Pero para mapansin, ikakalat niya. Nababagot sila. Ayan, ako, naiinip, ano? Ang kakulangan kasi sa activities ay maaaring magtulak sa kanila na gumawa ng kalokohan. Alam naman nilang bawal, pero gagawain nila, hindi ba? Para, kumbaga nga, sabi, inip na siya Kahit maglaro na lang ng bola sa loob ng bahay, alam naman bawal. Siyempre, baka tamaan yung mga appliances, masira. Dahil sa sobrang pagkainip, dahil mag-isa nga lang, gagawin niya yung lahat, ano? Nakikita nilang ginagawa rin kasi ng iba. Ayan, natututo yung mga bata sa pamamagitan ng pagmamasid. Nakikita nila pag sila'y nasa ibang bahay, bakit si ganito, nagagawa niya yun, o, diba? So, pwede rin dito. Hindi hindi naman niya bahay to Iba yung rules nila sa bahay nila, iba yung rules natin sa bahay natin. Emotional silang upset. Kapag galit, malungkot o frustrated, mas madali silang makagawa ng maling desisyon. Kahit naman mga matatanda, hindi ba? Yun yung sinasabi. Kapag ikay galit na galit, huwag kang magdi-decide, di ba? Kasi siguradong hindi maganda. At kapag ikaw naman din ay masaya, huwag din, di ba? Paano nga yun yung kasabihan na yun? Yung pagkagalit na galit ka at kapag ka ikay masaya sa pagdi-decide. Hanapin ko yan. Sabihin ko sa inyo. Gusto nilang malaman yung kanilang limitasyon. Ayan, minsan, sinusubukan lang nila yung mga magulang nila kung hanggang saan ipatutupad yung mga house rules. O, di ba? Minsan, ano lang yan subukan ng lakas. At kulang sa agarang konsekwensya. Ito, kung walang epekto ang paglabag, pwedeng ulitin. Pero kung meron, syempre hindi na uulitin. Kaya nga sinusubukan lang nila At natural na bahagi ng pagkatuto. Ang pagkakamali kasi ay bahagi na yan ng paglaki at paghubog ng kanilang character. Sabi nga, sa pagkakamali, natututo ang mga bata. Ano? Kaya sabi nga, try and try lang. Hindi naman masama ang magkamali. Si Perfecto nga nagkakamali Ikaw pa ba?
7: Feel at home! Tuloy po kayo! sa bahay ni Home Ekananay.
2: Para sa recipe ni Nanay, eto, ginataang gulay na kamway, pako at alugbati. Yung mga sangkap po na gagamitin natin dito sa ginataang gulay. Kamway, eto yung gabi stalks, hiniwa. Yung tangkay ng gabi, ano? Luya, dinikdik. Bawang, tinadtad. Sibuyas, hiniwa. 1/4 na kilo ng hipon. Binalatan na ha, huwag kasama balat. Pako, yung dahon ng pako. Alugbati, dahon din ha. Gata ng nyog. Basil leaves. At mantika. At yung paraan naman po ng paggawa nito or pagluluto, pakuluan ang kamway hanggang sa maluto. Hanguin po sa tubig at itabi. Igisa sa mantika ang luya, bawang at sibuyas. Idagdag din ang hipon. Takpan at pakuluan ng 2 minuto. At ilagay po ang kamway, dahon ng pako, alugbati, gata ng nyog at yung dahon po ng basil. Ano? Pakuluan ito ng 1 minuto. Ang recipe na ginataang gulay ay mula po sa Silangang Kabisayaan sa Region 8. So, kapag kumulo na yan, eh ano pang inaantay nyo? Eh di kainan na! At sa pamamagitan po ng recipe ni Nanay, naku, hindi ko mabasa yung ibang comments. Bakit? Biglang ganun, hindi ko mabasa. So, ayan, dun po sa mga iba pang nag-comment na hindi natin nabasa, ayan, kay eto, humabol si Sean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga. Hanggang sa kanya lang yung nabasa ko. Wala na ako mabasa. Sorry. Sa iba pong mga listeners and viewers natin, maraming salamat po ano, sa walang sawang pag-tangkilik sa Radyo Magazine. Huwag lang kakalimutan i-like at i-follow po ang ating page ano, at Radyo Magazine. Maraming salamat din sa ating panauhin kay Ma'am Erica Joyce Eduarte ng The Web, The Market Beat ng PUP ano, para sa kanilang webinar sa June 14. Ayan, mag-register kayo at makisali. Ano. Free lang po yan. Ganun din sa ating technical side kay na Julius, kay Sam, Mary Shawl, Rona Camille, sa Marulas Transmitter, dyan sa FM natin, kina Emil, kay Bright, kay Norven, kay Ivan, kay Gian, kay Avi May, at syempre sa ating executive producer, kay Jared Moreno. Magkarinigan po tayo ulit, ano? Pero sa Monday na, kasi bukas po ang Golden Heart. Puso para sa mga seniors. Sa ganito pa rin pong oras, dito po sa ating programang Home Eco Nanay. Dito yan sa Radyo Magazine at Capital 104.3 sa programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
3: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
33: Ito ang Radio Magazine.
31: Radio Magazine.
33: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM collab.
31: 104.3 FM 2. The Capital.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3, Capital 104.3, the AM and FM Collab.
1: Pag-dismiss ng kaso sa naunang 5 Pilipinong seafarers na naakusahan, ang 3 natitira na ibaba na anya ang kanilang sentensya at naghihintay na lamang ng resulta sa nauna ng apela. Nakapag-arrange na rin anya ng compassionate visit para sa pamilya ng mga ito habang nakapagpaabot na rin ng financial assistance para sa mga una nang napauwi ng bansa. Ang DMW ayon sa opisyal, patuloy ang ginagawang monitoring sa status ng kaso.
2: The DMW has arranged for the compassionate visits of the families of the seafarers during the detention and provided financial assistance to those who have been repatriated. The ship owner has been providing continuous remittances to the families during the period of their detention. The DMW is continuously monitoring the status of the case. And the Philippine government respects the judicial process of the People's Republic or People's Democratic Republic of Algeria.
1: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
6: Kay lungkot nitong hating gabi.
5: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
6: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
5: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
6: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
5: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. may laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit eh.
14: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
18: Oras po natin, 7 na minuto makalipas ang alas 4.
19: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
20: Mark in.
19: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
20: Mark out.
19: Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Webes, sikapat po sa buwan ng Hunyo taong 2026. Welcome mo sa ating palatuntunan ng Mark in, Mark out sa mga balita. Ito po ang palatuntunang hitik sa mga balitang dapat ninyo malaman, mga balitang sumasaramin sa ating lipunan. Maaksyon no ang naging araw ngayon sa sangay ng lehislatura, partikular na ho dyan sa Senado, sapagkat nagpatuloy pa rin no sa pagdinig yung nagpapakilalang Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Senadora Pia Cayetano. Yun ay kahit sa kabila po na sinabi ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Senador Sherwin Gatchalian na walang magiging pagdinig ngayong araw na ito sa Senado dahil sila ho ay nakasinije na at sabi nga nagbago na ho kasi yung komposisyon ng Senado. Gayunpaman, kanina ho, nagkaroon pa ng tensyon . Sapagkat nung dumating ho doon ang grupo ng Cayetano Black ng Senado na nagkaroon pa ho ng girian sa pagitan po ng Cayetano Black at ng kalihim po ng DILG na sabi nga nag-i-inspection lang naman ho doon sa seguridad sa paligid po ng Senado. Ito ay para matiyak ko na walang magiging spillover ng mga kilos protestang isinasagawa po doon sa labas ng Senado. At sa kabila nga po noon, narinig naman po natin mga kababayan yung pong naging pagdinig po roon. At ito na nga ay matapos no, nagkaroon pa ng ano, nagkaroon pa ng mga pahayag, mga maanghang na pahayag, lalo-lalo na itong si Senador Rodante Marcoleta. Ang sabi niya, inakusahan pa ang media ng bayaran. Hindi ba kayong kinikilabutan na Senador Marcoleta na tawagin na paratangan nyo yung mga tao na sabi nga nagko-cover niya sa Senado? Hindi naman malalaman ng taong bayan kundi sa mga media nagko-cover niya sa Senado . Tapos paparatangan nyo pa ng ganon? Mario Josep naman, oo. Masyado naman no yatang uncalled for yan, Senator Marcoleta. Tapos sasabihin nyo, taken out of context na naman kayo. Ang linaw-linaw naman doon sa sinasabi ninyo. Bagamat doon sa sinabi nyo nga, doon sa una, generalize. Pangalawa, kumabig na kayo, sabi nyo may iilan. Pero sabi nga, it's a slip, yung slip of the foot, pwede mo pang mabawi yan . Pero yung slip of the tongue, that's irreparable. Ha? Ibig sabihin, hindi mo na mababawi yan. The damage has been done. Aatakihin nyo yung fourth estate ng bansa. Hindi yata makatwiran yun. Kaya naman, eto ha, mamaya, tatalakayin natin itong mga paratang na ito. Diyan sa Senado, mga kababayan. Katulad nga ngayon ang Senado, binabansagan ng mga kababayan natin, mga lungga ng mga payaso. Lalo na itong mga nandito. Sabi nga, kundi pa nagpalit ang liderato ng Senado, sigurado hindi pa magtatrabaho. Sabi nga ng Pangulo, "Uy, magtrabaho na kayo. Magtrabaho na kayo. Tigilan niyo na 'yung drama niyo. Tigilan niyo na 'yung pagpapatawa ninyo sa taong bayan. Magtrabaho kayo. Hindi 'yung pakaangkaang lang kayo diyan." Hindi yung bubuno kayo ng 8 oras, bubuno kayo ng alas 8 hanggang alas 5, wala namang kayo ginagawa. Yan. Meron kayong mga kasamaan dyan, talagang iniintindi ang taong bayan. Sabi nga ni Senator Sherwin Gatchalian, sabi niya, sayang ang oras . Time is running out, sabi niya. Dahil kinakailangan magtrabaho na ang taong bayan. Kahit si Senator Chis Escudero, sabi niya, hindi niya maatim na hindi nagtatrabaho ang Senado. Pero hindi naman ibig sabihin nun, magiging lusot na siya sa mga pananagutan niya, di ba? Kaya yan ang ilan sa mga tatalakayin natin ngayong araw na ito ng Thursday. Dito po sa inyo malaganap na palatuntunang
0: Mark In, Mark Out sa Balita, kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Atin po muna silipin ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Webes. Malacanang inaasama aksyonan ang mga nakabimbing panukala sa Senado sa ilalim ng bagong liderato nito. Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian, iginiit na siya ang magiging presiding officer ng impeachment court. Posibilidad na umabot pa hanggang SONA ang kaguluhan sa Senado, hindi kukonsinti ni Pangulong Marcos. Dalawang senador pa mula sa bagong majority block isinangkot sa pagdinig ng kampo ni na Senador Rodante Marcoleta tungkol sa flood control anomaly. Mga nabanggit na senador, pinabulaan na akusasyon. Ilang pang mambabatas itinangging may katotohanan ng mga pahayag ng mga umano'y dating tauhan ni dating Congressman Saldico. CICC, pinag-iingat po ang publiko laban sa misinformation sa gitna na po ng sitwasyon sa Senado. Pilipinas, ginagalang po ang desisyon ng United Nations kahit hindi nakakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. DTI, tiniyak naman po sa para supply at matatag ang presyo ng school supplies. Samantala, may nilad, may katiting. Oo, may katiting. Nabawas singil sa kanilang mga customer simula sa buwan ng Hulyo.
2: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Ayan po ang mga headlines. Narito naman po ang ilan pang silip sa mga balita. 18 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon. Inikaya din Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga mag-aaral na paunlarin at pagyamanin ng kanilang mga talento at sa larangan ng teknolohiya upang makatulong sa pagtuklas sa mga makabagong solusyon at inovasyon. Ginawa ng Pangulo ang pangihikayat at kasunod na rin ang ginawang courtesy call ng mga miyembro ng Philippine Robotics National Team sa kanya sa Malacanang. Sa mensahe ng Pangulo, inikayat nito ang mga estudyante na ipursige ang kanilang interes sa inovasyon sa kabila po ng mga hamong kinakaharap. Payo pa ng Pangulo, huwag bitawan ang mga ideyang naiisip, panatilihing panghawakan ito at manatiling nakapokus sa anumang dumating na pagkakataon na dadatnan sa ng paghihina at sa pangapanahong datnan na panghihina ng loob. Sa courtesy call, nag-demonstrate po ang mga miyembro ng Philippine Robotics National Team ng kanilang robotics project na Assistive Mobility Device para sa mga batang may cerebral palsy at isang artificial intelligence o AI companion robot na nakadesenyo naman para umalalay sa gawaing bahay at nakadedetect po ng emergency.
2: Mark in, mark out.
18: Inilunsa naman ang pamahalaan ngayong Webes ang 4 na Unified 911 Satellite Command Center sa Luzon, Visayas at isang bayan sa Iloilo. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipatupado ang legislative at operational reforms na layong padaliin ang crisis management, mapabuti ang forecasting at alert systems at makapagkatatagpo ng localized response centers sa buong bansa. Kabilang po sa 4 na lugar na magkakaroon ng naturang command centers ang Cagayan City Fire Station, Leganes Fire Station sa Iloilo, Batac Fire Station at Tacloban Fire Station. Sa pamamagitan po ng inisiyatibang ito, matutugunan ang language at response time challenges sa pamamagitan po ng dialect sensitive at locally staffed emergency coordination hubs sa ilang lugar sa Luzon at Visayas.
2: Mark in, mark out.
18: 20 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, agad na nagbuga ng pag-aksyon o nagbunga ng pag-aksyon ng pamahalaan. Kaugnay po ng pag-aalis ng steel sheet piles sa trumpet walls sa Matalahib Creek Pumping Station dyan sa Barangay Talayan at Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Ayon po kay Department Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dison, mas maayos na ngayon ang daloy ng tubig sa creek, gayon din ay hindi tumitigil ang pamahalaan sa dredging operations bilang tugon na rin sa Offland Kontrabaha Initiative. Nagpapasalamat din ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa agarang pagtugon sa bahaing lugar ng Matalahib Creek na isa sa mga malaking ginhawa po upang hindi na agarang tumaas ang tubig tuwing malakas ang buhos ng ulan.
2: Mark in, mark out.
18: May patutupad naman na bawas singil sa tubig ang Maynilad para sa mga customer nito simula Hulyo 1. Ito ay matapos ang aprobahan ng rekomendasyon ng MWSS Regulatory Office na at na ipatupad po ang Foreign Currency Differential Adjustment para sa ikatlong quarter ng taon. Ayon po sa MWSS, magkakaroon po ng tariff rollback na katumbas ng 25 centimos sa kada cubic meter para sa mga customer ng Maynila sa West Concession Area. Katumbas ito ng bawas na 34 centimo para sa mga regular na consumer na gumagamit po ng 10 cubic meters kada buwan. Piso at 29 na sentimos naman para sa 20 cubic meters at 2.66 na sentimo para sa 30 cubic meters. Samantalang wala namang magiging pagbabago sa singil ng Manila Water na nagseserbisyo po sa East Concession Area dahil mas mababa po na sa 1 sentimo kada cubic meter ang nakaumang na adjustment na itinuturong hindi praktikal na ipatupad. Ang FCDA ay isang mekanismong sinusuri na rin kada 3 buwan para maibalik po sa mga consumer o maipasa sa singil ang epekto ng pagbabago ng foreign exchange rate kaugnay ng mga pautang sa ibang bansa na ginagamit naman para sa pagpapalawak at pagpapahusay ng serbisyo sa tubig at waste water.
20: Mark in, mark out.
18: Para naman sa ating bantay, Bagyo!
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
18: Dalawang bagyo po ang posibleng pumasok sa bansa ngayong Hunyo ayon po sa PAGASA, maaaring lumapit ang dalawang bagyo sa Eastern Visayas at Bicol Region. Inaasahang kikiluso ang mga weather system sa Pahilagang Kanluran patungong Southern Tagalog at posibleng maglandfall ang isang bagyo sa Metro Manila o Central Luzon. Sa sandali pumasok sa bansa, pangangalanan ng mga bagyong ito na Esther at Francisco. Samantala, isang low pressure area naman ang nasa labas ang Philippine Area of Responsibility. Subalit maliit po ang tsansa na maging bagyo ito. Sa kasalukuyan, patuloy po ring nagpapaulan ang hanging habagat sa ilang bahagi po ng bansa.
20: Mark in, mark out. Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
18: Ang oras po natin,
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
18: 24 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
21: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: The public service announcement
24: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service
24: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Radyo Pilipinas is on Viber.
26: Viber.
20: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
26: Receive credible news and information.
20: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
26: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
20: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news.
17: Yay!
20: Good vibes.
26: i-mark in muna yan. Fake news.
3: Fake news.
26: Disinformation.
3: Disinformation.
26: Mark out muna yan.
4: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
4: Report.
18: Sa ating po mga pag-uulat, posibilidad pong umabot pa hanggang zona ang gulo sa Senado, hindi raw kukonsentihin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan po ang balita na dinutukan ni Raquel Bayan. Raquel!
5: Hindi matotolerate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung magpapatuloy pa hanggang sa mismong araw ng zona ang nagaganap na gusot sa hanay ng mga senador. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Clear Castro. Kasunod na rin ang insidente ng tulakan ni na Senator Robin Padilla at Secretary John Vicremulia sa Senado kaninang umaga. Ayon kay Castro, dapat nang maayos ng Senado ang mga suliranin sa loob ng kanilang institusyon at dapat na silang magkaroon ng kaayusan sa lalong madaling panahon. Lalo't ayon sa opisyal, hindi nila isinasantabi ang posibilidad na makaapekto sa ilang bahagi ng zona ng Pangulo ang nagpapatuloy na sigalot sa Senado, lalo na kung maantala ang pagpasa ng mga panukalang kailangan ng administrasyon. Sa kabila nito, binigyan din ni Castro na si Pangulong Marcos nakatutok lamang sa pagsusulong ng mga programa at panukala na makakatulong sa mga Pilipino.
6: Maaari maapektuhan, pero ang Pangulo po ay tutok pa rin sa kanyang mga adhikain, sa kanyang mga nais na ipush na mga bills para sa taong bayan. Ito ay magiging suliran na lamang, no? Magiging problema na lamang ito ng Senado. So dapat talaga ay umaksyon kung sino ang dapat na authority umaksyon sa Senado.
5: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
4: Report.
18: Senate President Alan Peter Cayetano pinadedeklarang persona non grata sa Negros Occidental. Yan po ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes Lan.
8: Kay Mark, hiniling ni Negros Occidental Congressman Julio Jules Ledesma IV sa mga local government unit ng unang distrito ng Lalawigan na ideklara bilang persona non grata si Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ang inanunsyo ni Ledesma sa kanyang social media post sa gitna ng patuloy na tensyon sa Senado mula nang maluklok si Cayetano bilang Senate President noong May 11, 2026 sa pamamagitan ng kudeta. Bago ito, sinabi ni Ledesma na kahihiyan umano sa mababang kapulungan ng Kongreso si Cayetano bilang dating miyembro ng Kamara dahil sa nangyari ngayon sa mataas na kapulungan. Ginawa naman mababatas ang pahayag sa gitna ng pagtanggi umano ni Cayetano na bumaba bilang Senate President. Noong 2020, nagkatensyon din sa Kamara nang tumanggi si Cayetano na bumaba bilang Speaker of the House na naging dahilan ng kudeta na nagluklok kay dating Congressman Lord Alan Velasco sa nasabing pwesto. Samantala, mariing kinundo na ng mga dating miyembro ng Makabayan Block at leaders ng People's Movement ang anilay malisyoso at walang basihang aligasyon ng mga nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Ayon kay dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ito ay desperadong hakbang na bahagi ng political demolition laban sa mga mambabatas at aktivista may kaugnayan sa impeachment. Iginiit ni Castro na ang paratang ay sistematikong pagtatangka na sirain ang kredibilidad ng sinumang mga hangahas na panagutin ang pamilya Duterte. Samantala, naniniwala naman si dating House Quadcom Overall Chairman Robert Ace Barbers na dapat magpaliwanag ang mga ipinatawag na witnesses ni na Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Rodante Marcoleta sa korte, lalo't naharap na sila sa patong-patong na kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
4: Report.
18: Yung dobong pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na bayaran ang ilang media. Naratibo talaga ito ng Naratibo talaga ito ng mga hindi sumusuporta sa kasalukuyang di ba? Pagka taliwa sa paniniwala nila, tatawagin ka bayaran. Pero lahat ng mga content na pinopost sa social media, galing sa mainstream media. Ito, sasabihin ko sa inyo. Oo, bayaran. Dahil sumusweldo naman kami sa aming mga pinapasukan. Alam ka namang, di ba? Kaya nga kami bukod sa bukasyon ng pagiging mamamahayag, mga kabayan, trabaho po ito. Hanap buhay. Kaya kung sasabihin nyo, bayaran. Dahil sumusweldo kami sa mga pinapasukan naming kumpanya. Oh, masaya na kayo? Ay, pinalagan daw po yan ng Presidential Task Force on Media Security. Itali mula kay DK Sarate. DK!
9: Pumalag ang Presidential Task Force on Media Security o PTPOMS sa pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na bayaran umano ang ilang miyembro ng media, partikular na mga mamamahayag na nagko-cover sa Senado. Ayon sa PTPOMS, bukod sa walang basehan ang naturang alegasyon, ay maaari din itong magdulot ng banta sa seguridad at kaligtasan ng mga mamamahayag na ginagampanan lamang ang kanilang tungkulin sa ilalim ng demokrasya. Sinabi rin ng task force na nakakasira sa kredibilidad ng media ang pahayag ni Marcoleta na maaari pa umanong humantong sa panganib para sa mga mamamahayag. Tungkulin ang nila ng media na maghatid ng tama, balanse at patas na impormasyon at mahalagang igalang ito ng mga opisyal na pamalaan upang mapanatili ang accountability at katotohanan. Nararapat din ang nilang patunayan ni Marcoleta ang kanyang mga aligasyon o bawiin ang mga ito at humingi ng paumanhin sa mga mamamahayag na kanyang inakusahan. Muli ring nananawagan ang PTPOMS na igalang ang media at tiyaking nakabatay sa katotohanan ang anumang kritisismo upang mapangalagaan ang malayang pamamahayag na isa sa haligi ng demokratikong lipunan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Kaugnay po niyan, ng balitang yan, nasa linya po natin, the man of the hour, Jose Torres Jr., ang, sandali. Ha? Okay. Ano? Nandiyan na si Josek? Sige. Pakinggan muna natin yung naging aligasyon noon ni Senador Rodante Marcoleta.
10: Kayo pong mga participants sa media, nakarami po sa inyo ay bayaran.
18: Oh, ang linaw, di ba? Ang linaw, hindi naman ilan. Oh, karamihan, halos ni lahat muna. Halos ni lahat muna. Oh, nasa linyaw natin, Yusek Radyo Torres, Executive Director po ng Presidential Task Force on Media Security. Yusek, magandang hapon po sa inyo.
11: Magandang hapon po sa inyo at sa lahat na tagapakinig po.
18: Yusek, anong take nyo rito sa naging pahayag ni Senador Dante Marcoleta? Ang sabi niya, doon sa press conference kanina, after nung, di ko alam kung pagdinig ba yun, no? Press conference ba yun, no? Kung ano. Dahil wala naman doon yung mga staff ng Blue Ribbon Committee. Pero just the same, nung sinabi, after niyang sabihin yung pahayag na yun, during doon sa forum na yun, ay nagkaroon ng press conference at nung tinanong sa kanya yun, sabi niya, I don't mean it, sabi niya. And he apologized. Pero nung unang narinig niyo yung pahayag na yon, Yusek, anong naramdaman ninyo?
11: Nakakalungkot po yung pahayag na yon ni Senator Marcoleta kasi po parang lahat na lang ng media ginawa niyang inakusahan niya na tumatanggap o bayaran kaya nagkaroon ng mga ganung balita. Subalit ito po sa tingin ng Presidential Task Force on Media Security ay maaari pong naglagay sa alanganin yung security and safety ng ating mga mamamahayag, lalong-lalo na ang statement na yun ay nanggaling sa isang senador at alam naman po natin na influential siya at marami siyang maraming nakikinig sa kanya, marami nationwide isang meeting na yun kanina sa Senado. E kung yun ang pagtingin ng mga tao sa media, pwede pong magkaroon ng banta sa kanilang buhay. At tayo naman po sa Presidential Task Force on Media Security ay pinangangalagaan lang po natin yung seguridad at kaligtasan ng ating mamamahayag. Kaya nag-issue po tayo ng statement na calling out on the senator na sana po huwag magpadalos-dalos sa mga ganong statement kasi nagkakaroon ito ng implication doon sa buhay at kaligtasan ng mga journalist. Hiningi natin na humingi siya ng paumanhin or kung meron mang batayan yung kanyang sinasabi, maglabas siya ng ebidensya upang masagot naman ito kung sino man yung kanyang mga tinutukoy.
18: Ang paliwanag niya, Yusek, kanina, ay kaya daw nasabi niya yon is out of deep frustration. Una niyang sinight doon, nung nagkaroon daw ng pagtitipon ang Iglesia ni Cristo during last year. Isa raw siya sa mga nagsalita doon. 45 minutes siya nagsalita. Pero never daw bumandera ang kanyang pangalan sa mga broadsheet. Bagkus, yung maliit na sinabi daw, sa halip daw, yung maliit na sinabi ni Senador Chis Escudero, yung pa ang lumabas. Pero doon sa kabuuan daw ng ilang mga broadsheet na binanggit niya, hindi raw nakita yung pangalan niya. Do you think ganun lang talaga yon? O meron pang ibang sabi nga, pinaghuhugutan ito si Senador Marcoleta?
11: Siguro po maraming hugot ang ating senador, subalit kung siya man ay hindi na quote or hindi na ibalita kung ang kanyang mga sinabi, baka sa pagtingin ng ating mga kasamahan sa media ay hindi ito newsworthy. Alam naman po natin yung mga batayan at yung mga standards ng coverage ng ating mamamahayag, sila po ay nagko-cover lamang or binabalita nila kung ano yung mga newsworthy na mga sinasabi ng ating mga leaders ng mga kung ano mang nangyayari. Kung ano man yung ibang dahilan ay hindi po natin pwedeng mahulaan. Nasa senador po yun kung saan galing ang kanyang hugot at inakusahan niya yung ating mga kasamahan sa media ng ganun lamang.
18: Pero pagka ganyan ho ba, para at least maipaliwanag doon sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapakinig USEC, paano ba natin sinasala yung tinatawag na editorial judgment pagdating sa mga periodiko? Dito sa broadcast, meron yang layers of editorial, di ba? Kung ano, matitimbang mo kung ano yung mga storya. Sabi nyo nga, yung mga newsworthy stories
11: Mm-hmm. At alam naman po natin sa pamamahayag, sa journalismo, meron tayong iba't ibang mga elements, di ba, ng pagbabalita or kung ano yung newsworthy. Hinahanap natin kung ano yung bago, ano yung kakaiba, ano yung nakakaapekto ng mas maraming tao, or kung ano man talaga yung magkaroon ng epekto or impact doon sa pulisya, for example sa politika, na gagawin ng ating pamahalaan or ng ating mga leaders. Kung wala itong impact or may mas malalaking balita na sa pagtingin ng mga editors or mga nasa dyaryo, sa telebisyon o radyo, ay baka mas malaki yung balita na yun. Minsan talagang nawawala yung mga iba pang mga news, iba pang mga reports. Alam naman po natin na minsan, especially sa dyaryo for example, may space sila na hinahabol kasi ilang pages lang yung dyaryo.
18: Mm-hmm. Yes.
11: Kung hindi nakakasya doon at maliit na mga istorya lamang, minsan ay isa bukas na yan or minsan hindi talaga nagagamit. Isang malungkot din yun na mga katotohanan or sitwasyon ng ating mga media, especially for correspondents na umaasa lamang na everyday yun lang kanilang pinagkakitaan, yung kanilang trabaho, kung ano yung storya na lumalabas. Pag wala lumalabas na storya, syempre wala din silang sweldo, wala silang kinikita. Kaya naman po pinagsisikapan talaga ng ating mga journalists na yung kanilang binabalita ay talaga newsworthy or malaki or yung nagla-landing talaga sa mga front pages. Kung hindi naman karapat-dapat na ibalita, minsan hindi talaga kino-cover na ating mga mamahayag.
18: Mm-hmm. And isa pang sabi nga, medyo malungkot din katotohanan na USEC, di ba? Na ang hanay ng media nahaluan ng mga tinatawag na outsider na minsan binanggit na rin ni Senador Erwin Tulfo sa isang privilege speech. Yung katagang Hao Xiao, hindi ho ba? Na sabi nga, mga nagpapanggap na media. Pero ang nagiging gawi, iba ang lakad, kung tawagin, hindi ho ba?
11: Totoo naman po talaga, lalong-lalo na ngayong panahon ngayon na nag-evolve yung media landscape natin, dumarami na yung nagpapanggap na media sila kung meron lang silang online or meron silang mga vlogs or merong mga broadcast na minsan ay mga vloggers. Hindi naman natin nila lahat, pero marami po talaga na ginagamit lamang ng mga interest groups or mga political personalities, minsan ng mga negosyo, para lumabas yung kanilang balita o kanilang istorya, at least online or sa digital world. Pero doon sa coverage ng mainstream media or tinatawag nga ng legacy media, syempre meron ding mga pumapasok dyan na yung tinatawag natin na hao xiao. Isang nakakalungkot na realidad yan, subalit alam naman po natin doon sa mainstream media na may ino-observe tayo na yung ethical practice of journalism at
18: yes.
11: Meron tayong vetting, hindi lamang basta makapag-report ang isang reporter ng basta-basta na lamang na walang vetting mula sa kanyang desk, sa kanyang news editor. Yan yung tinatayuan ng mga mainstream media na wala po tayong lumalabas ng mga disinformation, misinformation dahil meron tayong sources, meron tayong mga dokumento, meron tayong pinagbabatayan sa ating mga ulat.
18: Mm-hmm. At isa pa, yung tinatawag nating source. Hindi pwedeng lumarga ang isang balita na walang kino-quote na someone in authority, di ho ba?
11: Yes po, kaya nga for example sa dyaryo, yung mga nasa print media, talagang required ng mga editors na sino may sabi nito, nasaan. At minsan nga, dinidescribe pa talaga natin sa broadcast, lalo na for example sa radio ngayon, hindi na talaga natin mapasinungalingan kasi may mga video na rin tayo
18: yes.
11: Tulad ng television. So nakikita natin kung sinong nagsalita, sinong nanulak, sinong nangharang, anong nangyayari doon. Sa print, halimbawa, meron din tayong mga description kung ano yung nangyari. At nandoon talaga yung mga reporters natin na sa field talaga, mula umaga hanggang hating gabi minsan ay nandyan sila, tinataya nila yung oras at buhay nila para makuha lamang yung katotohanan at maibalita sa ating mga kababayan. Kaya hindi pwedeng akusahan na lang basta na nag-imbento ng mga istorya kung wala naman pong batayan yung nag-akusahan.
18: Mm-mm. And dahil dito, Yusek, lalo na ngayon nasa digital age tayo, ang social media natin halos sabi nga natatadtad noong tinatawag na disinformation, misinformation, malinformation, fake news sa madaling sabi. Do you think na sa Presidential Task Force on Media Security, will you support yung mga panukala na sabi nga i-regulate natin itong social media na ito dahil yung mga sinasabi ng mainstream media minsan binabaluktot ng mga social media influencer. Hindi ko nila lahat, pero merong mga ganun eh. May makikita tayo just to have the clickbait kung tawagin nila.
11: Tama po kayo. Marami talagang ini-splice yung mga video, yung mga soundbites para tumugma doon sa naratibo na gustong ipalabas ng kung sino mang, kung ano mang kampo. Kaya binabalanse, tinitingnan din po natin yung mga panukala na to control yung social media. Kasi on the other hand, tinitingnan yung kung hindi ba ito lumalabag sa kalayaan ng pamamahayag ng bawat Pilipino, hindi lamang ng mga journalist. Itong panukala, halimbawa to control social media, ay isang debate pa. At iba't iba yung schools of thought, merong nagsasabi na dapat walang control, walang magsasabi kung ano yung tama o mali. Pero at the same time, kailangan din nating i-stress yung responsibilidad ng bawat isa. Hindi lamang po na mga journalist, kundi kahit sino man sa mga Pilipino na gustong maglahad ng mga impormasyon or maglahad ng kanilang opinion na dapat responsable, na hindi nakakasakit sa kanilang kapa o nakakasira ng buhay or ng reputasyon ng kahit sino man. Kaya po importante na pag-aralang mabuti yung mga ganitong panukala at dinggin yung iba't ibang mga sektor, iba't ibang mga pananaw sa usaping ito.
18: Yung pong usapin ng fact-checking, Yusek, ito po ba'y pananagutan solely ng members of the media o ng kahit sino man na lalo na't gumagamit ng social media, Yusek?
11: Yung fact-checking ay dapat ginagawa ng lahat, hindi lamang ng media, kundi halimbawa ng civil society, ng simbahan, ng akademya, at kahit ordinaryong mamamayan ay dapat talagang sinasabi nga natin na maging mapanuri sa kanilang pag-consume ng information. At the same time, maging mapanuri tayo sa lahat ng mga naririnig natin, lalong-lalo na sa pagdating doon sa social media na nagkalat nga talaga napakaraming misinformation, disinformation, at yung sinasabi mga malinformation. Kailangan nating tingnan, hindi lang basta mag-click, hindi lang basta magbasa, kundi hanapin yung sources, saan nang galing yung mga ganitong impormasyon. Kaya responsibilidad po ng lahat yung fact-checking, yung pagiging mapanuri.
18: Lastly, Yusek, dito sa usapin kay Senador Rodante Marcoleta, is it proper for the Senate media? Kasi yung Senate media ang kanyang binanatan din dito eh. Is it proper for the Senate media to file an ethics complaint against Senator Rodante Marcoleta? Or sapat na yung pagdedemand ng public apology?
11: Nasa media na po yan, nasa mga iba't ibang grupo ng media, kasi may marami na po naglabas na mga statements, yung hindi lamang yung media sa Senado, yung National Press Club of the Philippines, at iba pang mga media organizations, at iba't iba yung kanilang panawagan. May nanawagan ng investigasyon sa Senado, yung mag-file ng ethics complaint, mayroon namang nanawagan ng apology lamang or public apology. Kaya dapat ding marinig din natin si Senator Marcoleta kung ano man yung kanyang sasabihin dito. Sinabi nga niya na baka out of context, subalit sabi ng mga kasama natin sa media at kanina nga doon sa video na talagang sinabi naman niya yon. Kaya dapat niyang harapin din at siguro makipag-usap doon sa mga kasama natin sa media at linawin kung bakit yun yung sinabi niya.
18: Ayan, Yusek, kami nagpapasalamat sa inyong pagtindig para sa ating mga kasama sa pamamahayag. Dahil ang anumang pag-atake sa media ay pag-atake sa malayang pamamahayag at pag-atake sa karapatan ng ating mga kababayan na malaman ang katotohanan. Salamat po at magandang hapon po sa inyo, Yusek.
11: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
18: Undersecretary Jose Torres Jr., mga kababayan, Executive Director of the Presidential Task Force on Media Security.
0: Mark in! Mark out!
18: Oras po natin!
7: Radyo Pilipinas!
0: Radyo!
18: Alas 4:49, 11 sandali bago ang alas 5.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
12: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
12: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Good news.
0: Yay!
13: Good vibes. I-mark in muna yan.
18: Meron muna tayong nagmamadaling.
26: Radyo Pilipinas Flash Report.
0: Flash Report.
18: Ang Sandigan Bayan 2nd Division, ibinasura po ang mga motion ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay sa kasong graft. Yan po ang tinutukan ni Diane Liar. Diane!
19: Yes, J-Mark, nagpapatuloy pa nga rin itong arraignment ni Senator Jinggoy Estrada dito sa Sandigan Bayan 2nd Division para sa kanyang kasong kinakaharap na graft. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng video conference kung saan dumadalo si Estrada online habang nasa

0: ng Sandigan Bayan 2nd Division, yung mga motion ng kampo ni Senator Estrada kaugnay nga sa kasong draft, at kabilang dito yung motion to quash, motion to dismiss with prejudice, motion to suspend proceedings, at motion to investigate. Dahil dito magpapatuloy yung arraignment sa kaso kahit pa ito ay isagawa sa pamamagitan ng video conference. Hindi naman naghain ng not guilty plea ang senador, kaya ang korte ang naghain ito para sa kanya. At yan mulit mula dito sa Sandigan Bayan sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Diane Lear, mula dyan sa Sandigan Bayan. Bagong majority block naman, tinawag na bogo sa ginawang Blue Ribbon Hearing ng grupo ng Cayetano Block. Detalye niya mula kay Nympha Asuncion. Nympha?
3: Tinawagan na bagong Senate Majority Block na bogus ang hearing na ginawa ng yung Blue Ribbon Committee hearing na ginawa ngayon ng kampo ni na Senate President Alan Peter Cayetano tungkol sa fraud control anomaly. Sa joint statement na inilabas ng bagong Majority Block, sinabi nilang deserve ng mga Pilipino ang mga senador na nagtatrabaho para sa bayan at hindi lang puro drama. Anila, mandato ng Senado ang ipagtanggol ng konstitusyon, bantayan ang anumang mga pang-abuso at gumawa ng mga batas na makakatulong sa mamamayan. Kaya naman nananawagan ng Solid Block 11 plus 1 sa mga kapwa nila senador na tigilan na ang tinawag nilang peking hearing at igalang ang mga patakaran, quorum at mga lehitimong pamunuan ng Senado. Pinunto rin ng grupo na tumanggi ang Cayetano Block na dumalo sa mga sesyong legal at maayos ay pinapatawag, pero nagtitipon naman sila sa isang hindi opisyal at hindi otorisadong pagtitipon para lang mag-ingay. Tinawag ng grupo ang hearing na malaking insulto hindi lang sa Senado kundi sa bawat Pilipinong nagbabayad ng buwis. Mas nakakabahalapaan nila yung mga ulat na tinatakot yung mga empleyado ng Senado at pinababalaan mga kaso kapag hindi sila sinunod. Lingkod bayan lang anila ang mga kawanin ng Senado na ginagawa ang kanilang trabaho alinsunod sa batas at sa kinikilalang pamunuan ng institusyon. Gaya ng binigyang diin ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, walang naninindigan sila na walang naka-schedule na opisyal na pagdinig ng Senado ngayon. J-Mark, dun sa ginawang pagdinig ng Cayetano Block tungkol nga dito sa flood control anomaly, ang kanilang at tanging naging research person ay yung 18 ex-Marines at si Attorney Levy Baligod. At doon sa ginawang hearing, walang staff ng Senate Blue Ribbon Committee ang present dahil nga nauna nang naglabas si Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ng memo kagabi na work from home ang mga empleyado ng Senado ngayon. So kanina, hindi rin naka-livestream doon sa official website at Facebook page ng Senate itong ginawang pagdinig ng Blue Ribbon Hearing ng Cayetano Block. At ayan, posible rin ma-question yung legalidad kasi baka wala sa record itong kanilang naging hearing.
2: Yun nga sana
3: at kanina nga, mabanggit ko na lang din kanina dahil nga walang broom staff o yung Blue Ribbon Committee staff. Oo. Si Senate President Cayetano yung nagpanumpa o yung nagpa-oath dun sa mga research person dito sa pagdinig.
2: Yun nga sana, yes, itatanong ko kanina, itatanong ko sana, Nympha. So, yung naging pagdinig na yan, wala sa records yan. Tama?
3: Tama. Kasi wala yung broom staff.
2: Oo. Kasi yung broom, yung Blue Ribbon Committee staff, para sa kabatiran ng ating mga kababayan, Nympha, di ba? Ang composition niya, meron yan taga-transcribe, di ba?
3: Yes, parang yung debate, ang tawag nila ata doon ay yung debate staff. Sila yung nagta-transcribe, nagno-notes. Kasi bawat sabihin verbatim, nakaragay yun sa record ng Senado. At yun ay magiging official record. At saka para na lang din sa kaalaman ng mga kababayan natin, kapag nagkapalit ng committee, yung Blue Ribbon Committee ay meron siya talagang tawag dito, permanent na mga staffing dito sa Senate. So kahit magpalit yung senador na head nun, merong mga organic.
2: Yes.
3: Yan, organic na staff ng Blue Ribbon na hindi sila napapalitan. Para silang plantilla sa committee na yun.
2: Ayun. Eh kanina, doon sa pagdinig ng... masasabi bang pagdinig yun o press conference? Eh... or di kaya ano, forum lang o

0: parang nag-meeting lang sila doon eh. Pero nung napinakawalan ni Senador Dante Marcoleta yung pahayag na nag-aakusa sa media na bayaran at ang pinatutungkulan nga kayo dyan sa Senate Media, anong pakiramdam ng mga kasama natin dyan?
1: Siyempre, kahit sino namang masabihan ng gano'n, siyempre, sa pinagdaanan ba naman namin itong mga nakalipas na araw diba? Sa pagko-cover. Sa pinagdaanan din natin dun sa pagko-cover sa kanila nitong mga nakalipas na araw, talagang nakakaisulto yung pahayag na yon. Pero kanina, nagkaroon ng press conference matapos yung pagdinig at itinanong yan kay Senador Dante Marcoleta. Napaliwanag naman siya na hindi naman daw niya nilalahat at humingi rin naman siya ng paumanhin sa media.
0: Pero bago niya sabihin yun, ang dami niyang paligoy-ligoy. Eh. May hugot pa siya na hindi siya nakot dun sa rally ng Iglesia ni Cristo. Eh, di ba? Eh, parang pinupunto niya dun, hinuhugot niya ilang labing isang reporter mula doon sa dalawang malaking pahayagan ang gumawa ng storya ni isang initial niya, hindi niya makita ron.
1: Yan nga yung parang sinasabi niya kanina. Pero
0: kaya nga
1: na, tanong ko doon. Sanay na rin naman tayo. Diba? Sanay na rin naman tayo sa pagko-cover sa kanya. So,
0: pero ayun, tanong ko,
1: humingi naman siya ng paumanhin.
0: Oh, pero ang tanong ko naman kasi doon din pa, kung yun pala ang hugot niya, bakit kayo dyan sa Senate Media ang binabanatan niya? Di ba?
1: Hindi rin nga. Hindi rin namin alam saan yung hugot. Saan nahugot yun eh.
0: Diba? Yun ang inano ko. Parang, teka muna, Senador Dante Marcoleta, parang you're barking at the wrong tree. Dahil yung palang inuhugot, ang haba-haba ng paliwanag mo, yung inuhugot mo, nangyari a year ago. Diba? E tapos ang babanatan mo ngayon, Senate Media. E teka muna, parang yan na nga ang Wala nga kayong live streaming sa official Senate social media platform eh. Kine-carry ang media na nagko-cover diyan na nagke-carry doon sa hindi ko alam kung pagdinig ba 'yon, forum ba ano ba 'yon, seminar ba 'yon o may mga pagbasa pa ng mga sinta sa Biblia eh. Wala ko na lang pa, hindi pa kumidlat ba? Oh, 'di ba?
1: hindi ko silip sa labas.
0: yan din pa kasi alam mo ang iba't ibang organisasyon like National Press Club, PNP Press Corps, Defense Press Corps,
1: Presidential Task Force.
0: Oh, ang Media Security, kahit ang Malacañang Press Corps eh nagpapahayag na solidarity sa Senate Media dahil hindi makatwiran eh, uncalled for yung nangyari at kahit sabihin niyang hindi na nilalahat, yung slip of the foot, pwede mo pang bawiin yan eh. Pero yung slip of the tongue, eh napakahirap bawiin yan. The damage has been done. Pero sabi nga, dapat kung nagpa-apology siya, dapat sincero. Mukhang hindi sincero kasi. Basa ko lang yun, ha?
1: Kanya-kanyang basa na lang.
0: Correct. Ayan eh. Kaya kayo ni pa eh syempre ang suporta namin ay nasa inyo diyan sa Senate Media.
1: Yes, tayo-tayo lang naman 'tong magtutulungan. Sino-sino pang magtutulungan, magsusuportahan.
0: Pero
1: hindi tayo-tayo na lang din.
0: Pero biruin niyo naman ha, pinakita niyo pa rin pagiging professional ninyo, hindi kayo bumitaw doon, 'di ba?
1: Oo, kasi yun naman ang trabaho lang naman, dapat walang personalan.
0: Correct. Kaya kung may hugot, saka dapat kung nag-akusa ng ganyan si Senador Marcoleta, pangalanan niya, sino-sino ba yun? Baka mamaya, tinutukoy niya, hindi pala mainstream media, baka mamaya, mga house show pala yun.
1: Hindi naman daw niya generalize, baka nga hindi media, may mga media-mediahan.
0: Oo, tanungin niyo si Batman at si Robin dyan. Sige.
1: Sige na, Jay.
0: Sige na rin pa, baka kung ano pa masabi natin dito.
1: sige na, mula dito sa Senado. Ito si Ning Fason Sean para sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Nako, Senador Dante Marcoleta. Doon pa lang sa... Alam ko, abogado kayo. At alam ko, alam niyo ang batas. Hindi naman namin minamaliit yung inyong kakayahan, yung inyong talino, at yung inyong experience sa larangan po ng abogasya. Pero kayo ho ay isang lingkod bayan. Pero sana naman no, yung mga paratang in fairness doon sa mama. In fairness doon sa mama, yung tabil ng dila niya. Talagang maraming tinatamaan, marami bastonero kung tawagin ano. Pero sana naman, no, medyo konting ano lang, konting pinis doon sa mga bibitawan yung salita. Dahil pag yan ho ay nabitawan nyo na, mahirap nyo nang bawiin yan. Kahit ano pang sabihin yung taken out of context kayo, pag nasabi nyo, nasabi nyo na. Kaya dapat, bago kayo magpakawala ng mga pahayag, isipin nyo mabuti. Hindi sa ngalan ng naratibo, hindi sa ngalan ng retorika, kundi sa ngalan dapat ng katotohanan. Tulad na sinasabi ninyo na pinagtatanggol ho ninyo. Department of Energy, tiniyak na magkakaroon po na mas maayos sa fuel reserve ng Pilipinas sa ilalim po ng Strategic Oil Stockpiling Program. Balita ka din, AJ Ignacio. AJ!
2: Ito, J. Mark, siniguro nga ng Department of Energy na magkakaroon ng mas maayos na fuel reserve ang Pilipinas hinggil nga sa ilalim ng panibagong Strategic Oil Stockpiling Program. Ito yung sa kabila, Tito Jim, ng patuloy na pagkakulangan ng supply ng langis sa ating bansa at maging sa pagtaas ng presyo sa world market. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin na mahalaga ang pagkakaroon ng reservang fuel dito mismo sa Pilipinas kapag may maimbak kasi tayong supply, mas handa tayong harapin ang pagkaantala ng supply at iba pa mga emergency situations. Sa madaling salita, ani ng kalihim, mas magiging panatag ang bawat Pilipino kapag may sapat tayong reserba sa panahon ng krisis. At upang mas masiguro ang stabilization ng supply ng langis sa buong bansa. Ito J. Mark mula pa rin sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM. Buksan mo, papasukin
0: ako. With that, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan. Maraming salamat sa ating mga mutya. Mutya ng Cordillera, Engineer Joy Timida ng ating co-pilot. At syempre, ang mutya ng Bicolanya, Daragang Magayon, pero kasing mas kalmado pa sa Bulkang Mayon. Yan. Na si Engineer Matet Segovia, mga kababayan. Syempre, salamat din kay Aiza at kay Aise. Aise, si Aiza, si Isa. Sa si Myla. Antabayanan niyo po si Matthew Pacheco. Palatuntunan post game na hatid po sa inyo ng Sports Radio. Bukas o pakinggan niyo po niyo sa oras na alas 4 hanggang alas 5 ang tahanan ng OFW. Kasama niyo po ang mga kaibigan natin mula po sa Department of Migrant Workers. At magkita-kita po muli tayo sa Lunes. Kung yung lingkod, J-Mart Gala. Bye! Happy weekend! Happy holidays!
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Matatapos na walang tinik na naibaon sa ibang team. Gilas under 18 keeps momentum rolling and sweeps first two games in Siaba qualifiers. Ayan, patuloy na nagaganap yan sa may lungsod ng Bacolod. Samantala, Gene Kings prevail in Finals Classic, top TNT in tight game 1 duel. At Knicks draw first blood, out finish Spurs in game 1 battle. At the Philippine men's national football team trounced Guam 5-1 to start the tri-nation friendlies. Ang lahat ng mga balitang yan na ating pag-uusapan, mga kaibigan, ngayong hapon mula alas 5 hanggang alas 6. Ako po inyong kasama, Matthew Pacheco, sa ating pagbabalik Balikan natin to, pero sa oras na ito, time out muna tayo.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagalit sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
12: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
13: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: Alakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
7: Oras po natin, 10 minutos, mag-10 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Ngayong araw pa rin po ng Webes. Ako po si Matthew Pacheco sa ngalan ni John Mogol. Ako po ang inyong mga kasama sa Post Game. At umpisa na natin na, no? Huwag na nating magpatumpik-tumpik pa. At ito nga mga kaganapan natin sa mundo ng basketball. Patuloy pa rin na umaalingaw-ngaw. At aktibong-aktibo yung iba't ibang associations, mapa NBA man yan o PBA, at maging sa FIBA ha, yung World Cup 3x3 na patuloy na nagaganap po dyan sa may Warsaw, Poland. So basically, nag-umpisa na ito ng isang araw pa. At nandiyan nga nag-qualify ang ating Philippine team, ano, na nire-represent ni Camille Clarin, ni Casey De La Rosa, Afril Bernardino at ni Mika Cacho. So basically ayan ang pacing nila, kasama nila sa pool, no, sa pool C itong Germany, Latvia at maging ang Italy at ang ano pa yung isa, China, ayan. So basically na medyo rough yung naging umpisa ng Philippine women's team natin doon against Latvia and Germany, kung saan sila nga ay tinalo, no? Na kung saan natalo sila ng Germany, na ang kanilang standing ay medyo mataas-taas dahil sila ang naging gold medalist nung Paris Olympics pala, no? Kaya naman naging pahirapan ito sa bansang Pilipinas sa score na 10-22. Maging sa Latvia yung kanilang unang laro, medyo masakit din sa ating team na natalo sila ng 11-14. Medyo ano nga, maganda yung run nila nung una na yon, pero kalagitnaan, dito na sila binanatan ng Latvia. Pero si Casey De La Rosa talagang nagpakitang gila siya doon, nag-ambag siya ng 5 puntos para sa kanilang team. Meanwhile, kagabi, dito oras sa Pilipinas, naganap naman yung continuation ng laro ng Pilipinas against naman sa China, na kung saan natalo rin itong ating Gilas 3x3 women na sa score na 12-20. After holding an early 6-1 lead before China mounted a strong comeback. O, diba? Nung una, halos malaki pa yung naging lamang. Pero dahil nga fast-paced din kasi yung larong 3x3 in comparison dun sa typical or normal na 5v5 na laruan. Kaya naman, mabilis din na nakabawi at nakabounce back itong China. Pero hindi ba nagtatapos doon, no? Talagang upset kung upset. Dahil ang magandang balita naman, ang ating representatives, tinalo naman ang world number 11, no? Sa rankings na Italy. Oh, di ba? Hindi tayo uuwing luhaan yung ating mga kababayan. Dahil sila, tinalo nila sa score na 17-13 ang bansang Italy nga to end. Pero no, bago magtapos itong 3x3 World Cup ng Gilas Pilipinas 3x3 Women po natin. Pero parang meron din ganito dati yung FIBA World Cup, no, yung sa men's national team. Matagal-tagal na rin eh. Kumbaga nung bago sila matapos, saka sila nanalo doon sa isang bansa na kanilang kalaban. So ganun din sa atin, kumbaga sabi nga nila, late game. Kaso nga lang medyo late na, no, dahil nga doon sa standings nila, lima sila doon sa pool, eh, 'di ba? Philippines, tapos Latvia, Germany, China at Italy. So basically ang rule doon sa kanilang pool, kung sino yung mangunguna is dederecho siya sa quarterfinal. So automatic na, no, nailista na yung kanilang grupo doon sa quarterfinals. At yung second and third, sasabak naman sa round of 16 pa. Samantalang yung fourth at fifth, ligwak na sila. So basically sa Pool C, ang Germany ang nanguna, no? Kung kaya naman, sila ay mag-move on na doon sa quarterfinals. Samantala ang ikalawa at pangatlo naman na sasabak pa sa round of 16 is yung Latvia and China. At ang Philippines and Italy, ayan, ang ating mga representatives, pahinga na dahil hindi nga sila nakamove on dahil nga 1-3 ang kanilang ano, or 3-1-3 ang kanilang standing doon sa kanilang run dyan sa may Warsaw, Poland. Well, anyway, naging maganda naman yung kanilang ipinakita, no? Kumbaga, puso pa rin kung puso yung laban. Although, hindi talaga natin masasabi dahil nga bilog ang bola, talagang nilaban din naman nila. Kaya nga naman hanggang huli, itong laban nila sa Italy ay pinakita nila, no, ang kanilang kakayanan 17-13. So magandang momentum ito para sa 3x3 women na matapos sila mag-qualify nga for almost a decade. So magandang bounce back to para sa kanila to. Syempre inspired din itong ating mga kababayan dito sa ating bansa patungkol diyan sa 3x3 kasi ibang-iba to eh doon nga sa traditional basketball na alam natin na 5v5. So basically diyan anyway magpapatuloy pa rin 'yan yang FIBA 3x3 World Cup sa may Warsaw, Poland at patuloy na inaabangan ng ating mga kababayan itong iba't ibang teams. Syempre contender diyan ang bansang Germany na siyempre nga gold medalist sila from Paris 2024, di ba? Oh, so tinututukan sila diyan along with Netherlands na tinuturing na powerhouse team dahil they entered the tournament as number 1. Syempre kasama na rin diyan na binabantayan or sinusubaybayan ng ating mga kababayan ng basketball fans itong grupo pa rin ng United States at yung Azerbaijan. So makita natin dito kung sinong mananaig. Well, basically hindi lang Women's World Cup ito, pati sa men's kasabay nila diyan sa may Warsaw, Poland. Pero hindi nag-qualify yung ating 3x3 men eh, no? Kaya yung kanilang run doon naging maganda, no? Para kay Camille Clarin, Casey De La Rosa, April Bernardino at Mika Cacho. Hindi sila uwing luhaan, no? Kumbaga they exited the tournament ng taas noo, bannering the Philippine flag. Samantala mga kaibigan, usaping basketball pa rin tayo. Oras mo natin, 16 minutos makalipas ang alas 5 ng magandang hapon. Ito international scene pa rin, no? Gilas U18 naman. They keep their momentum rolling as they sweep the first two games in Siaba qualifiers. So, nagpapatuloy rin yung kaganapan na yan dyan naman sa may Bacolod City. Naging maganda rin yung opening salvo ng ating Philippine team dyan dahil medyo malayo-layo ang kanilang agwat against dun sa kanilang mga nakakalaban, no? At makikita natin that Gilas Pilipinas have opened their 2026 FIBA U18 Asia Cup Siaba qualifiers in dominant fashion, no? Kalaban nila sa first na laro nila is Vietnam. Ang score nila 93-42. Imaginein mo, 51 ang kalamangan ng ating mga kababayan. Ang FIBA U18 natin dyan, na mga girls natin na representative, ano? 93-42 ang layo-layo. Talagang napaka-dominant ng ipinakitang performance dito ng Team Pilipinas, no? Gilas Pilipinas. So basically, ito rin yung first time na or first na laro ni Sandy Arispacochaga, no, handling Gilas Pilipinas girls, na recently niya lang naman na hawakan itong team na ito. However, no, dun sa kanilang naging laro against Vietnam, si ang Vietnam naman naging competitive naman, no, kung saan naging 19-14 pa nga ang score nung first quarter bago basagi ng Gilas yung game kanilang momentum doon sa second quarter. So si Suzanne Singson anchor the inside attack kung saan lumusot or umakyat ng 45-21 ang kanilang score sa halftime. Philippines leading pa rin ang Philippines dyan at simula noon hindi na sila nahabol pa. Si Tiffany Reyes led all scorers with 14 points at syempre napakaganda rin ang kanyang pinakitang all-around performance. At samantala ang Gilas sa second half, no, ang Gilas Pilipinas girls natin ay pinakita pa rin nila ang kanilang tikas at galing, finishing with a 51-point victory margin against the team of Vietnam dyan sa may Bacolod City. Imagine na mga bata pa lang sila, talagang grabe na yung potential na ipinakita nila. Although dun sa umpisa, kaya nga sabi nila, the first half yan, medyo malayo-layo pa yan dun sa ending, kaya hindi mo makikita kung sinong mananalo within those period of time, no, yung quarters na yon. So basically, nung first period nga, lumamang pa itong Vietnam, pero kalagitnaan or nung second quarter hanggang dulo eh hindi na binitawan ng Pilipinas. At makalipas nga ano, no, sa game 2 naman ng Pilipinas against Singapore. Ito against Singapore. At kinalaban din nila to. Ang score naman nila, panalo pa rin ng Pilipinas, 83-53. Oh, 30 ang lamang talaga naman, 'di ba? Talagang lasap na lasap ang kalamangan. Si Sofia Dignadise pays the Philippines with 16 points, 7 assists, 5 rebounds, and 4 steals. So dahil dyan, naging 2-0 na ang kanilang standing, no? Kasama ang contender din na bansang Indonesia sa kanilang mga early standings as of the moment. Well, basically, ang Philippine team, meron pa rin silang laro, no? Ngayong gabi. Ngayong gabi ba yan? Oo, ang alam ko ngayong gabi yan. Against the powerhouse team naman din ng Thailand. So, subaybayan natin dyan at makikita natin dyan kung masisweep ba ng Gilas U18 na girls natin itong laban nila sa kanilang run para dyan sa Siaba qualifiers. Magpapatuloy ang qualifiers na yan sa may Krabi, Thailand from June 10 to June 14 din. So kasama na din dyan ang men's team natin. Samantala, the main tournament, no, dahil nga qualifiers ito, kasi magkakaroon ng susunod pa na mas mataas doon. So Siaba, the next one is the 2026 FIBA U18 Asia Cup na magaganap naman sa may Ahmedabad sa may bansang India. No, ngayong taon din yan, from August 13 to 23. So basically, kung sino yung magdo-dominate dun sa may U18 na Siaba qualifiers, sila yung mag-move on para mag-represent for Asia Cup. At syempre, patas ng Asia Cup, meron ding World Cup yan. So the tournament also serves as qualification for the 2027 U19 naman Basketball World Cup na gaganapin naman sa Maysekia. So basically, hanggang ngayon, no, as of the moment, narito ang standings po nila. Nangunguna pa rin ang Pilipinas with a 2-0 win-loss record ng sinunda ng Indonesia na may 1-0 win-lose record, ang Vietnam na merong 1-1 record, ang Thailand at Singapore naman ay may 0-1 ang Thailand at ang Singapore ay 0-2. So makikita natin dito na nasa taas pa rin ang listahan ang ating mga representatives. So basically, we are hoping na sana ma-sweep nila, no, as they go on a run para may bandila ang ating bansa sa sarili nating bansa dyan sa may Bacolod City. Meanwhile, mga kaibigan, oras po natin 23 minutos makalipas ang alas 5. Iba pang update sa mundo ng basketball, ha? NBA, PBA. Alamin natin yan sa ating pagbabalik.
17: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
18: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.

0: sa lahat ng fans, followers, viewers ng Sports Radio. Ititutalo po ito ng tempo. Gusto kong batiin ang Sports Radio na pinakamamahal natin lahat. The 40th anniversary na pala. Actually, parehas lang siguro kami halos dahil 40 years din ako sa sports writing before I retired back in 2022. Tapos I have so many memorable moments kasama yung mga grupo sa Sports Radio, sila Ricky Yap Santos, sila Danny Romero. Actually, parang nag-string pa yata kami with Danny Romero sa Sports Radio with Dave Coros long ago, hindi ko na ma-recall, pero parang naalala ko. Tapos kasama lagi namin ng if you need sports stories, you tune into Sports Radio. Ever since yan, maririnig mo sila Miss Judith dyan, sila Miss Cecil, and sila lahat. Tapos sila Mike Bugo, maririnig mo rin dyan. Tapos sa pag-tour every summer, we leave everything, sports writer ka, we leave everything, we join the tour, and of course, Sports Radio ang sinusundan mo dyan. Pinapakinggan mo sila, Earth Cipilino dyan, M1, M2, M3. So many memorable moments. Again, congratulations, Sports Radio, 40 years, more power.
1: Highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Ladies and gentlemen,
2: oras mo natin, 26 minutos makalipas ang alas 5 at kayo pa rin ay nakatutok sa programang Postgame. Matthew Pacheco po ang inyong kasama. At ganito nga mga kaibigan, no? Imposibleng hindi kayo aware sa mundo ng Philippine Basketball. At ito na nga ang PBA 50th Commissioner's Cup Finals. Nagtatapat, no? Classic game pa rin ito, Barangay Ginebra laban sa TNT Tropang 5G. At dito makikita natin na talagang dikdikan yung kanilang naging laban kagabi na nag-umpisa kagabi. Sa pagitan ng dalawang kuponan na ito, matapos silang matalo yung kanilang mga kalaban sa score na 4-2 sa semifinals. So balikan natin quarter by quarter kung ano nga bang mga naganap dito, no. Unang-una syempre nung first quarter, medyo itong ating mga katropa, no, dyan na TNT. Medyo lamang pa sila, no, nung tinapos nila yung unang quarter ng 28 against sa 25 points na ibinuslo nitong Barangay Ginebra. So basically TNT have set the tone early with their kanila mga mabibilis na ball movements at aggressive na mga perimeter shooting. Sa pagtutulungan syempre ng kanilang mga key players dyan, ano, at ang Ginebra naman medyo nag-struggle nung una with their defensive rotations allowing open looks from the corner at mga leak dun sa kanilang mga transition na forcing some turnovers. So basically ang TNT nung umpisa medyo naging mainit ang kanilang kamay dyan sa may 3-point range at sa kanilang mga execution ng kanilang mga pick and rolls, no, yung kanilang mga jump shots na talaga namang nagbigay sa kanila ng kalabangan in the early game. So ang defensive capabilities ng Ginebra, medyo nasubukan ito nung umpisa. That's why they've ended their first quarter 28-25. Na talaga namang medyo dikit pa rin naman, di ba? Finals kung finals, eh, damang-dama mo yung finals dahil walang gustong magbigayan, ano? Oh, gusto nila talagang makuha itong championship sa PBA 50th edition ng 50th Commissioner's Cup. Samantala, pagsalaksak ng second quarter itong Ginebra, eh medyo nakabawi, no? Yung kanilang tempo, eh medyo nakuha nila, no, na kanilang sa kanilang defense na kung saan nagbigay ng effectivity dun sa kanilang mga gameplays, no? Kaya naman ang at the same time medyo natibag din itong opensa ng TNT Tropang 5G dahil sa kanila mga naging issues sa turnover at mga tougher na or mga kanilang mga naging shot selection dun sa kanilang naging laro dito sa second quarter. Medyo pressured no yung kanilang ball handling dito at naging stagnant din no kung saan na-deny nga itong ilang mga field goals or mga kanilang attempt, field goal attempt no. At matapos ang halftime, na itala itong score na 52-49 naman in favor of Ginebra na. So kanina 3-point lead bago matapos ang first quarter, pagsapit ng second quarter, 3-point lead ulit pero lamang naman ang Ginebra. Samantala third quarter ito, medyo nakabawi na naman itong TNT. Talagang baka balikan lang eh, no? Talagang walang gustong magpaawat. Gusto nila sila champion. Paano kaya ng ano no, dalawa na lang ng trophy tas tag-isa na lang sila. Pero that's the essence of competition nga no. They are going to fight for something, to claim and to know kung sino nga ba ang the best dito sa edisyong ito ng PBA. So third quarter, nakabalik itong TNT. Naging agresibo pa rin sila. Kanilang mga gameplays at ang kanilang pace ay mas naging mabilis. So the quarter turned pero at balikan pa rin siya. Hindi naman siya totally parang dominant lang into one team. So balikan pa rin, sagutan ng mga points throughout the quarter, no? Sa ikatlong quarter. So naging nag-improve yung pacing and even the spacing of the TNT having better ball reversals during those games. Sa Ginebra naman, isa naging reliant sila dun sa kanilang mga isolation slowed ball movement, no? Pero hindi naman all the time, paminsan-minsan lang. So basically, naging reliant din sila dun sa mga star players sila who are playing in late clock situations. Tapos ang third quarter score 78-76, dalawa kalamangan no, TNT pa rin to. At pagsapit nga nitong fourth quarter, digdikan pa rin. Wala pa rin gustong magbigayan. So basically hanggang kahuli-hulihan ano, na kung saan ang final level talaga, sulit na sulit kumbaga yung mga nanood ng personal dito sa larong ito. Ang TNT may mga chances sila pero na-miss nila yung ibang mga key possessions lalo na doon sa dulo while Ginebra stayed composed in crunch time. Dito noon talagang ang Ginebra ay veteranong-veterano. Siyempre yung kanilang mga players din dyan talagang ano na eh. Kasi parang ano eh, merong ang sinasabi sila na itong Ginebra is composed of the Gilas Pilipinas players. Kasama pa nila yung kanilang coach, si Coach Tim Cone. Ano at talagang malakas kung malakas. Pero itong TNT, syempre, hindi rin naman magpapahuli. Nilaban pa rin naman nila hanggang huli. So basically, dun sa dulo, nagsagutan ng tres itong si Abarrientos at sinagutin ni RR Pugoy. Pero ito na nga, nagkaroon ng issue no, dun sa kanilang huling ano, huling play na kung saan muntik na sana no, na magkaroon ng tie kung na-shoot no, ni Calvin Optana. Pero ito nga, medyo yung ibang fans hindi sila satisfied no, sana daw or they're insisting na yung gameplay na yon is merong foul call no, na kung saan hanggang sa online world makikita natin itong sagutan at batuhan ng ating mga kababayan. Pero sa ibang insights naman itong naging call nung or hindi pagtawag ng foul kay Calvin Optana doon sa ano eh, shoot niya na sana, ili-lay up niya pero na ano, nasagi, natapal ni Justin Brownlee no. So basically ang nangyari noon, naging natumba pero walang foul call. So kung na-shoot sana ni Kuya Calvin yon, edi sana pareha sila ng score, papasok pa sana ng overtime. Kaso hindi na nga eh. Kaya ang score sa fourth quarter 102-100 pabor sa Barangay Ginebra. Kaya naman, congratulations dahil nasungkit nila ang unang punto sa kanilang 7 series. O diba, CISO, first game, lamang tatlo ang TNT. Tapos sa pangalawa, lamang ng tatlo ang Ginebra. O third quarter, lamang ng dalawang TNT. O tapos sa fourth quarter, lamang naman ng dalawang Ginebra. Kaya abangan natin ang susunod nilang laro dyan sa nagpapatuloy na PBA Finals. Samantala, oras po natin na 34 minutos makalipas ang alas 5. At dito naman, dako naman tayo, medyo flight tayo, flight. Punta tayo sa may ano dyan, sa may NBA sa Amerika. At maging maganda rin yung kanilang laro kaninang umaga, no, oras dito sa Pilipinas, kung saan matagal-tagal, 27 years in the making itong match-up ng New York Knicks at ng San Antonio Spurs. So medyo itong New York Knicks, medyo mahaba-haba ang kanilang pahinga matapos nga nilang ma-sweep. Yung kanilang, na-sweep ba nila? Ah, hindi. Ang alam ko, hindi eh. Ah, oo, na-sweep nila ang Cavaliers 4-0. At samantala ito, San Antonio Spurs naman, laban sa OKC Thunder, ay 4-3. Kaya medyo may ilang araw lang silang pahinga. Pero itong game mo na, naganap ito sa home court mismo ng San Antonio Spurs. Napaka-colorful na kanilang ano, ha? Parang piyesta, no? Oh, kung sa first, ito, balikan natin, play-by-play. Well, anyway, ang bottom line pa rin nito, Spurs, no, natalo sila. Natalo ang Spurs. Kaya sa mga Spurs fans dyan, oh, yan, talo tayo. Or talo ang Spurs. Ano, at ang nanalo nga itong New York Knicks dyan sa bahay nila sa San Antonio. First quarter, nagumpisa ang Spurs ng malakas, no? Talagang ipinakita nila sa pamasa tulong ni Kuya Wemby, ano, sa score ng 105-95 ang kanilang final score. Pero ito nga si Kuya Wemby, si Kuya Victor, naging energetic, no? Talaga nga kanya mga ibinusulong puntos, nakatulong sa kanilang magandang pacing dun sa first quarter nila. Ang kanilang mga post touches, samantala sa pagita or sa kabilang kupuna naman ng New York Knicks sa tulong ni Kuya Jalen Bronson, no, sa kanyang ginawa na half court na shoot niya, no, at pero makikita natin na overall play dito lamang ang San Antonio Spurs medyo, pero hindi naman na hindi naman na malayo, no, na, kumbaga yung ginagawa kasing tempo nitong kanilang star player ng Spurs na si Victor Wembanyama na nagkaroon or nakatulong yung kanyang mga points within the paint, ano, at ang kanyang defensive play. Pero hindi naman to binayaan ng New York Knicks, kumbaga sinagot pa rin nila, no, sa tulong ni Kuya Jalen Bronson, no, sa kanyang mga mid-range scoring at kanyang mga quick na mga points. So naging tight pa rin yung laban nung umpisa. Score 27-19. Ang leading dyan ay ang San Antonio Spurs. Pagsapit naman ng second quarter, medyo nag-adjust itong Knicks, no? Pero mas naging tight din yung depensa ng laban, ng kanilang laban sa isa't isa. So New York started to slow the game down and force the Spurs into tougher half-court possessions. Si Karl Anthony Towns, naging maganda yung kanyang performance dito. Nakatulong ito para makuha itong ilang mga possession at ma-convert sa puntos. At syempre, sa tulong na rin ni Josh Hart and OG Anunoby, na kung saan yung kanilang mga defensive plays ay nakatulong pa rin sa New York Knicks. Pero at the end ng halftime, lamang pa rin ng San Antonio Spurs, 55-48. So, ganun yung naging batuhan nila ng puntos sa unang halftime. Samantala, sa third quarter, dito na, no? At dito na mas naging dikit yung kanilang laban. So, ang Spurs, naging aggressive pa rin sila. Siyempre, nasa kanila yung momentum, eh. Tapos, home court pa nila, di ba? Baga, kung ano yun, sa amin na to, ilista nyo na. Sa amin ng game 1, sasabihin nila, no? Kaso nga lang dito na mas naging medyo wavy yung momentum. Nagtapos ang third quarter, 76-76 all, no? Pero pagsapit ng fourth quarter, dito na mas nagkaroon ang ng effectivity yung execution ng New York Knicks sa kanilang mga plays, sa kanilang mga ginawang plays nga at down the stretch that made the difference for their team. Ano, their defense mas naging tight sila na kung saan na na-convert nito sa mga turnover at sa punto, syempre. Patuloy pa rin sa pag-arangkada si Kuya mo, Jalen Bronson, no? Na kanya mga mid-range buckets para hanggang sa huli ay makamit nila ang score na 105-95. Pabor sa New York Knicks. So talagang ito si Jalen Bronson, lalo na yung kanyang dulo, yung kanyang very crucial shot or yung clutch scoring na ginawa niya sa fourth quarter to have that final dagger stretch para makamit itong unang game nila sa best of 7 series ay nakatulong sa kanila. So yung kanilang last 6 minutes naging crucial ito, yung kanilang depensa against the players of San Antonio Spurs at ang naging impact ni Karl Anthony Towns. Pero naging maganda pa rin ang ipinakita ni Kuya Wemby, no? Dahil meron siyang 26 points pero meron din siyang 6 na turnovers. So basically, si Kuya Jalen, he scored 13 of his 30 points in the fourth quarter alone. Imagine that. And the New York Knicks overcame a 14-point third quarter deficit to post a 105-95 victory over the host, San Antonio Spurs, in Game 1. So dito natin makikita na sa susunod nilang laro, June 5 sa kanila yon, or so June 6 na sa atin, kung sino na naman ang mananaig. Kung sino na naman ang mailista, no? Kung magtatay ba ito, babawi ba ang ating kung babawi ba ang San Antonio Spurs against Knicks or the Knicks or the Knicks will continue to dominate sa home court pa rin po ng San Antonio Spurs gaganapin. Yan ang mundo ng basketball, no? Talagang mainit-init at maraming pag-uusapan. Pero sa ating pagbabalik, usaping football naman tayo, mga kaibigan. Oras po natin 41 minutos makalipas ang alas 5. Ako pa rin ang inyong kasama, Matthew Pacheco, postgame.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: highlights. Sinong knockout, champion man o talunan, hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sino? Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
1: Oras mo natin 43 minutos, makalipas ng alas 5. Ako pa rin po ang inyong kasama, Matthew Pacheco. At sa mundo naman ng football, kagabi dyan, Philippines against Guam, score 5-1. Medyo masakit to para sa Guam, ha? To start the tri-nation friendlies. Oh, friendly game lang naman. Ano, the Philippine Men's National Football Team and the Under-19 team posted their contrasting results, no? In Wednesday's respective tournaments. Yung ating national football team dito sa bansa natin, sa Pilipinas, ano, nakalaban nila ang Guam, score 5-1. Yung ating naman na U19 e sumasabak naman dyan sa may Australia, sa may ASEAN U19 Boys Bank Sumo Championship. So, kung natalo ng Pilipinas ang bansang Guam, score 5-1, eh ang ating kupo na naman doon sa Australia, eh na zero sila. 0-10. So basically, ang nangyari, balikan natin, no? Philippine beats Guam 5-1 in their first meeting in nearly 6 years. So it was 6 years ago since naglaro itong ating men's football or men's national football team against the grupo ng Guam. So new addition sa Philippine team itong si Cole Roca na nakascore sa kanyang debut with the team, netting the opener in the 6th minute of the game. So 6 minutes pa lang, 1 na agad. O, tapos si Kuya Musanti Rublico pa ay he bagged his first international goal bago magtapos, before halftime. So that's 45 minutes, di ba, bago mag-halftime. And then si Jarvi Gayoso, it contributes also a goal and an assist in the dominant win of the Philippines. Si Andre Leopold naman, Leopold has scored twice off the bench, including a stoppage time strike. So basically, 3 players have scored their first national football team goals. No, si Roca, si Rublico, and Leopold. So magandang simula ito para sa kanila. So Guam's lone goal, samantala yung kanilang one, is from a defensive mistake pa ng Pilipinas sa may second half. So that win provides a confidence and a boost, no, para sa upcoming regional competitions ng ating mga kababayan. So I think ang susunod nila makakalaban dyan ay ang Myanmar naman, ang ating Philippine Men's National Football Team. So subaybayan natin yan at alamin natin kung ano pa yung mga magiging developments sa mundo ng football dito sa ating bansang Pilipinas. So basically, ang starting 11 ng national football team natin ay ang kanilang goalkeeper, si Kamerad, ang kanilang captain, si Sato, at ang kanyang mga kasamahan ay si Rublico, Rusquillo, Tabinas, si Woods, si Roca. Ang balita ko to, si Roca, si Cole Roca, bago lang siya, galing siya dyan sa bansang Amerika. So, Phil-Am siya, no? At si Reyes, si Kekkonen, Bugas, at si Gayoso. Sana man manaig din sila sa kanilang laban against sa Guam na gaganapin naman on Tuesday. Well, anyway, mga kaibigan, oras po natin 47 minutos makalipas ang alas 5 ng magandang hapon. Sa ating pagbabalik, panorin po natin ang interview kay Chi Roque, ang defender po ng Philippine handball team, dito pa rin sa postgame.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
0: Sports Radio 918 AM.
5: At this point, I welcome na po natin ang ating special guest na si Chi Roque ng ating Philippine Women's Beach Handball Team. Hi Chi, welcome to the program.
6: Hello po ma'am, good afternoon po at good afternoon po sa lahat ng listeners and viewers po ng Sports Podcast.
5: Yes, Chi, of course, una pa lamang congratulations sa team for qualifying to this IHF Beach World Handball Championship. So, pang ilan mo na ba to? Pangalawang beses mo na ba to na mag-World Championship, Chi?
6: Yes po ma'am, pang second ko na po yung World Cup for this year.
5: Ayan, so pang second, the first time po was in 2024. So ikaw, as a returnee, no, sabihin natin, no, how are you preparing yourself, no, for this big comeback?
6: Ngayon yung team, especially sa akin, sobrang excited po kami na makakabalik ulit sa World Championship kasi nung sa first debut namin, naging maganda po yung naging run ng team natin. We are 12 ranked sa World Championship. So, naging ngayon na mababalik ulit, excited yung buong team kasi especially mas na gain ng more experience saka yung preparation ng team mas pinaghahandaan po namin para ma-surpass po natin yung previous ranking natin in last 2 years.
5: Yun. So talagang 2 years ago, no, sabihin natin, ang laki na rin ng in-improve, no, nung ating national handball team, no. Ano yun sa tingin mong biggest improvement or development nitong team na to sa pagbabalik dito sa World Championship?
6: For me naman, talagang malaki yung naging improvement namin tsaka yung especially yung sa preparation namin, yung system tsaka yung program, mas naging mature yung bawat isa, yung individual skills. Ako kasi sa part ako ma'am, nasa defense po ako team. So sa amin, confident po ako na doon kasi sa last 2 years, doon sa statistic natin, number 3 po yung team defense namin, yung naging rank namin doon. So kami, mas kumpiyansa pa kami ngayon na mas palakasin pa po yung depensa namin. And sa team offense naman, nakikita ko na yung improvement nila at yung chemistry nila na bi-build up pa nila at mas makakapag-perform pa sila ng maayos.
5: Yon. So si Chi po ay playing as a defender, no? Gaano ba ka crucial ang role ng isang defender for a beach handball team?
6: Yes, as a defender naman, so kailangan namin i-prevent talaga yung opponent to score. So medyo mabilis kasi siya na game situation. So mas mabilis yung adjustment. Dapat mas more controlled po namin yung mga attackers para hindi sila makapag-score at ma-convert po namin sa kabilang courts para ma-convert into score.
5: So talagang crucial, no, ang ginagampan ng role na

0: World Championship po. So, mas maganda pong experience po yon bago po kami sasalang po dun sa mismong actual competition.
1: Kumbaga parang ano, may preview kayo, no, sa
0: yes,
1: yes, sa posibleng mangyari. But of course, nakita nyo ang mga kagrupo nyo sa Group D ay ang Argentina, Denmark, at yung Bonin, no. So, paano nyo, anong reaction, no? Malalakas ba to, itong mga team na to? Chi?
0: Yes, ma'am. Yung Argentina kasi, sila yung naging silver nung last 2 years. Sila yung pangalawa sa ranking. Then, malalakas din yung Denmark kasi nasa mga top 8 sila na team talaga. So, yung Benin naman, bagong team sila. So, sa nakikita namin, kasi last time na nag-worlds kami, yung naging kabracket namin is Australia, China, and Portugal, ay malalakas din naman na team. So, ang rank namin doon is pangatlo kami, kaya nakapasok kami sa main round. Kaya, kumpiyansa yung team ngayon na mas maganda at maayos yung may papakita namin as mas mataas pa yung expectation namin sa expectation ng team kung ano man yung magiging result ngayon. Ayun, excited po ang lahat.
1: Yan, talagang excited ang lahat. Pero when it comes dun sa roster, tingin mo ilang porsyento nung nasa lineup yung same na names or nasa listahan, no, na naglaro noon 2024?
0: Sa lineup naman na ngayon, sa nakikita ko naman, ma'am, is mas maayos naman ngayon kasi siya mas nag-improve din yung mga bagong keepers namin, tsaka mas may mga bagong players na mas mabilis naka-adapt because of the maganda ngayon naging sistema ng team, yung program ng mga coaches, at marami na din naman kami competition na salihan ng mga preparation. Andiyan yung Asian Beach Handball Championship, Asian Beach Games, then nag indoor din. So, sa tingin ko naman, yung mga line-up ngayon na ipipresent natin sa World Championship is mas mataas kaysa dati. Most especially dun sa mga experience as mas mature na silang maglaro.
1: From that previous, sabihin natin yung naging debut nyo noong 2024, ano yung bibit-bitin mo na learned lessons, no, from that competition na hindi nyo nauulitin pagdating dito sa Croatia?
0: Yes, ma'am. Kasi nung first year pa po namin talaga, isang taon pa lang talaga kami. So, parang hindi, ina-adapt pa namin talaga yung sports. Pero, binigay naman namin sobrang lahat ng nag-prepare kami, nag-train kami, binigay naman namin ngayon. So, nakikita namin na mas mature at yung chemistry namin sa bawat isa talaga, yung kailangan namin mas ma-ano ngayon, ma-focus namin ngayon. Tsaka yung ano yung game plan ng mga coaches, kailangan namin sundin. Tsaka especially yung mga mabibilis, mga quick adjustments. Kasi ang bilis po ng laro. Yan lang po.
1: Yes, si Coach Jana, last sa PSA forum, na-mention niya na target niyong makapasok sa next round. Gano'ng kaka-confident, no, na makakaya talaga to ng team?
0: Yes, confident kami kasi nakikita naman namin yung preparation, yung daily training namin. Mas nagiging maganda. Saka mas na-elevate ng bawat isa yung performance. So, kailangan lang talaga naman maging consistent. So, yung mga coaches talaga, sobrang naniniwala kami lahat na magiging maganda yung ipe-perform namin ngayon sa World Cup. Saka syempre yung support ng bawat isa, hindi lang yung sa mga coaches, especially yung sa men's team namin, kung paano nila kami tinulungan para mas mag-improve pa talaga kami. Kasi nandyan sila para i-challenge kami every training talaga.
2: Kalakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2. 918 AM.
3: Oras mo natin, 3 minutos bago sumapit ng alas 6 ng magandang gabi na, ha? Yan po ang naging interview ng Sports Radio kay Chi Roque, ang defender ng Philippine Handball Team as they head sa World Cup ng handball competition. Well, anyway mga kaibigan, one game down and more stories to come. We'll see you at the next one. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Sports Radio 918, sa Masters Control, sa may Malolos

0: Transmitter at sa lahat ng bumubuo ng himpilang ito. Ako po ang inyong nakasama sa ngalan ni John Mogol sa programang postgame Matthew Pacheco. Isang magandang gabi, Pilipinas!
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko
7: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Sa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
11: Susunod sa Schoolmates.
12: Dagdag buwis sa mga mayayaman.
13: Fair lang ba o foul?
12: Panoorin ang mainit na debate ng mga ka-schoolmates natin from Adamson University at Bulacan State University.
14: Ini-implement natin ito upang mag-generate tayo ng tax revenue na sapat para ma-achieve natin ang universal healthcare and education upang tulungan natin iangat ang ating middle class.
15: Paano siya magiging makatarungan kung ang gobyerno natin ay walang state capacity para ilaan sa tama ang mga buwis na nakokolekta?
13: It's cool to be woke. Schoolmates, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV.
16: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan.
13: This is your People's Television.
7: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
7: 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
9: Collab.
7: Ang susunod na programa sa Capital 104.3 ay mula sa People's Television Network.
13: People's Television Network.
7: PTV4. The PTV4. And Capital 104.3 Collab.
17: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Malacanang may paalala sa mga senador sa gitna ng panibagong tensyon na nangyari ngayong araw sa Senado. Bagong Senate Majority Block, tinawag na bogus hearing ang isinagawang pagdinig sa Senado ngayong araw kaugnay ng umunoy manubalyang flood control projects. Mga miyembro ng Senate Media, mariing ko rin din na ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na bayaran ang ilang mainstream media. House Prosecution Panel, nananatiling kumpiyansa sa kanilang mga ihaharap na ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maynilad, magpapatupad ng pawasingil sa tubig ngayong Hulyo kung magkano alamin. At kilalanin ang bagong General Manager ng inyong pambansang telebisyon.
6: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nagbigay ng mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng bagong nangyaring tensyon sa loob ng Senado ngayong araw.
17: Ayon pa sa palasyo, hindi sinasangayunan ng punong ehekutibo ang ganitong klaseng gulo lalo't una na niyang iginiit na nakakaapekto ito sa mga panukalang batas na target maipasa.
6: Mariin namang pinabulaanan ng palasyo ang sinabi ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano na may sabwatan umano ang administrasyon at ang grupo ni Senador Sherwin Gatchalian para matanggal ito bilang Senate President. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
18: Umayos kayo.
19: Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga senador sa harap ng panibagong tensyon ngayon sa Senado. Kaninang umaga lang, nagpang-abot at nagkatulakan sina Senador Robin Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla nang ipilit ipasok ng Cayetano Block ang 18 ex-Marines na resource persons para sa kanilang Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa palasyo, hindi tinotolerate ng Pangulo ang mga ganitong gulo, lalo't una na niyang iginiit na nakakaapekto ito sa mga panukalang batas na target maipasa. Kaya dapat na raw itong matigil.
20: Magiging problema na lamang ito ng Senado. So dapat talaga ay umaksyon ang kung sino ang dapat na authority umaksyon sa Senado.
19: Muli ring binigyang diin ng Malacanang na legal ang nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon. Sabi ni Castro, naaayon ito sa batas. Batay na rin anya sa Avelino versus Cuenco case. Punto niya, maituturing na coercive reach sina Senador Jinggoy Estrada na kasalukuyang nakakulong at si Senador Bato de la Rosa na nagtatago ngayon.
20: So with that, lumalabas na 22 ang recognized base number. So nagkaroon ng 12. At ayon na rin sa Avelino versus sa Cuenco, ang 12, kapag ka po, dahil sa Avelino versus Cuenco, lumalabas na ang recognized base number ay 23, dahil isa ang nasa abroad. At nirecognize po ng korte, mismo ng Supreme Court, na ang 12 ay makukonsider na majority in relation to the declaration of a quorum. So with this, with the same scenario, 22 ang lumalabas na recognized base number, 12 ay masasabi nating majority para mag-form ng isang quorum.
19: Kasunod niyan, binigyang diin ng palasyo na ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang lehitimo at marapat na sundin.
20: As far as the palace is concerned, kinilala na po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So, kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin.
19: Sinabi rin ng palasyo na hihintayin na lamang ng ehekutibo ang magiging request ng Senado sa pangunguna ni Senator Sherwin Gatchalian ukol sa pagkakaroon ng special session. Gayet nito, handa naman ang Pangulong tumugon sa kahilingan kung kakailanganin.
20: Yes, opo. Inclined ang presidente na to give in to the special request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
19: Mariin ding pinabulaanan ng palasyo ang sinabi ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano na may sabwatan umano ang administrasyon at ang grupo ni Senator Sherwin Gatchalian para matanggal ito bilang Senate President.
20: Huwag tayong magpadalos-dalos, maging mapanuri mismo tayong lahat. Hindi lahat ang nangyayari hindi lahat ang sinasabi ng isang political servant or public servant ay totoo na. So dapat mayroong pinangahawakang resibo at ebidensya.
19: Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
6: Isang individual na konektado umano sa isa sa 18 ex-Marines ang nagsiwalat sa NBI na inalok umano ni dating Congressman Mike Defensor ang isa sa kanila ng 5 milyong piso kapalit ng pagtestigo nila. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na muli nilang binuksan ang investigasyon kaugnay ng tinagurang 18 Marines. At kinuhanan nila ng statement ang lumantad na individual. Ipinasampina na rin ani ang isang miyembrong idinadawit at si Mike Defensor para magbigay linaw sa mga aparatang.
18: Isang individual na nagbigay ng statement noong April 28 at May 6 na meron siyang aligasyon na yung isa doon sa 18 Marines, may relasyon sila. May relationship sila at napag-usapan nila. Alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to at may allegation na may binayad at pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 million para maging testigo nga lumabas pag press conference.
21: Walang special treatment yan ang iginiit ng PNP CIDG matapos lumabas ang ilang mugshots ni Senador Jinggo Estrada na hindi nakasuot o nakapatong lamang ang kanyang detainee shirt. Paglilinaw ng pulisya, walang nagkasyang damit sa senador. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
22: Hindi makakadalo sa itinagdang pagdinig sa Sandigan Bayan si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan dahil hindi pa rin stable ang lagay ng dating kalihim. Nakatakda rin sanang resolbahin ngayong araw ang hirit nito ng hospital arrest ayon kay CIDG National Capital Region Chief Police Colonel John Giyagi, hindi binigyan ng medical clearance para makabiyahe si Bonoan mula ospital patungong Sandigan Bayan.
23: Kung makikita nyo, si Senator Jinggoy nandun, but Secretary Bonoan is not there because of medical reasons. Okay? We already coordinated with the 5th Division na hindi siya makakaapit.
22: Bukod sa hypertension, may problema din umano sa puso ang akusado kaya't hindi maayos ang kondisyon nito.
23: Ano yata, barado yung ano niya, yung sa ano ng puso niya and then yung mataas pa rin yung BP.
22: Muli namang nanindigan ng CIDG na walang special treatment na ibinigay kay Senator Jinggoy Estrada. Ginawa ni Giyagi ang pahayag matapos lumabas ang ilang mugshots ng senador na hindi nakasuot ng detainee shirt. Sinabi ni Giyagi, walang nagkasyang damit sa senador.
23: It just so happened that due to urgency of time, tsaka yung situation warrants na kailangan na naming dalhin sa Sandigan Bayan dahil yung time constraint, kailangan nang iharap sa dalhin na doon.
22: Nanindigan din ang CIDG na nasunod lahat ng proseso.
23: Eh di sana hindi namin ipinatong, hindi na namin pinasuot if there is a special consideration for the senator. But no, ipinatong pa rin namin para makita na talagang he had undergone yung the procedure.
22: Si Senator Estrada at dating Secretary Bonoan ay kapwa akusado sa kasong graft at plunder sa manumalyang flood control project ng pamahalaan. Ryan Lesigues para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Nagpabot ng mensahe ng suporta si House Speaker Faustino Boji D. III kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sa kanyang opisyal na pahayag, binati ni Speaker D. si Senator Gatchalian sa pagkakatalaga nito bilang Senate President pro tempore at sa pagganap nito bilang Acting Senate President. Ayon kay Speaker D., mahalaga ang papel ng Senado sa pagtupad ng mga tungkulin ng legislatura at sa pagpapatatag ng mga demokratikong institusyon ng bansa. Gayunpaman pa niya, may tiwala siyang ipagpatuloy ng Senado ang pagganap sa constitutional nitong mandato ng may integridad, kalayaan at mataas na pagpapahalaga sa pampublikong interes. Sa kabila ng mga naging pagbabago sa liderato ng Senado, nananatiling kumpiyansa ang House Prosecution Panel sa mga ebidensyang ihaharap nito sa nakabang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lanao del Sur, First District Representative at House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, matibay ang kanilang mga ebidensya at handa ang prosekusyon na ilatag ito. Git niya ang mga naganap na pagbabago sa liderato ng Senado matapos ang quorum ay isang panloob na usapin na nasa mga senador na ang pagtalakay at pagresolba Bilang impeachment court, inaasahan naman niya na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito alinsunod sa konstitusyon.
0: On that aspect, we're confident that we can deliver to the Filipino people what they deserve to know. As to the changes in the Senate, again, we maintain that that's an internal matter that is being discussed or has already been resolved by the Senate. So we maintain our institutional respect to our co-equal branch of government.
6: Samantalang muling magpapadala ng barko ang Philippine Navy para sa RIMPAC Exercises 2026 sa Hawaii. Lalhok din sa unang pagkakataon ng Philippine Coast Guard na makasaysayan para sa pagsasanay. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
1: Higit 100 crew member ng Philippine Navy mula sa Guided Missile Frigate BRP Miguel Malbar ang lalahok sa Rim of the Pacific o RIMPAC Exercises 2026. Isinagawa nitong Webes ang send-off ceremony sa Subic, Zambales. Itinuturing ang RIMPAC bilang world's largest maritime exercise na magsisimula sa June 24 at tatagal hanggang July 31.
3: Mula rito sa Naval Operating Base Subic, Zambales ay naglayag na patungong Honolulu, Hawaii ang BRP Miguel Malbar, ang barkong ipinadala ng Philippine Navy para lumahok sa Rim of the Pacific o RIMPAC Exercises na 30th iteration ngayong 2026. Bukod sa Pilipinas, may 30 bansa pa ang kasama sa RIMPAC Exercises.
1: Mula 2018, ito ang 5th partisipasyon ng Pilipinas sa RIMPAC na isinasagawa kada 2 taon.
5: Our return to this multinational activity highlights our commitment to becoming a credible partner. We likewise strengthen maritime cooperation with partner nations and navies in order to continue advancing a free and open Indo-Pacific.
1: Nakatuon ang mga pagsasanay sa ilalim ng RIMPAC sa maritime warfare, anti-submarine warfare, maging sa humanitarian assistance and disaster response o HADR. Ayon sa Philippine Navy, ang mga matututunan sa pagsasanay ay makatutulong sa kanilang pagpapatrolya sa West Philippine Sea.
24: This exercise just shows our operational reach, our operational resilience, and also our ability to sustain operations.
1: Bago ang RIMPAC, makakasama munang maglayag ng BRP Miguel Malbar ang mga barko ng Singapore, India, Japan, South Korea, at Italy mula Eastern Seaboard ng Pilipinas.
24: The Philippine Navy, together with other Asian countries, will have a joint sail going to Guam. Then from Guam, it will be transiting going to Hawaii.
1: Lalahok din sa RIMPAC ang Philippine Coast Guard na ipinadala ang kanilang barkong BRP Gabriela Silang. Nagsimula na rin itong maglayag patungong Hawaii matapos ang kasabay na send-off ceremony sa Maynila. Makasaysayan ang pagsali ng PCG sa RIMPAC na kauna-unahan sa mga Coast Guard sa buong mundo bukod sa Estados Unidos na host country. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
21: Magandang balita naman po para sa mga consumers sa Metro Manila dahil opisyal nang inanunsyo ang bawas singil sa tubig mula sa Maynila. Kung kailan at magkano ang epektibong bawas singil, alamin sa ulat ni Elijah Canlas.
25: The MWSSRO confirms a tariff rollback for Maynila customers effective July 1, 2026.
26: Inaprubahan na ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS Board of Trustees ang rekomendasyong magpatupad ng rollback sa singil sa tubig sa mga customer ng Maynilad para sa ikatlong quarter ng 2026. Dahil dito ay bababa ng 25 sentimo kada cubic meter ang magiging singil sa tubig para sa mga residente sa West Concession Area. Ayon kay Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office Chief Regulator Patrick Lester T., ay ipatutupad ang bawas singil matapos ang pagsusuri sa palitan ng piso kontra Japanese yen.
25: Pinotis po, nag-roll back po ang Maynila. Ang dahilan po dyan ay ang appreciation ng peso laban sa Japanese yen. Nearly half of the loans of the foreign currency denominated loans of Maynila are based on Japanese yen, and nag-appreciate po ang peso versus the yen, kaya po nagkaroon po ng rollback ng price. At sa Manila Water naman po ay purely dollar denominated sila, but the impact is less than 1 centavos. Kaya po, well, there's no adjustment at this time because it is impractical to implement it.
26: Ang FCDA ay isang mekanismo na sinusuri kada quarter para mabawi mula sa consumer ang lugi na dulot ng pagbabago sa palitan ng dayuhang pananalapi. Ginagamit ang mekanismong ito para sa mga loan na pinopondohan para sa pagpapalawak at pagpapabuti ng serbisyo sa tubig at wastewater. Dahil dito ay maiiwasan ng kagawaran ang under-recovery o over-recovery sa singil na dulot ng forex movements. Ipinaliwanag ng kagawaran na nakabatay ang kanilang desisyon sa mga gabay na inaprobahan noong August 2024 matapos ang isinagawang public consultation. Elijah Canlas para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
6: May handog na loan program ang Department of Trade and Industry na may mababang interes para sa sektor ng transportasyon na nais lumipat sa electric vehicles. Kung magkano, alamin natin yan sa ulat ni Jay Ann Thompson.
2: 3 milyon ang ipauutang ng Department of Trade and Industry para sa mga PUV drivers na gustong mag-transition sa electric vehicle. Bilang suporta ng DTI sa hanay ng transportasyon, mayroong 2 hanggang 3 bilyong piso ang kabuuan ng budget para sa mga pampaserong jeep na nais magkaroon ng modernized electric vehicle.
4: 1 year po, no payment of principal and interest. And yung interest rate po na babayaran on the second year is 6.7% per annum. Mababa po ang interest rate nito. We encourage those that want to shift from the combustion vehicle to the electric vehicle. First, makakatulong din po ito kasi malaki po ang savings. From a low 33% to a high of 80% po ang savings compared sa diesel or sa gas. So,
2: bukod sa mga pampasaherong jeep, bukas din ang e-transport loan program ng DTI sa ibang public utility vehicle katulad ng bus, taxi, tricycle at motorsiklo.
4: Basta transport operator po tayo or drivers, pwede po tayo mag-shift. May pautang po ang DTI SB Corporation para sa inyo. They can apply online sbcorp.gov.ph or SB Corp Money App.
2: Ayon sa Pasang Mazda, 40 units ng electric vehicles ang ihahanda na inaasahang mag-ooperate ngayong taon. Kaugnay rito, bukod sa mga charging stations na mayroon na sa iba't ibang bahagi ng bansa, magdaragdag din ang charging stations sa mga rutang dadaanan ng modernized jeep. 5% ng mahigit 100,000 jeepney driver ang inaasahang magta-transition sa electric vehicle. Ibig sabihin, aabot ito ng 6,000 units ng jeep. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, malaki ang matitipid ng mga operator at driver dahil hindi na sila gagamit ng krudo o gasolina. Dagdag pa niya,
8: yung mga rota na mga electric, no? We will now identify, dati pa to, yung mga green routes, green corridors, no? Identify na po natin yan para sa ganoon, mas lalong ma-incentivize po kayo na lumipat na po sa electric.
2: Nagkakaisa naman ang mga kooperatiba at korporasyon na bahagi ng Pasang Mazda para sa modernisasyon at sustainable public transport.
10: Ito na po ang tamang panahon para sa pagbabago sa hanay ng jeepneys.
2: J.M. Thompson para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
21: Nakatanggap ang mahigit 100 paaralan sa Cordillera ng SIM cards na may buwan ng libreng data mula sa Department of Information and Communications Technology. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi ng PTV Cordillera.
11: Umabot na sa 158 na paaralan sa Cordillera ang nabigyan ng libreng bayanihan SIM cards mula sa Department of Information and Communications Technology. Sa tala ng ahensya, 24,000 SIM cards pa lamang ang naipamahagi mula sa target na 61,000 na inilaan sa rehiyon. Ayon sa DICT Cordillera, pangunahing benepisyaryo nito ang mga teaching at non-teaching personnel ng DepEd at mga benepisyaryo ng 4Ps. Ang mga SIM card ay may kasamang 25 gigabytes na libreng data bawat buwan sa loob ng isang taon upang makatulong sa pag-aaral ng mga estudyante, lalo na sa mga liblib na lugar ng bansa.
7: Currently, we have 158 schools na po ang nabibigyan natin, and continuous pa ang ongoing pa distribution sa Benguet and sa Kalinga. One buwan ho yan, so every first of the month, mag-re-replenish po yung 25 gigabytes.
11: Nagsimula ang distribusyon noong December 2025 at inaasahang madaragdagan pa. Hamon sa pagpapatupad ng programa ay ang kakulangan ng mga cell sites na nagbibigay ng internet connectivity. Sa kasalukuyan, ang internet penetration rate sa Cordillera ay nasa 74.21%. Sa Baguio City ay nasa 100%, Mountain Province na 88.88%, Benguet na 81.4%, Apayao na 76.69%, Kalinga na 71.24%, Ifugao na 60%, at Abra na 41.25%.
9: Kahit napaka dami sana ng mga schools na pwede nating bigyan nung mga SIM cards na yon, hindi natin talaga sila nabigyan dahil limitasyon ay yung connectivity. Kasi ang buhay ng SIM card na yan ay connection. Hindi naman natin pwedeng ibigay yung mga SIM cards sa mga schools, sa mga areas na wala talagang connection.
11: Dahil dito, umaasa ang DICT sa tulong ng National Telecommunications Commission ay mahikayat ang iba pang mga telcos na magtayo ng mga karagdagang cell sites sa Cordillera. Bridget Marcasi Pangosvian para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Patuloy magpapaulan ang habagat sa bansa. Pinalalakas ito ng low pressure area na papasok ng Philippine Area of Responsibility posibleng mamayang gabi o bukas. Gagalaw ito pahilagang silangan pero malayo yan sa kalupaan. Hindi ito direktang magpapaulan pero palalakasin ito ang epekto ng hanging habagat, particular dito sa Ilocos Region. Tinatayang lalabas naman ito ng Philippine Area of Responsibility sa katapusan ng Linggo. Sa ngayon, ang habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kararanas po ng mahinang pag-ulan o occasional rains sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan naman ang mararanasan dito sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Region, Cavite at sa Batangas. Fair weather naman sa Visayas at Mindanao pero posibleng makaranas ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan sa umaga o hapon. Samantala, posibleng anunsyo po ang umpisa ng tag-ulan o rainy season sa katapusan ng Linggo. Ngayon, silipin na natin ang heat index forecast dahil nagsimula nang maging maulap at maulan sa ating bansa. Nasa 10 lugar na lamang ang nasa danger level of 41 or above 41 degrees Celsius. Ang ramdam na init, tinatayang aabot sa 49 degrees Celsius sa Infanta, Quezon, habang posibleng umabot naman sa 44 sa Alabat. Alala po muli, para maiwasan ang heat stroke o heat exhaustion, iwasan ang matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood lang yan.
12: At abangan, Anti-Political Dynasty Act pasado na sa Kamara.
11: Malacanang tiniyak ang pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong seafarer na nahaharap sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga sa Algeria.
13: At Department of Trade and Industry ininspeksyon ang mga ibinibentang school supplies sa Maynila bago ang lalapit na balik eskwela. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
14: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. Susunod sa Schoolmates.
1: Dagdag buwis sa mga mayayaman.
0: Fair lang ba o foul? Panoorin ang mainit na debate ng mga ka-schoolmates natin from Adamson University at Bulacan State University.
2: Ini-implement natin ito upang mag-generate tayo ng tax revenue na sapat para ma-achieve natin ang universal healthcare and education upang tulungan nating iangat ang ating middle class.
3: Paano siya magiging makatarungan kung ang gobyerno natin ay walang state capacity para ilaan sa tama ang mga buwis na nakokolekta?
0: It's cool to be woke. Schoolmates, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV. Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nagdulot ng tensyon sa Senado ang umano'y pagharang sa pagpasok ng 18 dating Marines na imbitado sa hearing kaugnay ng anomalya sa flood control. Nagbunga rin ng palitan na akusasyon at pagtatalo sa loob ng mataas na kapulungan. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
2: Ang gitgitan, tulakan at balyahan na yan, panibagong gulong pumutok sa Senado kaninang umaga. Nangyari ang tensyon sa pagitan ni na DILG Secretary John Vic Remulla, Senador Robin Padilla at Senator Pia Cayetano matapos umanong harangin ni Remulla ang pagpasok ng 18 dating Marines sa Senado na inimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black para sa pagdinig ng maanumayang flood control project. Paglilinaw naman ni Remulla, palabas na siya ng gusali nang mangyari ang komisyon. Paano raw niya pipigilan ang mga dating Marines gayong mag-isa lang siya? Pinapunta ni Acting Senate President Win Gatchalian sa Remulla para tiyakin ang kaayusan sa Senado. Kasunod ito ng abiso ng mambabatas na mag-work from home na ang mga opisyal at empleyado ng mataas na kapulungan. Pinauwi rin ang mga nakapasok na on-site. Wala naman daw kasing nakatakdang aktibidad sa araw na ito. Tanging ang Office of Sergeant-at-Arms at Maintenance and General Services Bureau ang nasa shifting schedule ang pinapasok.
3: Wala tayong hearing today.
2: Kaya giit ni Senator Erwin Tulfo na tumatayong bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee sa ikinasang investigasyon ng Cayetano Block.
4: Talagang pambabastos, disregard of the rules ng grupo na yan.
2: Una nang ipinagpaliban ni Tulfo ang hearing, pero itinuloy ito ni Senator Pia Cayetano na nagmatigas na siya ang chairperson ng Blue Ribbon. Dito nakalagkad ang pangalan ni Tulfo sa pagdinig na pinadalhan umano ng pera sa kanyang bahay sa Green Hills ng Pugante at dating Acobico Representative Zaldico.
4: It's a lie, a blatant lie. Yung Green Hills na bahay na yan, di ba, nag-trending ako dati na nakipag-away ako sa Homeowners Association. So everybody knew that I live in Green Hills. So mag-aabla po ako dahil puro kasinungalingan po ito.
2: Pinaratangan naman ni Senator Rodante Marcoleta na bayaran umano ang media na bigo umanong tanungin ang dating minorya ukol sa katiwalian sa flood control projects.
5: Wala po silang ginawa para ituloy ang pagdig. Kayo pong mga participants sa media, na karami po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila?
2: Agad naman yung binawi ng mambabatas.
6: I'm coming from deep frustration.
2: Mariing kinondena ng Senate media at tinawag na irresponsable ang pahayag ni Marcoleta. Malisyoso anya ang sinabi ni Marcoleta at hindi patas para sa mga alagad ng media na handang ibuwis ang buhay. Maibahagi lamang ang mahalagang impormasyon at nangyayari sa Senado. Tumagal man ng ilang oras ang pagdinig ng Cayetano Black sa flood control anomaly. Hindi raw ito kikilalanin dahil giit ng Gatchalian Block.
4: Sampu lang sila, numbers game tayo dito, di ba? The majority rules. The majority kami, malas nila, 10 sila, 12 kami. Hindi nila matanggap, makin sila sa korte, mag-trial sila. Tingnan natin.
2: Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: May panawagan si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Nililaw din ng Acting Senate President na personal siyang humingi ng tulong kay DILG Secretary John Vic Remulla para matiyak ang seguridad sa loob at paligid ng Senado. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
7: Let's go back to work. Itong panawagan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Ayon kay Gatchalian, hindi niya tinitingnan kung kabilang sa mayorya o minorya ang kanyang mga katrabaho. Dalang mahalaga ay may pagpatuloy ng trabaho para sa institusyon. Inamin din niya na hindi pa sila nakakapag-usap ni Senator Alan Peter Cayetano matapos sa mga naging pangyayari sa Senado.
8: I plan to extend my hand to all the senators, no? Whether majority, minority, but of course in this case, new minority at importante ngayon buo ang Senado at nagtatrabaho ang Senado, no? So marami rin naman sa mga minority, mga personal na kaibigan natin.
7: Aapila rin si Gatchalian sa kanyang mga kasamahan na magtulungan para sa kapakanan ng Senado bilang isang institusyon. Kakausapin din niya ang Executive Committee para matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon at pagganap ng mga tungkulin ng Senado. Tututukan din nila mga nakabimbing panukala matapos ang dalawang araw na walang sesyon ang mataas sa kapulungan. Pinag-aaralan din ang posibilidad ng pagpapatawag ng special session para matalakay ang mga mahalagang panukala. Muli namang sinagot ni Gatchalian ang pagkwestiyon ng dating mayorya tungkol sa quorum kahapon.
8: From 1949 to now, in Avellino case is the only Supreme Court case related to quorum. Wala nang iba, no? So until now ginagamit pa rin 'yan in cases of determining quorum.
7: Personal siyang humingi ng tulong kay DILG Secretary John Vicrimulya para matiyak ang seguridad sa loob at paligid ng Senado. Ayon kay Gatchalian, isa itong preemptive action para mapanatili ang kaligtasan ng mga empleyado ng Senado kasunod ng mga kilos protesta ng iba't ibang grupo.
8: Preemptive action 'to. Wala kaming tinuturo kung sino mang gugulo, anong grupo mang gugulo. Preemptive to. No? So lahat ito ay preemptive action.
7: Muling kinwestiyon ni Senador Pia Cayetano ang sinagawang sesyon kahapon kasama ng pagpapalit sa mga committee chairmanship, partikular ang pamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee.
3: Yesterday, a session was purportedly held by 12 senators, 12 po, in which committee assignments were declared vacant and chairmanship of this very committee, this committee on the Blue Ribbon, was allegedly replaced. I stand before you today to state clearly and unequivocally that session was invalid.
7: Pero giniit ni dating Senate President Franklin Drilon, lehitimo ang naging reorganisasyon sa Senado. Binalikan ni Drilon ang sitwasyon noong 2015 kung saan nakapagpatuloy ang operasyon ng Senado kahit 17 lamang sa 24 na senador ang aktibong miyembro. Anya, 4 na senador noon ang nasa ibang bansa habang 3 naman ang nakakulong dahilan para maituring ng 17 ang kabuong miyembro ng Senado sapat para makabuo ng quorum. Samantala, nagbahayag ng pagkabahala si dating Senator Joey Lina sa sigalot sa Senado. Umaasa anyang taong bayan na agad nang marisolbang hidwaan para makapagtuon ang mga senador at kongresista sa mas mahalagang usapin na direktang nakakaapekto sa mamamayan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Iginit ng Malacanang, nahihintayin muna ng palasyo ang bersyon ng Senado ng Anti-Political Dynasty Bill matapos itong maipasa sa Kongreso kahapon. Sagot niya ng palasyo ng tanungin kung sapat na ba ang bersyong lumusot sa mababang kapulungan ng Kongreso. Punto ng Malacanang, pag-aaralan mabuti ng Pangulo ang magiging final na bersyon ng panukala at itiyaking mapapabilang ito sa priority bills ng pamahalaan. Kasabay niyan, itinanggi ng palasyo ang mga paratang ng kritiko na maari umanong i-veto ng Pangulo ang panukala.
9: Kanya naman po talaga ang iba mga tao na Islamang magbigay ng negatibo sa Pangulo. Ang Pangulo nga po ang nagsabi na unahin ito. Nung nagkaroon ng pagpupulong, ang LEDAC, yan po ang tinutukan ng Pangulo. Kinausap niya po mismo, nandoon si Secretary, or rather, Senator Riza Ontiveros, at nagulat po siya at sinabi po ng Pangulo na tutukan po ito at nais po maipasa ito sa kanyang termino.
1: Inaprubahan na ng Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill. Pero ano nga ba ang nilalaman ng panukalang ito at paano nito lilimitahan ang sabay-sabay na pagtakbo sa pwesto ng magkakamag-anak sa pamahalaan? Alamin natin yan sa ulat ni Vel Custodio.
10: House Bill number 8389 is approved on third reading.
11: Sa botong 267 na pabor, 20 na hindi pabor at 7 abstention, aprobado na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Kamara ang panukalang Anti-Political Dynasty Act. Bahagi ang Anti-Political Dynasty Bill sa LEDAC priority measures sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin na panukala na bigyan ng pantay na pagkakataon ang bawat Pilipino na makapaglingkod sa bayan at tuluyang wakasan ang konsentrasyon ng mga iilang pamilya sa kapangyarihan. At palawakin ang partisipasyon ng mga Pilipino sa politika, palakasin ang tiwala ng publiko sa mga institusyong demokratiko at bigyan ng mas maraming pagkakataon ng mga kabataan at karapat-dapat na leader na makapaglingkod. Nakasaad sa panukala na ipinagbabawal ang mag-asawa at mga kamag-anak hanggang second civil degree na sabay na humawak o tumakbo ng mga halal na posisyon sa iisang distrito, lalawigan, lungsod at munisipyo. Kung sakali namang magsabay na manalo ang magkamag-anak, batay sa Section 7, ang may pinakamataas na boto lang ang papayagang umupo. Kung magkaiba naman ang posisyon, ang nanalo sa mas mataas na tanggapan ang siyang kikilalanin. Ilang mga mambabatas naman ang nagpahayag ng kanilang pagtutol sa anti-political dynasty bill.
12: Dahil dito, mananatiling pinapayagan ang mag-asawa, mag-ama, mag-ina, magkapatid, at maging magkalolo't apo na sabay maging congressman, isa sa distrito, isa sa party list.
13: Limiting this prohibition to only the second degree narrows the reach of the law and allows extended family networks which remain close-knit in Philippine culture to continue operating within the same political sphere.
11: Ayon naman kay House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Alonto Adyong, kailangan balansihin ang paglimita sa pagtakbo ng magkakamag-anak at ang kalayaan ng taong bayan para bumoto alinsunod sa saligang batas, habang tinatanggal ang konsentrasyon ng magkakamag-anak sa iisang lokalidad o national government.
14: Just to give you an example, the Vice Mayor of Quezon City is a cousin to the incumbent Mayor of Pasig City. So kung fourth degree of consanguinity ang i-impose natin dyan, imagine we will deprive the city of Pasig, one of the best mayors that they have produced.
11: Papatawa naman ang parusa bilang isang election offense ang sino mang magsisinungaling, magtatago ng katotohanan o mamimeke ng dokumento alinsunod sa Omnibus Election Code. Bawal din ang bigla ang pagbibitiw sa pwesto para lamang ipasa ang posisyon sa asawa o kumag-anak. Matapos na maipasa sa Kamara ang Anti-Political Dynasty Bill, umaasa si Adyong na makakapagpasa na rin ang bersyon ng Senado para mapag-usapan na ang mga bersyon sa panukalang batas at sa bicameral conference.
14: So I'm pretty sure that the Senate would be able to come up with a version na even somehow not necessarily similar with what we just approved in the House of Representatives, but even more extensive. Now that's why kailangan ng bicameral conference.
11: Mungkahi niya na bukod sa anti-political dynasty bill, ay dapat din palakasin ang batas sa political system, kagaya ng reforma sa party list system. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
15: Inirekomenda ng House Committee on Ethics and Privileges ang pagpapataw ng disciplinary action laban kay Quezon City 4 District Representative Bong Suntay. Kabilang sa mga inirekomendang parusa ay ang pag-re-reprimand, pagsasagawa ng community service at pagdalo sa isang gender sensitivity seminar. Kaugnay ito ng kontrobersyal na sexist na pahayag ni Suntay patungkol sa aktres na si Ann Curtis na umani ng patikos mula sa iba't ibang sektor. Ayon sa komite, mahalagang panagutin ang mga mambabatas sa kanilang mga pahayag at pag-uugali, lalo na bilang mga pampublikong opisyal. Hinihintay naman ang pagtalakay at aksyon ng kapulungan sa rekomendasyon ng komite.
16: He recommends that Representative Suntay be penalized with a disciplinary action of reprimand under Section 52B, Paragraph 2, Rule 9 of the Committee Rules, render voluntary community service, undergo gender sensitivity seminar organized by the House Committee on Women and Gender Equality, and issue a public apology to Ms. Ann Curtis Smith and all women in a statement to be read before a television or broadcast media.
15: Hindi na nakapalag ang isang lalaki matapos ma-corner ng mga operatiba ng PNP-CIDG si kinasang entrapment operation sa Parañaque. Tatanggapin na sana ng lalaki yung budel money nang maabulaga siya ng mga otoridad. Ang suspect, papanggap na pulis para mangikil. Yan ang ulat ni Ryan Lisicas.
17: Posas.
18: Sa parking lot ng establishmentong ito sa Parañaque City, tinapos ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang ilegal na aktividad ng lalaking ito. Bago pa man mayabot ang budol money, agad na siyang pinaributan ng mga taga-CIDG.
19: Hindi karapatang ang manahimik kung magsawa lang ito. Lalo ko sabihin mo, maaaring gamit yung pabor ang laban sa'yo. Hindi karapatang ang kumuha ng sarili mong abogado. Kung wala kang kakayaan, hindi tigil ka ng
18: Modus ng suspect na mangikil ng pera sa mga negosyante. Abril ngayong taon, ang unang kikila ng suspect ang biktima ng kalahating milyong piso. Tinakot daw ng suspect ang mga biktima na sasampahan ng kasong tax evasion at money laundering kung kaya't napilitan silang magbigay ng pera. Pero hindi pa nakontento ang suspect at humirit pa ng dagdag na pera. At sa pagkakataong ito, 600,000 piso na ang kanilang hinihingi. Dito na ikinasang entrapment operation laban sa suspect.
17: Ayaw nila na maapektuhan yung kanilang negosyo o di kaya magawan sila ng mga kaso at mapabalik pa sila sa kanilang mga sa kanilang bansa. So siguro yun ang nag-ano sa kanya. Lumusot na ito isang beses, dinoble pa niya.
18: Ang suspect nagpapanggap pang pulis para makapanloko. Ginamit umano nito ang pangalan ng pulis na minsang tumulong sa kanya sa kalsada.
17: Ang masama nito, tinulungan na ni Major Armada doon sa traffic incident kung saan siya ang biktima. In return, imbis na maging maganda yung kabayaran doon sa pagtulong niya, inabuso pa niya si yung ranggo, yung pangalan ni Major Armada para makapangigil ng halagang 1.1 million in ahon. Okay? Kasi dalawang ano to eh. Dalawang beses.
20: Sobrang gulat ko kaya tag ko, sir. Sir, mag-iritiro na ako. Bakit may ganyan pong kung kailan pa-retiro ako, saka naman may mga ganitong issue na nakakagulat na yung ako pa yung ginamit.
18: Nasa kustudiya na ng CIDG ang arestong suspect. Inihahanda na rin ang kasong isasampa laban dito. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Dumalo si detained Senator Jinggoy Estrada sa arraignment o pagbasa ng sakdal ng kanyang kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division sa pamagitan ng online video conferencing. Habang nareschedule naman sa ibang araw ang arraignment ng kapwa-akusado nito na si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan dahil nasa ospital ito. Inangulat ni Rod Lagusan.
21: Hindi nagain ng plea si Senator Jinggoy Estrada sa kasong graft na hawak ng Sandigan Bayan 2nd Division kaya ang korte na ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Dumalo si Estrada sa pagdinig sa pamamagitan ng video conference matapos aprubahan ng korte ang kanyang hiling. Natuloy ang naturang arraignment matapos ibasura ng korte ang omnibus motion at kutalem ng kampo ni Estrada, kabilang na dito ang hiling na ibasura ang kaso. Kasama sa sinabi ng korte, nabigyan naman si Estrada ng pagkakataong makapagsumite ng counter affidavit sa DOJ na deputize ng Office of Ombudsman. Ayon naman sa kampo ni Estrada, nakakaranas ito ng pananakit ng tuhod dahil sa osteoarthritis at joint effusion.
22: Pinapasokan ng fluid. So mahirap doon. So parang namamaga siya. No? So pag nakuupo ka, parang naiipit yung tuhod mo dahil may tubig siya sa loob. Kaya masakit. Kaya mahirapan sa matagal siya.
21: Sa tanong kung hihiling ba sila ng hospital arrest para kay Estrada,
22: we might have to kasi nga, as you can see, maski na nakaupo lang siya. Quezon City Jail. Nahihirapan siya.
23: Pero yung hospital arrest mo ba?
22: Parang you could consider potential management issue.
21: Samantala, na ipagpaliban ang arraignment ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan dahil sa pagkaka-ospital nito. Sinabi sa korte ang mga sakit nito kabilang na ang diabetes, hypertension, acute coronary syndrome, chronic kidney disease, prostate cancer at spine pain. Samantala, hindi rin natuloy ang arraignment ni Estrada, Bunoan at mga opisyal ng DPWH NCR para sa kasong graft at plunder sa Sandigan Bayan 5th Division. Inilipat ito sa June 30 para maresolba muna ang mga nakabimbing motion kabilang na ang motion to quash o pagbasura sa kaso ni Estrada at Bunoan. Binawi naman ng kampo ni Estrada ang motion na makapagpiansa sa non-bailable na kasong plunder at ang hiling na mailipat sa ibang detention facility. Habang humiling ang kampo ni Bunoan na mailagay ito sa hospital arrest. Ayon sa PNP, nakita sa laboratory test ni Bunoan ang elevated heart enzymes na posibleng senyales ng problema sa puso. Samantala, pawang nagpasok ng not guilty plea sa graft at plunder ang mga kapwa-akusado ni Estrada at Bunoan na sina Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez na mga opisyal ng DPWH NCR. Ayon sa Sandigan Bayan, itatakda ang pre-trial matapos mabasaan ng sakdal sina Estrada at Bunoan. Samantala, kaugnay ng isyo sa Senado, iginiit naman ni Estrada na si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang lehitimong Senate President dahil hindi naman sila nagbitiw ni Senator Bato de la Rosa kaya nananatiling 13 ang mayorya sa Senado at malinaw anya na labag ito sa konstitusyon. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Naghain ng kaso sa Malolos Regional Trial Court ang Office of the Ombudsman laban sa ilang personalidad na umunay sangkot sa maanumalyang flood control projects, partikular na ang nasa Barangay Bulusan sa Kalumpit, Bulacan. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
0: Personal na nagtungo sina Assistant Ombudsman Mico Clavano at DPWH Secretary Vince Dizon sa Malolos Regional Trial Court para maghain ng mga reklamong kriminal laban sa ilang opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office at ilang opisyal ng St. Timothy Construction Corporation na pagmamay-ari ng mga diskaya. Kabilang sa mga kakasuhan sina dating DPWH Engineer na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at ilan pang opisyal ng Bulacan First District DEO, maging ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya at si Maria Angeline Rimando. Kaugnayan ng maanumalyang flood control project sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan na nagkakahalaga ng 53.9 million pesos.
4: Oh, ito yung mga flood control na binaboy. Na ang nangyari, yung Bulusan, yung Calison, yung Frances, yung tatlong barangay sa Kalumpit, hanggang ngayon, taon-taon na, binababa pa rin. Yung mga kababayan natin, kahit summer, binababa doon. Dahil na rin sa kababuyan na ginawa nitong mga taong to, kasama na yung mag-asawang diskaya.
0: Kasong paglabag sa RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Malversation of Public Funds ang isinampa laban sa mga akusado. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, binayaran ng buo ang mga dredging at embankment items kahit na walang mga kaukulang dokumentong nagpapatunay na natapos ang nasabing proyekto.
5: The findings of the Office of the Ombudsman reveal an utter and flagrant disregard for government auditing and accounting regulations.
0: Samantala, sabi ni Secretary Dizon, masusi nilang pinaghandaan ng ombudsman ang kaso at tiwala siyang sapat ang mga ebidensya nila upang ma-convict ang mga kinasuhan. Nangako rin siyang aayusin ng DPWH ang mga natenggang flood control projects sa Barangay Bulusan, lalo ngayong darating na ang tag-ulan at muling magbabalik eskwela ang mga estudyante.
4: Makakaasa siya base sa direktiba ng Pangulo na aayusin natin lahat ng mga binaboy na project ng mga diskaya at ng mga tauhan ng DPWH.
0: Sa ngayon ay magpapatuloy na sa paglilitis ang kaso kung saan inaasahang ilalatag ng Office of the Ombudsman ang mga ebidensya sa korte upang mapanagot ang lahat ng individual na sangkot sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, tiniyak ng Malacanang na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng hakbang para matulungan ang mga Pilipinong seafarer na nahaharap sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga sa Algeria. Ayon sa report ng Department of Migrant Workers, nakabinbin pa rin sa korte ang kaso ng tatlong natitirang seafarer habang napawalang sala na ang 5 sa 8 Pilipinong una ring inakusahan. Sinabi ni Castro na nabawasan na ang sentensya ng tatlong seafarer at kasalukuyang hinihintay ang resulta ng kanilang apela. Naglandi ng DMW at Department of Foreign Affairs ng legal na tulong para sa mga akusado. Bukod dito, inayos ng DMW ang pagbisita ng mga pamilya ng mga nakakulong na seafarer at nagbigay ng pinansyal na tulong sa mga napauwi na.
6: The ship owner has been providing continuous remittances to the families during the period of their detention. The DMW is continuously monitoring the status of the case. And the Philippine government respects the judicial process of the People's Republic or People's Democratic Republic of Algeria as it pursues all legal avenues to protect the rights of its Filipino nationals who are currently detained.
15: Bagong nalalapit na balik eskwela ngayong taon, nananatili pa rin abot-kaya ang presyo ng school supplies sa ilang pamilihan sa Maynila kasunod ng pag-inspeksyon ng Department of Trade and Industry. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
24: Isang linggo bago magsimula ang school year 2026 to 2027, pero

0: para sa nalalapit na pasukan, mabibili ang iba't ibang uri ng notebooks mula 30 hanggang 52 pesos kada piraso, depende yan sa brand at disenyo. Ang pad paper naman ay nagkakahalaga ng 22 hanggang halos 70 pesos para sa 80 leaves, depende naman yan sa sukat. Samantala, ang mga lapis at ballpen ay mabibili sa halagang 3 hanggang 27 pesos, habang nananatiling abot-kaya ang iba pang pangunahing gamit sa pag-aaral tulad ng crayola, pambura, pantasa at ruler. Kasabay ng inspeksyon, naabutan namin ang public school teacher na si Jason De Lechos na maaga nang namimili ng mga kagamitang kailangan para sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo.
1: Mas tiyak ng mga namimili na okay yung mga presyo ng online kasi hindi po kasi sigurado ang klase ng dumadating.
0: Pero tiniyak ng DTI na hindi malulugi ang maliliit na negosyong nagtitinda ng school supplies dahil ang inilabas nito ay price guide lamang at hindi sapilit ang presyo. Anya, nakatutulong ang pagsunod sa price guide upang mapanatiling competitive ang mga negosyo habang nabibigyan ng mas murang pamimilian ang mga mamimili.
2: The wise move is really to maintain the price guide, or follow the price guide of DTI or go down. Para at least ang importante, maubos yung inventory nila. And maganda rin dun, mabibigyan nila yung consumers ng mababang presyo. So a lot of those that are going to school can buy more items kasi kung may budget sila, tapos mas mababa na yung presyo, hindi mas okay.
0: Hinikayat naman ang kagawaran ng mga magulang at estudyante na maging mapanuri sa pamimili, ikumpara mga presyo at siguraduhing may price tag ang mga binibiling produkto upang makuha ang pinakasulit na halaga para sa kanilang budget. Sa ngayon, patuloy din ang koordinasyon ng DTI sa Department of Health para matiyak na ligtas sa kalusugan ng mga binibiling kagamitan ng mga consumer. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
3: Matapos ang kanyang opisyal na panunumpa sa harap ni PCO Secretary Dave Gomez, dumating na sa gusali ng inyong Pambansang TV si dating Taguig City Mayor at ngayon bagong General Manager ng People's Television Network Incorporated na si Lino Cayetano. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
4: Opisyal nang nagsimula sa kanyang tungkulin si dating Taguig City Mayor Lino Cayetano bilang bagong General Manager ng People's Television Network Incorporated o PTB4. Mainit at masiglang sinalubong ng mga opisyal at kawanin ng istasyon ang kanyang pagdating kaninang tanghali. Nagkausap na rin si Cayetano at si outgoing General Manager Malucho Wafagar para sa gaganaping transisyon ng pamamahala. Nagpahayag din siya ng pasasalamat para sa mga nakasama at sumuporta sa kanyang pamumuno.
5: I'd like to thank you from the bottom of my heart. Thank you very much for the support.
4: Ipinaliwanag naman ni Cayetano ang mga pangunahing estratehiya para mas mapalawak pa ang mararating ng estasyon.
6: I think napaka-importanting estratehiya going into social media, going transitioning into being able to reach a wider audience through different digital mediums. Pero free TV is still one of, parang yung pinaka-importanting mga corridors natin. PTV has a mandate to reach, every Filipino. At yun yung kaibahan niya sa pangkaraniwang estasyong pangkomersyo.
4: Binigyang diin ng bagong pinuno ang halaga ng impormasyon at ang kanyang hangarin na mapalawak ang bilang ng mga manonood.
6: I'm excited. Paano natin lalo mapaganda yung servisyo natin sa mga kababayan nating Pilipino. PTV is so important in delivering information to our people and I think the next big step is just to continue to grow the number of viewers and the number of people who we can reach.
4: Anya, maganda ring tignan ang iba't ibang mga mekanismo para makasunod ang estasyon sa mga pagbabago sa media landscape.
6: We'll also look at yung multiple mediums. Minsan nakukulong tayo doon sa linear nating medium sa free TV. Pero ang daming paraan kung saan pwedeng mapaabot natin yung ating mga kwento, ating mga programa, not just the various digital media tools but also through free TV and through digital television.
4: Ayon kay Cayetano, plano niyang isulong ang isang transparent at accountable network. Ayon na rin sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya.
6: Gusto ng Pangulo ang PTV maging isang transparency rin portal, transparency and accountability portal. We want to be partners with LGUs, we want to be partners with NGOs, we want to be partners with government agencies to be able to, not just deliver good news, but to be a portal for transparency and accountability.
4: Dagdag pa niya, tinitingala rin niya ang mga nagdaang pamunuan at ito aniya ang kanyang pundasyon para sa pamumuno sa estasyon.
6: Yeah, I'm excited to be taking over

0: from GM Malu. I had a nice talk with her kanina. Si Malu Fagar is someone that the industry looks up to. So I've known of Ma'am Malu for the last few decades. Nung nagtuturo ako sa UP, ilan sa mga gawa niya ay pinag-aaralan namin at itinuturo rin namin sa mga estudyante. Ma'am Malu has built a great foundation together with many of the past leaders of PTV.
1: Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Pumano ng veteranong mga awit na si Pebo Bryson sa edad na 75, samantala kapwa nagbigay pugay sina Filipina actress, singer Lea Salonga at American singer Roberta Flack sa yumaong kaibigan. Narito ang ulat.
3: Nagbigay pugay sa veteranong singer na si Pebo Bryson, si Lea Salonga, isa sa maraming musical collaborators ng late singer. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi ni Lea na siya ay heartbroken sa pagpano ni Pebo. Anya, Fly With The Angels Friend, Rest In Peace And Power. Nag-collab ang dalawa sa mga awit na I Have Dreamed, How Wonderful We Are, at nag-duet din sa Disney hit na A Whole New World. Samantalang isa pang collaborator ni Pebo na si Roberta Flack ay nagbahagi ng isang video clip ng kanilang performance ng You Are My Heaven para bigyan pugay ang legasya ni Pebo at pagkakaibigan nila. Anya, you were filled with such great talent, plus being a wonderful human. We will forever love you and listen to your gorgeous voice and be lifted and soothed by it. Nag-collab ang dalawa sa mga awit na Born to Love, Tonight I Celebrate My Love, at Live and More. Ang two-time Grammy winner na si Pebo Bryson na kilala sa kanyang rich baritone voice, powerful ballads, at sa ilang Disney hits ay pumanaw na sa edad na 75.
4: Now when did you last let your heart decide?
3: Noong May 31, ay ulat na si Bryson ay under medical supervision matapos ma-stroke. Naglabas naman ang pahayag ang kanyang pamilya nitong Miyerkules na mapayapang sumakabilang buhay na si Pebo habang napalilibutan ang kanyang pamilya at malalapit sa kanya. Ang karera ni Pebo ay tumagal ng 50 dekada. Kilala rin siya sa kanyang iconic Disney collabs, ang Beauty and the Beast at ang A Whole New World ng Aladdin kasamang veteran singer na si Regina Bell. Iniwan ng mga awit ang kanyang asawa na si Tanya Boniface Bryson, ang kanilang walang taong gulang na anak na lalaki na si Robert, ang kanyang anak na babae na si Linda Bryson at tatlong apo. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
2: Bago po tayo magtapos ay siyempre gusto po naming pasalamatan si GM Malu Fagar sa inyo pong serbisyo dito po sa Pambansang TV, sa PTV4.
5: Maraming salamat, Madam Malu.
2: Almost 1 year din na naging GM natin si GM Malu. And of course, we congratulate the new General Manager GM Lino Cayetano.
6: Maganda yung sinabi niya kanina no, na hahanap ng paraan na yung network natin ay may coordination at pakikipagtulungan sa mga LGUs. So, maganda yon dahil yung mga nangyayari sa mga lokal, baka may balita natin ng up-to-date kagad.
2: Right. Wider reach.
5: Congratulations.
2: Nag-ikot-ikot na kanina dito si GM Lino Cayetano.
5: A while ago, yan.
2: Kinamusta siyempre ang mga kasamahan natin dito sa TTV.
5: We look forward, sir, for your to be working with us in the weeks to come.
2: Of course, ang ating full support sa new GM, GM Lino Cayetano.
5: At yun po ang may init na balita ngayong Webes. So ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
6: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriseta para sa Bayan.
2: At hanggang bukas, ako si Diane Carell ng inyong Pambansang TV para sa
7: Bagong Pilipinas.
8: Ito ang PTV4.
9: PTV4.
8: The People Television Network.
9: Sa Capital 104.3.
8: Capital 104.3.
9: Susunod na ang Sports Radio.
8: Sports Radio
9: 918.
8: Dito
9: sa Capital 104.3.
8: Capital 104.3.
9: The AM and FM Collab.

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwaan ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 000-1385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 006-9057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 006-5998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: 104.3 FM2 The Capital.
1: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
1: 738
2: dito
1: sa Capital 104.3.
0: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab.
3: Show sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nakakabit eh.
8: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hating ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, 9 na minuto kapitbahay makalipas ang alasing ko na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho tayo ng Biyernes ngayon ho. Ang bilis ho talaga usad ng mga araw. Ang bilis ng palitan sa Senado. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ngayon araw ho ng Biyernes, good morning sa ating mga bayani, magsasaka sa mga, ay kailan bayani, mga matatapang natin mga isda. Siyempre, tagusuya kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga nagbabiyahe, sa mga biyahera-biyahera, bawal ang tutulog-tulog sa manibela ho. Bawal ang pikon sa kalsada. Ngayon pong araw na ito ng Biyernes, 5 tayo ngayon, ano ho? At sinasabing sa lagay ng panahon, tuloy yung apektado ng pinalakas na habagat na Southwest Monsoon na isang low pressure area. Sabing asahan po yung maulan na panahon sa malaking bahagi po naman ng Luzon, habang ang natitirang bahagi po naman ng bansa ay makararanasan ng mainit na panahon na may posibilidad ng localized thunderstorms pagsapit po naman ng hapon o sa gabi. Dito sa Metro Manila, asahan po naman ang maulap na papawirin, kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dulot po ng habagat. Nasabing ang temperatura po naman ay nasa pagitan po ng 25 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius naman. At din ang Ilocos Region, Cordillera, Zambales at Bataan ay makararanas po ng mga mas malakas na pag-ulan, mga posibleng pag-landslide, mga bulubundoking bahagi naman ng lugar. Ang ilang lalawigan tulad doon ng Quezon, tulad doon po yung area ng Infanta, ay maaari po namang makaranas ng danger level na heat index. Sa parte naman ng Visayas at Mindanao, sinasabing ang kabuang rehiyon ay magiging mainit at malinsangan sa mga biglaang pag-ulan, thunderstorms pagsapit po naman ng hapon o sa gabi. Paalala ng pag-asa, pinapayuhan ng publiko naman na magdala ho ng payong at maging handa sa biglang boost po naman ng mga pag-ulan. Arasin natin kapitabay, 12 minuto na kapitabay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw, ay bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada, ingat-ingat po lamang tayo ho. At siyempre dun sa mga nasa mga family hambayan, ay good morning sa inyong lahat dyan. At sa mga suki natin, sa mga tindero-tindero natin, ngiti-ngiti naman dyan para may mga dumating ng mga suki, ano ho. At sa mga nasa biyahe pa rin, kagaya ng dati, pakiusap lang ho. Ginantok-antok, igilid-gilid muna tayo. Gilid-gilid lang ho, power nap. 10-30 minutes, okay na ho yun. Ako natin balikan yung ating mga manibela.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Mamang Chipper, pagka, ay, pakikalibit nga lang pagka tutulog-tulog at pupungas po si Mamang Chipper, ano ho. Ay kalibit lang, pakigising lang si Mamang Chipper, iwas aksidente, iwas ako na po tayo. At araw nga po ng Biyernes ngayon, ito sa mga magtutungo sa mga lalawigan, yung mga medyo magbabaksyon na mahaba-haba, ay checkin ho natin ang mga yung mga appliances, ano ho, na hindi gagamitin sa mga araw na wala tayo, mas magandang unplug na lang muna yan. Tanggalin mo sa mga saksakan. Magbili nun tayo sa mga kapitbahay natin, sa mga kaibigan natin, diyan kung saan nun tayo pupunta. Pero importante, wala ka talagang kaaway na kapitbahay eh. O, para sa ganun, alis ka ng bahay, hindi ka magbilin. Tanggalin kang kapitbahay, pakihirap gawin yan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tutok muna tayo sa ating mga headliners ngayong araw na ito ng Biyernes. Department of Agriculture may kanagdagang 25 milyong pisong fuel subsidies na ipamamahagi po naman sa mga magsasaka.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Philippine Mango, sinlo sa Bahana, patungang Toronto, Canada. Uy, bilang pagkapalawak ko ng export market sa lalim po naman ng Marcos Administration.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tambay po lamang sa mga detalye, sa mga balita sa labas ng bansa. Sa labas ng bansa. Ayong sa mga probinsya, sa labas ng ating himpilan. Sabay-sabay tayo napapahinggan sa lato ng himpilan ng Radyo Pilipinas. So, Zone, Visayas at Mindanao. Radyo Television, 104.3 The Capital. Plus yes, may pindig ilokos natin. CJ po naman sa may partihod ang Cagayan. Tinat po ng social media platforms. Nakapalitan tayo ng mga balitaan. Ang labis, walang kulang. Walo ang fake news din eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang detalye ng ating balita, tiniyako ng Department of Agriculture ang patuloy na suporta naman sa mga pasakang apektado ng pagtaso ng presyo ng krudo. Ayon kay DA spokesperson na Asik Arnold de Mesa, may karagdagang 25 milyong pisong fuel subsidy na karagdang ipamahagi po naman sa mga magsasaka. Ito'y matapos yung maglabas ng Department of Budget and Management ng Special Allotment Release Order o SARO para po naman sa nasabing pondo. Sa ilalim nito, tinatayang nasa 5,000 ang kwalipikadong magsasaka magtatanggap po ng 5,000 pisong ayuda na sakto naman umano sa pagsisimula ng panahon ng pagtatanim.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tanggap muna tayo ng report. Higit sa 45,000 residente sa Caloocan. Katanggap po ng libreng bigas mula sa Local Government Support Fund. Alamin ho natin ang detalye. Diyan po naman si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Aabot na sa 40,000 residente sa Caloocan City na kabilang sa mga mahihirap at vulnerable sector ang nakinabang sa pamahagi ng libreng bigas sa ilalim ng Assistance to Indigent Individuals or Families o ang AIIF program. Ang programa ay pinondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund ng gobyerno at ipinatutupad ng mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga benepisyaryo rito ang mga senior, persons with disability, solo parents at iba pang residenteng higit na nangangailangan. Ayon sa Caloocan Local Government, layo ng programa na alalayan ang mga mamamayan na higit na nangangailangan at bawasan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin lalo na sa kalagitnaan pa rin ng pandaigdigang krisis. Mula sa Caloocan para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kasi pa pang detalye ng mga balita natin sa maga, sinakatubaran po naman ng Pilipinas ang kauna-unahang commercial shipment ng sariwang Carbo Mango sa Toronto, Canada. Dito nakalipas lamang na Hunyo at 3 na ho. Itong mahalagang hakbang sa pagsusulong po naman ng Marcos Administration na mas palawakin ang export market at pagbawas sa pagdepende naman ng mansa sa tradisyonal na mamimili ng produktong agrikultura. Nakiisa ang Department of Agriculture sa send-off ceremony na ginanap po naman sa Palcargo Terminal sa Pasay City na tinuring po naman ng mga opisyal bilang isang breakthrough. Ano po naman sa isa sa pinakakilalang prutas na ina-export po naman ng bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Chiu Laurel Jr., good morning, Seng. Isa itong hakbang upang palawakin ang pandigdigang merkado sa mga agri-products po ng saging, niyog at mangga.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Andala, dako naman tayo sa Batanes. Kadiwa dyan sa Batanes. Oy, higit po sa 178,000 mga piso naman ang diretsyong kita ng mga Ibatan Farmers Entrepreneur. At detalye, nandiyan po naman si Bea Casa de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Umabot sa mahigit 178,000 piso ang kitang nailista ng mga residenteng magsasaka at farmer entrepreneurs sa lalawigan mula sa seri ng Kadiwa pop-up markets ng Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES. Bunsod ang tagumpay na ito ng Kadiwa ng Pangulo na naglalayong direktang ikonekta ang mga lokal na producers sa mga mamimili upang mapababa ang presyo ng bilihin at maitaas ang kita ng mga magsasaka magsasaka. Dahil sa kadiwa, nakatitipid ang mga pamilyang Ivatan sa pamamagitan ng pagbili ng dekalidad na produktong agrikultural sa mas murang halaga habang diretso naman ang kita sa mga nagtanim. Dinadagsa ang mga nakaraang pop-up dahil sa malawak na seleksyon ng mga produkto na direktang ibinibenta, kabilang sa mga karaniwang matatagpuan sa merkado ang mga sariwang gulay, lokal na ani at produktong pangkalusugan. Bukod sa pagbibigay ng siguradong merkado para sa mga lokal na pananim, malaki rin ang naitutulong ng programa sa pagbawas ng gastusin sa transportasyon at operasyon ng mga magsasaka sa isla. Nananatiling masigla ang kadiwa ng Pangulo sa Batanes, patunay na matatag na political commitment ng pamahalaan para sa malawakang pag-unlad ng agrikultura at pagpapalakas ng ekonomiya sa mga kanayunan. Mula sa Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala naman, mga mangisda po naman sa Giporlos, Eastern Samar, ay kumita ho ng higit sa 220,000 piso dahil po naman sa proyekto naman ng BIFAR Saad. Detalye, dako naman tayo kay Maria Daisy Amor Laro sa Belizar, Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isang damwalang tagumpay para sa mga mangingisda sa Eastern Samar. Sa loob lamang ng isang araw, pumalo sa mahigit 229,000 pesos ang kinita ng Higuso Fisher Fox Association sa bayan ng Giporlos. Ito ay matapos nilang makahuli ng mahigit isang toneladang isdang buringon o Tree Valley. Ito na ang pinakamataas na record ng grupo simula nang mag-umpisa ang kanilang operasyon nitong Abril sa ilalim ng 2.5 milyon pesos na lambak project ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Special Area for Agricultural Development Phase 2. Sa kabuuan, 1.2 tons na ng mamahaling isdang kanilang nahuli na nagdala ng kabuuang kita na higit 232,000 pesos. Ang Higuso Fisher Fox ay isa lamang sa 29 na asosasyon na binigyang lakas ng BIFAR sa Eastern Samar na may nakalaan pang 10.8 million pesos na ayuda ngayong taon para mapalakas ang lokal na ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, nasabat naman ang Bureau of Customs at National Bureau of Investigation or NBI ang nasa 35.4 milyong pisong halaga po naman ang mga puslit na pulang sibuyas. Isang pasilidad dyan po naman sa Nueva Ecija. Ihanda na po ang mabigat na sakdal laban sa mga may-ari ng pasilidad dahil po naman sa paglabag ng Anti-Agriculture Economic Sabotage Act. Unga pa rin ng iligal na pagangkat na sumisira po naman sa kabuhayan ang mga lokal na magsisibuyas.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Mandala Homecoming at Son of Ceremony ng Young Farmers Interns po naman sa Noli Mindanao. Gawa naman. Detalya na dyan naman si Nival Calonia, Radyo Pilipinas, King of Oga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Isinagawa ng ETI Regional Training Center ang homecoming at send-off ceremony ng Young Farmers Interns mula sa Region 10 na kung saan bagong lang itong nakabalik mula sa Taiwan at Japan. Kinikilala sa tulang ceremony ang apat na interns ng Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan at ang representante ng Region 10 ng Young Filipino Farmer Leaders Training Program sa Japan. Nagsisilbi din itong internship agreement signing at send-off ceremony para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan Batch 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
1: Samantala, bagong sistema upang palakasin ang mga kooperatiba, inilunsad po naman ng pamahalaan. Detalye tutok na kay Ellen Rong, Radyo Pilipinas, Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inilunsad ng Department of Agriculture ang isang bagong inter-agency system para bigyang kapangyarihan ng mga kooperatiba sa agrikultura at palakasin ang suporta ng gobyerno sa mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa. Ang Joint Memorandum Circular o JMC ay pinagtulungan ng DA, Department of the Interior and Local Government at Cooperative Development Authority. Layunin ito na pag-isahin ang mga pulisiya, gawing mas simple ang mga proseso at itatag ang mas maayos na ugnayan ng suporta sa mga kooperatiba sa lahat ng antas ng pamahalaan. Sa ilalim ng bagong sistemang ito, inaasahang mas mabilis na makakarating ang tulong, programa at serbisyo sa mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng kanilang mga kooperatiba. Ayon sa DA, bahagi ito ng mas pinalawak na hakbang para palakasin ang sama-samang pagkilos tungo sa seguridad sa pagkain at pagpapaunlad sa kanayunan. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Negus City.
1: Ay, samantala, tobacco traders, nangako ang bibilin po naman ang lahat ng Virginia tobacco sa Ilocos Region at Abra. Detalye, nandiyan naman si Albert Camille, Radyo Pilipinas, Agoa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Iniyak ng National Tobacco Administration o NTA na mabibili ng tobacco traders ang lahat ng flue-cured Virginia o FCV tobacco leaves na naani ngayong trading season sa Ilocos Region at Abra. Ayon kay NTA Administrator Belinda Sanchez, nangako ang mga traders na bibilihin ang lokal na produksyon ng tobacco sa presyong naaayon sa itinakdang floor prices ng ahensya. Ginawa ng NTA ang hakbang matapos mabahala sa posibleng oversupply ng tobacco leaves ngayong taon. Tinatayang may 5 milyong kilong sobrang produksyon ng Virginia tobacco o halos 27% na mas mataas kumpara sa purchase commitment ng mga trading companies para sa 2026 trading season. Ayon naman kay Deputy Administrator Nestor Casella, bumaba ang presyo ng tobacco dahil sa pagdami ng produksyon matapos ikayatin ng ilang local government units ang pagpapalawak ng taniman dahil sa mataas na demand noong mga nakaraang taon. Mula sa dating umaabot sa 130 pesos kada kilo noong 2025, nasa 105 pesos kada kilo na lamang ngayon ang pinakamataas na buying price ng Prime Class FCV Tobacco. Hinimok din ng NTA ang mga magsasaka na sumali sa Tobacco Contract Growing System upang magkaroon ng siguradong merkado at mas matatag na kita. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 26 na minuto na kami bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ibulibong si Milo naman ang isda at matsiga kambar. Pinamahagi po naman ang Before Ilocos Region. At detalye, nandiyan po naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayuga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nasa gawa ng malawakang pamamahagi ng libo-libong semilya ng bangus, samaral at juveniles ng Siquio Converse sa batibang baybayin at palaistan sa Pangasinan upang palakasin ang kabuhayan at aquaculture sa rehiyon. Isinagawa sa pamamagitan ng Regional Mariculture Technology Demonstration Center sa Lucca, Palomino City. Kabilang sa mga nakatanggap ng siganid ay ang samahan ng magbabungos sa Pangasinan na nasa 12,000 semilya. Sa Siquio Converse, 3,150 juveniles inala sa Infanta, Pangasinan, ang 650 pinakawalan sa Bayambang Marine Protected Area upang maparangmi ang likas na yaman, habang 2,500 inilagay sa HAPANET cage para sa propagation. Ang 183,000 na bangus fry ay pinamahagi, ang 35,000 fry sa Bumados ARC-MPC sa pamamagitan ni Serbiliano Zacarias Jr., 68,000 fry kay Marcos Lopez ng Samapa para sa Balagon, Baay, Masyet at Santa Rosa Fisher Fox Association, 40,000 fry kay Arnel Melendez sa Binmali at 40,000 kay Leo Christian Salazar sa Lingayen. Ang sa BFAR RFO1, layunin ng pamamahagi na mabigyan ng mga lokal na mangisda na mas matatag na mapagkukunan ng kita habang tinitiyak ang sapat na supply ng pagkain sa komunidad. Ang pagpaparami ng balat ay nakatutulong din sa pagpapanatili ng balansing ekosistem sa dagat at naging alternatibong kabuhayan upang mabawasan ang likas sa pangisda sa mga natural na katubigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa may parte ho ng Santa Cruz, Laguna. Tran Family kay Ganghan Yuji. Maging sa mga Batang Pio, ang Sani 79 Badge. Ang gandang maga. Good morning, good morning. Dr. Pilar de la Rosa po naman ng East Avenue Medical Center. Maging kay Dr. Manny Kaday sa Estados Unidos. Okay, mga magsasaka naman, official ng lokal na pamahalaan ng Philippine Carbon Center, magkakaroon na ng benchmarking. Ano naman si Rabay Siha? Sa detalye, nandiyan naman si Randy Rilag, Radyo Pilipinas, Lawag.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Bibisita sa Nueva Ecija ang grupo ng mga magsasaka kasama ang ilang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Dingras Ilocos Norte at ng Philippine Carabao Center na nakabase sa Mariano Marcos State University para sa benchmarking sa mga susunod na linggo. Sinabi ito ni Mayor Jomel Sagit-Gosi upang makita nila ang milk processing center at mapag-aralan ang mga pwedeng gawin sa mga produktong gatas ng mga magsasaka ng bayan ng Dingras. Plano kasi ng LGU na magtayo ng milk processing center upang may paglalagyan at mas maayos na produktong gatas ang maibebenta ng mga magsasaka sa hinaharap. Una kasing nabigyan ang Timpuyog de San Marcelino SLP Association ng 25 na kalabaw mula sa Philippine Carabao Center at dito naging matagumpay ang proyekto at mayroon ng produksyon ng gatas sa ngayon. Habang isinunod pa ng PCC at DSWD ang 29 na kalabaw noong buwan ng Abril nitong taon na dito na napagplanuhan ang pagtatayo ng milk processing center. Sinabi ng alkalde na dumadami na ang nagkakaroon ng interes sa milk production ng kalabaw sa kanilang bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
1: Kamandala, DA Livestock Program ay naipagpulong sa mga lider ho ng industriya ng baboy sa Davao Region upang palakasin ang supply ng karneng baboy. A detalye, dako naman tayo kay Marcel Mamunda Salya, Radyo Pilipinas, Davao.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagsagawa na pulong ang Department of Agriculture Livestock Program ng Region 11 kasama mga leader ng industriya ng baboy sa Davao Region upang talakayin ang pagpapalakas ng pork supply chain at pangangalaga sa kapakanan ng mga local hog raisers. Kabilang sa mga dumalo, ang mga kinatuan ng Hog Farmers Association of Davao Region Incorporated kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng stakeholder upang matiyak ang sapat na supply ng karne ng baboy, patas na sistema ng kalakalan at patuloy na suporta para sa mga magbababoy sa rehiyon. Tinalakay rin sa pagpupulong ang mas mahigpit na pagmamonitor at regulasyon ng mga imported na pork products upang maprotektahan ang lokal na industriya at mapanatili ang patas na kompetisyon sa merkado. Ayon kay DA Regional Technical Director for Operations na si Mary Ann Constantino, patuloy na suportahan ng ahensya ang mga programa at inisyatibong naglalayong mapaunlad at mapatatag ang industriya ng pag-aalaga ng baboy sa Davao Region. Muling pinagtibay ng DA ang pangako nitong makipagtulungan sa mga sektor ng industriya upang makabuo ng isang mas matatag, produktibo at maasahang swine industry na magbibigay ng benepisyo sa parehong mga producer at mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamonda Salya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Shoutout lang kay Veronica Maputi ho dyan sa Negros Oriental. Then kay Doc Yeye Manawis, Sigmund Yeye Manawis ng Per Cargo sa naiipo naman. At nagkaroon din kay Direk Romel Penesa. Smith, kamusta ka na? Ang kapuso. Hindi naman kay Engineer Pusin. Andang maga po naman sa inyo. Balik po kami, sandali po lang. Maglan muna ang mahalagang paalala. Isa pa rin ho. Awalo ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
12: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: aming ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
3: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ay, shoutout lang sa mga nakatutok sa atin sa Janosa Red Ink Family o sa John Santos City. Ho. Maraming salamat. Good morning kung sa inyo dyan. Paging dyan sa Osamis o sa Dabao. Paging dyan sa May Concepcion Tarlac. O paging kay Ma'am Pia Goldsacks. Ayan ho. Tutok sila dyan sa May Concepcion Tarlac. Good morning dyan sa mga kaibigan natin dyan. Ho. Ganun din kay Sir Red Ira. Paging boss. Ang Red Ink dyan, maraming salamat sa pagtutok naman. At dyan din po naman sa Africa pala, maraming nakatutok dyan. Ho. Morning dyan sa mga Red Ink family natin dyan. Sa Papua New Guinea, good morning.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Bigay Rising Era Dynasty, sige lang. Ang mga miyembro ng isang konsasasyon sa Gudon, Zamboanga del Norte. Maukpos sa special training on good animal husbandry practices. Layer Chicken Egg Production. Mga detalye, nandiyan po naman sila si Kubol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Dumalo ang mga miyembro ng Makugihong Maguma Farmers Association sa bayan ng Gudod, Zamboanga del Norte sa specialized training on good animal husbandry practices for layer chicken egg production na isinagawa ng DASAD program sa Zamboanga Peninsula. Layan ng naturang pagsasanay, napatibayin at palakasin ang paumahala ng kanilang layer chicken enterprise at may handa sa posibleng pagpapalawak ng proyekto sa hinarap. Ang pagsasanay ay pinangasiwaan ng livestock technician ng DASAD Program Phase 2 sa panguna ni Mark Joseph Lorete. Ang mga kalahok ng pagsasanay ay binigyan ng karagdagang kaalaman tungkol sa tamang pag-aalaga ng mga manok upang maipagpatuloy ang magandang produksyon ng itlog. Dumalo rin sa naturang aktibidad ang Municipal Agriculturist ng Gudod na si Ginoong Elias Nayal bilang suporta sa programa. Ang Makugihong Maguma ay benepisyaryo ng DASAD Program Phase 2 mula pa noong taong 2023. Sa kasalukuyan, ang asosasyon ay nag-aalaga ng 37 module ng ready-to-lay chicken at inaasahang makatatanggap ng karagdagang 10 module nitong taon upang mapalago pa ang kanilang produksyon at kabuhayan. Sa pamagitan ng patuloy na pagsasanay at suporta mula sa DASAD, natamo ng asosasyon ang angkop na kaalaman at kahandaan para sa sustainableng layer chicken egg production enterprise. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
8: Maraming salamat, Zamboanga, Sibugay. Dako naman tayo ng Dabao. Ay Filipina Land Trade and Tourism Expo 2026, pinalakas ang halal ecosystem ng Pilipinas noong umunuman sa pandigdigang kompetisyon. Mga detalye, nandiyan po naman si Dang Zabdani Jumala, Radyo Pilipinas, Davao.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Pinagtibay ng 11th Philippine Halal Trade and Tourism Expo 2026 ang layunin nitong palakasin ang halal ecosystem ng Pilipinas at handa ito sa mas malawak na kompetisyon sa pandagdigang merkado. Sa mensahe ni Marilu Ampuan, founder at chief executive officer ng PHTTE, mahalaga ang kolaborasyon ng iba't ibang sektor upang makalikha ng mga bagong oportunidad para sa mga Pilipino at mapalawak ang pakinabang ng halal industry sa buong lipunan. Aniya masigit pang paigtingin ng PHTTE 2026 ang posisyon ng Pilipinas bilang isang umuusbong na halal hub sa ASEAN sa pamamagitan ng pagpapalawak ng pandaigdigang ugnayan, pagsusulong ng inobasyon at itaguyod ang pag-unlad para sa mga susunod na henerasyon. Sa temang Leading the ASEAN Wave, Advancing the Philippine Halal Ecosystem from Local Excellence to Global Sustainability, kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng expo sa pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor, micro, small and medium enterprises, akademya at mga komunidad upang mapaunlad ang halal trade, turismo at pamumuhunan sa bansa. Kabilang sa mga hakbang na isinagawa sa PHTTE 2026, ang pagpapalitan ng kaalaman at mga pulisiya, pagbuo ng mga oportunidad sa negosyo, halal culinary Olympics para sa pagsusulong ng kahusayan sa halal food industry at halal compliant fashion show. Para sa Bagong Pilipinas, Dang Sabdani Jumala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ay samantala, pansamantalang ipinatigil ho ng Department of Agriculture ang pag-iisip po naman ng import clearance para sa isdang makerel. Ayon po sa nilabas ng Department Circular No. 28, layo po nito ang pigilan ang talamak na misdeclaration ng illegal na paglilipat ng mga imported na isda patungo naman sa mga lokal na basang palengke o yung wet market sa halip na sa mga canning factory. Bah, ganun ginagawa? Mga lalabag sa batas na ito ay maharap po naman sa kulang parusa. Dala! Meron tayong makakaugnayan. Ano, pag-usapan natin yung yung oversupply ng mga produkto agrikultura. Diyan po naman sa car. Bakit ba nagkakaroon ng ganyan na oversupply diyan sa car? Ano, palagi na lang may ganyang issue eh. Ibang mga ngalakal, kasi magtungo doon, magdadalawang isip kasi mahal nga yung krudo. Pumaniko doon. May mga ganong kwento eh. Kaya alamin nga natin yan. Kasama natin si Leslie Deligen. Deligen? Ay si Chief Field Operations Operation Division ang DAI Cordillera Administrative Region ho naman. Ano ho? Kasama natin. Usapan natin, oversupply ng mga produktong agrikultural dyan sa car. Bakit nangyayari yan? May mga dapat na hakbang na gawin. Okay, alamin nga natin yan. Okay. Magandang maga, Ma'am Leslie. Good morning po sa inyo dyan sa car. Magandang po sa usapang agrikultura sa Radyo Pilipinas. Kahiro po. Magandang maga, Ma'am Leslie.
11: Good morning, sir.
8: Ah, Leslie, lalaki pala. Ako, sorry, sir. Sorry, sir.
11: Yes, sir.
8: Oh, masa panahon natin dyan?
11: Umuulan po ngayon dito, sir.
8: Maulan ngayon dyan. Okay. Yes, bakit sir. Nga ba? Bakit ba nagkakaroon tayo ng oversupply ng mga produkto agricultural dyan sa car? Parang palaging ganyan eh. Lalo yata ang nadagdagan ngayon. Kasi nga ho, mataas ang presyo ng produkto petrolyo. Diba, nagdadalawang isip, kung papanik dyan o pupunta rin, kasi nga mahal ang gasolina eh. Maliban yes, ho ron, ano pa ba ay yung mga kadahilanan?
11: Ang car kasi sir is producer ng almost 80% ng gulay ng buong Pilipinas. Kabilang sa mga ano, sa kabilang sa mga gulay na pinoproduce namin dito are the vegetables na repolyo, Chinese cabbage, patatas or yung white potato, carrots, snap beans or yung bagyu beans na tinatawag, at iba pang mga semi-temperate na vegetable. Karamihan po ng mga ito, dinadala namin dito sa trading centers sa Benguet, tulad ng Mayla Trinidad Trading Post, Vegetable Trading Post kami dito, may BabTC, and then sa Nueva Vizcaya po, dinadala din po namin doon. And then, batay sa aming observation, ang mga produktong ito, ang mga produkto na madalas na magka-problema ay ang repolyo, Yung kamatis, Chinese cabbage, carrots at saka labanos or yung radish.
12: Oh.
11: Pero gayon pa man, mas angkop na inilalarawan ang situation na ito bilang isang logistical at market distribution problem kaysa sa oversupply.
8: Oh, walang problema kung magsabay-sabay man silang aani yung mga magsasaka natin, kagaya ng repolyo, ng carrots, at yung, ano ba yung tinatawag na wansoy? Ano ba yung wansoy? Ano ba yung wansoy?
11: Hindi ko po alam.
8: Oh. So, walang problema kung sakasakali mga magsabay-sabay ng pag-aani. Ang dapat tutukan yung distribution system, doon tayo nagkakaroon ng problema.
11: Parang yun po, sir, ang aming nakikita na pwedeng solution sa mga maramihang pag-ani or yung yun nga logistical problem na ito. So yung transportation po sana, and then yung distribution sana sa mga market, sa mga merkado.
8: Pero kumusta naman, Sir Leslie? Ito bang mga kadiwa rolling markets natin, nakapapanik naman dyan sa inyo? Para kahit paano maalalayan kayo, sila yung mga sinasabi, regular ba na nagpapadala ng mga truck para direktang bilhin yung mga gulay dyan sa inyo at ibenta sa mas mamurang talaga sa mga consumer natin? Meron bang nangyayaring ganun talaga?
11: Yes, sir. Patuloy ang pagpapatupad ng ating government ng iba't ibang program upang matulungan ang mga magsasaka dahil sa mababang presyo at sa kanilang mga produkto. Isa nga sa mga ito, yung binanggit niyo, sir, is yung kadiwa ng Pangulo na nagbibigay ng karagdagang pamilihan upang direktang maibenta ng mga farmers ang kanilang mga ani sa medyo mas magandang presyo. Ang ating kagawaran ay na nagbibigay ng support sa transportation at logistics. Regular po ito sa pamamagitan ng ating AMAD, yung Agricultural and Marketing Assistance Division ng ating office dito po sa Baguio. In fact, from March 2 hanggang June 3, more than 418,000 metric tons ay kilos ng iba't ibang gulay from CAR ang naitulungang maibenta through yung kadiwa at yung market linkage initiative ng ating DARFO CAR. Siyempre, kasama po namin dito, aside from yung sa DA CAR, yung mga LGUs natin, yung mga ibang national government agencies, gaya ng DPWH noon, na nag-provide ng kanilang mga truck. And then, siyempre, yung mga private sector, hindi natin sila, kasi pati po sila, kasama rin po natin doon.
8: Oo. Leslie, kahiro na lang itawag mo sa akin para parang nagkakapilan tayo sa bahay mo. Ayan, okay. Okay, meron daw kamusta naman yung toll rebate program ng ating gobyerno? Kasi para daw humapababa yung gastos na sa mga nagdadala ng gulay, pinagtupad yung Agri-Trucks toll rebate program yung mga dumadaan sa NLEX, SLEX, exempted nga ba sa mga yung mga accredited truck natin? Exempted nga ba rito?
11: Yes sir, hindi naman exempted. Pero may certain amount lang na binawas. Medyo malaki rin considering na malaki talaga yung binabayad. According sa ating AMAD is halos kung yung back and forth nila ng Baguio is mga 10,000 pesos din yung nababawas from Baguio going to sa other places.
8: Kung ganun ng kalaki ang binabayaran, tagang ang magsho-shoulder nun yung mga NGO, yung mga end user pa rin, yung mga mamamayan natin dito sa Metro Manila, no? Ganun pala talaga kalaki. Pero kamusta ho naman yung tinatawag na direct links at yung bayanihan, ano ho? Kamusta yung pagtutulungan ng LGU sa mga magsasaka para direkta nang makabili? At medyo mabawasin yung red tape siguro para rekta nang may pamahagi sa mga kababayan natin. Kamusta po yung parte niya, yung direct links at yung mga bayanihan?
11: Yung mga links po natin, ini-strengthen natin yun. Lagi-lagi nating, yun naman talaga ang isa sa mga trabaho ng ating AMAD, AMAD Division, na nililink yung ating mga farmers. Kaya we are encouraging them na to join yung mga FCA, yung mga organization para mas madali silang makausap or maka-coordinate sa mga ano. And then for the LGUs naman po, sir, Kahiro, yung ating mga LGUs, malaki rin naman po ang tulong nila because sila ang nasa field talaga. And then sila yung talagang tinatawagan ng ating mga farmers and then ng ating office. And then direkta rin yung mga ating mga market link sa kanila, sa LGU, through sa ating mga LGUs and then yung mga FCAs po natin.
8: Okay. Pwede ko sa usaping pangmatagalang solusyon para hindi masira yung mga produkto natin dyan. Napaka-importante po ng mga imbakan, yung mga cold storage na yan. Kamusta po yung planong, meron na ba yung mega cold storage facility dyan sa riyon para dyan po iimbak na matagal yung sobrang ani para hindi naman masira at mapakinabangan pa rin. Kamusta po yun? Tsaka yung crop programming. Sinasabi kasi importante po para maiwasan yung sabay-sabay na pag-aani. Eh, dapat isulong ng mga kinaukulan yung pag-schedule ng mga itinatanim sa mga bayan ng crop para hindi magsabay-sabay. Paano yung ganun?
11: With regards po sa cold storage, may mga cold storage po tayo na ginagawa ngayon. And then for some, yung plano ng ating mahal na kalihim ng ating gagawaran ay nag-propose din ng tinutulungan din po tayo na mag-propose ng malaking processing center naman po dito sa malapit sa Baptisi. And then for the crop programming po naman, patuloy po nating hinihikayat at tinuturuan ang ating mga vegetable farmers na magsagawa ng crop programming, yung crop diversification at crop rotation. Ito po ay part ng good agricultural practices. With these good agricultural practices, ang mga gawain ito ay nakakatulong. Hindi lamang sa pag-iwas ng sa problema ng yun nga sa prices, kundi pati sa pagpapabuti sa soil health, sa plant pest, pamamahala ng peste at sakit, and then of course yung pananatili na matatag ang ating production ng ating mga vegetable.
8: Pero teka muna, Sir Leslie, sabi oversupply tayo dyan sa car, ano ho? Bakit may mga usapin ng importasyon sa carrots, di ba? Ano ba talaga yung issue niya pagdating sa carrots? Ano kasi sinasabing mag-i-import ng 6,000 metric tonelada ng carrots eh. May matinding tinututulan, mga magsasaka natin dyan sa Benguet, eh bagsak presyo nga sa lokal na ani. Tapos merong importasyon, gaano ba katotoo? Meron bang ganun talaga mangyayari?
11: Meron po, pero ang importation po is hindi naman po ganong kalaki. Parang around 6,000 lang yata yun, sir, yung Kahiro, yung import ng 6,000 metric tons. Kasi for ayon sa ating data, yung data na nakukuha natin sa field from our LGU, starting from May, June, July, doon din po ang doon din yung time na mag-import ng 6,000, so parang tig to 2,000 per month. Sa ating data kasi ang lumalabas is yung harvest, magiging harvest ng May, June, July is parang 6 metric tons, 7, parang ganyan, 7, 8, parang ganyan eh. Pero last year, ang harvest is around nasa 11, 12, 13,000 metric tons. So may discrepancy talaga, may malaking discrepancy.
8: Sige po, siguro sa huli na lang bahagi ng pag-uusap natin, Sir Leslie, yung inyong panawagan, baka meron kayong mensahe sa mga nakikinig po sa atin, Sir. Sige po, go ahead.
11: Thank you for this opportunity, Kahiro, for inviting us. We are inviting yung ating mga farmers, lahat ng ating mga farmers na magpalista na sa RSBSA. Yun po ang basis, yun po ang basihan ng ating government sa pagbibigay ng mga tulong at pag-calculate kung ilan talaga ang tulong na pwedeng i-propose ng ating kagawaran sa ating House of Representatives. So with this RSBSA, nakikita natin kung ilan talaga ang magsasaka, ano yung mga tinatanim, ilan yung area ng sakahan. Accordingly, Kahiro, marami pa rin po kasi ang hindi nakaka-register. So pumunta na po tayo sa ating Municipal Agriculture Office, magpatulong tayo sa ating barangay at magpalista na po tayo sa ating registry system for the basic sectors of agriculture or yung RSPSA.
8: Ako, ay Sir Leslie, marami, Sir Leslie, tama ba? Deligan o Deligan ba?
11: Yes, sir, yes, sir. Yes, Kahiro, Deligan.
8: Okay, okay. Sir Leslie, maraming salamat sa pagkakataon. Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung breakfast mo. Maraming salamat sa pagkakataon. Muli po tayo magkaugnayan. Sir, thank you ha. Maraming salamat. Stay safe and God bless. Thank you.
11: Thank you po. Thank you po. Maraming salamat.
8: Salamat po.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ano pa yung hula? Oras na ho. Pero isa lang ang gusto nating sabihin. Yung pag-unlad po ng ating bansa, talagang nakasalalayo yan sa tiyan ng bawat Pilipino. At ang tiyan na yan ay nakadepende sa mga magsasakit mga isda natin. Kaya huwag natin sila pabayaan. Sala sa init, sala sa lamig, sa klima, eh hindi na ho talaga mababago yan. Pero maaari natin baguhin ang sistema ng ating agrikultura. Maging handa tayo para seryosohin yung modernisasyon. Yung protection po sa ating mga lokal na producer, bago tayo tuloy ang madaig mga krisis ang ating hapagkainan. Yan ang dapat natin gawin.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: Ay muli, aming pagsaludo sa ating mga bayaning magsasakat na mga isa. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ay, na kaming oras, oh. Kami salamat. Nakaisalig ko na tayo uli. Bukas pala, Sabado. About the day ho namin bukas. Ako'y nasa Batis bukas. Sa ngalan nila, Roger Cruz, Jamarino Paria, Rolly Bumatayo, Arnold Villamor, Ida Soriano, Susan Barmeda, Gemar Tocamora. Nandiyan pa rin po sila, Sam Reyes, Marcel Malimbang, Julius Sungab, Camilo Mario, Ron Esperanza. Alam nila Julius Gonzalez, Christopher Tinambulo, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa. Nuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po, isang paraiso. Isang pa. Lago tayong basa-basa naniniwala sa fake news. Wag ko tayong magpalinlang.
4: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
15: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
14: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
16: Kasama po namin si Secretary Henry po.
17: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabit
18: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
14: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
19: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot-kamay.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mga alegasyong binabato kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dapat may kalakip na ebidensya ayon sa Malacanang.
3: Headlines.
0: Mailang bambabatas tinanggi ang pahayag ng mga nagpapakilalang Marines na tumanggap sila ng baletang may lamang pera mula kay dating Congressman Zaldi Co.
3: Headlines.
0: Pagkakaroon ng special session sa Senado para sa mga nabimbing panukala suportado ni Pangulong Marcos.
3: Headlines.
0: Pangulong Marcos at unang ginang Liza Marcos dadalo sa commencement exercises ng Western Visayas State University College of Law.
3: Headlines.
0: Mahigit sa 3,000 Flash Express drivers nakatanggap na ng 5,000 pesos na cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas
6: News.
3: News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, June 5, 2026. Muling sumasin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po'y nakapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga aligasyong binabato kay Pangulong Marcos dapat may kalakip na ebidensya ayon sa Malacanang.

0: sa Malacanang. Dari po ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Lahat ng mga ebidensya kasabay ng pag-aakusa. Ito ang binigyan din ni Communications Undersecretary Claire Castro makaraang lumantad sa hearing ng Senado si Bernard Tube, isa sa mga dating Marine na nagtatrabaho umano kay Zaldico. Kung matatandaan, sinabi ni Tube na kasama umano siya ni Zaldico sa pag-deliver ng mga maleta na mayroong lamang pera sa bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Paway, Ilocos Norte. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Castro na ipakita muna dapat ang ebidensya. Masyado kasi anyang madaling magturo, lalo na kung ang layunin ng isang individual ay manggiba o magsilbing isang obstructionist o destabilizer ng pamahalaan. Pagbibigay din ni Castro, dapat patunayan ng mga ito ang kanilang mga bintang nang mayroong kaakibat na dokumento o ebidensya at hindi puro salita lamang.
3: Muna nila ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Maring tinanggi ni House Prosecutor at Bicol Saro Partalis Representative Terry Ridon ang pahayag na ng nagpapakilalang Marines na si Jolie Cadiao sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y maletang inihatid sa kanya. Sa isang pahayag, giniit ni Ridon na pawang kasinungalingan ang testimonya ni Cadiao at walang anumang maleta ang nai-deliver sa kanya sa anumang oras o lugar. Sa kabila nito, tiniyak ng House Prosecution Panel na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, walang gawa-gawang kwento o maling testimonya ang makakapaghadlang sa kanilang paghaharap ng katotohanan sa impeachment court. Habang umiinit ang bangayan sa Senado, inaasa ang magiging sentro ng mga susunod na pagdinig ang mga testimonya at ebidensya ang iaharap ng magkabilang kampo sa nalalapit na paglilitis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Maring tinanggi ng ilang kongresista ang mga aligasyon na inihayag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Muling pinabulaanan ni Senator Laila Dilima ang mga paratang na tumanggap siya ng baleta ng pera mula sa mga nagpakilalang Marines. Sa kanyang Facebook post, sinabi niya na pawang kasinungalingan ng mga ito. Anya, nagsampa na rin siya ng libel at cyber libel complaints sa NBI at perjury complaints sa Department of Justice. Samantala, naniniwala naman si House Prosecutor at Malina Representative Joel Chua na may layuning sirain ang kredibilidad ng ilang opisyal, lalo na sa gitna ng usapin ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, ang mga kongresistang pinangalanan sa Senado ay kilalang kritiko ni Vice President Duterte kaya hindi na nakakagulat ang mga alegasyon laban sa kanila. Para naman kay Lanao del Sur, Representative Zia Alontodiong, malinaw na political theater at pamumulitika ang palabas sa Senado. Anya, hindi siya magpapa-intimidate o magpapaloko sa mga walang basihang akusasyon at recycled narratives. Ganito rin ang pananaw ni House Justice Committee Chair Gerville Luistro na ayon sa kanya, layunin ang mga paratang nasirain ang kanilang kredibilidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Veteranong mambabatas, tinangging tumanggap ng baletang pera mula kay dating Congressman Zaldico. Ayon sa mambabatas, iniugnay ang isyu matapos niyang tanggihan ang hiling na i-endorse ang impeachment laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Kamara, daritong report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Mariing itinanggi ni Palawan 2nd District Representative Jose Pepito Alvarez ang aligasyong tumanggap siya ng maletang puno ng pera mula kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Agad na nagtungo si Alvarez sa Senado matapos siyang pangalanan ng mga nagpakilalang dating Marines na umunoy kabilang sa mga tumanggap ng maletang naglalaman ng pera. Sa isang press conference kasama si Senate President Alan Peter Cayetano, iginiit ni Alvarez na wala siyang natatanggap na pera o anumang maleta mula kay Ko. Ipinakita rin ng kongresista sa mga mamahayan Hayag ang umunoy mensaheng ipinadala sa kanya ni dating Congressman Mike Defensor na humihikayat sa kanya na i-endorso ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunman sinabi niyang agad niya itong tinanggihan. Ayon kay Alvarez, matapos niyang tumangging suportahan ang impeachment complaint ay saka lamang nasangkot ang kanyang pangalan sa kontrobersya. Muli niyang iginiit na wala silang anumang pinansyal na transaksyon ni dating Congressman Zaldico at walang batayan ang paratang laban sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo naglabas na ng imbitasyon para sa gagawing flood control hearing sa Lunes. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Naglabas na ng imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo kaugnay na gagawin niyang pagdinig dito sa flood control anomaly sa Lunes, June 8. Matatandaang si Tulfo ang nahalal bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng bagong majority bloc. Mahigit 20 personalidad ang inanyayahang dumalo sa pagdinig, kabilang sina late representative at dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Jesus Crispin Remulla at NBA Director Attorney Melvin Matibag. Gayun din ang mga opisyal ng DPWH, Department of Justice, DBM, ang 18 ex-marines na nagpakilalang dati umanong bagman ni dating Congressman Zaldico at dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Idinaan ng komite kay House Speaker Faustino D. ang imbitasyon para kay Romualdez at hinihingi ng permiso sa Sandigan Bayan si Hernandez na kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla sa kasong plunder. Sa abogado naman ng nagpakilalang 18 ex-marines, idinaan ang imbitasyon. Matatandaan sila rin ang inibitahan sa pagdinig ng Cayetano Block ng tungkol sa flood control anomaly kahapon, pero hindi kinikilala ng bagong majority block ang naging pagdinig na iyon ng Cayetano Block. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sinusulong ng Senado na pagkakaroon ng special session para sa mga nabimbing panukala. Ito'y dahil sa kaliwat kanang tensyon na naganap sa Senado nitong mga nakalipas na linggo. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, para kasi sa taong bayan ang mga panukalang ito na dapat na agad na maaral at maaksyonan. Anya, sa oras na matanggap ni Pangulong Marcos ang formal na kahilingan ng Senado para sa pagdaraos ng isang special session, ay agad na aaksyon dito. Umasa naman ang palasyo na mapaplansya na ng Senado ang gusot sa kanilang hanay sa lalong madaling panahon. Kaugnay nito, binigyan din ang Malacanang na kinikilala nitong liderato ni Senator Win Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hindi matotolerate ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung magpapatuloy pa hanggang sa mismong araw ng State of the Nation Address o SONA ang nagagalap na gusot sa hanay ng mga senador. Payag ito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kasunod na rin ang insidente ng tulakan ni na Senator Robin Padilla at Secretary John Vic Remulla sa Senado kahapon. Ayon kay Castro, dapat nang maayos ng Senado ang mga suliranin sa loob ng kanilang institusyon at dapat silang magkaroon ng kaayusan sa lalong madaling panahon. Sinabi pa ng Palace Press Officer na hindi nila sinasaisantabi ang posibilidad na makaapekto sa ilang bahagi ng sona ng Pangulo ang nagpapatuloy na sigalot sa Senado, lalo na kung maantala ang pagpasa ng mga panukalang kailangan ng administrasyon. Sa kabila nito, binigyan din ni Castro na nakatutok lamang si Pangulong Marcos sa pagsusulong ng mga programa at panukalang makakatulong sa publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nanawagan ngayon ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko na maging mapanuri at responsable sa binabahaging impormasyon online at offline kaugnay ng kasalukuyang usapin sa liderato ng Senado. Ayon sa CICC, na-detect sa kanilang online monitoring ang mga usapin at aktibidad ng ilang grupo na nagpapakita ng posibleng pag-oorganisa para mag-rally. Dahil dito, hinikayat ng ahensya ang publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon, lalo na sa social media at messaging applications. Pinaalalahanan din ng CICC ang mga mamamayan na tiyaking verified at mula sa mapagkakatiwalang sources ang anumang impormasyong kanilang nakikita bago makilahok sa anumang aktibidad o pagtitipon. Kaugnay nito, nanawagan naman ang ahensya sa mga organizer kalahok sa mga pagtitipon at mga social media user na iwasang mag-post o mag-share ng content na naghihikayat ng karahasan, illegal na aktibidad o anumang kilos na maaaring magbanta sa kaligtasan at kaayusan ng publiko. Sa gitna ng mainit na usaping pampolitika, hinikayat ng CICC ang mga netizen na pailali ng responsableng paggamit ng social media at tumulong sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na cyberspace.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang mga motion ng kampo ni Senator Jinggo Estrada kaugnay sa kasong graft. Ito hinggil sa pagkakasangkot ni Estrada sa maanwalyang flood control projects. Kabilang dito ang motion to quash, motion to dismiss with prejudice, motion to suspend proceedings, at motion to reinvestigate. Dahil dito, magpapatuloy ang arraignment sa kaso kahit pa ito ay isagawa sa pamamagitan ng video. Hindi naman naghain ang not guilty plea ang senador, kaya ang korte ang naghain dito para sa kanya. Tinakda naman ang pre-trial para sa kasong graft ng senador sa July 1.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi nakadalo si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa kanyang arraignment para sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division kahapon. Ito ay matapos na sumailalim sa medical procedure ang dating kalihim dahil sa sakit sa puso at naka-confined sa hospital. Kaugnay nito, magtatakdan na lamang ng ibang petsang Sandigan Bayan para sa pagbasa ng sakdal kay Bonoan. Batay sa impormasyon na binasa ni Presiding Judge Geraldine Ekong mula sa Philippine National Police na pakaraming sakit ng dating kalihim. Kabilang dito ay ang acute coronary syndrome, heart failure, hypertension, type 2 diabetes, chronic kidney disease, carcinoma, prostate cancer at spine pain. Maging ang presiding justice ay nagtataka kung bakit napakaraming sakit ni Bonoan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inatasa ni Philippine National Police Chief General Jose Melecio Natates Jr. ang PNP Legal Service na ipapadid sa Sandigan Bayan na hindi na maaaring tumanggap ng mga high-profile detainees ang PNP Custodial Center sa Campo Crame. Ito ang naging tugon ng pambansang pulisya sa kailangan ni Senator Jinggo Estrada na mailipat ang kanyang kustodya sa pasilidad ng PNP. Ayon kay Nartates, nakatakda ng isailalim sa rehabilitasyon ng custodial center at balak ding gamitin ang bahagi nito bilang mga opisina bunsod ng pagdami ng mga tauhan ng PNP. Sinabi rin niya, may iba pang mga custodial facilities na ligtas, maigpit ang seguridad at mas komportable para sa mga detainees kumpara sa custodial center sa Campo Crame. Kabilang sa mga pansamantalang nakulong sa PNP Custodial Center, sina mamamayang Liberal Representative Laila De Lima, KOJC Leader Apollo Kibuloy, dating Bambantalak Mayor Alice Guo at iba pang personalidad na naharap noon sa mga kaso.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos Dadalo sa commencement exercises ng West Visayas State University College of Law. Nagturo ang unang ginang sa nasabing pamantasan. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Biyahing Iloilo City si Pangulong Marcos kasama si First Lady Liza Marcos para daluhan ang ikatlong commencement exercises ng College of Law ng West Visayas State University kung saan ay nagturo ang unang ginang. Alas dos mamayang hapon, inaasahan ng Pangulo at si First Lady Liza na napagalamang nagsilbing part-time faculty member na nagsimula noong 2022 at nagturo ng Criminal Law 1. Batay sa impormasyon ay nagturo din ang unang ginang ng mga subject na Public International Law, Administrative Law at Civil Law Review sa WVSU College of Law. At noong 2024 ay ginawaran ng First Lady ng Universidad ng Doctor of Laws Honoris Causa. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo at Feliza ang gagawing pangunguna sa inaugurasyon ng College of Law Building kung saan makakasama sina DPWH Secretary Vince Dison at CHR Chairperson Shirley Agrupis. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hindi pinababayaan ng Marcos Administration ang tatlong Pilipinong seafarers na nakakulong sa Algeria habang hinihintay ang resolution ng drug case na inihain laban sa mga ito. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, ginagawa ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs ang lahat ng paraan upang matulungan ang mga ito. Nagpabot na rin anya ng council ang gobyerno para sa tatlong manlalayag kung saan ang abogado ng mga ito nagtagumpay sa pag-dismiss ng kaso sa naunang limang Pilipinong seafarers na naakusahan. Ang tatlong natitira na iba na ang kanilang sentensya at naghihintay lamang ang resulta ng naunang apela. Sinabi pa ni Castro na nakapag-arrange na rin ang dalawang kagawaran ng compassionate visits para sa pamilya ng mga ito habang nakapagpabot na ng financial assistance para sa mga una nang napauwi ng bansa. Ang DMW niya patuloy ang ginagawang monitoring sa status ng kaso.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: BRP Miguel Malvar lalahok sa Rim of the Pacific o RIMPAC exercise sa Hawaii. Yan ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Opisyal na pinadala ng Philippine Navy ang BRP Miguel Malvar para lumahok sa taon ng Rim of the Pacific o RIMPAC exercise sa Hawaii. Pinangunahan ni Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espleta ang isinagawang send-off ceremony sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales kahapon. Ayon kay Espleta, ito ang muling pagbabalik ng Pilipinas sa naturang pagsasanay buhat noong 2022 kaya't pagtitibay nito ang commitment bilang credible partner sa ilalim ng kanilang Safe Plan 2040. Dito paralakasin ng Navy ang pagpapahalaga sa disiplina, profesionalismo at excellence sa pagiging ginatawan ng bansa sa naturang pagsasanay. Bukod sa BRP Miguel Malvar, nalahok din sa nasabing pagsasanay ang BRP Gabriel Lasilang ng Philippine Coast Guard. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hindi inalis ng Bureau of Fire Protection ang posibilidad na may survivor pa rin sa gumawang gusali sa Angeles, Pampanga. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection na 072 hours ang kanilang panahon na may tsansa na may nakakaligtas sa ganitong uri ng insidente. Pero sinabi niya na may posibilidad pa rin na makaligtas tulad ng naging survivors noong 1990 Luzon earthquake sa Hotel Hyatt Terraces sa Baguio. Pinaliwanag ng Bureau of Fire Protection official na maingat ang rescue operations na sinasagawa nila sa Pampanga tulad ng hindi paggamit ng heavy equipment at minsan ang pagtigil o pananahimik para marinig kung may nanghihingi ng tulong na survivors sa lugar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Umalag ang Presidential Task Force on Media Security o PT FOMS sa pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na bayaran umano ang ilang miyembro ng media, partikular ang mga mamamahayag na nagko-cover sa Senado. Ayon sa PT FOMS, bukod sa walang basehan ang naturang alegasyon, Maaari din itong magdulot ng banta sa seguridad at kaligtasan ng mga mamamahayag na ginagampanan lamang ng ang kanilang tungkulin sa ilalim ng demokrasya. Sinabi rin ng task force na nakakasira sa kredibilidad ng media ang pahayag ni Marcoleta na maaari pa umanong humantong sa panganib para sa mga mamamahayag. Tungkulin na nila ng media na maghatid ng tama, balanse at patas na impormasyon at mahalagang igalang ito ng mga opisyal ng pamahalaan upang mapanatili ang accountability at katotohanan. Muli ring nanawagan ng PD Forms na igalang ang media at iyaking nakabatay sa katotohanan ang anumang kritisismo upang mapangalagaan ang malayang pamamahayag na isa sa mga haligi ng demokratikong lipunan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Baggage tags modus minomonitor na ng Bureau of Customs. Yan ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nilinaw ng Bureau of Customs sa BOC na wala itong idirektang kinalaman sa paglalagay o pamamahala ng baggage tags sa mga paliparan kasunod ng mga ulat sa social media tungkol sa umano'y pagkapalit ng baggage tags ng mga pasahero. Ayon sa Customs, wala pang nakukumpirmang insidente ng naturang modus sa mga paliparan sa bansa nitong mga nakalipas na buwan at pinaniniwala ang kaugnay ng mga kaso sa ibang bansa ang mga kumakalat na ulat online. Sinabi ng ahensya na natili itong nakikipag-ugnayan sa mga kaukulang otoridad upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero at ng mga pantalan ng bansa. Pinaiwan din ng BOC ang mga biyahero na kumuha ng litrato ng kailang mga baggage o bagahe bago ang check-in, gumamit ng madaling makilalang palatandaan sa kailang mga gamit at bantayang mabuti ang kailang ari-arian habang nasa biyahe. Hinikayat din ng ahensya ang publiko na iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad sa mga kinukulang otoridad o sa platform nitong isumbong mo kay Commissioner. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umalo na sa 3,188 na Flash Express drivers ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ginanap ang distribution ng tulong pinansyal sa SMX Convention Center sa Pasay City. Bahagi pa rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng agarang suporta sa transport sector na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis para sa libo-libong riders. Ang nasabing tulong pinansyal ay dagdag na panustos sa pang-araw-araw na gastusin, gasolina at pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa tuloy-tuloy na payout katuwang ng Transport Network Companies o TNCs, mas maraming manggagawa ang nabibigyan ng ginhawa at pag-asang makabangon mula sa mga hamong dulot ng energy crisis sa bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, personal na binisita ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang mga partner beneficiaries ng DSWD Sustainable Livelihood Program o SLP sa bayan ng Ilog, Negros Occidental. Sa ginanap na programa sa Dancalan Gym, binangunan ni Secretary Gatchalian ang pagkakaloob ng DSWD SLP Seed Capital Fund para sa 6 na asosasyon. Kabilang sa mga ito ang Bonaca Small Vendors Association, Ilog Entrepreneurs Association, Barangay Galicia Airpat Association, Delicioso Farm Workers Association, Dancalan OFW Vendors Association at ang Bakuyangan Salvation Fisher Folks Association. Kasabay ng aktibidad, sinagawa rin ang Ilog SLP Day 2026 kung saan aktibong nakilahok si Secretary Gatchalian sa booth tour at product presentation ng mga miyembro ng nasa 24 na SLP associations ng Negros Occidental. Sa ilalim ng programang SLP, patuloy na nagbibigay ang DSWD ng oportunidad sa mga mamamayan na makapagtayo ng iba't ibang negosyo o kabuhayan, mapalakas ang kakayahang kumita at makatulong sa pagunlad ng lokal na ekonomiya ng mga komunidad sa bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng School Supplies Price Guide para sa school year 2026-2027. Ito'y upang matulungan ang mga magulang na makapamili ng mas matalino habang naghahanda para sa pagbubukas ng klase. Batay sa gabay, ang presyo ng mga notebook na may 80 dahon ay nasa pagitan ng 13 piso hanggang 52 piso. Ang spiral notebook naman ay nagkakahalaga ng 14 pesos hanggang 49 pesos at ang yarn notebook ay mula 14 pesos hanggang 47 pesos bawat isa. Samantala, ang grade pad paper na ay naglalaro sa 13 pesos hanggang 37 pesos bawat pad o pack, habang ang intermediate pad paper nasa 22 pesos hanggang 69 pesos 75 centavos bawat pad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang lapis naman nagkakahalaga ng 12 pesos hanggang 18 pesos bawat piraso o 15 pesos hanggang 24 pesos kada pack. Ang presyo ng ballpen mula 3 pesos hanggang 21 pesos bawat isa o 18 pesos hanggang 27 pesos bawat pack. Ang Crayola naman nasa 12 pesos hanggang 114 pesos bawat kahon, depende sa bilang ng kulay. Nasa 8 pesos hanggang 20 pesos naman ang presyo ng eraser, 16 pesos hanggang 69 pesos para sa sharpener at 8 pesos hanggang 32 pesos naman para sa rulers. Ayon sa DTI, mahalagang suriin ang kalidad at label ng mga produkto upang matiyak na ligtas at angkop ang mga ito para sa mga mag-aaral.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Cultural heritage ng Tayaba City sa Quezon sinusulong. Yan ang balitang hatid naman ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Mukhang pinalalakas ng Tayaba City LGU ang kultura at pamana ng makasaysayang lungsod para mas makahikayat pa ng mga turista. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Coco Patauña ng Tayaba City Tourism Office, pinagmalaki nito ang mga cultural heritage site ng lungsod, kabilang ang Malagonlong Bridge, Malyari Distillery, Casa Comunidad at Minor Basilica of St. Michael the Archangel na isang National Cultural Treasure.
12: We have 15 declared National Cultural Treasures. Buong lalawigan ng Quezon po, meron kaming 19. So 15 of which reside a historic town or the Lamuino Villa de Tayabas.
11: Paliwanag niya, ang paglago ng turismo ay may direktang benepisyo sa kabuhayan ng mga Tayabasin habang napapanatili ang identidad, kultura at mga kwentong bumubuo sa kasaysayan ng Tayabas. Buo rin niya ang suporta ng LGU sa buong tourism value chain mula sa tour operators hanggang sa local vendors at artisan. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tag-ulan season nagsimula na. Ito'y ayon po sa Weather Bureau Pagasa. Narito ang report ni Marian Pastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Opisyal nang idiniklara ng PAGASA ang pagsimula ng tag-ulan sa bansa, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa State Weather Bureau, naghihudyat nito ang madalas at paminsan-minsan mga pag-ulan sa nakalipas na 5 araw na dulot ng Southwest Monsoon o Habagat. Gayunman, sinabi ng PAGASA na maaari pa rin makaranas ng mga tinatawag na monsoon breaks o pansamantalang paghina ng ulan na maaaring tumagal ng ilang araw hanggang ilang linggo. Dahil din sa nakaambang El Nino, nagbabala ang PAGASA sa posibleng paglakas sa epekto ng habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil dito, patuloy na pinapayuhan ng PAGASA ang publiko at mga kinaukulang ahensya na paghandaan at mag-ingat laban sa posibleng pagbaha, pagguho ng lupa at ipapang-epekto ng panahon ng tag-ulan. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Marian Pastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: New York Knicks nakuha ang 1-0 lead sa NBA Finals kontra sa San Antonio Spurs. Samantala, Barangay Hinyebra at TNT magsasalpukan sa Game 2 ng PBA Finals. Ang detalye atin sa atin ni Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
14: Tagumpay ang New York Knickerbockers o New York Knicks sa unang laro ng 2026 NBA Finals matapos manaig kontra sa San Antonio Spurs 105-95 sa Frostbank Center kahapon oras sa Pilipinas. Nanguna si Jalen Brunson para sa New York na nagtala ng 30 puntos kabilang ang 13 puntos sa fourth quarter para makuha ang 1-0 lead. Gaganapin ang game number 2 ng San Antonio-New York Series bukas na umaga, oras sa Pilipinas. Samantalang ngayong gabi naman, magpapatuloy ang 2026 PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals para sa game number 2 sa pagitan ng Barangay Ginebra San Miguel at Training Champions TNT Tropang 5G. Nais ng Gin Kings na makuha ang 2-zip advantage, samantalang target ng Talk and Text na makabawi ngayong gabi upang itabla ang serye at 1 game apiece. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Radyo magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
16: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
17: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga...
18: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria.
17: Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
18: Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan natin balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Cagayan Valley, opisyal nang dineklara bilang insurgency free. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dina.
19: Formal nang idineklara ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RTFL Cagayan Valley bilang insurgency free at nasa ilalim na ng State of Stable Internal Peace and Security o SSIPS ang buong Lambak, Cagayan. Kahapon, nang isagawa ang makasaysayang deklarasyon sa Kapitolyo ng Cagayan kasabay ng unveiling ng marker na simbolo na malaya na sa insurgency ang rehiyon. Pinangunahan ito ni Regional Peace and Order Council Chair Cagayan Governor Edgar Aglipay kasama ang mga pinuno mula sa 5th Infantry Division ng Philippine Army, Philippine Air Force, PNP at mga ahensya ng miyembro ng RTF-LCAC. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Governor Edgar Aglipay mga nasa likod ng matagumpay ng pagkamit ng kalayaan mula sa banta ng insurhensiya. Gayunpaman, pinaalala nito na hindi nagtatapos ang trabaho sa deklarasyong malaya na sa armadong grupo ang rehiyon, kundi isang mahalagang tungkulin upang mapanatili ang kapayapaan sa Cagayan Valley, arayan ay sa pagsigurong na ihahatid mga serbisyo, programa at proyekto sa bawat mamamayan nito. Samantala, inayag ng mga pinuno ng Police Regional Office 2, 5th Infantry Division ng Philippine Army, NOLCOM ng Philippine Air Force na magpapatuloy ang maikting na kolaborasyon at pagtutulungan
13: upang mapanatili ang kapayapaan at matiyak na hindi na makababalik ang rebeldeng grupo sa Rion 2. Para sa Bago Pilipinas, din ato Dovel Yacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tugigiraw City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Coast Guard Station sa Camarines Sur, lumahok sa Brigada Eskwela Activities. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jerome,
20: lumahok sa taon ng Brigada Eskwela ang 907 PCGA Auxiliary Squadron, 3rd Division ng Coast Guard Station Camarines Sur sa NATO National High School sa Sagnay Camarines Sur at ang 4th Division naman sa Calamaga National High School. Lumahok ang mga tauhan ng 3rd at 4th Division ng PCG Auxiliary Squadron sa paglilinis at pagsasaayos ng mga pasilidad ng paaralan, maging ang pagpipintura sa mga pader at pagkukumpuni sa mga appliances gaya ng ceiling fan. Samantala, lumahok rin ang Coast Guard Mobile Team ng CGS Camp Sur sa Brigada Eskwela sa isang elementary school sa Buhi, Camarines Sur. Dito ay inilaan ng mga personnel ng mobile team ang kanilang oras para sa aktibidad upang tiyakin na ligtas, malinis at kaaya-aya para sa mga magsisibalik na estudyante ang paaralan sa Lunes. Ang aktibidad na dinaluhan ng CGS Camp Sur ay bahagi ng pagsuporta sa inisyatiba ng Department of Education na may temang bayanihan para sa paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Rice subsidy para sa mahigit sa 7,000 beneficiaryo sa Daraga Albay. Patuloy na umarangkada sa ilalim ng Bigay Bigas sa Basa program ni Pangulong Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Diana.
21: Patuloy na ipinatutupad sa Daraga Albay ang bigay-bigas sa masa program na bahagi ng Sa Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan inaasahang makikinabang ang kabuuang 7,212 na benepisyaryo. Bawat benepisyaryo, kabilang ang mga senior citizen, solo parent, persons with disabilities at mga indigent family ay makakatanggap ng 10 kilo ng bigas kada dalawang buwan o katumbas ng 60 kilo ng bigas kada taon. Pinondohan ang programa sa pamamagitan ng Expanded Local Government Support Fund o LGSF ng Pamahalaang Panlalawigan ng Albay sa ilalim ng Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang Program ng Pambansang Pamahalaan. Sa panayam kay Municipal Social Welfare Development Office Head Emelda Gonzaga, sinabi nitong naipamahagi na nitong Martes ang ayuda para sa unang batch na binubuo ng humigit kumulang 2,000 benepisyaryo. Samantala, nasa 3,500 benepisyaryo naman ang tumanggap sa ikalawang batch nitong Webes, habang ang natitirang mga benepisyaryo ay nakatakdang mabigyan ng kanilang ayuda ngayong araw. Ayon kay Gonzaga, malaking tulong ang programa upang mabigyan ng karagdagang suporta ang mga mahihirap na pamilya at makatulong sa pag-ibsan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, partikular na sa pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Labor and Employment nagsagawa ng inspection sa mga pantalan at terminal sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Juris.
22: Nagsagawa ng high impact and high visibility inspection and monitoring ang Department of Labor and Employment Catanduanes, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga pangunahing pantalan at terminal sa lalawigan bilang bahagi ng kampanyang Biyaheng Bicol, Safer Journeys, Stronger Rights. Saklaw ng inspeksyon ang Virac Port, San Andres Port at Bicol Isarog Transport Terminal kung saan sinuri ang pagsunod sa mga umiiral na batas paggawa, occupational safety and health standards at mga regulasyong pangtransportasyon. Kabilang sa mga nakilahok sa aktibidad, ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Bureau of Fire Protection, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTO, ang PhilHealth at ang Pag-ibig Fund. Bukod sa inspeksyon, namahagi rin ang mga ahensya ng impormasyon hinggil sa karapatan ng mga manggagawa, kaligtasan sa lugar ng trabaho, fire safety at mga programang panlipunan ng pamahalaan. Ito'y para sa mga driver, marinero, transport operators at mga pasahero. Ayon sa DOLE, layunin ng aktibidad na tiyakin ang kaligtasan ng mga manggagawa at mga mananakay, palakasin ang pagsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon at mapabuti ang paghatid ng serbisyo sa mga pangunahing transport hubs sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes. Named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
24: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 6,000 tupad beneficiaries ng DOLE Region 7 tumulong sa Brigada Eskwela 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang balitang atin sa atin ni Angelita Hapal Valiente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Angeli.
26: Mahigit 6,000 mga beneficiaryo ng tulong pangkabuhayan para sa ating mga disadvantaged displaced workers o tupad program ng Department of Labor and Employment dito sa Central Visayas ang naging kaagapay ng Department of Education sa paghanda sa mga paaralan para sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo 8. Naglaan ng 41.2 million pesos ang DOLE 7 para sa 6,572 na mga beneficiaryo ng Tupad Brigada Eskwela Program ng ahensya. Sa ilalim ng programa, ang mga benepisyaryo ng TUPAD ay tutulong sa DepEd upang mapabilis ang ginagawang paghahanda sa mga paaralan, pagsasagawa ng mga kinakailangang kumpunihin, pagpipintura at paglilinis ng paligid. Sinimula ng unang phase ng programa noong Mayo 26 at magtatapos sa Hunyo 15 ngayong taon, samantalang ang ikalawang phase ng implementasyon ay sinimula noong Hunyo 1 at magtatapos sa Hunyo 13. Nasa 74 na mga paaralan sa buong Central Visayas ang tinutulungan ng TUPAD beneficiaries, kung saan 1,199 na mga silid-aralan ang kanilang inayos at pinaganda. Ayon sa Dole 7 na maliban sa pakikiisa sa DepEd para sa nalalapit na pagbubukas ng klase, binigyan rin nila ng oportunidad na magkaroon ng pansamantalang pagkakakitaan ang mga kapos sa buhay upang magkaroon ng pambili ng mga kinakailangan ng kanilang mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Election Registration Board sa Sulu, patuloy ang pagsusuri ng applications ng registered voters sa lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu. Narito ang report ni Fatma Gino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Fatma.
5: Patuloy ang pagsusuri ng mga miyembro ng Election and Registration of Board o ERB ng Commission on Elections o COMELEC sa Sulu ng mga nagpatala sa natitirang halos 2 buwan mula Abril hanggang Mayo 18, 2026 voter registration sa lalawigan. Ito ayon kay Attorney Vince Ferjuli, Provincial Election Supervisor ng COMELEC Sulu. Matapos isa ilalim sa maghalintulad na proseso ang voter registration mula Oktubre hanggang Marso na nasa 8,591 matapos aprobahan ang aplikasyon sa registration sa ERB hearing. Anya sa ngayon, may 38,472 kabuang aplikasyon sa registration sa loob ng 8 buwan voter registration mula Oktubre 2025 hanggang Mayo 2026 kasama na ang mga sangguniang kabataan, Register Anywhere Program at regular. Nauna nang nabawal sa natuwang bilang ang 9,705 na hindi nakaboto sa 2 kakasunod na eleksyon, double at multiple registrants at iba pa, at maring bababa pa dito kapag lumabas na ang resulta ng pagdinig ng ERB. May mahigit 459,000 ang kabuang registered voters sa Sulu kung ikukumpara sa dati na nasa mahigit 462,000 matapos tanggalin sa listahan ang mga nagparehisto na nakitaan ng paglabag sa panuntunan ng naturang tanggapan. Para sa Bagong Pilipinas, sa Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: TUPAD beneficiaries ng Dole Zamboanga City Field Office, nakisa sa Brigada Eskwela ng Department of Education. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justine Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Justine.
8: Sinuportahan ng Department of Labor and Employment o Dole Zamboanga City Field Office ang Brigada Eskwela 2026 ng Department of Education o DepEd sa pamamagitan ng implementasyon ng Tulong Pahanap Buhay sa Ating Disadvantaged Workers sa TUPAD Program sa iba't ibang pampublikong paaralan sa naturang lungsod. Nasa kabo ang 544 na TUPAD beneficiaries ang itinalaga sa 49 na mga paaralang elementarya at sekundarya upang tulungan ang mga paaralan sa paghahanda sa pagbubukas ng klase. Ang inisyatiba ay pinagtibay sa pamamagitan ng nilagdaang kasunduan sa pagkita ng Dole at ng DepEd alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtulungan ang mga ehensya ng pamahalaan at tiyakin ang mas maayos na silid-aralan at kalidad na edukasyon para sa mga Pilipinong mag-aaral. Sa pamamagitan ng naturang inisyatiba, nabigyan din ng pansamantalang kita ang mga disadvantaged worker habang direktang nakatutulong sa pag-unlad at kahandaan ng mga pampublikong paaralan sa Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, June 5, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyo lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit ko.
23: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
27: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: to heavy traffic naman po. Simula po dyan sa may Spicelli Street hanggang dito na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate simula dito sa may Arnais Avenue hanggang dyan na rin yan sa may McKinley Road. Then makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic natin simula po dyan sa may Pituason hanggang dito na rin po yan sa may Quezon Avenue sa may Soler. Dahil meron po tayong isang aksidente dyan na isang truck, oil tanker nagbumangga sa concrete barrier natin. Kaya payo sa ating mga motorista, naka-close po ang ating Quezon Avenue flyover dahil dito na po dumadaan sa service road ng Quezon Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin yan sa may monumento area. Then ang ating naman pong C5 southbound, makakaranas lang din po tayo ng moderation. Simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dyan na rin yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang ating naman pong northbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate. Simula po dyan sa may pababa po ng C5 Libis flyover hanggang dyan na rin yan sa may intersection po ng Colonel Bonicerano intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po natin as of this time, sir, maluwag pa naman from dyan sa may Regalado Highway hanggang dyan na rin yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala sa mga motorista na may ending ng 9:00 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayo binapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Balik pa po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you, Roger Mutok. Yan po'y direkta mula naman sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 8 minuto na makalipas po ang alas 7 ng umaga. So sabi ng PAGASA, officially tag-ulan na. Na-meet na yung mga criteria na kinakailangan para ma-declare officially ang tag-ulan.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Yun. Oh. Teka muna mga kaibigan, ha? Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection. Kaugnay po nitong Unified 911 Satellite Command Centers. Kasama po dyan ang Bureau of Fire Protection. Ha? Mamaya pag-uusapan natin yan. At later on sa programa, mga kaibigan, baka kausap natin ang Integrated Bar of the Philippines. Tungkol naman dito sa 12 out of 22, ito yun sa Senado na quorum. Ang lahat ng yan, mga kaibigan, dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila. Sa FM, yung mga nakikinig sa atin sa FM, 104.3, The Capital FM, sa iba pang mga impilan sa AM, mga kaibigan sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sabayan po tayo napapakinggan sa mga impilan na yan at mapapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Makikipag-ugnayan tayo sa Bureau of Fire Protection sa kanilang National Headquarters Public Information Service Chief, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir, magandang umaga po.
8: Yes, Sir Alan. Good morning, good morning. Salamat sa muling pag-imbita at mula sa Bureau of Fire Protection, isang ligtas na araw sa lahat.
1: Ayan, okay. Makikibalita kami, Sir, tungkol dito sa activation ng Unified 911 Satellite Command Center. Kasama rito, of course, ang ating Bureau of Fire Protection, Sir.
8: Yes, Sir Alan. No, ito ay sa pangunguna ng ating DILG, Secretary John Vic Remulla, meron na tayong actually existing na National Command Center.
1: Yes.
8: At ibang mga Satellite Command Center. Kahapon po, nag-launching tayo ng karagdagang apat na Satellite Command Center. Ito nga po yung sa Region 1, Region 2, at Region 6, at Region 8. So karagdagan po yan mga Satellite Command Center. At yung regional command center na Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya yung regional command center natin na existing sa Cebu, meron na rin tayong national command center sa Maynila. To follow pa yung Region 10 po na magiging regional command center sa Mindanao. So kahapon po yung ating yung nasabing mga command center na nag-launch po sabay-sabay.
1: Mm-hmm. And Superintendent Arroyo, sir, what makes this setup unique, yung mga regional o unified command centers na inyo pong binabanggit, sir?
8: Yes, sir. No? Una sa lahat, ang Unified 911 Emergency Response System kasi ay ito yung magsisilbi na as the County Centralized Emergency Hotline. Ito po yung following ang ating utos ng ating President Ferdinand R. Marcos Jr. para mag-establish ng localized emergency response system nationwide. So itong system na ito allows the public to access hindi lang po sa BFP ha, for the information ng lahat.
1: Opo.
8: Kahit po sa kapulisan. At syempre ang BFP ay we provide emergency medical services din, kaya medical din. At ang other emergency services ng mula sa mga local government units, no, from provincial down to the barangay levels through a single number kahit saan man sulok ng Pilipinas. Kaya ang masasabi natin, ang isa sa mga talagang key feature ng new facilities ng deployment ng nasabing 911 ito, yung deployment na rin ng 21 dialect sensitive operators,
1: yan, emergency
8: telecommunicators who are trained to communicate sa masasabi natin yung predominant na lingwahe spoken no sa kanilang mga rehiyon. Halimbawa, yung kahapon, yung Region 1. So, may sasagot po na Ilocano,
1: yun.
8: Ipanag, Yogad, Gadang sa Region 2. Ilocano naman sa Region 1. Sa Region 6 naman, yung Hiligaynon or Kinaraya. Or in Region 6 ang Waray naman at Cebuano sa Region 8. No? Kaya ito, masasabi natin dahil sa 911, ang bawat mamamayan na may cellphone ay bahagi na ng ating emergency network. So, mas mabilis nating naapula ang sunog halimbawa bago ito lumaki or kaugnay nito yung iba pang emergency, no? So, yun po ang ating magiging key features po ng ating 911. Ito po again, no, ay mula sa DILG na proyekto at katuwang natin ang NGA, PNP, BGMP, ang inyong BFP, and other local government units po.
1: Okay. Napakahalagang itong binabanggit mo, Superintendent Arroyo, sir, na mga dialect-sensitive operators at mga emergency telecommunicators kasi nawawala o kundi man tuluyang nababawasan yung language barrier o dialect barrier na baka mamaya hindi maunawaan o hindi magkaunawaan tungkol doon sa mga detalye, ay napaka-importante nga na marunong magsalita ng major dialects all over the country itong mga nakatalaga at the other end of the line, ika nga, sir.
8: Yes, Sir Alan, tama po, no? Kasi meron rin tayong mga karanasan na kung saan tumatawag sa kanilang native language at nangangailangan halimbawa ng basic life support, no? For the information rin ng lahat, ang mga call takers natin at call dispatcher ay may kaalaman rin po sa mga basic life support halimbawa. So halimbawa, kailangan alalayan habang inaantay ang pag-responde. Kailangan alalayan kung paano tulungan yung biktima ng mag-apply ng CPR. No? So sa pamagitan ng pag-usap niya sa telepono, ay mabibigyan niya ng pangunang lunas kahit yung mga first aid po sa mga nasugatan. So habang kinocomfort, inuutos or ginaguide ng ating mga call takers at dispatcher ang caller, at the same time yung ating golden hours na target na in 5 minutes response time or dispatch time ay agara nang makarating sa mga nangangailangan ng tulong. So hindi magdadalawang isip o hindi mag-aalangan yung mga caller na talagang kausapin ang mga call dispatcher or call taker sa kanilang sariling lingwahe po.
1: Ayun. Well, napakagandang development yung aspetong yan pagdating dito sa mga command centers ng 911. On other matters, teka, yung proseso ng pagtawag sa 911, halimbawa ang gamit mo ay isang mobile phone. So, ano, direkta bang 911 o may prefix pa na mga numbers 'yan?
8: Yes, Sir Alan, ito ang kagandahan, no? Talagang masabi nating unified 911 dahil po kahit cellphone ang gamit, cellular or yung ating mga
1: landline.
8: Telepono, landline, ito po, no, ay i-dial na lang ang 911 at kahit po walang load ay pwede kayong tumawag sa 911, no? So yan po ang libre po, kahit may load kayo, halimbawa prepaid yan, may load or kahit walang load.
1: Mm-mm.
8: In case of emergency, huwag mag-atubiling tumawag sa 911 sa gamit ang inyong cellphone or telepono, dahil po yan po ay makaka-access sa ating mga call dispatcher at saka mga call taker nationwide.
1: Okay. Now on another matter, Superintendent Arroyo, sir, ano, opisyal nang dineklara ng PAGASA na tag-ulan na. Siyempre, pagtag-ulan, mayroon ding mga safety reminders, I understand, ang ating Bureau of Fire Protection para makaiwas sa mga short circuit na maaring pagbulan ng sunog, lalo na baka yung lugar nila ay binabaha o tumataas ang tubig. Ano ang ilang mga paalala natin, Superintendent Arroyo, sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig? Ngayon namang narito na ang tag-ulan para iwas pa rin sa sunog, iwas pa rin sa mga kahalintulad na uri ng mga aksidente o sakuna, sir.
8: Opo, so eto bago talagang tuluyang magtuloy-tuloy yung tag-ulan, no? Kung halimbawa yung inyong bahay ay may na nagkakaroon ng patay sindi na ilaw o di kaya yung kuryente ay ipasuri na natin ito sa ating mga lehitimong electrician dahil maaaring may problema ang inyong electrical wiring system.
1: Opo.
8: Kung nababasa halimbawa ay maaaring naapektuhan ang inyong system. Nabanggit nyo nga kanina, maaaring short circuit or maaaring kung ano ang nagiging problema daw, down dead, no, halimbawa. So ipasuri na agad para i-check sa mga electrician natin para hindi na ito magiging dahilan ng sunog. At kaya nga po, yung BFE po ay habang in-enforce yung fire safety, yung ating fire code of the Philippines, no, at the same time, ito po ay ini-include din yung pag-observe ng maayos or mainam yung Philippine Electrical Code. Kaya sa pagsusuri ng mga electrical wiring, kasama yan sa ini-inspect po ng inyong BFP. Again, no, ang mithiin ng BFP ay talagang mag-protect life, property at yung environment nga sa pamamagitan ng integrated system ng prevention, response at investigation. At hindi lamang po sunog ang maasahan nyo kahit po itong oras na ng or panahon na ng malakas na or sunod-sunod ng mga ulan, ay maaasahan nyo pa rin po ang inyong BFP para rumisponde kung kailangan nyo po halimbawa sa water rescue o di kaya emergency and other rescue needed ng kailangan sa aming tanggapan. Huwag mag-atubili rin at tumawag. At ang talagang ginagawa natin, Sir Alan, no, sa ating community kasi bago
1: Opo.
8: Pa magkaroon ng mga halimbawa nakaganapan ng pagbabaha, ay nakikipag-ugnayan na tayo sa mga community dahil ang goal rin natin ay to strengthen yung public safety at saka yung community resilience.
1: Yes,
8: kaya nakikipag-ugnayan tayo sa mga barangay dyan, sa community, ano naman ang dapat gawin in case na bumaha sa paligid, no, sa agarang mag-evacuate at alam na nila kung saan ang magiging evacuation center coordinated na sa mga barangay and other local government units para meron na silang kasanayan. So yan po, bago pa magkaroon ng mga untoward incidents sa area, hindi lang po sunog, kahit po baha, kahit po halimbawa lindol, kaya nagsasagawa rin tayo ng simultaneous na national emergency earthquake drill.
1: Yes.
8: No, kasama yan. So hindi lamang po yan yung mga kasanayan, no, or drill. Ay tayo po ay nagpupunta talaga doon sa community natin para mag-engage po at maturuan yung ating mga community na magkaroon ng kaalaman kung anong dapat gawin in case of any any emergency po.
1: Ayan, speaking of emergency, halimbawa may panganib ng pagbaha doon sa isang particular na lugar. Halimbawa nandiyan ang posibilidad na aabutin yung mga electrical outlets sa kanilang mga bahay. Anong dapat top of mind doon pagka nandiyan na at nagkakaroon na ng tubig, ano yung papatayin nila kagad yung main switch o yung main breaker sa kanilang bahay na kuryente? Sir, ganun ba yon?
8: Yes, Sir Alan, no, maraming salamat, nabanggit niyo yan. At tama po, i-turn off agad yung pinaka main switch lang, no. Wag hindi lang basta-basta i-unplug kasi kahit i-unplug niyo yung mga electrical appliance niyo, energize
1: yun
8: pa rin yung mga outlet.
1: Oo.
8: At kung yan po ay inabot ng tubig, ay pwede pong maging dahilan niya ng hindi lang po electric shock, maaring ma-electrocute kayo at mamatay pa, no, yung mga malalapit sa mga outlet. At gayon din, pwede rin magdahilan din or magsanhi rin ng sunog. Tama po, no, ay dapat i-turn off agad ang mga main switch kasi kahit may problema rin sa outside, no, sa mismong linya, ay hindi rin madadama yung bahay dahil naputol na yung source ng electricity mula doon sa main line ng pagpasok sa bahay.
1: Mm-hmm.
8: So, yes po, yun yung pinakamainam na gawin po in case of baha. Pero kung kailangan din talaga ng mga ilaw, kaya yung paalala natin na magkaroon ng go bag in case of emergency, may mga flashlight tayong nakahanda, meron tayong kahit paano tubig at saka mga pagkain na that will last at least mga 2 to 3 days para in case of emergency talaga ay masasabi nating self-sufficient tayo at talagang community resilience nga.
1: Okay, ito isa pa, paalala. Oh. Kasi syempre, yung mga kababayan natin, maaring hindi nila nakagawian na from time to time ay chine-check yung electrical wiring sa kanilang bahay, maaaring sobrang tagal na, hindi napapalitan ng mga kable. Ano ba yung mga telltale signs, halimbawa na, uy, dapat pala pinapacheck na natin itong ating electrical connection sa loob ng bahay. Halimbawa, pag nag-on ka ng ilaw, parang kumukutikotitap o may flicker, yung mga ganun. Yan ba yung mga senyales na may posibleng depekto na sa wiring sa bahay, Superintendent Arroyo, sir?
8: Yes, sir. Tama, sir. Alan, no? Isa yung halimbawa. At kung halimbawa ang gamit nyo yung traditional na fuse ay nag-trip off or yung sumasabog yung fuse, sinyalis rin po yun. Kung circuit breaker naman, maya-maya po ay nag-trip off yung breaker, ibig sabihin talagang may problema yun sa electrical wiring system o di kaya isa sa mga electrical appliance.
1: Ayun.
8: Kaya nagkakaroon ng problema ng ganon. Pero kung kahit wala ng mga electrical appliance, nakaantag na lahat, pero yun nga, medyo nakikita natin, patay-sindi pa rin yung ilaw, talagang merong problema yan. Ipasuri na natin agad. At isa pang magiging sinyalis yan at siya, yung parang sinasabi natin pag may sinat may sakit. So pag di naman natin yung mga electrical wiring natin ay sobrang init, ibig sabihin yan talagang may problema. Halimbawa kahit yung mga switches ng ilaw pag damahin natin gamit yung likod ng ating kamay, mainit, so ibig sabihin may problema talaga sa ating electrical wiring system, kaya ipasuri na agad yan, no? At magkaroon din yung nabanggit natin kanina, sir, na in case na sumasabog yung fuse, make sure din na meron tayong spare talaga ng mga fuse at tamang amperahe. Halimbawa, naka 60 or 30 amperes ba yan, ay meron tayong extra fuse palagi, kasi naging dahilan din yan ng sunog na nag-sumabog yung fuse, wala nang extra or spare na fuse, pero syempre ay abala naman yun kung walang ilaw or walang kuryente. Kaya ang ginagawa, sinishort po, binabalutan ng palara halimbawa
1: yung fuse. Nirerekta, ha?
8: Oo, nirerekta, sinishort ng wire yung pinaka main switch natin. So, ibig sabihin nga, may problema na yung system, tapos sinort pa natin or dinirekta natin, wala yung safety device. So, pwede talagang maging dahilan ng sunog yun. So, yan po. Kung circuit breaker naman, ay pwede lang natin on ulit. Pero pag nag-off pa, ibig sabihin, kailangan na talaga ipasuri yan. At sa normal naman, sir, no, siguro kung ating mga bahay ay mga regularly, kahit walang problema, mas mainam na rin. Ipasuri natin mga 5 years, 10, in every 5 years. Tapos kung well-maintained naman, every 3 years. So, ganun po. Pero kung may problema, huwag na mag-antay ng cycle na ito. Ipasuri agad.
1: Ayun. Okay, Superintendent Anthony Arroyo, sir, salamat po na marami sa mga updates mula sa ating Bureau of Fire Protection, sir.
8: Yes po, at more power, Sir Alan. Maraming salamat rin. Palaging katuwang namin sa mga mithiin namin para talagang magligtas at ng mga ari-arian at buhay po at kasama rin na rin po ang ating environment. Salamat po and more power.
1: Thank you, sir. Good morning, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang chief ng National Headquarters Public Information Service ng Bureau of Fire Protection. 29 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa ating pagbabalik, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Integrated Bar of the Philippines sa pamamagitan ng kanilang National President at Chairperson ng 27th Board of Governors, si Attorney Alan Panolong. Uy, katukayo ko, ha? Attorney Alan Panolong. Yan po mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
10: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
11: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
1: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong AM dial sa Magamanala. Sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM. Gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo makikipag-ugnayan sa Integrated Bar of the Philippines, o sa IBP. Ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang National President at siya ring chairperson ng 27th Board of Governors ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Alan... Uy, katukwayo ko, di ba? Attorney Alan Panolong. Attorney, magandang umaga, sir.
13: Magandang umaga, katukayo, at magandang umaga po sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay.
1: Yes, sa sir. Oo, una sir, we understand na kayo'y very busy ngayong umaga, but thank you for this opportunity at mapag-usapan natin yung issue na may kinalaman dito sa quorum. Isa sa mga mainit ngayon, yung quorum doon sa Senado. Ano? Okay, ang una siguro, ano ba ang mga alituntunin sa pag-determine kung mayroong quorum o wala sa isang collective body, Attorney Panolong, sir?
13: Yeah, magandang katanungan po, no? Unang-una po, para ma-determine yung quorum, nasa Constitution po na majority of the members shall constitute a quorum in order for them to transact official business. So ang ibig sabihin po nito, majority ng members, no? Ang kaso po nito is that alam po natin minsan, no, yung lahat ng miyembro ay hindi naman po talaga nagiging available. So pwede pong ma-hijack yung term hijack, no. Pwede pong mapigilan yung pag-usad ng trabaho sa Senado. Kung kaya't kinakailangan po makakaroon ng majority. So paano po ma-determine yung majority?
1: Yan, opo.
13: Ngayon, ang Senado po ay meron po tayong 24 seats or meron po tayong 24 senators. So ang majority po niyan is supposing lahat po sila ay physically capable at present, ang majority po niyan is 13. Okay. Ngayon, may mga instances na kung saan hindi nabubuo yung 24. Dahil una, pwedeng pag-usapan na natin itong nangyari nung nakailang araw, no? Una, yung isang senador is naka-detained because of a non-bailable offense.
1: Okay.
13: No? Pangalawa is yung isang senador is hindi rin po alam kung saan ang whereabouts niya. Yun po yung ating nababasa sa mga reports, no? So ibig sabihin, ang natitira lang po na pwedeng incompel ng Senado na umaten is 22. Ngayon, ano ho ang majority ng 22?
1: Mm.
13: Ang majority po ng 22 is 12. Yun,
1: okay.
13: Po. So, kasi 22 divided by 2 yun, eh. So naging 11.
1: 12.
13: Round off, yes. So plus 1, so nagiging 12.
1: Mm.
13: So Hindi po ito, kasi ang lumalabas kasi sa media is parang labanan ng 13 at saka 12.
1: Yan, hindi opo, po, opo, yan.
13: Hindi po
1: opo.
13: Yun, hindi po yun. Because ang intention po ng saligang batas ay ang Senado ay makapag-function na hindi ito nakasalalay sa grupo ng iilang senador or ilang senador na ayaw naman pumasok. Dahil kung ganun po yung yun po ang intention ng constitution eh. Ngayon, bakit yung 13 matunog? Yung 13 po ayon sa constitution,
1: opa, no?
13: Pag mag-elect ng Senate President, kailangan ng majority of all. Ibig sabihin ng all
1: 24.
13: Kabuuan ng komposisyon ng Senado, 24.
1: Okay.
13: Ano po ang kabuuan ng komposisyon ng Senado? Senado, 24.
1: Mm-hmm.
13: Ano po ang majority ng 24? 13. So
1: okay,
13: ngayon, wag ho nating i-confuse yung pag-elect ng liderato ng Senado, yung Senate President, kasi is physically mentioned yan sa Ligang Batas, sa Constitution, na kinakailangan majority of all ng lahat ng miyembro ng Senado. Meaning to say, 13.
1: Mm-hmm.
13: Pero kung usaping quorum, hindi po all ang ginamit eh.
1: Majority of
13: the members. Majority of the members. Dahil nga po, meron pong nangyari noong 1949, yung pong sikat na sikat ngayon na pinag-uusapan.
1: Avelino case.
13: Yung Avelino versus Cuenco.
1: Opo.
13: Opo. So ang nangyari po noon, 12 sila dahil unang-una, yung isang senador nasa abroad.
1: Mm.
13: So, siyempre, hindi mo ma-compel yun na umaten. Pangalawa, yung isa po ay na-admit sa hospital.
1: Mm-hmm.
13: Yun. So, applying rule of majority sa quorum, hindi po kinount yung nasa abroad. Dahil outside of the coercive power of the Senate, meaning to say, hindi niya mapakumpel na umaten. So kung kaya naging 12 ang quorum dahil yun ang majority ng 23.
1: Ayun, opo.
13: Okay.
1: Attorney Sir, yung nabanggit mong phrase, outside of the coercive power of the Senate. Yun.
13: Opo. So ngayon, sa panahon ngayon, paano mo ngayon makumpel yung isang senador na nakadetain?
1: Mm.
13: Hindi mo pwedeng i-compel yun dahil yung detention niya is by reason of a warrant because he is facing a charges or charge which is non-bailable. Pangalawa, yung isa, paano mo makumpel? Eh, hindi mo nga alam kung nasaan siya eh.
1: Mm.
13: Kung nasaan, saan mo hahagilapin. So, yung coercive power ng Senate to compel the attendance of members, hindi niya magagawa. So, doon na lang siya sa kung sino yung pwede niyang makumpel. Sino po sila? Yung 22 senators. Ano po ang majority ng 22 senators? 12. Yun po ang explanation. Naku, kasi ang ating mga kababayan po, dahil sa ito ay usaping legal, nagkakaroon ng mixture of yung understanding yung 13 at saka 12. So liwanagin po natin muli, yung 13, kailangan po yun para po sa pag-elect ng Senate President. Kasi sinasabi sa Ligang Batas of majority of all its members.
1: Okay.
13: So ngayon, for purposes of determining the quorum, majority of the members. Yun po yun. Kaya yung 12 is naging majority.
1: Okay. So 22, naging majority ang 12, also following the yung binabanggit nyo kanina na Avelino versus Cuenco doctrine. Ano? So yung 12, dahil may quorum, po pwedeng mag-conduct ng business ang Senado, sir. Ganun ba yun?
13: Opo. Dahil yan po ang intention ng Saligang Batas. Kumbaga, yung the rule is that ang Senado was really established to perform its mandate. Ano po yung mandato niya? Magpasa ng batas, i-perform nila kung ano man yung kaakibat ng mga tungkulin nila ayon sa Saligang Batas.
1: Opo.
13: Ngayon, eh kung masyadong stricter yung interpretation niyan, eh baka ma-fail kung ano man yung ina-ambition ng framers ng ating constitution or kung ano yung intent ng constitution.
1: So, yun ang ibig sabihin kung bakit majority of the members present majority of the members at saka majority of all members, magkaiba yon para opo para magampanan yung role ng Senado na magpasa ng kaukulang mga o tumalakay ng kaukulang mga batas at panukalang batas, attorney.
13: Tama po yun, sir. Ibig sabihin po, yung majority of members, ayon sa Avellino versus Cuenco, kung sino lang po yung pwede mong makumpel, kung sino yung pwede, through the coercive power, kasi may coercive power ang Senate, through the Senate Sergeant at Arms, pwedeng utusan ng Senado na, Mr. Sergeant at Arms, hanapin mo si Senador ganito, kung ayon niya, dali mo rito para umaten sa session. Kasi unang-una, in-applyan niya, nagpa-elect siya as senador. So, dapat kampanan niya kanyang tungkulin. So, yan po yung ibig sabihin ng coercive power. Ngayon, paano mo po ma-apply yung coercive power kung hindi mo nga pumahanap?
1: No?
13: Kung halimbawa, nasa abroad, tulad nung sa Avellino versus Cuenco, hindi mo, that is already outside of the coercive power of the Senate. So, yun po ang ibig sabihin nito.
1: Ayun, okay. At yung binabanggit niyo na yung coercive power na yon ay pwedeng pilitin o obligahin mismo ng Senado ang mga miyembro niya na present o kaya yung walang kaukulang mga prohibisyon na umattend, dumalo sa mga sesyon, Attorney Panolong, sir.
13: Yeah, po, pwede pong gawin yon. Pwede pong gawin yon.
1: Okay. At yung binanggit niyo kanina, kung under detention halimbawa ang isa ay hindi po pwedeng hindi mag-a-apply sa kanya yung coercive power. Ganon.
13: Opo, kasi as a detained person or kwan, yung mga privileges mo po, ma-deny ka po yun. No? So, kaya nga very strict ang ating batas dyan. Oo. So, kung if a person is facing a serious charges, no, for instance, non-bailable offenses, no, or non-bailable offense, so, under detention, hindi ho basta-basta makakalabas ng kulungan yon.
1: Okay. So to sum up, 13 ang kailangan para mag-elect ng Senate President, pero under the present circumstances na meron lamang binabanggit nyo na 22 senador na who may be subject to the coercive power of the Senate, ang majority noon ay 12.
13: Yes, para po mag-constitute ng quorum.
1: And kung merong quorum, the Senate can effectively conduct business at walang anumang magiging problema. Ang hindi lang pwedeng gawin, gaya nung nabanggit nyo kanina, is to officially elect the Senate President. Ganun po ba?
13: Opo. So kung meron pong quorum, ang Senado po pwede na po mag-transact ng official business.
1: Mm-hmm.
13: Then yung official business nila are presumed to be regular and legal unless declared by a competent authority. Halimbawa, merong mag-question before the Supreme Court. No? Kasi ngayon po, ang judicial power or judicial controversy is extended. No? So, pwede po. If I may share this po, no? Yung sa Avellino versus Cuenco.
1: Yes, please.
13: At first time, the Supreme Court declined to rule on the merits on the ground of a political question. Ibig sabihin, sabi niya, this is purely an internal matter of the Senate. However, they decided to take a second look when it was dismissed and there was a motion for reconsideration.
1: Mm-hmm.
13: So doon po sila nag-rule nung quorum. So in this case, at present po, under the 1987 Constitution, pwede na po ang Supreme Court tumalakay ng mga bagay wherein kung meron pong grave abuse of discretion na nakomit ang isang agency or instrumentality ng government, pwede po siyang manghimasok at isettle ang issue or controversy na nangyayari.
1: Ayun. So this is based on the, sir?
13: 1987 Philippine Constitution.
1: Okay. So in
13: the expanded power of the judiciary.
1: Ayun. At kumbaga, yung ginagamit na argumento ng iba, teka muna, baka mag-violate yan dun sa principle ng separation of powers? Attorney Panolong,
13: sir? Sabi nila, it's a political question.
1: Mm-hmm.
13: Ngayon po, sa 1987 Constitution, maliwanag na po yung demarcation na yan. So, ibig sabihin, even if Senate is a co-equal branch of government,
1: opo,
13: so kung meron pong mga panuntunan sila na nalabag, pwede pong i-resolve yon ng Supreme Court if dadalin po sa kanila yon.
1: Yon. Okay. Nako, Attorney Panolong, sir, salamat po ng marami ha, dito sa inyong mga paghimay na ito sa usapin pa rin ng quorum based on the jurisprudence na the Avellino Doctrine o na dinisisyonan na mismo noon ng Korte Suprema, sir. Attorney, salamat po ng marami at more power po sa inyo at sa Integrated Bar of the Philippines, sir.
13: Maraming salamat po kasamang Alan, no, at tayo pa ay umaapila sa ating mga kababayan, no, na huminahon po tayo at alam po natin, no, na medyo emotional yung mga kababayan natin, no, kasi pwedeng meron silang kinikiling or ano man, so we just have to express our views in a manner na very professional and courteous. Likewise, I would like to remind our fellow lawyers na while we can give our own opinion on the matter, but let us always think of, you know, extending courtesy to fellow lawyers, and the people are watching us, no? Maraming salamat po.
1: Yes, sir. Thank you. Thank you very much po, and good morning, mga kaibigan. Ang Integrated Bar of the Philippines National President at Chairperson ng 27th Board of Governors ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Alan Panolong.
14: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
14: 738 AM.
1: Mga kaibigan, meron tayong 47 and a half minutes po makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
14: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
14: 738 AM.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin,
17: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
15: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Ikaw ba ay naharana na?
21: Tumawin mo sana.
20: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
22: uso pa ba ang harana?
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
23: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
14: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
14: 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Shout out lang dun sa mga nag-message doon sa live stream natin ha, sa ating Facebook page, si Merlin Rapis Laguna. Sabi niya, good morning po, watching from Singapore. Oy, thank you ha, salamat sa panonood, Merlin Rapis Laguna. Si Ginaline Ilanan Pantaleon, sabi naman niya, good job sir. Oy, thank you ha, Ginaline Ilanan Pantaleon, salamat sa panonood. Kanina ho na banggit ng MMDA Metro Base ni Regent Motok na mayroong oil tanker na bumangga dyan po sa ilang mga concrete barriers sa Quezon Avenue. At sa latest naman mula sa ating kasamang si Marian Bastasa, hindi pa rin naaalis yung oil tanker na yan. Alamin natin ang detalye. Narito ang report ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary, kumusta dyan?
3: Alan, mabigat na trapiko nga ang sumalubong ng mga motorista ditong pa-northbound sa EDSA ngayong umaga matapos na bumangga ang isang oil tanker sa ilang concrete barriers sa pagbaba nitong Quezon Avenue flyover kaninang madaling araw. Ayon sa MMDA, naganap itong insidente bandang 5:26 ng umaga sa EDSA northbound kung saan 11 ng mga concrete barriers at isang plastic barrier ang nahagip. Ang itong tanker ay may bitbit na mga gasolina na nagmula sa Batangas at patungo raw sana ng La Union. Sa kabila naman ng insidente, hindi tumagas ang lamang gasolina ng tanker at ligtas din naman itong driver at pahinantin to. Ayon sa driver, hindi daw niya napansin na pababa na pala dito sa bahaging ito kaya nahagip yung mga concrete barriers. Sa ngayon ay naialis na rin yung mga nasirang concrete barriers bagamat pahirapan pa, nakikita natin no, yung pag-alis doon sa oil tanker. At dahil nga sa insidente, Alan, ay nasa 2 na ngayong hindi pinapadaanan sa mga sasakyan ng Quezon Avenue flyover at sa halip ay pinapadaan ng mga ito sa service road. Kaya naman ang trapiko ay kanina na nung papunta kami dito nasa may bandang EDSA Kamuning, mabigat na talaga yung daloy ng mga sasakyan at for sure medyo lagpas pa yung buntot ng trapiko niya. Kaya yung mga pupunta po rito, maganda siguro iwasan nyo na at talagang ako hindi maiiwasan talagang sa service road ang daan. At ngayon nananatili naman sa lugar itong mga tauhan na traffic enforcer na MDA para umalalay sa daloy ng trapiko. Yan na muna ala ng sitwasyon dito sa bahagi ng EDSA northbound. Marian Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you si Marian Bastasa.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
0: 738 AM.
1: Mayroon pong mga wildlife animals na binibenta sa halagang 3.5 million pesos. Uy, ang dami siguro nito ha. Andang sakip po ng mga tauhan ng CIDG.
0: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
4: Nasa gip ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang iba't ibang wildlife animals ay binibenta sa kabuuang 3.5 milyong piso. Ito'y matapos silang magkasanang operasyon sa Barangay Kawit, Bayan ng Medellin sa Lalawigan ng Cebu na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang babae. Nasa gip sa naturang operasyon ang 6 na parrots na kinabibilangan ng Ecletus, Blue Nape at African Grey, gayon din ng 4 na African Spurred Tortoise, isang